0: na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang MediFacts para sa Rhea Generics.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako bilib. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo. Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. At PhilHealth, your partner in health. Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9. True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Magandang umaga, Pilipinas, at narito ang mga balita sa oras na ito. Itiniklara ng International Criminal Court or ICC na fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC, kaya ni Duterte na unawain ang mga kaso laban sa kanya. Ibig sabihin, kaya niya raw pong humarap pa ng personal sa kanyang paglilitis. Kaya niya rin daw pong sumdan ng trial, intindihin ang mga ebidensya at makipag-ugnayan sa kanyang mga abogado para sa depensa. Pata ito sa unanimous findings ng mga eksperto na sumuri sa kalagayan ng dating Pangulo. Patuloy na babantayan ang kalusugan ni Duterte para matulungan siyang makasabay sa paglilitis. Magsisimula ang trial para sa kinakaharap niyang kasong Crimes Against Humanity sa Nobyembre at 30. Balitang malinaw, impormasyong mapagkakatiwalaan. Ito ang 105.9 at True FM News Update. Ako si Reggie Malinaw, laging true sa'yo, kapatid.
2: Ito ang True News Update, hatid sa inyo ng 105.9. True FM, True FM, laging true sa'yo, kapatid.
4: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako bilib. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo. Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. At PhilHealth, your partner in health.
5: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya

0: Health, your partner in health.
1: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pag-isa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
0: Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo. Ang oras, 8:05. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Unilab. 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan.
2: True FM.
3: Mga kapatid, 5 minuto nga po makalipas ang alas 8 ng umaga. Usap-usapan pa rin po, hindi lang dito sa Pilipinas, lalo na po sa international community. Ito pong nangyari dyan nga po sa Siberia, sa Russia. Nang sinasabi naman ng ibang mga balita, hindi pa naman kumpirmado na yung ikinamatay nga po noong laboratory worker ay may kinalaman po dun sa pneumonic plague. At para mas maintindihan po natin ito, meron ba tayong dapat ipangamba? Kasama po natin ngayon ang Director 4 ng Epidemiology Bureau ng DOH, Dr. Alethea De Guzman. Doc, magandang umaga po.
4: Magandang umaga din, Manong Ted, DJ Chacha, sa lahat na nakikinig sa True FM.
3: Salamat po sa inyong oras, Doktor. Diretsuhin na po natin sa mga impormasyon po na hawak ngayon ng DOH. Explain po muna natin, ano po ba itong pneumonic plague at mayroon ba tayong dapat pong ipangamba dito?
4: Magandang tanong yan, no? Siguro simulan ko sa pagpapaliwanag, ano ba muna yung plague? Ang plague ay isang klase ng sakit na ang sanhi ay yung tinatawag nating Yersinia pestis. At ito ay nakukuha mula sa una, posibleng kagat ng pulgas, o di kaya kung ang isang tao ay na-expose sa mga kontaminadong fluids or tissues, no? Pero marami kasing form, no? Or type ng plague. Usually, nagsisimula siya na paglalagnat, pero ang pinakamadalas na form ay yung tinatawag na bubonic plague, yung nagkakaroon ng mga maga o masasakit na lymph nodes or kulani. Pero, posible kasing lumala yon, at yun yung tinatawag na pneumonic plague pag nagkaroon na ng mga respiratory signs and symptoms, pwedeng pag-uubo, hirapang huminga o di kaya masakit, no, yung paghinga. So yun yung dalawang klase ng plague, at mas common nga yung bubonic plague.
3: Okay, yung dalawang klase po ng plague na binabanggit niyo, yung pinag-uusapan na posibleng tumama po doon sa lab worker sa Russia, ano pong klase ng plague yun?
4: Una, hindi kumpirmadong plague yung dahilan ng pagkakasakit at pagkamatay nung na-report from Russia. Siya ay na-report na nagkaroon ng pneumonia at tinest, no, ang kasong ito. Subalit sa ngayon, ayon sa mga report na galing sa balita at inailathala din ng World Health Organization, hindi pa kumpirmado or hindi kumpirmadong plague ang dahilan ng pagkakasakit at pagkamatay nitong reported na kasong ito.
3: Oo, yun po bang dalawang types ng plague na binabanggit nyo? Same symptoms po ba ito, Doc? At ito bang plague na ito, may gamot po ba dito? Kailan pa po ba itong sakit na ito?
4: Una, no, matanda na po ang sakit na plague, no, at uso nung siguro hundreds of years ago ang mga epidemic din because of plague. Pero dahil nga sa mga teknolohiya, nagkaroon na rin tayo ng antibiotic, napakadalang na meron tayong nare-report, no, sa Pilipinas. Mga early 1900s pa mula nang huli tayong may ma-report na plague. Pero kung magkakapareho yung signs and symptoms, una, kadalasan nagsisimula nga lang siya sa paglalagnat. Pero yung isang form, yung bubonic plague, ang kakaiba sa kanya or yung parang distinct na feature niya ay yung merong maga at masakit na mga kulani. Pero pwede rin maging tinatawag na pneumonic plague yun kung saan respiratory na, no, yung kanyang presentasyon, tulad nga ng may hirap na paghinga o di kaya masakit na paghinga.
3: So halos pareho din po ng symptoms ito.
4: Sa simula po, halos pareho ang symptoms.
3: So may ubo po ito, may sipon na mararamdaman, may lagnat din po. Parang trangkaso feels po yung pakiramdam pag tumama yung pneumonic plague.
4: Pwedeng sa simula po, no, para nga po siyang cough and colds lang na may paglalagnat, no.
3: Oh.
4: At 'yun, pag 'yun ay hindi siguro nakita ng maagad at hindi napatingin, hindi po nagamot, posible nga po siyang mag-progress into
3: pneumonia.
4: Respiratory signs and symptoms na may paghihirap po ng paghinga at 'yun po yung tinatawag nilang pneumonic plague na
3: po. Yung binabanggit niyo po na hundreds of years na no na experience yung plague. Nung time na yun, ano nangyari? Marami po ang wala pa naman siguro kasi mga gamot noon, madami namatay. Mm-hmm. At ito po ba itong plague na pinag-uusapan natin ngayon, ayaw man natin, may possibility po ba ito na parang maging COVID-19 noong 2020?
4: Sige, isa-isahin ko po, no. Ang pinaka-common nung hundreds of years ago, yung bubonic plague nga po. At tulad ng nabanggit ko, nakukuha po kasi ang plague mula sa kagat ng pulgas na so yung parang tawag naming reservoir kung saan nakatira talaga itong bacteria na to ay mga wild rodents na tinatawag natin. So hundreds of years ago, hindi pa naman ganun ka-in-place yung mga vector control measures natin. And with that, na-control natin, no, yung parang pinanggagalingan po ng plague po, no, kaya very sporadic o napakadalang na yung nakikita nating plague. At meron na nga pong ibang mga sakit na mas madalas tayong nakita, and tulad ng nabanggit nyo, yung recent natin na pandemic was COVID-19. At magandang tanong yan, magkapareho po ba sila? Magkaiba po, no, ang plague at yung COVID-19. Una po, iba po yung dahilan ng plague. Ito po ay Yersinia pestis. At alam natin, ang COVID-19 ang dahilan na isang virus, no? Ang SARS-CoV-2. Siguro ang posibleng pagkakapareho lamang ay pwede silang mag-exhibit ng paglalagnat, no? Pero tulad nung nabanggit ko kanina, iba na, no? Makaraan ng ilang araw, posibleng mga pulani na yung makikita mo kung bubonic plague yan. At ang SARS-CoV-2 naman, very, mostly respiratory. Natatandaan nyo po, may mga signs and symptoms tulad nung, ay, nawawalan ako ng panlasa or parang hindi ako, may anosmia, wala akong pang-amoy, no? And I think ang pagkakaiba nilang dalawa ay, while plague ay mataas po, no, very severe, at posibleng mataas ang komplikasyon or fatality from plague, alam naman natin na ang COVID-19, napakababa ng porsyento na nagiging severe na or fatal o di kaya yun, nagiging dahilan ng pagkamatay dahil na rin sa mataas ang coverage ng bakuna na na-deploy natin, no, nung gitna po ng pandemya.
5: Opo. Pwede ba ako magtanong lang po, Doktora? Yung bang plague na yan, meron bang salitang Filipino yan?
4: Sorry Manong Ted, medyo mahina.
5: Yung bang plague, kasi di ba trangkaso ang tawag natin sa flu, di po ba? Tapos yung sakit sa baga na nagiging bunga ng matinding trangkaso, pneumonia. Minsan po tawag natin pulmonya, baka mapulmonya ka, di ba? Yun. Yan ho bang plague, meron bang Tagalog o Filipino word yan?
4: Magandang tanong, Manong Ted. Babalikan kita dyan. Sa pagkakaalam ko po, hindi po ako familiar, no, kung ano po bang Tagalog ng plague.
5: Para mas matumbok natin sa kaisipan ng pangkaraniwang mga mamamayan, di ba? Ano ba tawag dito sa plague na ito? Yan bang plague na iyan, dalawa ba yan na klase, yung pneumonic at bubonic? Tama po?
4: Tama po, no? Okay. Well, iisa lang ang dahilan, which is Yersinia pestis. Mm. Marami pong parang presentasyon, no? Bubonic at pneumonic yung mga common. Siguro, pasensya na, idagdag ko, meron pang isa na tinatawag na septicemic. Meaning, ang infection niya ay parang sa dugo, no? Mm. So, nagkakaroon ng widespread na infection dahil nga kumalat na po siya sa dugo. So tatlong klase po siya at pero doon sa tatlong 'yon, Manong Ted, pinaka-common talaga yung bubonic plague, yung merong pagmamaga at pananakit po ng mga kulani po.
5: Opo, yung bubonic plague na iyan, ang pinagmumulang kaninyo garapata, no? Yung mga nasa hayop, tama po ba?
4: Parang ang mas appropriate term, Manong Ted, ay pulgas, no?
5: Pulgas,
4: fleas.
5: I'm sorry. Garapata, fleas pulgas, po. No? Fleas, I'm sorry. Fleas, ano po, sa mga hayop ito na nandoon ng mga insekto, di ba, sa mga hayop, right?
4: Opo, mga wild rodents po, kadalasang pinanggagalingan po noon.
5: Okay. Ngayon, yun ho bang influenza? ay pareho ng pneumonic plague o magkaiba? Anong kaibahan nun?
4: Hindi po, no? Tulad na nabanggit natin, mm-hmm. while parehong posibleng magpresent ng paglalagnat, no? Mm-hmm. Ang influenza at pneumonic plague, magkaiba po yung dahilan nila. Isang bacteria ang dahilan ng plague, virus po ang dahilan po ng influenza. So tinatawag natin kadalasan mga influenza viruses. At dahil virus lamang po siya, una, yung gagaling ka by itself, di ba? Self-resolving siya kahit wala kang inumin. Hindi mo kailangan ng antibiotic. Kailangan lang uminom ka siguro ng para sa paglalagnat, madaming tubig, no? Supportive treatment lamang po yun. At yun nga, dahil siya ay self-resolving, hindi nakikita natin, no? Napakababa ng posibilidad ng tinatawag natin case fatality rate among the influenzas po natin. Mm-hmm. Sa bansa natin, less than 1% ng mga nahahanap nating influenza-like illness okay. ay nagiging or nagpo-progress into fatality.
5: Ayun. So, ang influenza po ay kapamilya niya ang COVID kasi viral, virus. Hindi siya bacterial. Oh,
4: oh. Tama po, no? Magkakapamilya po ang mga yon, no? At magkakapareho nga po yung presentasyon po nila, mga parang trangkaso.
5: Okay. Ngayon, ang paghawa naman nito magkaiba rin. Iba po ang tama pamamaraan po ng paghawa ng pneumonic or bubonic plague doon po sa influenza. Go ahead.
4: Tama po din po yun, no? So, ang plague po, nabanggit natin, at tama po yung nabanggit nyo kanina. So, pag ikaw ay nakagat ng isang ng pulgas, no? Na meron ng bacteria, isang way po yun, no? O di kaya, kung ikaw ay na-expose sa isang hayop o tao na infected ng bubonic plague, di kaya, diba, kung meron man siyang kulane, no? O di kaya siya nga ay meron ng pneumonic plague, yun yung paraan kung paano nagkakaroon ng pagkakahawaan sa plague. Pero siguro ang diferensya, kailangan magkalapit. Tawag natin very direct, no? And close yung contact mo doon sa taong may plague para tumaas o magkaroon ka ng exposure. In comparison po, ang flu, and tulad ng nabagit nyo, no? Parang COVID na posibleng nag-uusap tayong dalawa, ako ay nahatching o kaya naubo, no? Magkasama tayo sa kwarto. Yun ang mga posibleng dahilan naman kung paano po natatransmit ang influenza from one person to another po.
5: Ayun. So, ito hong pneumonic plague na ito, no? Ito hong bubonic plague na ito, ang kaibahan po, mas nakakahawa yung COVID, mas nakakahawa po yung influenza kasi pwede siya maging airborne kumpara dito po sa ano na ang sinasabi, actual na droplets po o laway o nanggagaling na liquid sa ating pong katawan?
4: Yeah, tama po kayo, no? Posible okay. kasing hindi lang... tama, no? Una, droplet, no? Kaya kailangan magkalapit po tayo para magkaroon ng transmission para sa plague. At para po sa flu at COVID, pwedeng airborne, no? Pwedeng medyo magkalayo tayo. Pero kung, di ba, nasa isang kulob na lugar po tayo, nag-uusap, nagkakaubuhan, mas madali nga po, yun po yung paraan na magkakaroon ng posibleng hawaan for flu, influenza, or COVID po.
5: Opo. Nung ako po yung natrangkaso, at tapos ay mataas ang lagnat, ako'y pinayuhan ng doktor na magpa-confine ka na kasi nga tumataas ang lagnat mo at magpasuri ka na. Yan ba ay dengue, yan ba ay COVID, o yan ba ay influenza? Okay. Ngayon, ang payo sa akin, magpa-confine ka na at ngayon, para masiguro natin na hindi ka magkaka-pneumonia. Ano ba yung pneumonia na iyon? Yan ba ay komplikasyon ng influenza o maaring COVID o kaya po naman ng dengue?
4: Ang pneumonia man ng TED is diagnosis . So, at maraming pwedeng dahilan ng pneumonia. Pwedeng bacteria po ang dahilan ng pneumonia. Pwede rin yung tulad na nabanggit mo, no? Baka nagsimula ka bilang trangkaso or a viral illness. Pero dahil baka meron kang mga comorbidities, iba pang sakit. Sa edad natin, yung mga napaka mas matatanda na, mga mas bata na, pwede nga pong maging komplikasyon din ng simpleng trangkaso lamang ang pneumonia. So depende po, kaya tulad na nabanggit nyo, no, kung may paglalagnat, baka nagsimulang trangkaso. Mm-hmm. Pero magandang abiso yung kung medyo mga bata, matatanda, o di kaya meron pong mga ibang sakit, makapagpatingin man lang, no? Ma-assess po kayo ng isang health worker, isang doctor, at kung kinakailangan, ay matest po kayo para malaman ano bang dahilan ng pagtatrangkaso mo at mabigyan kayo ng abiso na mataas ba talaga yung chance na magkakomplikasyon na and as such, i-admit ka, o di kaya hindi, mukhang pwede naman to sa bahay lamang at bibigyan lamang ng abiso na, oh sige, kung hindi pa nag-i-improve yan, makaraan ng ilang araw, magpatingin ka uli para ma-reassess ka.
5: Opo, opo. Para nga ho, mas klaro, ano po, ah, ito hong mga pinag-uusapan nga natin. Ma'am, ngayon, sinasabi, eh kasi pabago-bago ang klima, iinit, uulan, etc. At nagiging sanhi ng pagdami daw po na nagkakaroon ng trangkaso. So, influenza, totoo ho ba yun, ma'am, dahil sa climate, dahil po sa temperatura?
4: Well, isang factor lamang po yung climate. Pero talaga namang nakikita natin na no, habang pag dumadating na po yung tag-ulan, pero lalo na po no, pag yung palamig na po yung panahon, no, nakikita natin na unti-unting tumataas nga yung kaso natin, no, mga tinatrack natin na influenza-like illness. Pero ang iba rin po kasing nakikita nating factor sa mga panahong to, no, sabi ko nga pag palamig na, no, is... Diba pag December po, no, ang dami na natin ring okasyon, no, nagkakasalamuha tayo, minsan nagkakasama tayo sa mga crowded, no, o kaya less ventilated areas. So tumataas ang exposure sa isa't isa, no, at nabanggit natin kanina, paano ba nagkakahawaan ng influenza, no, or trangkaso? So tumataas ang exposure, pwedeng mas madali yung transmission from person to person, kaya nakikita din natin na isa yung factor. Bakit? Ay, pag pa-December na, unti-unti na pong tumataas yung mga kaso natin ng influenza-like illnesses.
5: Opo. Last na lang po. Influenza A, anong kaibahan sa influenza B?
4: Ah, okay. Magandang question po yan. No? So, nabanggit natin kanina ang trangkaso ay usually, no, pwedeng dahil sa influenza virus. Dalawa po, no, yung common, A and B. Pag tinignan mo po ang isang taong may influenza, actually, hindi nyo po makikita, Manong Ted, ano yung pagkakaiba. Kasi ang presentasyon po ay pareho lang, no? Paglalagnat at posibleng may respiratory signs and symptoms, no? Pero, mahalagang tinatrack po natin kung anong klase yung influenza na meron, no, ang isang tao, kaya po sila tinetest. Then, at ito ay nagbibigay ng datos sa anong klaseng bakuna ang binibili po natin. So kung ang madalas or tinatawag namin predominant na klase ng influenza virus na umiikot at sa ngayon po ay influenza A po, ensured naman tayo na kasama yun, no, doon sa mga influenza vaccine na binibili natin. At yun, pag kayo ay nabakunahan, ay bumababa nga po, no, nagkakaroon tayo ng mas mataas na protection para either one, hindi ka na nga magkatrangkaso, o di kaya hindi lumala yung trangkasong makukuha.
5: Influenza vaccine, yan ho ba rekomendado po ninyo sa mga seniors at mga bata?
4: Tama po, no? Sa mga bata po, sa mga under one, kasama na po yan sa ating National Immunization Program. At ang yung ikalawang edad na tayo ay nag-highly recommend, no, na kumuha nito ay yung mga senior citizen natin. Tulad nung naging na-advise sa atin, no, tumataas po talaga yung chance na mas maging severe yung presentasyon. Minsan kinakailangan ng admission, no. Pero isa pa na nire-recommendahan natin na mabigyan ng flu ay yun pong mga, of course, healthcare workers natin dahil sa potential exposure at yung may mga comorbidities. Dagdag ko na lang, Manong Ted, na sa ating mga senior citizen, nag-a-advise din po tayo na sila ay magpabakuna din ng anti-pneumonia po. No? So, flu at anti-pneumonia sa mga senior citizens po natin.
5: Po. Saan po ako pwede magpabakuna ng anti-flu at saka ng anti-pneumonia? Sorry po, ang dami kong tanong.
4: It's okay po. No? So, sa ngayon, nagde-deploy o nagsimula na po yung deployment ng DOH ng ating mga flu vaccine po, no, sa mga health centers po natin o di kaya po sa ating mga ospital. No? Yung iba po, tulad ko, minsan I go to the pharmacy, para doon na rin po bumili, no? Mm-hmm. Pero in our health centers and hospitals, there should be available flu vaccines and pneumonia vaccines po, no? Even with our private clinics po, no? Our physicians would offer po these vaccines, especially nga to our senior citizens.
5: Saan,
4: po. Pero, dagdag ko lang sir, na yung po, para sa under one, available po yan sa mga health center.
5: Saan po ang libre para sa mga seniors? May libre ho ba yan? O magkano babayaran kung private doctors?
4: Pag po yung under one-year-old natin, yung kasama sa NIP, libre po yan.
5: Okay.
4: Part yan ng ano natin, routine immunization. Okay. Sa ngayon po, ang ating libreng flu vaccine, ito po ay pinaprioritize po kasi natin, no? Para doon po sa ating mga indigent na senior citizen. At yun po yung from DOH, yan ay ibinababa natin, no? To our local government units po.
5: Okay.
4: As to price, it does depend po, no, for flu. It can be just a few hundred pag binili nyo po sa pharmacy or even probably around 1,000 pesos. Sa pneumonia, Manong Ted, balikan kita. Hindi
5: okay,
4: ko po, pasensya po. Na hindi ko po kabisado yung presyo po ng pneumonia vaccine if you get it from a private clinic po.
5: Okay, sige. So, may tanong lang po si Chacha. Ang dami ko po natutunan this morning. At sana nga po pati ang ating mga nakapakinig po ay natuto dito po sa ating pinag-uusapan. Sa mga may lagnat, ano po, doktora, pwede ho naman tayo mag-home medication, paracetamol, pero anong inyong payo kapag hindi nababa ang lagnat ng ilang oras o ilang araw?
4: Tama, no? So, una nating payo, Manong Ted, is universal precaution para hindi magkasakit or bumaba yung chance sa hugas ng kamay po, respiratory etiquette. At kung kayo man po ay nagkaroon ng paglalagnat o di kaya mga respiratory signs and symptoms, maganda pong magpatingin agad, lalo na po yung mga matatanda at may comorbidity para ma-assess kung kailangan niya pong matest at kung mayroong gamot na ibibigay. At kung inabisuhan po kayo na pwede naman po sa bahay, kung aabot na po ng ilang araw to a week, no, hindi po gumagaling o di kaya anytime na lumala po ang inyong pagkakasakit, dapat po magpatingin agad o di kaya pumunta po sa ospital para makita, no, kung mayroong dagdag na management or gamot na ibibigay po sa atin.
3: Oo. Doc, meron po bang test din na ginagawa para sa mga tinatamaan ng pneumonic plague? Kagaya po nung sa COVID, di ba may test na po yan?
4: Tama po, DJ Chacha. No? So meron tayong available na testing dito sa bansa. May kakayahan po ang Research Institute for Tropical Medicine para i-test or mag-confirm ng plague at ginagamit po dyan yung PCR. No? Katulad po ng PCR, baka familiar po kayo kasi PCR din po yung ginagamit natin for
3: COVID.
4: So ibang test kit pero PCR po yung parang method to test.
3: But right now, kayo po dyan sa DOH, wala pa kayong recommendation para po sa mas mahigpit na pagpasok po halimbawa ng mga travelers from Russia, papasok po dito sa Pilipinas?
4: That's a good question. Una po, gusto kong meron na tayong mga standard procedures sa border po natin, no? So ang Bureau of Quarantine natin ay tuloy-tuloy naman pong nagbabantay, 'di ba? Mayroon tayong thermal scan, meron din tayong symptom screening. So kung may nakitaan ng mga similar signs and symptoms, sila po ay ina-assess muna at kung kinakailangan, no, i-test, no. So meron na tayo niyan at nagagawa ang BOQ ng tinatawag na vector surveillance sa mga papasok na mga goods, no, mga imported goods at cargo po natin. Sa ngayon nakikita natin na ito ay sapat pa, no, na mga measures kasi lahat naman po ng incoming travelers kasama po doon sa symptom screening na ginagawa ng Bureau of Quarantine natin.
5: Okay, sige po. So, doktora, muli ho kaming tatawag kung kinakailangan para po mas paipaliwanag po itong mga isyong pangkalusugan sa ating po mga kababayan. Salamat po, doktora.
3: Thank you, Doc.
4: Maraming salamat and good morning, everyone.
5: Thank you. At doon po sa ating mga suki, abangan po ninyo, magkakaroon po tayo ng segment dito para po sa ating kalusugan, katuwang po ang MWell, alright? Very, very soon, para po tayo magabayan sa ating pong kalusugan, abangan niyo po yan. Sandali muna.
3: Naku po, may iritasyon.
5: Mukha na naman po ang aking lalamunan po ay may iritasyon. Kapag ganyan, meron pong Camusil throat spray na solusyon. Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa ating bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon, Camusil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, bergamot oil at cineol is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Salamat na marami. Sa Camusil Throat Spray, itong aking solusyon sa aking lalamunan na may iritasyon. Thank you, Camusil. Influenza. Influenza. Yan pong ating pag-uusapan naman, influensya sa budget. Ginamit ang influensya ng mga ito para po na, para ho tayo paglulukohin na naman sa pambansang budget. Abangan.
0: True FM. Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka.
6: It's time to fiesta with Bet88.
7: Come dance with me.
6: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
8: It's always a party at Bet88.
9: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@padcore.ph.
0: Sign up at bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
10: Sabaw.

0: my group.
1: Phil First, Phil Life, Phil Care, Phil Plans. For insurance, healthcare, and pre-need plans.
2: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
3: The right hydration matters.
4: To perform.
5: To win.
3: To rise above challenges.
6: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
7: Fuel your peak.
5: With the right hydration.
3: With the right minerals.
2: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
7: Summit Natural Drinking Water.
1: Rise or shine, rise to the summit with Summit Water. The right hydration, the right minerals. G-Stocks PH is offered by AB Capital Securities Incorporated. Go to the GCash app, tap Invest, and select G-Stocks PH to get started. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882-GLOBE-TM-02-7213-9999. Globe Landline or Internet call through the Help Center. AB Capital Securities Incorporated is regulated by the Securities and Exchange Commission. G Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pag-isa Panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo.
9: Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta. Pati mga lab test. Kaya, payakap sa yakap ng PhilHealth.
10: Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit.
1: PhilHealth, your partner in health.
11: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot-kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang Medifacts para sa Rhea Generics.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka.
13: It's time to fiesta with Bet88.
14: Come dance with me.
13: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
15: It's always a party at Bet88.
16: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@padcore.ph.
1: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
17: Session resume, majority leader.
18: Mga kapatid, sa oras naman po na 8:34, kasama po natin ngayon ang mas kilala bilang si Budget Babe online. Pero isa po siyang public finance specialist at executive director din po ng grupong iLead. Ukol pa rin po dito sa naglabas po kasi ng paglilinaw po ang People's Budget Coalition na halos 200 billion pesos daw po ang inilipat-lipat na pondo ng Kamara dito po sa ating proposed 2027 national budget. Ngayon, nito pong mga nakaraang araw, ang una pong figure na pinakita ng Kamara ay 116 billion pesos lang. Ngayon daw ay nabago na. Para po mas maintindihan natin ito, kasama nga natin ngayon si Zaiza Nadine Suzara. Good morning, Ms. Zaiza.
19: Good morning, DJ Tacha. Good morning din kay Manong Ted at sa mga tagapakinig at tagasubaybay ng programa.
18: Oo, magandang umaga po. Thank you so much for your time, Zaiza, and nice to have you again on this show. Pagka mga ganitong usapang budget, isa ka talaga top of the mind namin ni Manong Ted para explain to ng mas maayos at mas maintindihan ng ating mga kababayan. Umpisahan natin dito, itong inirealign ng Kamara, ang binabanggit ng People's Budget Coalition, umabot na daw sa 200 billion pesos yung kanilang ginalaw na pondo. Gano'n ito katotoo?
19: Yes, so yun rin yung nakuha namin ng mga reports kasama ng People's Budget Coalition. At the moment, mahirap kasi nating i-verify at i-validate talaga kung magkano na talaga yung kabuuang amendments ng House of Representatives kasi wala namang publicly available report tungkol dito. So kung maaalala natin, lalo na kung yung mga nakikinig natin at nanonood, sumubaybay rin dun sa mga hearings na naganap, isa ito sa mga bagay na nire-raise ng ilang minority legislators na kahit sila mismo hindi nila nakita yung tinatawag na Barcy Report o yung report pagkatapos ng mga amendments na ginawa nung Budget Amendments Review Subcommittee. So the figure at the moment is 200 billion pero last week noong kasalukuyan naghihearing ang lumabas lang na figure doon 116 billion pesos. So malaki pa rin yung ano, malaki yung diferensya between during the hearing and kung ano yung final na tinakil noong Tuesday sa pagtatapos ng second reading.
18: Oo, so kapareho po ng People's Budget Coalition sa inyo, Zaisa, wala rin kayo hanggang ngayon nakukuha na committee report galing po sa kanila. Paano po?
19: Wala pa rin kaming nakukuha na na report tungkol dito sa ipinasa na version ng House of Representatives ng sa second reading at lalong-lalo na yung Barcy Amendments report kung saan yung kalakihan talaga ng mga tinatawag nilang institutional amendments doon nangyari. So walang publicly available report on that.
18: Oo, same ano sa iba pang budget watchdogs natin. Pero sige, bigyan natin sila ng benefit of the doubt itong ating mga mambabatas kasi kapangyarihan naman talaga nila na baguhin ano o galawin itong proposed national budget but with the figure na from 116 pwedeng 199 billion pesos yung nagalaw kailan nagiging questionable na yung realignment na ginagawa nila especially with the 2027 national budget.
19: Dalawang bagay yung gusto kong i-highlight dun sa paano siya nagiging questionable. Una, saan ba napupunta yung mga amendments o yung reallocations na ginawa ng Committee on Appropriations during the Barcy at pagkatapos rin ng institutional amendments na nangyari noong Tuesday. Pangalawa ay ano ba ang pinanggalingan ng reallocation? Kasi mismo si Congresswoman Mika Swansing, siya yung nagsabi during the opening of the Barcy hearing na ang budgeting ay isang zero-sum game. Totoo naman yun kasi ibig sabihin lang nun, kung meron kang dadagdagan na ibang proyekto o programa dahil yun ang punto ng amendments, di ba? Kailangan rin maibahagi sa publiko at maipaliwanag saan ba manggagaling. Alin ang babawasan? So ito siguro yung isa pa rin concerning bukod dun sa maraming dinagdagan na patronage-driven o pork barrel projects ng mga legislators. Yung pangalawang napaka-concerning ay hindi na isa publiko, ni hindi na-discuss during the Barcy hearing kung ano-ano ang mga tinapyasan. But thankfully, we were able to get copies of the HGAB o yung House General Appropriations Bill na in-approve noong Tuesday from allied legislators at nakita namin na ang napakarami pa rin tinapyas ay yung mga strategic programs and projects at ibang key mandates ng ating mga frontline departments. So ito yung mga again foreign assisted projects na kung matatandaan natin sa mga previous conversations natin the past year, di ba? Ito yung mga sinaslash at dinideprioritize talaga ng House of Representatives at inilalagay nila sa unprogrammed appropriation. So napakalaki rin ng amount na naslash. So far, ang computation namin together with the People's Budget Coalition also is nasa 130 billion pesos worth of just the foreign assisted projects. Tapos merong mga maraming ahensya rin na nakuhaan ng pondo katulad ng DOH, ng DEP, and would you believe even yung DFA para sa consular services at pang-procure ng mga passports binawasan din ng ng Committee on Appropriations.
0: Ay, para din mas mas klaro Ma'am Zaisa, mga kapatid, ha, makinig kayo mabuti, importante pera ho natin itong pinag-uusapan natin dito ha. Yung binabanggit po kaya ginalaw po nila ito, tinago nila actually. And then yes, sila mismo ang lumabag no sa kanilang panuntunan bago sila mag-aproba on second reading, yung kung ano ba nangyari diyan sa binabanggit niyang BARCE, ito yung Budget Amendments and Review Subcommittee. Ngayon, ito, mas maganda siguro masimulan natin. Sa simula pa lamang ng ating talakayan na, ang binabanggit ninyo sa kabuuan na 7.2 trillion na proposed 2027 budget, 16% lang nito yung fiscal space, no? Tama? Okay. Anong ibig sabihin nun? Sa kabuuan na 7.2 trillion, 1.15 trillion lang ang ano, ang pwede nilang galawin para sana sa mga specific na mga programa ng gobyerno. Can you explain muna doon tayo magsimula?
19: Tama yun, Manong Ted. So kung maaalala mo yung usapan natin noong mga nagdaang linggo, pinag-usapan natin magkano lang ba talaga yung pwedeng i-allocate o ilagak ng ating pamahalaan patungo sa iba't ibang proyekto at programa na dapat sana gusto natin strategic, magkocontribute sa economic development, magkocontribute sa pag-aayos ng antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. So doon sa loob ng 7.2 trillion pesos na yon, ang pwede lang gamitin para doon sa mga nabanggit ko na mga purposes ay 1.15 trillion pesos. Bakit? Kasi yung 84% po ng ating national budget, para po yan sa tinatawag natin na mandatory allocations katulad ng debt service o yung pagbabayad natin ng mga interest natin sa mga utang. Pangalawa na malaki din yung national tax allotment o yung dating tinatawag na IRA na nakukuha ng mga local government units. Pangatlo, syempre yung mga pasweldo natin, compensation and benefits para sa mga civilian, military and police personnel ng pamahalaan, kasama dyan yung mga teachers. So napakalaki rin ng cost doon. At pang-apat yung tinatawag natin na cost of running government. So syempre yung pamahalaan, yung iba't ibang opisina niya kailangan gumastos para sa kuryente, tubig, security services, travel expenses, confidential and intelligence funds, so yung mga ganyang klaseng bagay. Panglima, yung tinatawag natin na special accounts in the general fund, bahagi po ito ng automatic appropriations o yung portion ng budget na una nating ibinabawas bago pa mag-allocate para sa mga departments. So yung mga bagay na yon, pag pinagsama-sama po natin yung lima na yon, 84% ng national budget yon, ang matitira na lang talaga dun sa 7.2 trillion ay 1.15 trillion na lang talaga.
0: Okay, yung 1.5 trillion na iyon, yun ang kinalikot nila. At yun ang kanilang ibinigay sa kanilang pork, hard at soft. Ipaliwanag mo ngayon yan.
19: Yes, yan yung sa totoo lang very concerning nung sinubukan kong i-compute yung magnitude o yung kabuuang total ng mga pork barrel projects ng legislator. So, pag-usapan natin ito, tatlong kategorya, yung tinatawag natin na soft pork para yung sa mga iba't ibang ayuda programs ng pamahalaan na talagang every single year, yung House of Representatives talaga yung nag-aakyat ng ano niyan eh, ng alokasyon para dyan. Pangalawa yung tinatawag natin na hard pork, yung siguro mas familiar tayo kasi ito yung mga local infrastructure projects na nasa mga barangay, nasa iba-ibang komunidad, pero nasa distrito ng mga legislators. At pangatlo, yung tinatawag nating local government support fund, dinidiretso naman ito sa mga mayors at barangay captains, at yung sa ilalim niyan meron pang tinatawag na financial assistance to local government units, pati na rin yung tinatawag nating NTFL. So mga pamigay yan eh para sa mga mayor at barangay captain. Mm-hmm. Pero ang nature ng programa, ayuda pa rin, tsaka local infrastructure project. So nung kinumpute ko yung kabuuan ng mga itinaas, actually ito nung BARCE, umabot sa 541.5 trillion pesos yung pork barrel na yon. So 47.1% po yon, o halos kalahati na nung napakaliit na nating natitirang 1.15 trillion na fiscal space. So paano po yung naging hatian nun? yung soft pork projects, umabot siya ng 139 billion pesos. Yung hard pork umabot ng 340 billion pesos. Yung LGSF umabot ng 63 billion pesos. So kung magsasama-samahin mo lahat yun, 47% po yun, 1.15 trillion. Ibig sabihin, magkano na lang po yung natitira para sa mga programa na makakatulong para iangat yung pamumuhay ng mga Pilipino, mga Pilipinong taxpayers. Ano yung maibibigay natin para halimbawa sa pagsasaayos ng health, para tugunan natin yung education crisis na meron tayo, para tulungan ng mas maayos yung mga magsasaka, magbigay ng suporta sa mga negosyante. Konting-konti na lang yun, at most likely, napakaliit at may iba pa dyan na mga nabawasan given the 200 billion peso amendments, total amendments na ginawa ng House of Representatives. So nakakabahala po ito kasi ang isa ko pa pong finding habang ginagawa ang analysis na ito ay isang comparison dun sa 2026 national budget natin. Yung 2026 national budget po kasi natin, 6.8 trillion. So tumaas siya ng around 407 billion pesos sa 2027, kaya siya 7.2. So ibig sabihin, yung itinaas ng budget kumpara nung isang taon, kinain lang ng pork barrel. At mas malaki pa kasi 407 yung increase, pero ang total pork barrel so far sa version na ito ng House of Representatives nasa 541.5 billion peso. So nakakabahala ito, and we're hoping na yung Senado itama itong mali at irresponsibleng pag-allocate ng national budget natin.
0: Yun. So, tsa, no? Very educational po itong ating talakayan, at naipaliwanag niya ng mabuti kung ano po ang pinaggagawa nitong sila Swan Singh et al. Sa ating proposed budget. Ano yung binabanggit naman din ninyo na kasi kung sila ay may kinuha para sa kanila pong benepisyo, no? Yung soft at saka yung hard pork na yan, at saka yung LGSF na yan, ano ang nawalan? Pakipaliwanag nga yung importanteng proyekto, yung ating mga trend na kung saan naman umutang na tayo dito sa mga pondong ito, pero mukhang hindi maipatutupad at magbabayad pa tayo ng ilang pang mga danyos dahil dito sa kanilang pinagagawang ito. Go ahead.
19: Salamat sa tanong ngayon, Manong Ted, kasi ito talaga yung isa sa mga issues na tinututukan rin namin kasama ng People's Budget Coalition. Kasi mga foreign assisted projects na naman ang mga tinanggal ng mga legislators na ito. So ito sana yung mga big ticket infrastructure projects na ipinangutang natin ito eh. Pinangutang ito ng pamahalaan. Bagaman meron tayong government counterpart o yung tinatawag natin na yun, basically ambag ng Philippine government doon sa ipapatupad ng mga big ticket infrastructure projects na yan. Yan yung tinanggal ng House of Representatives. So ano-ano po yung mga examples yan? So yan yung Metro Manila Subway. Yan po yung North-South Commuter Railway. Yan po yung mga ibang big ticket projects din ng DPWH na foreign funded. Hindi lang po DOTR at DPWH ang tinanggalan ng foreign assistant projects, kundi pati rin DA, pati rin DSWD, pati rin po ibang mga maliliit na ahensya na may foreign assisted projects. Bakit po problematic ito? Una sa lahat, ang utang po, bawat proyekto na meron po tayong utang, yan po ay isang agreement. Kontrata po yan with our creditor. So, ang mga examples po ng mga pinangungutangan natin ng mga ganyang klaseng projects ay World Bank, ADB, JICA, yung mga iba pang ganong klaseng mga institusyon. So, kaya po natin siya nilalagay dun sa ating national budget kasi dahil agreement siya, obviously kailangan nating bayaran. At bakit tayo magbabayad, bakit tayo mangungutang in the first place kung hindi naman mai-implement ang mga projects? So dahil tinanggal ito, dinifund ito ng mga legislators, napakahirap nitong i-implement pagdating ng budget execution kasi hindi naman natin alam kung magiging sapat yung naka-park na support for foreign assisted projects doon sa unprogrammed appropriations. Kapag po delayed ang projects, whether we like it or not, magbabayad tayo. Magbabayad tayo ng amortization, magbabayad tayo ng interest rate, magbabayad rin po tayo ng commitment fees. Kasi may mga penalties po yan kapag delayed at saka kahit hindi ma-implement yung mga projects. Pero hindi lang po kasi yan yung nakakabahala doon sa punto na foreign assisted projects ang kanilang tinapyas. Ang foreign assisted projects po ng mga tinapyas nila ay yung tinatawag natin na project loans. Pag sinabi po nating project loans, yung pera po na ibibigay ng ating lender para dyan sa project na yan, dyan lang sa projects na yan pwedeng gamitin. Ang problema, ni-reallocate ng House of Representatives ang fiscal space para sa ibang bagay. So hindi magagamit yung mga project loans na yan. Ano yung consequence? Ibig sabihin, mangungutang tayo ng panibago para tustusan kung ano man yung mga bagay na pinasok doon sa national budget. But we're hoping hindi yan maiipasa sa Senado. We're hoping rin na i-veto yan ng presidente. So, sa susunod ng mga taon, lalaki na naman yung utang, tataas na naman yung deficit. Ano yung consequence? Mas maliit pa yung pwede nating i-allocate para sa mga bagay na kailangan talaga nating solusyonan. So yun po yung nakakatakot dun sa pagtatapyas ng napakaraming foreign assisted projects.
0: Alam mo, kinikilabutan ako sa iyong sinasabi, Saisa, sa totoo lang ha, nakakakilabot kung bakit kaya ng konsensya nila na gawin ito. So, sorry po ha. Medyo may halo na po ito talaga na damdamin kasi yung binabanggit ni Ma'am Saisa ng mga proyekto, tangible yun eh. At kailangan na kailangan po ng mamamayan. Halimbawa nga train system, di ba? Kailangan na kailangan, hindi matatapos yan ng ilang taon eh. Eh ngayon po, sa halip nga na masiguro ang funding yan, ngayon hindi na ho matutuloy yan kasi wala na siyang counterpart sa ating pong gobyerno. Kasi umutang ka, may counterpart eh. Meron pong commitment fees. Pag hindi mo ginamit yan, may multa ka, etc. Saan nila dinala pera? Doon po sa klaro na may pakinabang sila. Doon sa hard pork at saka dito po sa soft. Sa hard, alam nyo na ang kitaan na naman dyan sa DPWH projects. Yan sa isa, di ba ang sinasabi ninyo? Sa pork naman, kalokohan po yung maifip na hindi makikialam ang politiko. Kung hindi sila makikialam dyan, hindi nila gagalawin yan. Di ba? Ito yun eh. Ito sinasabi ni Saisa po dito para mas maintindihan po natin. So Saisa, sa ngayon, kamo, yung kalahati ng fiscal space, kinuha na nito mga kongresistang ito. Yung kalahati, paano nila paghahati-hatian naman yon sa inyong pag-aaral?
19: Actually, Manong Ted, yung 47.1% na nasa pork barrel ngayon, yung 541.5 billion pesos, malaking-malaki talaga yung kinain niya. So most likely, yung mga overhead cost na lang, walang significant na importanteng programa ang mai-implement ng ating mga government agencies. Kasi nung tinindan din namin yung mga budgets ng ibang ahensya, at tandaan po natin, even in the proposed version, napakarami niya ng cuts, di ba? Napakarami ng cuts sa DepEd, sa DOH, sa DSWD. Merong ibang mga naiangat doon sa amendments. Pero bukod kasi doon sa foreign assisted projects, maraming importanteng programa rin na nakat mula sa DepEd. Halimbawa, yung budget para sa Basic Education Facilities Fund. Yan yung ginagamit natin na funders para mag-construct ng classroom. Tandaan po natin, yung classroom gap natin nasa 160,000. So, kahit symbolically lang sana maipakita ng Kongreso, ng House of Representatives in particular, na prioridad i-address yung classroom crisis na yan. Yung computerization program na bawasan din habang sinasabi ng ating pamahalaan na magkakaroon ng mga programa para sa AI sa ating mga estudyante na nasa public schools. Yung DOH, inakyat nila yung MAIFIP, pero yung Health Facilities Enhancement Program o yung programa para mag-construct ng mga hospitals, magbigay ng mga medical equipment para sa mga hospitals, kinatrin yun ng House of Representatives. At sabi ko rin kanina, kahit yung budget ng DFA para sa consular services, kasama doon yung pambili ng mga passports, tinanggal rin nila. So paano bibili ng passports yung DepEd para kung meron sa ating magre-renew o mag-a-apply, maibigay niya. Ano to eh? Mga frontline services ng pamahalaan, pero yung mga bagay na yan ang kinaka-

0: Marcos, yung magkapatid na Congresswoman Swan Singh na chairman ng Committee on Appropriations at yung kapatid niya I believe vice chair ng Committee on Appropriations. Doon pa lang sa proposed version ng presidente, sila na yung may pinakamalalaking pork barrel sa distrito nila. Sila rin yung nagtaas ng ganitong soft pork at hard pork at LGSF. So anong sinasabi nun sa ordinaryong Pilipino, sa taxpayers natin na mayroon tayong choice eh, nagbabayad tayo ng buwis kasi kinakaltas yan mula sa income natin. Para bang sinasabi nila, mauuna kami dito sa budget na to, maghintay kayo kung kailan tapos na kami. Kasi cut yung education, cut yung DOH, cut yung foreign assisted projects na sino ba magbibenepisyo doon? Di ba yung ordinaryong commuter kung meron tayong maayos na mass public transport? So, it's very disappointing. It's very appalling. Sa totoo lang, 15 taon na akong nagmo-monitor ng budget, both inside and outside government. Ngayon lang ako nakakita talaga ng isang kongreso na hindi pinapatawad kahit foreign assisted project at yung mga mandato ng mga ahensya. So, ganun po kalala talaga yung pinasanas na budget ng HOR sa second reading noong Tuesday night.
1: So, si Chacha dito parang umiiyak na eh.
2: Oo, pero, sorry, masakit sa loob.
1: So, hindi, sa totoo lang. Na yung pong 2025 na pinaka-corrupt na budget na sinasabing leksyon nating lahat.
2: May tatalo pa.
1: Walang leksyon na natutunan.
2: Oo.
1: Ganun at ganun pa rin ang style, Ma'am Saisa.
0: Tama, tama yun, Manong Ted. Sabi ko nga sa isa sa mga social media post ko, itong ganitong pangyayari, 5 taon nang nangyayari eh. Pang-anim na itong 2027 national budget kung sakaling yan yung version na maipasa ng Kongreso sa December. Wala mang UA, hindi nila itinaas yung tinatawag nating unprogram appropriations. Paano ko ba i-describe yun? Mas nakakabahala pa kaysa dun sa nawalan ng kaysa dun sa hindi tumaas yung UA. Kasi wala na talagang chance ma-implement yung mga pinagtatanggal na foreign assisted projects. Hindi ko alam kung ano yung magiging legal na palusot ng executive branch kung ito yung ma-enact o ito yung maipasa na national budget. Napakahirap din ito para sa executive branch. So, I'm personally hoping na ayusin ito ng Senado at sana pumanig sila sa mga sinasabi ng civil society at ng iba pang mga budget advocates tungkol dito. Kasi kalahating dekada na po tayong ganito. Kailan po matatapos na yung mga alokasyon para sa mga bagay na magpapaunlad sa Pilipinas, yun yung uunahin sa national budget kasi nangungutang tayo para sa mga bagay na yan eh, para ayusin yung mga krisis natin sa lipunan. Pero ang nakikita natin, taon-taon kahit walang eleksyon, pork barrel ang inuuna. So mas lalo pa siguro kung walang kaso sa Supreme Court tungkol dun sa UA, baka mas malala ito. Baka maabot ito dun sa level na nakita natin noong si Speaker Romualdez pa ang speaker. So sana yung Senado ayusin ito at sana kung umabot man ito na ito yung version na maipasa ng Kongreso, i-veto dapat ito ng presidente.
1: Evito. Well, anyway, pero sabi mo nga aabangan pa natin to in the Senate, no? Kung may mga mangyayaring magandang pagbabago doon at hindi sila dinabalat saka na. So, meron ba man tanong kay Ma'am Saisa?
2: Sorry, sumasakit yung sakit sa kalooban ng explainer mo. Oo. Ang problema rin kasi dito, aside from the budget watchdogs, katulad ninyo na nagbabantay dito sa budget natin, lahat ng mga nakikinig ngayon, na siguro kagaya ko, nanlulumo din dito sa in-explain mo ngayon, Zaisa, na mas naiintindihan na natin, anong pwedeng gawin ng publiko kung talagang yan ang ipilit na ipasa nitong mga kongresista na ito?
1: At mga senador.
2: At mga eventually. Senador, oo. Kasi nga pagdating sa kanila, no,

0: sa totoo lang, nasa punto na po kami na mananawagan po kami na sumama po kayo sa amin na magbantay ng national budget. So nandyan po ang People's Budget Coalition. Marami rin ibang grupo na ngayon ay nagbabantay ng national budget. Nag-set up na rin po ng research agenda para yung mga academics at yung mga researchers masama namin dito para yung mga questionable at marami pang ibang red flags na nakikita namin sa budget. Pagtulong-tulungan natin na aralin at ang pinaka-importante, i-expose natin ito and we all need to work together. So civil society and the media, we need to work together para mapigilan natin yung ganitong klaseng national budget at hindi ito ang version na maipasa pagdating ng December.
1: Sige, so sa isa, sabi nga natin, pwede tayo mapagod pero bawal sumuko, kami ay katuwang ninyo para sa pagpapaliwanag sa isyong ito na sa ganun maingganyo naman ang ating mga mamamayan na makilahok sa diskusyon kasi yung iba baka pagod na eh. Yung iba may fatig na eh. Yung iba para sinasabi, wala nang mangyayari dyan. Alam mo yun, mahirap kapag pag tinatanggap mo na itong kalokohan na ginagawa sa atin. Kung tanggap mo na eh, wala ka nang gagawin, walang pagbabago mangyayari sa bayan na ito sa isa.
0: Tama-tama, Manong Ted. And nagpapasalamat ako personally sa inyo ni DJ Chacha na nabibigyan nyo kami ng mga budget advocates and watchdogs ng ng ganitong oportunidad para ipaliwanag kung ano yung nangyayari sa national budget natin. Hindi po natin pwede talagang bitawan ito kasi taon-taon meron po tayong national budget. So pag pinalampas pa natin sa taon na to, manonormalize na yan eh. Yan na yung magiging, sabihin natin, yan na yung magiging kalakaran. Oo, alam natin, maraming questionable sa mga nakaraang budget. Talagang yung mga legislators, inuuna yung pork barrel nila. Pero hindi po ganito kalaki at hindi ganun kalala ang kinakat ng Kongreso dati. At hindi umaabot sa punto na talagang kinakain na yung tinatawag natin na fiscal space para sa mga bagay na dapat tayong taxpayers ang nagbebenepisyo. So salamat po ulit at salamat rin po sa mga nakikinig sa pagsubaybay sa programa.
1: Sige, salamat muli Saisa at muli kaming tatawag. Thank you very much. Mga kapatid, apo ating pong pasalamatan, ang ating pong nakapanayam this morning, isa po sa mga nagbabantay sa ating pambansang budget, si Ma'am Saisa Nadine Zuzara. Bago natin balikan tong isyong ito, ito humuna ang tanong namin sa inyong lahat. Pilipinas, may reseta ka ba?
2: Naku po, kung yan po ang sagot dyan ay oo, dalhin lamang po ang inyong mga reseta sa Mercury Drug at piliin po ang world-class Rhea Generics na gawa po ng ating world-class pharma experts katulad po ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius, Kabi, AstraZeneca, OAP Philippines, Lundbeck, Boehringer, Ingelheim at Bayer.
1: Reseta po sa high blood. O yan, Chacha, na high blood ka.
2: Kailangan ko,
1: world-class.
2: Sorry.
1: Gamot sa high sugar, world class. Gamot sa high cholesterol, world class.
2: Para sa world class medicines, kapag may reseta ang doktor, naku mga kapatid, walang ibang dapat piliin kundi ang...
1: Piliin po yung world class, piliin ang Rhea Generics.
2: Rhea Generics. Tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salamat po muli sa Rhea Generics, world class. Mga kapatid.
2: Isa pang nanggigigil, alam mo ko sino? Si Idol Lourdes Vera. Oo. Kailan daw ba ang kilos protesta ng mga budget watchdogs at sasama siya?
1: Ayaw ho nating manawagan po ng dahas o gulo. Alam niyo ho yun, yung protesta ho ay dapat talaga ho idaan natin sa mapayapang pamamaraan. Yung ibang mga bansa ngayon sa edukasyon sa Fransya, hindi ko sinasabing gawin natin yun, ha? Riot eh.
2: 3 days na.
1: Kasi nga po sa kanila pong frustration doon sa kanilang education system din. Pero sa atin po kasi, taon-taon na ito eh. Yung 2025, na pinaka-corrupt na budget, wala namang. Hello? Nagpalamig lang sila eh, parang ganun. Pero dito ho ah, mga kapatid, kaya ang aming programa ay bukas kay Micaela Swansing para sa panayam. May mga nagparamdam sa akin, gusto raw hong makuha na, gusto raw hong nilang maghayag na kanilang panig sa Committee on Appropriations, e pa-interview kayo na magkaalaman tayo. Kasi doon pa lang po sa inyong mismo na rules. Ang sinasabi, yung bars na yan, doon po sa mga ginawa niyong realignment, doon sa ginawa niyong modifications, doon sa inyong mga pinagkukuhanan ng pera at sino ang mga nag-sponsor nito, dapat maglalabas kayo ng official dito na report. At bibigyan ng kopya ang lahat ng miyembro ng kamara bago ninyo talakayin man lamang yung mga amendments sa budget. Hindi nyo ginawa eh. Sinagasaan nyo si Latino et al. Sinagasaan nyo. Eh, ilan lang ba din ang tunay dyan na minority sa kamara? Mawalang galang lang. Ilan lang ang totoo na minority. Ngayon, kung pupuntahan natin ito, pinag-usapan natin kanina, mga kapatid, yung fiscal space, yun lang yung pwede mo nang galawin eh. Kasi lahat nga nakatali na. Yung fiscal space na yun, biniyak pa nila. At pagkatapos, yung binabanggit kanina ho ni ma'am, yung pong hard, yan o. No? Si Vince, isa pa yung Vince Dixon na yan eh. Sa totoo lang eh. Si Sekreturo.
2: Secretary.
1: Isa pa yan eh.
2: Bakit? Well,
1: puro lang bola. Puro lang ho, adlib. Mm-hmm. Ang sabi niya, hindi sila gagawa ng proyekto na wala daw pong RDC recommendation, na wala daw hong detalye, etc. Pepuntahan mo yung budget ng bawat distrito, iisa ho ang pangalan ng proyekto. Pare-pareho ang amount, iba-ibang lugar. Eh, ganun pa din yun eh.
2: Same-same pa rin sa dati. Oo.
1: Hindi ba? Pagkatapos, yung kanyang departamento na naman po ang makakakuha ng pinakamalaki na naman ditong amendments.
2: Favorite child ulit?
1: Oo, hindi ba?
2: Oo.
1: Wala. Sarap ang isa masasabi. Ng ulo nyo eh.
2: Isa lang masasabi ko dyan, kung sino man may gawa nito, kung may mga gawa nito, ang titigas ng mukha nyo. Sa totoo lang.
1: Sorry po ha.
2: Pero ang titigas ng mga pagmumukha nyo.
1: Anyway.
2: Oo.
1: Yung soft, no?
2: Oo.
1: Yung maipip. Sinasabi nila, hindi na ho, pwede makialaman politiko. Kalukuhan yan.
2: Oh.
1: Kung hindi nyo pakikialaman yan, hindi nyo gagalawin yan.
2: Mm. Hindi lang yun. Isa rin sa nabawasan yung in-explain ni Zay sa kanina, ang okay. DICT, binawasan ng budget. Ngayon pa, na problema po natin yung social media use ng mga bata. Tapos binawasan ng budget din yung DICT. Ang huhusay. Napakahuhusay nilang lahat talaga.
1: Sige, so...
2: ano sabi mo kanina, may gusto magpa-interview? Pwede bago kayo magpa-interview, baguhin nyo ito? Kasi kung mag-e-explain lang kayo sa amin, tapos wala kayong planong baguhin itong kinalikot ninyo.
1: Hindi na mababago yan eh.
2: Eh, yun na nga ang problema. Yun na nga eh. So, ano i-explain sa atin pagka kinausap nila? Eh, kung di naman natin maintindihan.
1: Ngayon, yun daw pong laban, ipapanik na sa Senado.
2: Ito na.
1: O, eto.
2: Ito na ang another ball game.
1: O, eto. Yung isang tumawid. Ano ang kanyang hahawakan na budget? Ang hirap dyan. Kung pamilya niya, may interest din. Sa agustuhan nila na malamang kaagad kung saan magtatayo ng kalsada para sila, yung mga kalupaan na naman nila, ang tatamaan ng
2: kayo
1: mga proyekto.
2: Kayo naman, baka nagkataon lang.
1: Talaga naman itong bayan na to. Sandali lang po ha. It is now 10 minutes after 9 o'clock in the morning. Tambalang Ted Filon.
2: At DJ Chacha.
3: Ted Filon at DJ Chacha. 46 Catholic Mass Media Awards. Best News Commentary Program on Radio. And Best News Magazine Program for Television. Dito tayo sa totoo.
4: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pag-isa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
3: Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo.
1: Cha, cheese ring ba yan? Di ka nagsishare, ha?
5: Naku, baby boy. Sarap talaga ng cheese ring eh. Paborito ko talaga to, bata pa lang ako.
1: Oo naman. Iba talaga ang cheese ring. Yung sobrang cheesy na may tamang tamis.
5: Parang ikaw lang, baby.
1: Ang sarap talagang balik-balikan.
5: Naku, ubos na. Palibre naman ako ng cheese ring, baby.
1: Cheese ring, ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring, can't get enough. By Regent.
6: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
7: right hydration matters.
8: To perform.
9: To win.
7: To rise above challenges.
10: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
11: Fuel your peak.
12: With the right hydration.
7: With the right minerals.
13: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to Summit.
11: Summit Natural Drinking Water.
14: Rise or shine, rise to the summit with Summit Water. The right hydration, the right minerals.
15: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot-kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang MediFacts para sa Rhea Generics.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sabaw.

0: grew. Phil First, Phil Life, Phil Care, Phil Plans. For insurance, healthcare, and pre-need plans.
1: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, lo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
2: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka.
3: Para sa set manalo.
2: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
1: Cashali na!
4: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
0: Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly. Ang oras, 9:14. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
5: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
6: True FM.
7: Oy, nako, ito nga po mga kapatid. Meron daw pong nasa bat dyan sa Lao na 521 kilos po ng hinihinalang shabu na umanoy dito daw po ang destinasyon sa Maynila. Kausapin po natin para ipaliwanag ito. PDEA spokesperson attorney Joseph Frederick Kalulut. Sir attorney, good morning po.
8: Magandang umaga ho, DJ Chacha. Magandang umaga rin kay Manong Ted.
7: Good morning din, sir.
8: Magandang umaga sa mga...
7: Opo.
8: Nakikinig at nanonood sa ating patuntunan.
7: Maraming salamat po sa oras. Sir, diretso tayo agad dito. Gano'n po katotoo na ito pong nasa Batjan sa Laos na 521 kilos ng shabu, eh dito daw po ang punta sa Maynila. Confirm po itong information na ito?
8: Wala pa ho tayong official na confirmation po dyan, DJ Chacha, kasi mga nasasagap lang po natin ng mga balita na ito ay manggagaling, ito ay papunta raw dito sa atin, ay nakuha lang po natin doon sa mga official na confirmation. Pero ang masasabi lang po natin is meron nga akong Pilipino na nahuli doon.
7: Oo. Filipino passenger, if you may share po yung identity, ilang taon po ito, lalaki ba o babae po, pwede po ba yon?
8: As to yung taon, hindi siya ganun katanda, pero lalaki po yung nahuli po doon na Pilipino.
7: Oo, lalaki po yung nahuli. Ano daw po ang kanyang, kumbaga eh, naging papel doon po sa nangyari doon sa sitwasyon?
8: Wala pa hong yung official po, pero ang basis na lang po natin sa ngayon kasi yung mga news na nakuha ko natin dyan, which are all allegations na sinabi raw na itong lalaki raw ang siya mismo ang pasahero noon na allegedly na meron daw kukulin dyan sa Laos.
9: Ah, ganun pala.
7: Siya ang pasahero.
9: Dali mo na, ha? Sir, private plane daw ito supposed to be, di po ba?
8: Yes. Opo. Okay. Manonted, private plane nga po to.
9: Opo, sige. So kung kayo po lamang ay umaasa sa mga news reports na lumalabas ngayon, wala pang official na ugnayan yung kanilang dangerous drugs, anti-dangerous drugs body doon sa Lao. Wala pa.
8: Sana yun po, Manonted. Ongoing pa lang yung aming coordination sa kanila. Nag-umpisa ko yan nung nalaman ho natin nga. Dito sa mga balita na meron, nakikipag-coordinate po tayo.
9: Okay.
8: Kasi hindi lang po yung RECTA po tayo. We are also trying to coordinate also with the DFA. Para dyan sa mga impormasyon na yan.
9: Sige, so ginagalang po natin yan. Ito hong Narcotics Crime Investigation Department, no? Dito nga po sa Lao na ito. Sir, yung inyong agency, dumadaan muna sa DFA bago po dito sa agents, sa inyong counterpart doon sa Lao?
8: Meron po tayong sabayan na coordination na ginagawa.
9: Okay.
8: May coordination po tayo sa DFA plus meron din po tayong coordination with our foreign counterpart na nandyan po sa Lao.
9: Oh, sige po. Oh, sige, so kung sakasakali pong kayo may update, eh, aabangan na lang po namin kasi ngayon ginagalang po namin na wala pa po kayong ganoong detalye pero kinukumpirma ninyo itong bus na ito.
8: Yes, Manunted. Oh,
9: go ahead, sir. Go ahead.
8: Opo, Manunted. Once na may makuha naman po tayong official na confirmation coming from the other end, babatuhan at babatuhan po namin kayo.
9: Opo, sige. Salamat po ng marami, attorney, sa inyo pong panahon sa aming pong programa. Thank you, sir.
8: Sige po, Manunted.
9: Opo.
8: Magandang umaga po sa inyo. Mabuhay po kayo.
9: Mabuhay. Thank you.
7: Attorney Joseph.
9: Ayun. Alright. Dapat nga, importante, no? Kumpirmado po yung kanyang sasabihin sa ating pong palatuntunan. Pero kumpirmado, baby girl.
7: Na
9: bukas ay October 10.
7: Oh, ano meron? Sino may birthday?
9: Birthday ni Regan.
7: Ha? Oh my God. Uy, may nakita ko, Regan, ha? Papanood ko sa'yo mamaya. Regan, may pinost ka sa Instagram. Pwede ka palang artista.
9: Si Regan,
7: Advance C. Regan.
9: Birthday niya bukas.
7: Pinagkakalat po namin na ang future si Gabo actor na si Regan C. ay birthday bukas. Ng East Ocean po, dyan sa may Makapagal in Pasay. Good morning, Regan. Artistahin ka, ha?
9: Binabati ka ni Papa mo at ng iyong buong pamilya, ha? Happy birthday sa iyo. Thank you very much. Oras ngayon, ganap ng 20 minutes after 9 o'clock. Harin sa atin ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Alam mo na kagad, amoy palang quality coffee beans. At puno yan ng mangosteen with xanto. May ina po sa ating kalusugan, pangangataw ang Boss Mastery Coffee. Kapeng mangosteen sa sarap, panalo ka sarap magkape. Thank you, Boss Max. O eto, mamaya, yung hong sinasabi mismo, DOJ ba nag-announce nito? Yung ilang milyon ang fake na mga PWD IDs? Ha? Sila ba, silang pinanggagalingan ng informasyon na ito?
7: Oo. Yes, Department of Justice. Ang tala nila, base naman sa iniulat nitong National Council on Disability Affairs or NCDA, umabot daw, partner, 8.5 milyong mga taong matitigas din ang muka ang gumagamit ng PWID na hindi tayo sure kung ilan dyan ang totoo.
9: Meron daw mga pamilya kakain sa restaurant, buong pamilya may PWD ID.
7: Ito matindi, 8.1 milyon yung nakita nilang gumagamit. Pero registered lang sa NCDA, 2.1 million. So may mga 6 na milyong gumagamit na posibleng hindi talaga mga PWD.
9: Talaga naman. At yung minsan daw po, yung mga kumakain sa restaurant, mga naka-Rolex pa.
7: Ha? Tapos gagamit ng senior citizen ID?
9: Naka-Hermes pa.
7: Buong pamilya nila may PWD. Pag kayo, wala kayong sakit, tas natuluyan kayong ganyan, mahirap yan, ha?
9: Talaga namang hindi ho nawawalan po ng mga magugulang sa mundo, ano ha?
7: Oo. Okay. Teka.
9: Oh, ito, magugulang sa mundo.
7: Oo.
9: Tanungin po natin ito kasi nag-post po mga kapatid kahapon ang kasalukuyan pong presidente ng grupong bayan.
7: Yes.
9: Dito po sa pagtalon ng bakod ni Mark Villar.
7: Kayo
9: na. Ngayon, sa kakapusan po ng oras, hindi ko na muna babasahin itong ating research dito kung ano bang kontrobersya ang kinakaharap. At bukas pong aming palatuntunan ha, kay Senador Mark Villar at sa kanyang pamilya. Noong paman ho, kami po'y natawag na po sa napakaraming issues. Alright, ngayon, bukas ang aming programa po para kay Senator Mark Villar. Hindi ko nababasahin pa yung research natin dito sa dami ng kontrobersyang kinakaharap ng kanilang pamilya.
7: Mga
9: at mismo
7: yan?
9: Ni Senator Mark Villar.
7: Mga ilang, base sa bilang.
9: Kasi ngayon, tumawid siya ng bakod.
7: Oo, buti nga hindi napilayan. Kasi mataas ang bakod eh.
9: Mataas ba yung bakod? Hindi.
7: Hindi ba ang bakod ng mga bahay usually ay matataas?
9: Bahay yan.
7: Oh, dito sa bakod hindi siya napilayan?
9: Hindi naman mataas ang bakod eh.
7: Oo, hindi ba mataas yung bakod?
9: Actually, wala namang bakod eh.
7: Ayun. Pero hindi naman. Hindi tayo nagulat. Ang tanong natin, susunod ba yung kanyang sisteret sa pagtawid sa bakod?
9: Tanungin natin kung bakit ito ang kanyang statement, no?
7: Oo.
9: Yung pangamba, mga kapatid, dito ho sa mga pangyayaring ito. Alright, with all due respect. Sige.
7: Oh, sige. Mabilis lang to, partner.
9: Sige.
7: Kasi yung ating kasamahan sa digital, si Princess na napakasipag, lagi daw nakikinig sa atin ang tsuhin niya. 54th birthday ngayon.
9: Happy birthday!
7: Tito Richard de la Cruz. Pinapabati po kayo ng inyong napakasipag na pamangkin na si Princess. Happy, happy birthday, Richard!
9: At sa ating po mga nagpapabida po sa True FM, ha? Mamaya po, meron tayong mga winners. Mga winners po ito. Tig 2,000 piso. Huwag ho kayo mag-alala. Hanggang 10 o'clock lang po kami. Abangan po ha, ito. Tanungin natin ang kanila pong logic, ang kanila pong wisdom, ang kanila pong kaisipan. Dito po mga kapatid, ano ho, sa pagtalon ng bakod ng isang Mark Villar.

0: I grew. Phil First, Phil Life, Phil Care, Phil Plans. For insurance, healthcare, and pre-need plans.
1: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang MediFacts para sa Rhea Generics.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Baby! Gusto ko ng hipon! Ay! Ano yan? Parang ang lutong naman.
4: Ito, Chacha, o oh, sakto sa cravings mo. Tempura shrimp flavored snack.
3: Mmm! Satisfied ang hipon cravings ko. Every day, pwede akong magtempura. Easy to get in supermarkets.
4: Teka, Chac, for sharing yan, ha?
3: Baby, nasolo ko na.
4: Ang sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent.
5: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Just Analo promo na. With 5 winners to 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
7: para sa Seth Manalo.
6: At iklaim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cash Alley na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly. Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka.
10: Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya

0: PhilHealth, your partner in health.
1: Good morning!
2: Mga kapatid!
3: True FM.
2: 9:27 na po ang oras natin. Nasa linya na po ngayon si Kanato Reyes, ang presidente po ng Grupong Bayan. Magandang umaga, Kanato.
4: Hello, magandang umaga po siya sa ating mga tagasubaybay.
2: Oo, magandang umaga po. Meron nga po kayong inilabas na statement sa inyo pong Facebook page kung saan kinu-question niyo po yung timing nung paglipat po nitong si Senator Mark Villar papunta po dito sa Senate. Kinu-question niyo po yung timing nung paglipat po nitong si Senator Mark Villar papunta po dito sa Senate majority. Hindi naman na ito nakakagulat, pero kayo na po mismo siguro ang mag-explain sa mga kababayan natin. Ano po bang nakikita niyong dahilan ng kanya pong pag-over the bakod?
4: Well, ito pong galawan sa Senado ay hindi po maikihiwalay doon sa nangyayaring labanan ng paksyong Marcos at Duterte at yung ongoing impeachment trial. Hindi naman po insulated or hindi mahihiwalay yung mga senador doon sa mga nangyayaring iba't ibang isyu ng korupsyon, iba't ibang usapin doon sa brasuhan at banggaan ng dalawang dinastiyang nagpabakbakan ngayon. Ngayon, itong si Senator Mark Villar, ang kanyang paglipat ay hindi naman po kagulat-gulat. Nakita na po namin yan last week, nandun kami sa Senado, hindi siya sumama sa minority boycott. Siya ay bumoto kasama ng majority kaugnay ng voting threshold sa conviction dito sa impeachment. Kaya meron na po tayong senyales na mukhang tatawid to. Bakit po? Kasi nga, kumakaharap ng patong-patong na kaso ang pamilya Villar, lalo na dun sa usapin ng kanilang mga business transactions, yung kanilang mga holdings, yung kanilang paggamit sa pwesto sa gobyerno para mapalaki ang value ng kanilang mga dinidevelop na mga kalupaang nakamkam. So, mukhang yun talaga ang yun ang mukhang namumuo at nangangamoy na negosasyon dito. Mukhang nagagamit itong impeachment, gaano man ka-valid itong impeachment complaint, itong impeachment trial, mukhang nagagamit din bilang isang punto ng negosasyon itong mga politiko na may iba't ibang mga kaso. Huwag naman sanang mangyari dito ay kapalit ng boto ni Senator Villar ay ma-absolve na ang mga Villar sa kanilang mga pananagutan sa ating taong bayan.
2: Oo. Ang isa pa dun sa sinisilip ng mga tao ngayon, yung pagiging chairman niya po ng Senate Committee on Public Works, dati po siyang DPWH secretary, hindi po ba? Potential conflict of interest ka na to at may paano po yung mga dapat imbestigahan dun po sa mga...
4: Yun na nga po. Exactly the problem here, Dahil nga ho transactional itong politika sa ating bansa. Dahil nga po transactional at puro self-interest ang namamayani dito sa politika sa ating bansa. E di self-interest ng pamilya Villar ang pinaglilingkuran ng pagbibigay sa kanya ng chairmanship ng Senate Committee on Public Works. Yun na nga ho, conflict of interest kasi nga ho malaking developer yung kanilang pamilya, yung negosyo nila ay doon sa pagde-develop ng lupa, So, yung pangamba na, ako, may mga proyekto na naman na mailalagay dito, may mga insertions na naman, meron na namang amendment sa budget na papabor sa kanila. And that is on top of the allegations of corruption which was prevalent, during the term of Secretary Villar sa DPWH, mismong si Yusek Bernardo na ang nagsasabi na talagang may SOP na namamayani sa loob ng ahensya during the time of Secretary Villar. Bakit ganito? Parang wala na ba silang hiya sa taong bayan na yung mga naakusahan ng at iniimbestigahan for infrastructure corruption, conflicts of interest, sila pa ngayon ang mabibigyan ng reward ng chairmanship ng Public Works Committee ng Senado.
2: And I think valid naman po yung question ninyo dito nga sa post ninyo nakalagay, makakalusot na ba sila sa pananagutan dahil lang tumawid si Mark? Basahin ko rin po yung isang parte nung inyo pong naging post. Consider the convenience of political dynasties. Siblings Mark and Camille can split their votes, one convicting, the other acquitting to enjoy the best of both worlds. May nakataya kay Marcos, may nakataya kay Duterte. Protektadong interes ng pamilya pamilya, anuman ang resulta. Explain niyo po ito sa amin, Kanato.
4: Yun na nga po ang trahedya ng sistema ng politika sa ating bansa. Hindi na lang po transactional self-interest. Talagang dominated, no?

0: mga political dynasties, kita nyo ho yung kabalintunaan ng sistema natin na pwede pala silang maghati ng boto, no? Dahil dalawa sila dyan sa Senado, no? Si Mark at si Camille, it's very likely na maghati sila ng boto. So may isang member ng family na kataya dito sa conviction, may isang member ng pamilya na nakataya dun sa pro Duterte. So whatever the outcome, pagdating ng 2028, nakataya sila sa pareho. No? At anong sinasabi nun sa politika sa ating bansa? No? Kanina na namang interest nagsisilbi yung ganong klase ng mga galawan. Kaya sinikli hindi interest natin ang pinagsisilbihan ng ganong klase ng mga galawan.
1: Oo, hindi po kayo naniniwala doon sa sinabi ni Senator Migs na ang paglipat po ni Senator Mark ay dahil gusto niya pong magtrabaho.
0: Hindi naman po tayo pinanganak kahapon noon. Alam natin na walang nagagalaw, walang naggumagalaw at walang nagaganap sa Senado na hindi motivated ng politika, na hindi tinutulak ng pansariling interes sa politika at sa ekonomiya. Totoo po yan. At ano, kita naman po natin, no, kung saan pumapanig, kumikiling ang mga politiko. So, I don't think this is about work. I don't think this is about sharing the burden. Sabi nung isang senator, sharing the burden to as many senators as possible. Hindi po. No? This is about self-interest. This is about self-preservation. Pang-sariling interest at pagpoprotekta sa kanilang pang-ekonomiyang interest at the end of the day.
1: Kanato, sabi niyo po kasi kanina, mukhang talagang maghihiwalay ng boto yung magkapatid. So base po doon sa mga naririnig niyong ugong, kung meron man sa Senado, talagang si Camille will stick with the minority? Walang chance na lilipas sa majority ito?
0: Nandun ho tayo kasi sa Senate hearing. Nakita na, nandun tayo nung araw na may iyakan na nangyari na let's stop this, yung mga ganun pong mga binitiwan. So mukhang yung isang Villar nakataya talaga dun sa kabilang side. Tapos itong isang Villar ang inalay nila para dito sa kabilang panig. Very convenient, no? Yan po talaga ang isa sa kahungkagan ng pagkakaroon ng political dynasties, no? Senado, no? Pwede na silang maghati ng boto just to protect their own interest.
1: So kung totoo yung sinasabi ni Kanato, political strategy po.
0: Eh, yun na nga ho. No? At again, ang question is, kaninong interest ba ito naglilingkod? Definitely, it's not the interest of the Filipino people, it's the interest of their family, of their political dynasty. Kami po, definitely, we are supporting the impeachment process. Gusto nga namin, no, umabot sa logical conclusion. May makundit dito, may managot dito. Pero yung paraan, kung paano gagawin yun, ay mahalaga din po. No? Kumbaga, dapat sana in an ideal situation, ang pagdedesisyon nakabatay sa ebidensyang hinahapag sa trial. Pero syempre, nakikita natin ngayon, ang pagdedesisyon mukhang maraming nakaka-impluensya, mukhang maraming konsiderasyon maaaring tinitimbang, no? At yun na nga, no? Sana ay hindi naman gamitin yung impeachment para naman makalusot sa kaso itong mga naaakusahan ng iba't ibang mga corrupt or illegal activities. No? So yan ang ating dapat bantayan dyan as the trial moves on.
2: Re-electionista si Mark Villar sa 2028. Ano ang mensahe mo sa ating lahat?
0: Well, sa ating pong mga kababayan, no, siguro naman po eh, dalang-dala na tayo ng klase ng sistema, sa ganitong klase ng mga politiko, sa ganitong klase ng pamamayagpag, no, ng political dynasties. At nasa kamay din po natin ang kapangyarihan dyan, no, nasa sama-sama nating pagkilos para hindi na po makapanumbalik at mamayagpag yung mga politikong interest lang ng pamilya ang kanilang pinaglilingkuran.
2: Well, Kanato, salamat sa iyong panahon sa ating palatuntunan. Imparting, nabanggit mo na kung maaari, wag naman sanang gamitin itong impeachment trial para doon sa mga transactional politics, no? Na ngayon, oo, itong mga may pending national politics, no? Na ngayon, oo, itong mga may pending na mga usapin sa corruption ay ginagamit para sa adhikain na ma-convict ang nasa

0: sakdal. Yun ba yung binabanggit mong kaisipan na to?
1: Yun nga po. Yun po ang ating pangamba't binabantayan. Bagamat valid ang impeachment, dapat talagang merong managot dyan sa impeachment. Pero hindi po dapat gamitin na bargaining chip. Hindi dapat gamitin pang-negosasyon para maabsuelto yung mga kumakaharap yung ibang kaso.
0: So nangangahulugan na kung aking uunawain ng lubos ang iyong sinasabi ka na to, pagkatapos ng impeachment decision, kung sakasakali nga po, no? Kung sakasakali man po na ito'y mauwi sa conviction, huwag nating kalimutan na minsan pa itong mga nandidiyan na tumawid ng bakod lalo na ay may mga dapat na ipaliwanag at yung mga pending cases nila, bantayan din natin. Ganun ba yun na to?
1: Tama po, no? Kumbaga, kung i-convict natin ang Vice President on the basis of corruption, kung ano yung mga pamantayan na ginamit natin para husgahan ang Vice Presidente, dapat siya rin pamantayan, siya rin mga prinsipyo na gagamitin natin para po husgahan yung iba pang sangkot sa corruption. Kasi hindi po pwedeng double standards na itong standard na to pwede sa Vice Presidente, pero hindi na po pwede doon sa ibang naaakusahan at maaabsolto na sila. Kaya po nangyayari yung sinasabing selective justice eh. Kasi hindi po lahat nananagot. May mga napagbibigyan or naaabsolto dahil nga po selective justice eh. Kasi hindi po lahat nananagot. May mga napagbibigyan or naaabsolto dahil nga po sa mga pampolitikang konsiderasyon.
0: Kanato, napakaganda ng iyong mensahe. Napakaganda ng aral sa iyong mga pahayag na iyan. Mabuhay ka at tayo aantabay sa kahihinatnan ng impeachment trial na ito at yung binabanggit mo. Na pagkatapos niyan, hello, hindi dapat kakalimutan. Itong mga, may mga pananagutan na nung una, di ba, iba ang pinagsasabi, tumawid. Ngayon, ito na ang nangyayari. Sa ating mga mata, napapanood po natin ito. Itong kanilang ang nangyayari. Sa ating mga mata, napapanood po natin ito. Itong kanilang ginagawang transactional politics. Kanato, mabuhay ka at ang ating hanay.
1: Maraming salamat po sa inyo at magandang umaga sa ating lahat.
0: Thank you. Napakainam nito. So sa mga ito, nanonood, nakikinig sa atin ang mga didis. So ito. Nagko-komento rin po sila.
2: Oo, love nila si Kanato ngayon.
0: Love nila si Kanato ngayon.
2: Pro Kanato sila ngayon. Oo.
0: Kasi nga po, ang sinasabi niya, yung panuntunan dito po sa accountability na ipinapangalandakan, kung sakasakali man, dapat gamitin po sa lahat.
2: Oo, fairness. Fairness.
0: Tsaka yung pong sinasabi na...
2: Huwag naman masyado pa obvious, di ba? Okay. Nawawala yung kaso bigla ng iba.
0: Ko lang, bukas ang aming programa kay Mark Villar. At sa kanya pong buong pamilya, pati po sa kanyang kapatid, dito po sa isyong ito.
2: Oo naman.
0: Anytime po, magsabi lang po kayo at lagi po kami magbibigay po ng oras sa inyo. Kahit na po sabihin nyo kung Linggo o Sabado, papasok din ako dito.
2: Kahit alas 4 ng umaga po ang gusto nyo. Sige po.
0: Bibigay po kami ng espasyo po sa inyo. Hindi ako nagbibiro, totoo po ito. Gusto po namin kayong matanong.
2: Gusto namin kayong marinig.
0: Gusto po namin kayong makilatis dito po sa inyong mga sinasabing kadahilanan sa inyong pong paglilipat ng bakod. Pero hindi ko rin po makakaligtaan
2: ang
0: lahat po ng mga issue ngayon na ating pong hawak dito na dapat nyo rin pong sagutin sa bayan. Alas 9:40 ang ating oras ngayon.

0: that is our commitment.
1: And that is our commitment.
0: We are True FM.
2: Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka!
3: Alam niyo yung usapin po ng ano, yung kung ikaw ang mayroong first say sa budget, napaka-importante yan. Kasi yung tatay niya, ganoon din ang issue eh.
4: Ha?
3: Yung tatay niya, yung C5 extension, hindi nang issue dyan eh.
4: Mm.
3: Yung daang hari, hindi nang issue dyan eh.
4: Oh,
3: ayoko na munang balikan niya kasi baka maubos mong ating oras.
4: Oh, 9:42 na partner.
3: Pero transport business baka mo.
4: Oh.
3: Ha? UV Express.
4: Oh.
3: School service.
4: Oh.
3: Travel and tours. Aba, Photon Traveler, yung van na ito, ang smart choice. May pagpipilian ka ng mga reliable Photon models. Traveler X 16-seater, Traveler XL 19-seater. Sa dami ng pasahero, sulit ang bawat biyahe. Photon Traveler van, komportable ang mga upuan. May seat belt for your safety. Malakas ang aircon, malakas ang hatak, suwabe ang biyahe at fuel efficient pa. Kung transport ang negosyo, negosyur ka sa Photon Traveler van. Punta na! Sa mga Photon dealership sa inyong lugar, Photon is proudly a UAAGI Auto Group brand marking 20 years of industry experience. O diba, salamat na marami, Photon Traveler Vans.
0: True FM.
4: At sa oras po muna na 9:43, yan tamang oras din mga kapatid. Hatid po yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayetdelarosa.ph. Bisitahin nyo rin po ang kanilang Facebook page at open na po for franchise ang Mayet de la Rosa. Meron po silang branch sa may 168 Mall.
3: May mga nagme-mensahe sa akin. Ano ba daw itong message po ng aking t-shirt ngayon? Sino ho kasi naka-print dito.
4: Oh.
3: Although si Chacha.
4: Kasi akala nila connected sa akin. Ang sabi ko kasi dito, lahat ng sangkot dapat managot. Sinasagot mo daw ba 'yon? Sino, Chacha? Sa mga sangkot. Akala nila, uy, partner yung shirt nila. Kasi sabi ko, lahat ng sangkot dapat
3: pwede
4: managot.
3: Rin,
4: so may tanong, sino?
3: Hindi, pwede rin naman.
4: Oo. Oh, no?
3: Kasi
4: ay, kulang. Sino-sino?
3: Oo.
4: Dami yun eh.
3: Sino? Mahaba itong lista.
5: Bagong
4: ano ba yan?
3: Pero mga kapatid, itong sinong ito, ito nga din po ang ating pong dapat din ngayon na pagtulong-tulungan, na pag-usapan. Let the discussion begin. Kasi, halimbawa lang ito, ha? Halimbawa, makonvict ang Vice Presidente. At siya po ay hindi na po papayagan na makapag-lahok sa 50 halalan.
4: Mm.
3: Tanong, sino ang pwedeng tumakbo sa pagkapangulo, ha, na siya po naman din kakatawan sa kanila pong, sa kanilang paksyon, sa ating lipunan? That's a question, right? Sino?
4: Sino?
3: Si Baste? Si Mayor Baste? Si Senator Bongo? Sino? Sa kabilang banda, mga kapatid, dito po sa napapagod na nauri po ng contract, di ba? Transactional na uri ng politika sa ating bansa. Kapag ho sinasabing pagod na ako, Ted, wala nang pagbabago ito. Yung pinag-uusapan nyo sa budget, ganun pa rin sila. Pork barrel pa rin. Interest pa rin nila. Nakawan pa rin. Hanggang sa Singapore, hinahabol si Pangulo Marcos ng issue ng korupsyon eh. Tinatanong siya ng mga investors
4: eh. On the spot.
3: Hindi ba? Tungkol sa korupsyon eh. Ano ba yan, Ted? Nakakapagod na. Ang sabi ko, malapit na naman maghalalan sa pagkapangulo sa Mayo ng 2028. Ang tanong sa akin ay?
4: Sino?
3: Sino?
4: Alam ko na.
3: Sino?
4: Sino?
3: Tayo'y aasa na naman sa pare-parehong mga apelyido.
4: Sila ulit.
3: With all due respect.
4: Sila ba ulit? Itong mga parte ng political dynasty.
3: Sila na naman po.
4: Oo.
3: Sila na naman yung mga... Ang tanong, sino?
4: Mm.
3: Doon tayo mag-isip.
4: Mm-hmm.
3: Pati sa mga lalawigan, sa mga distrito, sa mga lungsod at bayan. Doon tayo ngayon po siguro pare-pareho pong pumunta sa usapin ng paghahanap ng sino. Sino ang totoo? Sino ang totoo na uunahin ang paglilingkod sa bayan. Huwag niyo sabihin wala, meron at meron. Doon tayo magsimula. Let the discussion begin. Sino?
4: Papaprint ako ng bagong t-shirt. Kay Ate Dina. Wala na bang bago? Yun naman na nakalagay. Para sana, alam ng mga kapatid natin, nandun na tayo sa bago. Huwag na sila. Huwag na itong mga paulit-ulit. Lahat sila. Wala na bang bago?
3: Sino?
4: Sino?
3: Ang ating winner sa ating pong pagbabalik.

0: ABP Golden Dove Awards Best Public Affairs Program on Radio. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng Ginebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Ginebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly. MX3, dito ako bilib. Well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up. Rise to the summit with Summit Water. Bet88.ph, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home. Upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
0: At Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9. True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
2: Magandang umaga, Pilipinas, at narito ang mga balita sa oras na ito. Inilikas ang ilang residenteng nakatira malapit sa Bulkan Taal dahil sa muling pagputok nito. Pasado alas 6 kagabi, nagkaroon ng minor Priato magmatic eruption ang Bulkan Taal. Nagbuka ito ng makapal na usok na umabot sa 4,000 metro ang taas mula sa bunganga ng bulkan. Kabilang sa mga naapektuhan ang bayan ng Agoncillo. Kasalukuyang nananatili sa evacuation center ang mga residenteng lumikas. Nagbabala naman ang PBOX sa posibleng ashfall sa mga bayan ng Agoncillo, Lemery, San Nicolas at Taal sa Batangas. Balitang malinaw, impormasyong mapagkakatiwalaan. Ito ang 105.9 True FM News Update. Ako si Reggie Malinaw, laging true sa'yo, kapatid.
0: Ito ang True News Update, hatid sa inyo ng 105.9. True FM, True FM, laging true sa'yo, kapatid. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng Ginebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Ginebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly. MX3, dito ako bilib. Well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up. Rise to the summit with Summit Water. Bet88.ph, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home. Upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
0: At Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo.
3: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot-kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang MediFacts para sa Rhea Generics.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka.
5: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners to 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Pumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
7: Tingnan ang ilalim ng Shell Yokang
8: para sa Sheriff Manalo.
9: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cashali na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
0: Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Ginebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly.
11: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24-hour personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-896-4850. 713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
8: Himalaya, Pilipino.
12: This segment is brought to you by G-Stocks PH.
13: Thank you. Salamat ng marami.
14: Thank
13: ha.
14: You, G-Stocks.
13: Batingin ko lang si Ella Hernandez no ng Southwoods Membership Department. Good morning, Ma'am Ella, and thank you for watching daw araw-araw sa kanilang opisina. Okay, so we have a winner, baby girl. Yung pong hindi sumasagot anong mga pangalan nila, mamaya po i-anunsyo natin yan.
14: Ayan na.
13: We will call you on Monday, okay?
14: Eto po.
13: Sino ang mga...
14: mga pabida sa True FM natin na nanonood po ng sa programa sa Signal TV. Sa Monday, tatawagan po namin kayo Maria Fe Gioson ng okay. Sorsogon mm-hmm. at sila Lane Seda ng Bato, Camarines okay. Sur.
13: Ngayon, ang ating po namang winner na sumagot ay taga Zamboanga del Norte.
14: Grabe, layo nang inaabot ng Signal TV. Pero bago natin siya kausapin, ito po ang padala niyang video. Panoorin at pakinggan niyo po, mga kapatid.
15: Good morning po. Ay, nako.
14: Ay, nako.
15: Ako po, si Louis Mearito, nakatira sa Siocon, Zamboanga del Norte.
14: Oo, nay.
15: Kung sakali po, at papala rin na mapili niyo po ako sa... yung mapanalunan ko po, ibibili ko po ng bigas.
14: Mm-hmm.
15: At yung natitira po, gamitin ko pong dagdag punan sa aking pinagkakakitaan na barbecue po.
14: Ay, wow.
15: Maraming salamat po, DJ Cha at Ted Pylon.
14: Grabe.
15: Sana po ay mapili niyo po ako.
14: Eto na nga.
15: Maraming salamat po.
14: Opo. Yan nga po si Nanay Lowy Mejarito ng Zamboanga del Norte. Hay, nako. Ba't kaya siya napaganong kanina? Pero, nako po, sa mga kapatid talaga natin, no, ang layo na nalarating po ng ibinibigay ng ating mga Happy Anonymous. Mantaki mo yung partner. Kung mananalo daw siyang 2,000, pambili na ng bigas, pampuhunan pa sa kanyang barbecue business. Ay, kung may matitira.
13: Ikaw lang bahala. Dita mo? Ipaubaya ako sa iyo.
14: Eto na po siya, 48 years old, isang street vendor.
13: Sa Honda Batangas, bumabiya.
14: Ikaw talaga. Oh, ito, kumikita po siya ng 200 to 400 pesos per day. Kasal po siya sa kanyang mister na isang construction worker. Tatlong anak nila, partner ha. Grade 8, grade 6. Ah, dalawa pala. Isang grade 8 at isang grade 6. Eto na nga po si Nanay Lowy. Nay, good morning.
16: Hello po, good morning.
14: Good morning. Kayo po ay...
16: good morning.
14: Opo. Kayo po ay 2022 pa nakikinig sa o nanonood sa programa?
16: Opo, naalala ko po.
14: Naalala niya pa. Oo, base po sa pagkakaalala ninyo noong 2022, meron po ba kayo naaalala ng mga nakasali na dito na talagang tumatak sa inyo?
16: Opo, yung ano po, maalala ko si ano, yung si Karen po, yung may cancer po ba yun?
14: Si Karen Frivaldo.
13: Yes.
16: Opo, yun. Yak po, ako na yak nun.
13: Oo,
16: saka si ano po, yung pong si tatay na yung sa sobrang hirap ng buhay niya, magpapakamatay na. Katulungan niyo din po yun.
13: Oo nga, naintindihan natin. Yes,
14: naalala
13: yes.
14: Ko yun si
13: meron
14: tatay,
13: na, oo. Sige, so, Nanay Lowy, anong saan ka sa Zamboanga del Norte? Anong probinsya niyo?
16: Ano po, Siocon.
13: Siocon.
16: Siocon, Zamboanga del Norte.
13: Anong salita dyan?

0: Matagal na po. Ano pa po, nung buntis pa po ako sa panganay ko, pero pa, pag ano po, nitigil, tapos balik ali, balik na naman tinda.
1: Mm. Saan kayo naglalako, nagtitinda ng barbecue?
0: Sa labasan po, yung kasi dito sa amin, sa looban po, tapos yung daan, yung highway sa labas, tapos sa gilid ng, sa gilid po ng kalsada.
1: Oo. So anong barbecue nyo? Yan ba eh, pork barbecue? Isaw ba yan? Nagugutom tuloy ako. Nagugutom ako.
2: Tenga.
1: Nasabi ko lang ang barbecue, nagugutom na ako.
2: Anong klaseng barbecue daw po?
0: Hindi po pwede ang pork kasi marami po mga muslim na kapatid natin.
1: Oo nga.
2: Beef barbecue.
1: Hindi, mga manok.
0: Ano po? Chicken.
2: Chicken.
0: Yung barbecue chicken, hotdog, isaw, yung Adidas, ulo, tsaka ano, tsaka lumpia.
2: Lahat
0: ganun
2: ng
0: po.
2: Pwedeng sige. I-barbecue sa manok.
1: Alam mo.
0: Opo, fishball.
1: Oh, alam mo, Nanay Lowy, ito ang inyong, this is your lucky day, ha? Buenas ka karun.
0: Oo nga po.
1: Ito, okay, ganito muna.
0: Buenas yung kayo.
1: Ganito, Nanay Lowy, ganito, ha? Sige, so, 2,000 bibili ka ng bigas.
0: Opo.
1: Pakitaan mo lang kami agad ng pre-back. Mamaya bang hapon magtitinda ka ng barbecue? O, wala
0: opo,
1: kang...
0: mamaya po.
1: Sige. Bigyan mo kami ng pre-ba lang dyan sa barbecuehan mo. Ngayon, ang premyo mo, 2,000 di, di ba?
0: Opo, sir.
1: Sa isang araw, magkano ba ang puhunan mo sa barbecue mo?
0: Depende po. Kung magkano po yung... Example, kanang halin na po, sir. Kanang nga gabi, adla, up gabi eh.
1: Mm-hmm.
0: And then halin ba sa yung income ko po?
1: Kung sa imong halin, kung magkano'ng kita mo, yun din ang puhunan mo.
0: Opo, ibabay. Pero bawasan na po doon yung baon ng mga bata. Adlaw-adlaw, paispila.
1: Maudi ay na. Tudan.
0: Tudan, unya, kanang palito nun sa balay, kwaon dito. Kung ay mabilin, example, mahalinan ko mga 1,200 or 1,500. Kwaon dito, na mabilin mga 1,000 or 800, mo na po kong ipuhunan para ang ginansya na po.
1: Ibabawas na yung baon ng mga ano, ng mga anak niya sa school, ibabawas
0: ulang
1: na rin. Anyway, sige. So ganito ha, magpadala ka sa amin ng preba sa barbecuehan mo, papadalhan ka namin ng 5,000 pesos.
0: Thank you po.
1: Okay?
0: Thank you po. Opo.
1: O sige. So, huwag ka na magpasalamat sa amin. Ang importante, nakilala ka namin at ang importante, makakatulong itong puhunan na ito sa galing sa ating Happy Anonymous. Magpasalamat ka sa Ginoo. Doon lang tayo. Doon tayo mag-focus.
0: Yes po.
1: Sige, go ahead. Lowy.
0: First of all, una sa lahat po, maraming salamat po sa Lord God. Kasi binigay niya po kayo, naging gaan po. Para makatulong po sa mga katulad namin na mga mahihirap. Tapos maraming salamat din po sa mga anonymous po.
1: Amen. Amen.
0: Sa mga anonymous. Kaya ano po, at sa inyo pong dalawa, kay Sir Ted at DJ Chacha, kasi kayo po yung naging daan ni Lord para yung ibang tao makatulong po sa mga katulad namin. And kay Pastor Jeff din po, maraming salamat po sa araw-araw niyo po na aral, guide po sa araw-araw na minapamumuhay po.
1: Amen. Amen.
0: Thank you so much po.
1: Amen. O sige. So, Lowy, abangan mo yung tawag ng aming staff, pero yung 5,000, agad mo matatanggap yan ngayong araw na ito. Okay?
0: Opo.
1: Salamat, Lowy. Thank you, Sir Ted. So, makita yung barbecue mo. Thank you. Salamat.
2: Thank you. Sa susunod na send ng video sa atin yan, hi na ko na masaya. Sino-sino mga nagambagan?
1: Si Happy K, nagbibigay po ng 2,000 at nagbibigay din po ngayon si Happy Nano, 1,000. Happy Daddy at Happy Classmate para mabuo natin ang 5,000 pesos. At
2: I love it.
1: Lowy ha, kapag nakita namin na maayos yan, baka naman pwede pang dagdagan yung puhunan mo kung sakasakali. Tapos si Nanay, yung may anak na bunso na gustong tayuan ng sari-sari store, madobling paayos mo lang yung kanyang computation ha, set. Para mapagtagumpayan natin ang kanyang puhunan doon sa tindahan din ng kanyang bunsong anak. Alright, so what a way to end the program. Ngayon pong linggong ito ng ating pong pagniniig sa Himpapawid. Thank you very much po. We'll catch you again on Monday.
2: So paano mga kapatid? Natapos na naman ang isang linggo po ng ating pagsasanib buwersa. Kami po'y magbabalik sa Monday na. Maraming salamat po sa pagtutok ninyo ng 4 oras lang naman. Pero OT na naman, 10:01 o'clock.

0: mga kapatid. Thank God it's Friday! Natinat naman dyan. Ang sarap. Ano ba ang ngiti nyo? Ngiting simple lang? Ngiting hanggang tenga? O ngiting hanggang batok? Abay, sobrang happy na po kayo nyan. Pero ang tanong din po namin, kumusta ang relasyon natin sa ating kaanak, kaibigan, at ito, yung ating mga katrabaho? Kaya ka ba nakangiti? Kasi, ay salamat, hindi ko na makikita. Magkakaroon ako ng 2 days na break. Yung ganoon ba, hindi naman sana. Maayos ba ang samahan po ninyo o may mga pagkakataong hindi kayo nagkakaunawaan? Eh, alam naman po natin na hindi naman talaga maiiwasan ang hindi pagkakaunawaan, di ba? Magkakaiba po tayo ng pananaw, ugali at paraan ng pag-iisip. Pero ang mahalaga, kahit may mga pagkakataong hindi tayo nagkakasundo, manatiling bukas po yung ating puso at isip para makinig, umunawa at magkaroon ng pagkakataong magkaayos, di ba? Dahil minsan, ang isang taus-pusong pag-uusap ay simula na para muling mapaglapit ang mga puso. Oh, mga kapatid, kwentuhan tayo dito sa Perfect Mornings. Mapapanood niyo po kami Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 po tayo ng umaga. Ako po si Cheryl Cosib at kasama niyo kami sa 1PH, sa Signal at sa Satellite Channel 1. Tutok din po kayo sa Facebook at YouTube ng 1PH at live din po tayo sa Cheryl Cosib FB page. At ngayong araw ng Biyernes, sige, i-heal natin yang mga pusong yan. Hope and healing day po kasi tayo. Siyempre, katuwang po natin ang MX3. At para mas maging espesyal, ang umaga ninyo, hindi mawawala yung tatlong maswerteng viewers po na magkakatanggap ng MX3 gift packs. Kaya huwag po kayong aalis dahil dito sa Perfect Mornings, bawat umaga may hatid na pag-asa, inspirasyon at bagong simula. At para po makasali mamaya, abangan po ninyo ang ating segment na Bible Character of the Day. At ngayong araw, mga kapatid, sa kahit na sobrang busy ng kanyang schedule, nahanapan niya tayo ng oras ngayong buwan ng Oktubre. Ayan, Pastor Paul De Vera mula sa Christ Commission Fellowship. Perfect mornings, Pastor Paul.
1: Perfect morning, Cheryl. Sa inyo pong lahat na nanonood ay nakikinig ngayon, perfect morning po sa inyong lahat.
0: Napaka-busy niyo, no?
2: XPH. Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot-kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang MediFacts para sa Rhea Generics.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sigin mo ako, DJ Cha-Cha. Palakpakan natin sila manong Greg Vailoy.
5: DJ
4: Cha-Cha. Alright. Isang happy weekend sa'yo, Cha.
5: At ang pagtulog mo mamayang alas 8 ng gabi.
6: Happy, na parang, happy, yes.
5: Parang laging automatic na relo. Mga kapatid, oras natin ay 10:08. Oras sa para tayo magkwentuhan. Ito na po ang paborito niyong radio drama program sa buong sanlibutan. Ito na po ang programang Sana Lord. Sana po ay swabe ang almusal ninyo at sana ay mas swabe ang plano ninyo sa weekend, mga kapatid. Bagong mag-asawa, hindi sa syudad ang luwas, kundi sa probinsya. Sa lalawigan sila magsisimula ng bagong buhay, nakasama na ang isa't isa. Ang mga personalidad nila ay magkaibang magkaiba. Si lalaki ay isang konserbatibong propesor sa kolehiyo, Pino Kumilos, mukhang palaging seryoso, tipid ang ngiti at salita. Pero kabaligtara naman ang kanyang napakasalan, babaeng magaslaw. At kahit hindi sinasadya'y tila palaging lumalabas ang kakaibang alindog tuwing kumikilos. Parang...
7: What?
5: Pero hindi mahalaga na sila'y magkaiba. Basta sa usapin ng damdamin ay nagkakaintindihan sila. At si Ami ay excited nang ipakilala ang mister niyang si Heron sa kanyang ina. Kung bakit at kung bakit hinding-hindi matatawag na kwentong pag-ibig at kilig ang inyong maririnig. At kung anong mangyayari kung sa kanilang pag-uwi sa lalawigan ay babalikan si Mrs. ng nakaraan. Simulan na natin ang kwentong sinulat ni Didit Tan Joaquio Marasigan na ubod ng dilim kahit walang kababalaghan. Ito na po mga kapatid, ang doon ang pinagbatang Hayok sa Laman.
7: Sa tingin mo, Ami, matatanggap agad ako ng nanay mo?
8: Heron, hindi man siya nakadalo sa kasal natin sa West. Sigurado akong matatanggap ka ni nanay. Nasa yung lahat ng pangarap niya sa isang manugang, no?
7: Bakit ka natawa? Mukha ba akong komedyante?
8: Hindi, mahal. Masaya lang ako. Sa wakas, masasabi ko kay nanay, nasa akin ang huling alas.
7: Bakit naman?
8: Madalas niya kasing sabihin sa akin, mag-aslaw akong kumilos. Dapat ang babae, pino, mahinhin, pero ako, kabaligtaran. Galaw-gaw, liberated, sinasabi ang gusto, ginagawa ang gusto, pati na ang magpakita ng motibo sa lalaking gusto. Hindi raw ako makakapag-asawa ng matinong lalaki. But look at you! Isa kang matinong tao at college professor.
7: Ami, sa kabila ng sinabi ng nanay mo, mabuti kang asawa. At ipinagmamalaki kita.
8: Salamat, mahal ko.
7: Mahal, nagmamaneho ako.
8: Sorry ah, sobrang saya ko lang kasi. Dahil ang ipakilala ko kay nanay, hindi lang titulado. Nire-respetong professor. Mabait na asawa, pero higit sa lahat, sunod ang lahat ng gusto ko. Kasama na itong kagustuhan kong manirahan na tayo sa probinsya namin.
7: Ami, tingnan mo nga sa bintana kung sino kumakatok. Hindi ko lang mabitawan tong mapa na pinag-aaralan ko.
8: Sige, Heron. Ako nang bahala. Baka ito ng mga karpenterong pinapupunta ni nanay. Mga karpentero nga. Pero, bakit kasama nila si Charlie? Bakit si Charlie?
9: Sinama ko si Charlie, pati si Norman. Siguro naman, hindi mo tumamasamain, Ami.
8: Aha. Tomas, hindi naman.
9: Mabuti kung ganon. Alam mo naman dito sa bayan natin, karamihan ng kalalakihan, kung hindi nagtatanim, karpintero naman. At itong si Charlie na dati mo...
8: Huwag po nating ungkatin ang nakaraan.
9: Magkaibigan pa rin naman kayo, hindi ba?
8: Opo. Tinuturing ko pa rin siyang kaibigan.
9: Mula kasi nang lumuwas ka pa Maynila, kinuha ko ng assistant to si Charlie. Pati to si Norman. Kaya tuwing may magpapareper ng kahit na ano sa bahay nila, silang dalawa laging kasama ko. Kaya sana okay lang sa'yo.
8: Wala naman huwa kong magagawa. Maliit lang tong baryo at lahat tayo rito magkakakilala. Sige na ho, tumuloy na kayo. Ipapakilala ko kayo sa asawa ko.
9: Sige. Charlie, tumingin ka sa second floor ng bahay, sa bintana. Nakita mo, nasa bintana si Ami. Tinatanaw ka, interesado pa siya sa'yo. Bakit hindi mo ba rin ang t-shirt mo para makita niyang maskulado mong katawan at nang lalo siyang manabik na matikman ka ulit? Alam mo, maganda pa rin si Ami, ha? Teka, bakit ganyan ang pagkakatitig mo sa akin? Wala na kayo, hindi ba? Katunayan nga, nang bumalik sa rito sa baryo, kasama niya ang mister niya. Pero isipin mo, bakit siya nakatanaw sa bintana? Iniisip mo bang sinisiguro niyang nagtatrabaho talaga tayo? Na totoong naghahalo tayo ng simento, hindi ba? Hindi, Charlie. Sa tingin ko, ikaw ang tinitingnan niya. Ginising mo ang laman sa katawan niya. Sa tingin ko, hindi siya mapapaligaya ng mister niya. Tulad ng naibibigay mong ligaya sa kanya. Okay. Sige, trabaho na ulit. Hindi na natin to pag-uusapan, ha? Nagbibiro lang naman ako.
8: Nasaan na ba yung alaga niyong pusa? Pakakainin ko sana. Nandiyan lang yun, Nay. Antukin kasi yun eh. Baka natutulog. Ako na nga ang hahanap. Lalabas pa ako sandali. O bakit? Saan ka pupunta? Hahatiran ko ng merienda yung mga karpintero. O siya, sige. Pero ang damit mo, bakit ganyan? Manipis at niwala ka yatang suot na bra. Nandito lang naman ako sa bahay. Suot pa ako ng makapal na damit. Mainit pati, nakakatamad magbra. Okay na po to. Komportable at maginhawa. Haharap ka sa mga karpintero, yan lang ang suot mo. Manipis na blouse na bakat ang dibdib mo. Pagkatapos ang shorts mo, kita na ang kaluluwa mo. Ano ba naman yan, Ami? Basta ho, ihahatid ko lang naman tong merienda nila. Ano to? Hindi! Ano nakita mo? Hindi! Hindi! Ang pusa mo! Nanay, ang pusa ko may nagbigti sa kanya! At dito siya sa harap ng bahay ibinitin! Mahabaging langit! Sinong walang pusong gumawa nito?
10: Ami! Ami! Ikaw ba yung sumigaw? Ikaw ba yung...
8: Aaron, may pumatay sa pusa ko.
10: Ami, ito ko na magbababa sa kanya mula sa pinagtalian sa kanya. Ilibing na lang natin siya. Wala na tayong magkakawa.
8: Hanapin mo ang gumawa nito sa kanya. Parusahan mo siya, Aaron.
10: Pero Ami, sinong tatanungin ko?
8: Siguradong isa sa mga karpintero. Isa sa kanila. Anak, bakit naman gagawin ng mga karpintero yan? Matagal ko na silang kilala. Hindi nila gagawin ang gusto nila akong inisin. Siguro si Charlie. Nagagalit siya dahil nagpakasal ako kay Heron.
10: Ami, ano mang sinasabi mo?
8: Hindi ko sinabi sa'yo. Pero si Charlie, dati ko siyang boyfriend. Hindi na siya dapat isinama rito ni Tomas.
10: Ay, naka.
8: Anak, hindi naman siguro gagawin niya ni Charlie. Matagal na panahon na ang nakalipas.
10: Ami, tama ang nanay mo. Mag-asawa na tayo. Anong mapapala ni Charlie kung gagawa siya ng ganito?
8: Pero ang pusa ko, sino mang pumaslang sa kanya?
10: Ibababa ko na siya. Huwag ka na umiyak, ha? Wala na tayong magagawa. Wala na tayong magagawa sa alaga mo.
9: Charlie ang pumatay sa pusang alaga ni Ami?
11: Ay, naku! Bakit mo ginawa yun? Nakita mo ang reaksyon ni Ami. Alaga niya yun, ah. Ay, naku. Nakangisi ka pa na parang sinasabi mo sa akin na magpasalamat ako at hindi si Aaron ang binigti mo? Ay, naku. Alam kong iniisip niyo tungkol kay Ami. Pero may asawa na yung tao. Ha? Ay. Pero kung masaya siya sa mister niya, eh bakit nga ba nakasilip siya kanina sa bintana at para bang sabik na tinatanaw ka, ha, Charlie? Malikot ang imahinasyon mo. Pero para magawa natin yan, kailangan mawala sa eksena si Aaron.
12: Para pagbigyan ang napangasawa. Si Heron, na isang profesor sa koleyo, ay nagbitiw sa pagtuturo sa eskwela. Para doon na sila manirahan sa probinsya. Dahil mabait si Heron, responsable, maaalahanin. Ang tipo ng lalaking kahit sinong nanay ay ikatutuwang manugangin. Pero pagdating sa usapin ng labing-labing, yung bang pagpapaligaya sa larangan ng kama ng mag-asawa, masasabing si Heron ay may pagkukulang pa rin. Ang ganyang sitwasyon, saan kaya sila dadalhin? At ang patay na pusa, ano kayang madilim na pangitain? At may susunod kaya doon,
13: pusa ako, pusa.
12: Sa patay na kuting.
13: Oo, pusa ako.
12: Mga kapatid, yan po ang kuwentong ating didinggin, mga kapatid. Welcome po sa isa na namang edisyon ng paborito niyong radio drama program na kahit Biyernes, mga kapatid, kahit walang kababalaghan, eh may suspense naman. Abangan po ninyo, mga kapatid, kung anong mangyayari sa ating kwentuhan. Welcome po sa isa na namang edisyon ng programang Sana Lord. Ako po ang inyong lingkod, Lord De Vera. Thank God it's Friday! TGIF baka mo. Sa Tagalog, meron tayong Salamat Jesus at Biyernes ulit. Or S-H-A-B-U. Aha! Magkano bang bigayan dyan? Mga kapatid, wala tayong bigayan ngayon. Kwentuhan lang muna. Wala pa yung pondo. Hindi pa dumarating, mga kapatid. Alright, ha? Kumbaga, naka-managers check pa yung aming mga kapremyong
13: pera. Huwag ka nga magkialam, ha?
6: Tama!
12: Mga kapatid, ang programang Sana Lord ay sabay din pong napapanood sa Facebook page at sa YouTube channel ng 105.9 FM.
6: Nako!
12: Nahaw! Mga kapatid, at kung hindi ninyo matapos at kung nga nais po ninyong madinig muli ang ating tampok na drama, may replays tayo mamayang alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sanda pa. Alright, mga kapatid, ako po ang inyong lingkod, Lord De Vera. Opo, sa oras sa 10:21, tayo po'y mambibitin muna. Kaya dyan ka lang. Kami po ay magbabalik makalipas lamang ang ilang paalala.
14: Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Bet88.ph, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Bet88.ph, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ang True FM news update ay hatid sa inyo ng
1: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
0: Bet88.ph, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: MX3, dito ako bilib. At
1: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
0: Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Magandang umaga Pilipinas at narito ang mga balita sa oras na ito. Ni-reimburse na ni Interior Secretary John Vicrimulya ang ipinang drug test ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio. 28,000 pesos ang ibinayad ng kalihim sa naturang opisyal. Ito'y matapos humingi ng refund ang Visa Alcalde matapos kumasa sa hamon ni Rimulya. Negative naman si Respicio sa naturang drug test. Pero para kay Rimulya, patunay daw ito na natural lamang umanong may sayad si Respicio. Nag-viral itong Lunes ang Vice Mayor matapos sigawan ang ilang opisyal ng barangay habang nasa sesyon. Balitang malinaw, impormasyong mapakakatiwalaan. Ito ang 105.9 True FM News Update. Ako si Reggie Malinaw, laging true sa'yo, kapatid.
0: Ito ang True News Update, hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM, laging true sa'yo, kapatid.
2: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
1: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
0: Bet88.ph, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: MX3, dito ako bilib.
1: At Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
4: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot-kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang MediFacts para sa Rhea Generics.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang oras, 10:30. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Everyday Panalo sa Cebuana Luwalier. Araw-araw, goods ka.
2: MX3, dito ako bilib.
0: Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo. At Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo.
4: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot-kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang MediFacts para sa Rhea Generics.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Buhay na buhay! Woo! 10:31 ang ating oras. Mga kapatid, nagbabalik po ang programang Sana Lord. Ginong Ryan Barion, kamusta ka ngayon? Aldrin Benicio, hello sir. Billy Maldia, nakikinig ka ba? Ewan ko. Victorino Carino, sigurado kong hindi nakikinig ito. Pero tuloy ang sweldo. Mga kapatid, Lord De Vera po ang pangalan ko at balikan na po natin ating tampok na kuwento. likas na magaslaw. At maharot lang talaga itong si Ami. At wow, tinanggap yun, at malamang ay minahal yun ni Heron. Pero sa unang mga araw ng kanilang paglipat sa probinsya, may mga pangyayaring nakakakaba. Dahil kasama sa mga nagkakarpentero sa bahay nila, si Ami ay kilala. Dahil dati niya palang nobyo, aba. At mukhang may binabalak ito. Pero bakit itong si Ami, na may asawa ng tao, masasabi mo na parang may pinahihiwatig sa mga kilos nito? At higit na mahalagang tanungin, yung pusa ni Ami, ba't kailangan patayin? Her poor little perfect feline.
7: Pusa pet. Ako! Pusa ako!
6: Alamin na natin ang mga susunod na mangyayari, mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng kwentong sinulat ni Didi Tanhuakyo Marasigan, Hayok sa Laman.
7: Mukha lang din po akong artistahin.
8: Sinong parurusahan ko? Mahirap magbintang. Isa pa, alam mo namang ayokong nakikipag-away. Kung pwedeng palagpasin ng isang bagay, palalagpasin na lang natin.
9: May hindi mo sila tatanungin kung may nakita sila? Kung hindi man sila, tsak na nakita nila kung sinong pumaslang sa pusa ko.
8: Ami!
9: Yan ang mahirap sa'yo. Kulang ka sa tapang. Kulang ka sa pagiging tunay na lalaki. Palagi kang umiiwas sa gulo. Lagi mong sinasabi sa akin kung pwedeng palagpasin. Palagpasin na lang! Hanggang saan ka ba magpapasensya, ha? Hanggang kailan mo pa iiralin ng ganyang katwiran?
8: Hanggat makapagtitimpi ako, mananahimik lang ako.
9: Keron, imposible ka!
8: Walang nalulutas ang galit, lalo ng matinding emosyon. Kailangan sa lahat ng pagkakataon, isip ang pairalin, timbangin ang pangyayari, at huwag basta umaksyon.
9: Timbangin, isipin ang pairalin, puro isip ang pinapagana mo! Pusa ako! Basta na lang pinaslang ng demonyong may gawa nun! Hindi ako papayag na manahimik na lang!
10: Boseron, salamat dito sa pamerienda mo, ha? Pero bakit ikaw pa nagdala nito?
8: Masama ang pakiramdam ni Ami. Dinadamdam niya ng gusto nangyari sa pusa namin.
10: Wala ba siyang may kwento tungkol kay Charlie?
8: Meron, pero nakaraan na yun eh. Ayokong pag-usapan ba? Sige, maiwa ko na kayo, ha? Pagkatapos yung magberienda, pwede na rin kayo umuwi. Bukas yun na yung tuloy yung trabaho rito sa bahay.
10: Okay. Teka, Boseron. Imbitahan ka sana namin eh.
8: Imbitahan? Saan naman?
10: Sa gubat. Mga ngaso kami. Ang mga taga rito ay expert sa panguhuli ng baboy ramo. Kung dito ka na rin maninirahan, dapat matuto ka na rin banghuli ng mga hayop sa gubat. Hindi ka dapat manatiling dayo dito sa aming bayan. Boseron, mahusay ka bang humawak ng riple?
8: Hindi masyado eh, pero marunong naman ako kahit papano. Dati na akong nag-a-hunting ng mga ibon.
10: Good! Mabuti, boss! Tama lang na paminsan-minsan, maglibang ka. Huwag yung puro trabaho. Dati ka palang profesor.
8: Oo, at magtuturo rin ako rito. Sa susunod na buwan, magsisimula na ako magturo sa pinakamalapit na university.
10: Matalino ka talaga, Boseron. Maswerte sa iyong kababayan naming si Ami.
8: Maswerte rin ako sa kanya.
10: Mag-iwaiwalay tayo. Charlie, Norman, sumipo lang una makakita ng baboy ramo, ha? Saka tayo magtulong-tulong na siluin siya.

0: ata tayo. Nasaan ang mga kasama ko? Tomas? Charlie? Norman? Ay, nasaan na sila? Nag-iisa na lang pala ako at nasa gitna na yata ako ng gubat. Nasaan na kaya sila? Ay, nako. Tomas! Norman! Charlie! Nasaan na kayo?
1: Pag-uwi ko rito, wala ka.
0: Kami ito.
1: Tomas? Charlie?
0: Tinukso mong nung isang araw si Charlie. Siyempre, nakiusap sa akin na dapat ka lang niyang pagbigyan. Hindi ba, Charlie?
1: Hindi. Umalis na kayo. Ha? Hindi ko alam ang sinasabi mo, Tomas. Umalis na kayo. Wala rito si Heron.
0: Alam naming wala siya rito. Iniligaw na namin siya sa gubat.
1: Bakit kayo pumasok? Charlie, itigil niyo to. Hindi kita tinukso. Talagang ganun lang ako. Manipis ang mga damit ko at mahilig akong tumambay sa tabi ng bintana. Nagkakamali kasi iniisip mo na...
0: Tama na ang daldal. Sige na, Charlie. Gawin mo lang gagawin mo. At pagkatapos, ako naman.
1: Itiwan mo ko, Charlie. Tumas, anong ibig sabihin ito? Umalis na kayo. Hindi ko lang gusto biro ito.
0: Hindi kami nagbibiro. Dahil sa panunukso mo kahapon kay Charlie, isang bagay ang maliwanag sa akin. Hindi ka maligaya kay Heron. Kaya narito kami ni Charlie para ibigay ang kaligayahang hinahanap mo.
1: Charlie, ikaw lang talagang nakapagpapaligaya sa akin. Tulad ng ginawa mo kanina. Salamat. Ito talaga ang hanap ng katawan ko. Sorry ah, kailangan ko magdrama kanina. Kunwari, pumipiglas ako, pero nasabi ko sa'yo nang makita kitang uli. Tomas! Bakit bigla kayong pumasok ni Norman? At Charlie, abot mo yung komo at tatakpan ko yung katawan ko!
0: Hindi na kailangan! Kami naman ni Norman!
1: Ano ibig sabihin ito?
0: Akala mo nagbibiro kami kanina, ha? Naghintay lang kaming matapos kayo ni Charlie. At ngayon, kami naman ni Norman!
1: Hindi! Charlie, ipagtanggol mo ako! Sasama ako sa'yo! Iiwan ko si Heron! Ipagtanggol mo ako!
0: Hindi ka na mahal ni Charlie! Katawan mo lang ang gusto niya. Tulad namin! Sabik din kaming matikman ang maganda mong katawan!
1: Hindi!
0: Lumabas ka na, Charlie! Kami naman! Hawakan mo siya, Norman!
1: Mga walang iyak! Mga demonyo! Pitiwan niyo ako! Pitiwan niyo ako!
0: Sumigaw ka hanggat gusto mo. Walang makakarinig sa'yo. Iniwan namin sa gubat ang asawa mo. Swerte mo kung makauwi pa siyang buhay rito.
2: Ano, anak? Naghihintay si Hepe. Nang datnan kita kanina sa bahay. Nakatulala ka at iyak ka lang ng iyak. Nang sa wakas nagsalita ka, niyaya mo ako rito sa police station. Nakikinig si Hepe, anak. Ano ba talagang nangyari?
1: Hepe, ako po'y... Ako po'y...
2: Ano, Ami? Ano bang nangyari?
1: Paano ko sasabihin? Nirip ako ni Tomas at Norman. Pagkatapos na mag-enjoy ako sa pakikipag-sex kay Charlie, paano ko ipaliliwanag ang pagsasamantala sa akin ng tatlong lalaki na yun? Hindi maniniwala si Heron. Alam niyang dati kong boyfriend si Charlie.
2: Anak, nakatulala ka na naman. Ikaw, ako at si Hepe lang ang narito sa opisina niya. Anak, natatakot ako sa ikinikilos mo. Sabihin mo na kay Hepe ang nangyari. May nakawan ba kayo? Bakit wala si Heron sa bahay ninyo? Nasaan siya?
1: Nawawala po si Heron.
2: Yun ba ang hindi mo masabi? Parang hindi ganun ang...
1: Natatakot po kasi ako. Baka hindi kayo maniwala sa akin. Pero kagabi pa hindi umuwi si Heron. Sinama siya ni na Tomas para manghaso. Doon sa gubat. Pero hindi pa siya umuwi. Hindi pa siya bumabalik.
2: Ami, hindi pwedeng magkulong ka na lang dito sa bahay.
1: Nay, anong nangyari kay Heron? Bakit hindi pa rin siya mahanap?
2: Mabuti pa, lumabas ka. Maglakad-lakad tayo, baka may makausap tayong nakakita kay Heron.
1: Inay, hindi mo alam kung anong nararamdaman ko. Hindi mo alam kung anong nangyari sa akin.
2: Bakit, Ami? Ano ba talagang nangyari sa'yo? Nag-away ba kayo ni Heron? At yung mga karpentero, bakit hindi na sila bumalik dito? Hindi pa tapos ang trabaho nila.
1: Hindi ko po alam. Natatakot ako. Baka may nangyari ng masama kay Heron.
3: Bukas uli, Henry, ah. Samahan mo akong maligo sa ilog.
4: Lorna. Ambayt mo sa akin.
3: Ay, bakit mo ko hinalikan sa pisingi?
4: Kasi pag natutuwa si nanay, halik din niya ako sa pisingi.
3: Bastos ka! Isusumbong kita sa tatay ko!
4: Kay Manong Tomas, nagtatakuwag! Wag!
3: Isusumbong kita!
4: Wag!
3: Henry! Hindi ako makakita!
4: Wag! Si Lorna?
3: Sinong Lorna?
4: Ang anak ni Manong Tomas.
3: Ano nangyari sa kanya? Henry, bakit ka namumutla?
4: Nasakal ko. Hindi ko sinasadya.
3: Henry, ano bang sinasabi mo?
4: Hindi ko sinasadya. Natatakot ako.
3: Inay!
4: Narito kami ng nanay mo, Lorna! Sinong walang kaluluwang gumawa nito sa'yo? Buhay ang inutang niya. Buhay din ang kabayaran. Sino nakakita sa nangyari? Ha? Sino ang gumawa nito kay Lorna? Sino pumatay sa anak ko? Sa tingin ko, sinadya nila akong iligaw. Pero napalayo man ako, alam kong makakalabas din ako rito. At kung noon, pinagpasensyahan ko sila. Sa pagkakataong ito, hindi na. Makinig kayo! Malakas ang duda ko! Si Heron ang pumaslang sa anak ko. Nalaman na niya paglapastangan natin kay Ami. Ang ginawa natin pagsasamantala sa asawa niya. Kaya palihim siyang sumalakay. Pinaslang niya ang dalaga ko. Pero wala akong ebidensya. Wala tayong ebidensya na siya nga ang gumawa. Hindi tayo pwedeng maghiwa-hiwalay. Inumpisahan natin to. Kailangan tapusin din natin. Hindi ako papayag na. Hindi may ipagiganti si Lorna. Ano yun? May gumagalaw kung saan makapalantalahe ba? Baka may baboy ramo. Hoy, Norman! Tignan mo! Siguruhin mong walang ibang taong nakarinig sa pag-uusap natin tatlo, ha?
5: Lumingon sila sa pinagtataguan ko. Pero hindi nila ako nakita. Nakahayop. Nilapastangan nila si Ami. Gusto ko mong patayin kayo sa oras na to. Hindi isa patang dala kong armas. Kailangan makauwi muna ako. Dapat kong makita ang totoong kalagayan ng asawa ko.
6: Ganun kasukal ang gubat na yun. At mukhang mahaba-habang panahon ang itinagal ni Heron. At hindi siya makalabas doon. Pero paano kaya siya makakatakas? At paano kung makaapak siya ng ahas? At paano kaya niya mabibweltahan ang mga taong hayok sa laman? Palapit na tayo mga kapatid sa exciting part. Sa oras mo na 10:47, tayo po'y mambibigin muna. At alamin natin ang maging katapusan nitong storya sa pagbabalik ng Sana Lord.
7: Pag hindi mo sinibagan, ikaw ang sisibagan ko.
8: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang MediFacts para sa Rhea Generics.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makichika at makisabay sa kulitan?
11: Mata.
12: Mata lang.
11: Ang pinapakita.
12: Mata
11: pa ng pigsa.
10: Tara na sa Heart to Heart. Kasama si na DJ Popoy at DJ Maki Rena.
12: Grabe ang lalim ng dimples ni Popoy sa personal.
11: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
10: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan. Tawanan, kulitan at asaran. Relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, alas 11 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
6: Mga kapatid, nagbabalik po ang programang Sana Lord. At ang kwentong pinakikinggan po ninyo ay sinulat po ni Didit Anuwakyo Marasigan. At si Direk Eric Galvez po, ang direktor niyan, siyempre. Si Direk Eric Galvez din, mga kapatid, ang gumaganap na Henry, Tomas, at Heron. At ang gumaganap po na Lorna, at ang nanay ni Amy na walang pangalan, at si Amy din mismo, ay si Cindy May Basena. Ang bumoboses kay Charlie ay sino? Walang boses si Charlie. Siya, malamang ay Pipi. Na mahilig sa violence. Mabilis sa pabati lang mga kapatid. Hello po kay Christina Garcia. Magandang umaga. Kay John Mark Hello. Burgos. Magandang Friday morning. Meryl Abby Bernardo. Alma Aranilio. Kay Arnold Usem or Usem from Barangay Ned Po. Hello din kay Leonor Canyotal Aranilio. Kay Leon Ebonia from Naik, Cavite. Kay Tatay Pablo Gutierrez ang Sampaloc, Manila. Hello kay Maria Sander mula Plaridel, Bulacan. Abay si Alex Fuentes hindi nagparamdam. Hello na rin kay Aldrin Bendicio, kay Kuya Al Mendoza, at kay Butch Sobremesan at Lori de la Cruz. Mga kapatid, bawi po tayo sa Monday. Ito na po yung huling bagay nating kuwento. Wala po maglilipat pagkatapos ito. Maririnig po ninyo mga kapatid si Kuya Poy, pati na rin si DJ Maki Rena para sa H2H, Heart to Heart. Ika nga ng mga kapampangan, H2H, Heart to Heart. Ito na pong huling bahagi ng ating kwento. Nagawa ni Heron na makalabas mula sa gubat. At ngayon, ang mga tao ay nagkakaaminan na. Nagkakasumbungan na. Pero ang pinagsamantalahan ay hindi magawang ikwento ang katotohanan. At si Amy ay nagtaksil kay Heron sa unang pagkakataon. Kasama ang dati nung kasintahan na si Charlie. Pero ang sumunod na dalawa ang siyang nanamantala. Ano kayang gagawin Heron sa oras na malaman niya ang totoong nangyari sa asawa? At wala na bang pag-asang si Charlie ay magsalita? Ito na mga kapatid, ang huling bahagi ng kwentong sinulat ni Didit Tanawaki Marasiga na pinamagatang Hayok sa Laman. Happy weekend!
4: Magsusumbong siya. Natakot ako sinakal ko.
2: Sinong sinakal mo? At bakit kanya isusumbong?
4: Si Lorna.
2: Henry, hindi ko maintindihan. Si Lorna, anak siya ni Tomas. Bakit mo siya sinakal?
4: Natakot ako.
2: Natakot saan?
4: Magsusumbong siya.
2: Ano bang isusumbong niya?
4: Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Huwag niyo akong tuturo. Huwag.
2: Shhh! Dito ka lang sa akin. Huwag kang maingay. Sino yan? Sino yan?
5: Inay! Si Aaron po.
2: Aaron, salamat na kabalik ka. Sobrang nag-alala si Ami.
5: Nasaan po si Ami?
2: Naroon sa kwarto niya. Mula nung hindi ka umuwi, laging tulala. Parang wala sa sarili.
5: Alam niyo ba ang nangyari sa kanya?
2: Ay, hindi. Bakit, Heron? Ano bang nangyari sa anak ko? Sobrang pag-aalala sa iyo ang...
5: Pinagsamantalaan siya ni na Tomas at Charlie.
2: Naku, hindi! Kaya pala palagi siyang umiiyak at nagkukulong sa kwarto.
5: Mga hayop sila. Pinagsamantalaan nila ang asawa ko. Narinig kong pinag-uusapan nila ang ginawa nila kay Ami. Mapatayin ko sila!
2: Sandali, Heron. Anong gagawin mo?
5: May baril ako nakatago, inay. Kukunin ko. Gagantihan ko sila.
4: Ayoko. Hindi ko sinasadya. Hindi.
5: Sino siya? Anong ginagawa niya rito, inay?
2: Heron, si Henry wala nang magulang. Kulang siya sa pag-iisip at narito siya upang magtago. May sinasabi siyang nagawang kasalanan pero hindi ko maintindihan.
5: Paalisin niyo siya rito. Ayoko nang dagdag na problema, inay. Kailangan ko may pagiganti ang nangyari kay Ami. Si Ami muna, inay.
4: Totoo ba sinasabi mo, Norman? Ayon sa nakausap mong tagabayan, nakita niyang tumatakbo palayo sa ilog. Yung si Henry? Ang sintu-sintong si Henry? Ayip siya. Kung ganun, hindi si Heron. Kailangan unahin natin si Henry. Tayo na! Bumalik tayo sa kabayanan para tapusin ang sintong-sintong. Bumaslang kay Lorna!
5: Sagutin mo ako, Ami. Totoo bang nilapastangan ka nila? Sabi mo sa akin ang totoo. Gusto ko lang marinig mula sa iyo ang katotohanan. Pangako, hindi na ako magiging duwag. Patutunayan ko sa iyo, kaya kitang ipagtanggol.
4: Ami! Solidad! Palabasin niyo si Henry! Pinatay niya si Lorna! Ibigay niyo sa akin si Henry! Sa akin kung ayaw niyong madamay sa pagiganti ko!
5: Ang hayop na si Tomas. At siya pa may ganang magbanta pagkatapos ang ginawa nila sa'yo. Hayop siya!
2: Anong gagawin mo, Heron?
5: Haharapin ko ang demonyong lumapastangan sa'yo.
2: Marami sila. Sinilip ko na sa bintana. Kasama nilang iba pang kapitbahay.
4: Ibigay niyo sa amin si Henry! Si Henry lang ang kailangan namin!
2: Heron, hindi sinasadya ni Henry ang lahat. Huwag mo siyang ibibigay kay Tomas.
5: Tawagin mo si Henry, pati ang nanay mo. Gusto kong magkulong kayo sa taas, sa atik. Ako mismo ang tatapos sa gulong ito. Ngayon na, bilis! Kumilos ka na, Ami! Isama mo na si nanay at si Henry!
4: Gigibayin ko ang pintong ito! Marami kami! At hindi kami papayag na itago niyong pumatay kay Lorna!
5: Hinahamon talaga ako ng tunas sa taas. Subukan mong gibayin ang pinto. At mula rito sa bintanang pinagkukublihan ko, madali kita makasinta.
4: Pepersayin na namin ang pinto!
5: Uunahan na kita.
4: Norman! Sinong bumaril kay Norman? Hoy! Huwag kayong tumakbo! Kailangan tulungan nyo kaming makuha si Henry! Si Henry ang bumaslang kay Lorna! Bakit ka bumaba rito? Umalik ka sa taas!
1: May narinig ako magkasunod na putok ng baril. Ikaw ba ang...
4: Oo! Binaril ko si Norman.
1: Hindi.
4: Isa siya sa nagsamantala sa'yo. Narinig kong pinag-uusapan nilang tatlo.
1: Heron!
4: Totoo ba, Ami? Totoo ba?
1: Oo! Sinadya nilang iligaw ka sa gubat para magawa nilang kahayupang yon.
4: Kung ganun, tatapusin ko silang lahat.

0: gusto siya ni Charlie eh. Eh, tanungin mo siya. Nasiyahan ka kay Charlie.
1: Ayup ka!
2: Huwag, Heron! Ipaubayan na natin siya sa batas. Parang awa mo na, huwag mo siyang paniwalaan.
0: Hindi mo kayang ibigay ang ligayang na ibigay ni Charlie.
2: Tama na! Tama na! Tama ng baril! Tatapos sa kanya!
3: Nasa custody na ng pulisya pati si Henry.
2: Mananagot ba siya sa nagawa niya kay Lorna?
3: May kakulangan siya sa isip. Bahala na ang batas.
2: At ang asawa ko, si Heron, paano na siya? Wala siyang kasalanan. Ipinagtanggol lang niya ako. Hindi siya pumayag na mapatay ko si Tomas.
3: Kailangang harapin niya ang kaso. Pero kung mapatutunayan ang ginawa nila sa'yo, at kayo naman talaga ang argabyado, tiyak mapapalaya rin si Heron.
2: Hindi na kami dapat umuwi rito sa probinsya.
1: Ami.
2: Kumusta ka na, Heron?
1: Totoo ba? Totoo ba ang sinabi ni Tomas?
2: Bakit mo siya paniniwalaan? Ako ang asawa mo, ako ang paniwalaan mo.
1: Nagustuhan mo yung ginawa sa'yo ni Charlie? Nag-enjoy ka? Nasabi ka sa kanya?
2: Heron, huwag mong hayaang sirain nila ang ating pagsasama.
1: Sagutin mo, itinatanong ko, Ami.
2: Dinalaw kita rito dahil mahal kita. Dinalaw kita para alamin ang kalagayan mo.
1: Miserable ang kalagayan ko rito. Pero higit na masakit sa akin na araw at gabi na alala kong panunuya sa akin ni Charlie. Hindi lang pagkalalaki ko ang tinapakan nila, kundi ang buo kong pagkatao.
2: Heron.
1: Biktima ka nga ba? O gusto mo lahat na nangyari? Alam mo, hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko, Ami. Pero masasabi ko sa'yo, pinagsisisihan kong pumayag ako na maging dayo sa impyernong lugar na to.
4: Isa na namang kwento ng buhay ang hinimay ni Lord De Vera. Sana Lord, sa True FM, sa 105.9.

radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. DJ Popoy, DJ Makirena, Heart to Heart sa 105.9 True FM.

0: 105.9 True FM, laging true sa'yo,
1: kapatid!
0: Hello, TGIF! Thank God it's Friday!
1: Yes, it's Friday na, mga kapatid! Grabe naman talaga ito, kalma ako lang ito. Ah, yan agad ang nabasa ko, Popoy. Yan talaga ang dapat nating gawin, kumalma ngayong Biyernes. Oh, alam mo naman, di ba, pag umati ka buong Biyernes, ang daming mga nagmamadali, ang daming pupuntahan, ang daming gustong tapusin.
0: Yan, daming gustong tapusin dahil ang dami rin gustong umpisahan. Di ba? Dahil papasok na nga ang weekend.
1: Yun ang nga sinasabi ko sa inyo. Weekend is the key.
0: Yan. Pero eto na muna ang susi para sa kalagitnaan ng ating bawat araw. Every Monday to Friday, ito po ang programang...
1: Siyempre, ang dahilan kung bakit ang sarap-sarap pa rin tumutok sa radyo.
0: Dahil damang-dama mo ang bawat tibok ng mga kwento. Yee! Ito po ang...
1: Heart to Heart.
0: Ay, nako, pero talagang bago ako pumasok, Maki, ewan ko lang sa experience mo, ha? Medyo talagang hot na hot din ang temperatura sa labas. Kaya naman, stay hydrated sa lahat po ng mga nasa sasakyan, mga nasa opisina. Nagkatrabaho, medyo mainit ang singaw talaga maaraw.
1: Bakit kahapon, di ba? Pakakulimlim naman. Kung ano yung kinulimlim kahapon at nilamig, ganun naman yung ininaraw ngayon, iniaraw ngayon.
0: Oh. Para maulan-ulan nga kahapon talaga.
1: Diba? Ewan ko talaga dito sa weather natin. Ano ba ito? Yung kalahati ba? Eh, tag-init. Yung kalahati, eh, tag-ulan. Ganun ba siya?
0: Alternating.
1: Grabe naman talaga itong El Nino, ano?
0: Yan, oh. Kumbaga, parang init, lamig. Pero hindi ho, dito sa ating programa, eh, talaga hong magkasabay ang mainit, ang malamig na mga usapan, ang maganda at nakakalungkot na mga kwentuhan, at syempre, yung mga mababang bango.
1: Naku
0: at
1: po.
0: Yung mga hindi kabanguhan, mababaho.
1: Meron ang sinasabi ko sa inyo.
0: Diba? Mga bango ng buhay at mga baho rin.
1: Baho ng katabi mo. Charing.
0: Ng sikreto. Diba?
1: Ay, sabi ko yung init, lamig. Galing ka sa init, tas bigla kang magpapa-aircon, tas bigla kang babanat ng pabango. Diba?
0: Kulob.
1: Diba? Ang gara ng amoy niya, naghalo-halo na.
0: Amoy kulob.
1: Oo. Tapos syempre, mainit ang ulo.
0: Oh,
1: diba? Mainit ang ulo kapag kaganyan mainit. Sinasabi ko sa inyo, kung di mo kaya maging mabait, sana kahit maging mabango na lang.
0: Paano?
1: Kung di mo kaya maging mabait, sana kahit maging mabango ka na lang.
0: Tama.
1: Diba? O kahit ano, kahit mainit ang ulo, para kahit mainit ang ulo mo, mabango ka pa rin.
0: Fresh.
1: Diba? Fresh ka pa rin. Para pag natatalak ka, ay, ang bango niya. Parang hindi init ang ulo mo. Hindi mo na masasabayan. Kasi mabango eh. Diba?
0: Kahit talakitok pa ng talakitok dyan. Diba? Ikaw ay hindi nakakadiring pakalmahin. Haplusin sa likod. Kalma lang, kalma. Kasi kapag ka mainit na ulo mo, mabaho ka pa.
1: Naku.
0: Parang lalayo ang
1: katalaga. Nagsabay-sabay. Sumabog ang emosyon mo. Sumabog din yung amoy mo, be.
0: Eh, di ba ganyan pa naman pagka ni-stress ka? Kapag ka medyo nagagalit ka, pinapawisan ka eh.
1: Natetense
0: ka.
1: Lumalabas ang lahat ng tension sa katawan. Di ba? Lumuluha lahat.
0: pero wag mo naman paluhain yung mga walang kinalaman na mga nakatingin lang at nakakarinig sa iyong sentimento.
1: Kaya kalma-kalma lang kayo, ha, mga kapatid. At para kumalma kayo, isipin ninyo, Biyernes na ngayon.
0: Yan.
1: Biyernes na ngayon.
0: Ang sarap isipin.
1: Pagka may nagtatatalak yan, Biyernes na. Diba?
0: Papahinga na. Yung kinaasaran mo, next week mo na ulit makikita.
1: Makakapagpahinga ka na. At least 2 days man lang na hindi mo makita yung masakit sa mata.
0: May mental break ka.
1: Correct. Para sa susunod, breakdown ka na naman, diba? Ngayon, mental break muna.
0: Mental break muna tayo. Pero ito, wala talagang break, ha? Dahil tuloy-tuloy nga po ang ating programa kasama ang inyong mga susi. Tuwing pananghalian ang tagapagtawid ng inyong mga umaga hanggang hapon. Ito po ang PM because...
1: PM is the key.
0: Ako po si P, Popoy.
1: At ako naman si M, Maki Macarena, at your service, mga kapatid. That is right.
0: Mommy's right.
1: Hoy, mamatid! ko lang mga nagbe-birthday ngayon. October 9, 2026. Happy, happy birthday especially kay Mami Junicia.
0: Yaba.
1: Ang mami ni Direk Grace Toledo.
0: Yes.
1: Happy, happy birthday.
0: Si Doña Junicia.
1: Doña. Donyang Doña yan.
0: Doña, oo naman.
1: Nagpapamudmud yan ng 20, malulutong na 20 at 50 kapag Pasko.
0: Yan. At hindi lang basta gano'n. Mil ang pinag-uusapan, ha?
1: Ah, mil ba?
0: 20 mil.
1: Ay, akala ko malulutong na, ano eh, mura. Ay, hindi pala mura. Malulutong na 20, 50, 100. Ganyan ang pinamimigay.
0: Babalitaan naman siguro tayo dito ni Direk Grace kung makakaabot dito, ano, yung handa ni Doña Junicia na birthday celebrator natin for today. Hindi ho mahirap kausap. Ayan na. Oh, mukhang nakipagpalit na si Direk Grace. Kaya, Sir Nono.
1: Parang may ilalabas.
0: Ay, parang bibili ito.
2: Wala akong pera.
0: Bibili ito.
1: May kukunin na ata. Sino kukunin?
0: Bibili siya.
1: Ah, akala ko. Ah, may kukunin siya.
0: Ka?
1: Ayun na,
0: ayun na. Ah, may kukunin. Ah, kasama mo si God? May kukunin kayo?
1: Hindi kukuha ng pudans.
0: Ah, pudang.
1: Ah, may kukunin siya ng pudans.
0: Kukuha nga ng food. Pero, pauwi na rin siya. Kasi along the way pala eh. Yung pagdadaanan.
1: Ah, grabe. Happy, happy birthday po sa mami ninyo.
0: Happy birthday
1: ha? At sa mga nagbe-birthday ngayon, October 9, at sa mga nagsa-celebrate ng birthday ngayong October, happy, happy birthday!
0: Yan, at syempre, uy, pakishare nyo naman na.
1: Live na ba tayo?
0: Oh, ang ating live streaming, okay? Live na po tayo sa YouTube, ganun din sa Facebook. Oh, hanapin nyo lamang ha, para sa inyong mga komento, mga reaksyon, at ganun din sa inyong mga pagbate. Oh, ilagay nyo lang sa comment section natin. Hanapin nyo lamang ang True FM Facebook page at YouTube live natin. Pakifollow nyo na nga rin po kami. Total na, umpisa na natin kahapon. Ako meron akong Instagram account. Yung DJ Popoy _ Guapopoy.
1: Yun, ang daming underscore.
0: Ayan, yan.
1: Oh, ako naman po, DJ Makirena lang. Ayan, nakikita nyo naman, yan ay mismo. Dikit-dikit lang.
0: Mm-hmm.
1: DJ Makirena at DJ Makirena.
0: Yeah.
1: Sa Instagram at sa Facebook. I-follow nyo rin. Diyos ko naman, i-follow ko lang naman. Follow. Hindi naman ako galit. Nagpapaliwanag lang naman ako. Aaron, grabe ka naman. Para namang pag kinakausap talaga kita, parang laging galit sa'yo eh.
0: In fairness kay Aaron Tolentino, ha? Mm. Finalo ako sa threads. Kapapa-follow niya lang sa akin sa threads.
1: May threads ka?
0: Oo. Ako, hindi ko nga alam. May threads pala ako.
1: Kinematic daw yon. Kapag may IG ka, may threads ka. Parang pag may FB ka, may IG ka. Pag may IG ka, may threads ka. Ganun daw yon.
0: Di ba ganun yon? Kaya nakikita ko, wala naman akong pinong sa threads. Pero doon pala galing yun, no, sa IG.
1: Naku, huwag nyo lang ipapaalam sa mga asawa ninyo. Kasi yan ang tambayan daw ng mga pakbet.
0: Ano ba nangyayari doon? Kasi minsan, pagka sinisilip ko nga sa threads, meron mga nag-aalok, ha? Grabe yung mga pag-aalok nila.
1: Ang dami ni scammer dyan.
0: Oo, hindi ko alam kung scammer sila o talagang mga puntahan nyo ako dito sa bahay looking for ano to.
1: Baka naman ng thirst trap yan, ha?
0: Oo,
1: dyan kasi tambahin ng mga thirst trap,
0: may
1: eh.
0: May mga picture-picture pa.
1: Ayun nga yun.
0: Hindi ko alam. Aaron, ano ba yun? Totoo ba yun?
1: Gusto mo ba ng mga nante-thirst trap talaga?
0: Tingnan natin kung totoo.
1: Hoy! Gusto nyo talaga ng mga nante-thirst trap?
0: Saan?
1: TG. Oh, TG kayo dyan. Ako, sasabihin ko na sa inyo mga
0: Telegram.
1: Misis kung saan tumatambay ang mga asawa ninyo, ha?
0: Telegram.
1: Tingnan nyo kung meron Telegram account yan.
0: Oh, eh.
1: Tingnan nyo kung... Kasi hindi na sa Messenger dahil madali daw mahuli. Tingnan nyo kung may IG. Ayan.
0: Oh, pero pwede namang ilock yung Messenger. Alam ko, may ilock pala
1: hindi
0: sa Messenger.
1: Hindi rin, nahuli din yan.
0: Nahuli.
1: Kung in-IG nyo yan, tsaka threads. Yan, TikTok. Yan, yan ang mga tambayan ng mga ano. Tara yan, sasabi ko sa inyo, ha? Meron pa ang pinaka-ano talaga.
0: Ano? Oh, may pinaka pa. Kala ko matanda na yung
1: ako.
0: Telegram, eh.
1: Naluloka talaga ako. Naluloka talaga ako. Pati sa GCash. Inbox ng GCash. Meron.
0: Wala nang pinatawad.
1: Wala talaga.
0: Inbox.
1: Nag-uusap doon.
0: GCash, bigla napatingin sa atin si Jamie.
1: Diba?
0: May kachat ka?
1: Totoo,
0: sa,
1: diba?
0: Ano?
1: Sa Shopee!
0: Sa Shopee?
1: Shopee, sabi ko sa inyo. Pati sa inbox, sa Shopee!
0: Ano may, paano? Di ba ano, kausap mo rin mga merchant?
1: Ano,
0: mga
1: kinabit mo na rin yung merchant?
0: Oo nga. Ano itong mga libre mga... Wow! Sige, welcome po sa ating programang Laglagan Friday, ano?
1: Sa Maya, magpapadala ng pera kahit piso, may nakalagay na message. Ah, ganun.
2: Nungusuan kita.
1: Grabe kayo, magbago na kayo. Alam ka sinasabi ko sa inyo.
0: Dami mong...
1: I-check ninyo, ha? I-check ninyo.
0: Bigla tuloy. Ano, kala ko ba pinapakalma natin yung mga tao nakalagay sa t-shirt ko? Kalma.
2: Ay, naku.
0: Diba, paala-ala, kalma tayo. Pero parang lalong na-tense yung
1: hindi,
0: usapan tayo.
1: Hindi, para kumalma. Para kumalma. I-check ninyo. Kung wala naman, edi kalmado kayo.
0: Yeah, kalmado yung kalkalin.
1: Oh.
0: Yung mga naman,
1: kung wala naman kayo nakitang ganun, edi safe. Diba? Safe. Mm.
0: No.
1: Oh. Ba't parang nanahimik kayo ni Aaron?
0: Hindi, napapaisip lang talaga ako eh. Doon sa mga nagpo-post sa ano. Kung totoo ba yun eh.
1: Totoo yun.
0: Nakapin pa yung mga lugar nila, yung mga ganun. Pero delikado kasi yun, di ba? Pagka nagpipin ka ng...
1: Totoo yun, pero delikado
0: exact,
1: din yun.
0: Exact
1: Popoy.
0: Place mo. It's either ikaw ang puntahan ng masamang loob or, kung totoo ka man, ikaw nandun sa lugar na yun. Mm. Yung holdapir, yung masamang loob.
1: Ikaw ang puntahan ng sama na loob o ikaw ang sumama ang loob.
0: Oo.
1: Dahil hindi totoo.
0: Pero hindi, para safe na lang, ano? Sino ba naman kasi nasa matinong isip, Maki?
1: Yes, na mag-share ng location.
0: Mag-share ka ng location nyo, puntahan nyo ako sa ganitong chorva na apartment sa street na ito. Mm-hmm. Baka kukornering ka lang dun.
1: Yes, kaya deliks yung mga ganyan. Mm. Kaya huwag kayong Gina G, ha?
0: Please. Kahit gaano kaganda o kapogi yung nasa picture. Ay, nako.
1: Huwag kayong Gina G at huwag kayong you na you. Alam mo yung you na
0: you? Anong you na you?
1: Uhaw na uhaw. Gina G,
0: at
1: Gibbs
0: you
1: na the Gibbs. Yan, sinasabi ko sa'yo. At you na you.
0: Yeah, pero yung uhaw. You na you talaga na ano, yung ikaw na ikaw, dati ka pa ganyan eh.
1: Ano?
0: Oo, di ba? Meron yung you na you eh.
1: Oo, you
0: yung
1: na you yan.
0: Yung dati mong ugali na kapag ka meron kang narinig na, uy, meron dong ano, pwede yun.
1: Ako, yan ang sinasabi ko sa inyo.
0: Yan ka na naman. Umidad ka na, may asawa ka na, ikaw na, ikaw pa rin yan. Tama na.
1: Opo.
0: Magpigil ng konti. Magpigil ng konti, talaga? Baka magkita pa tayo dun.
1: Pag nagkita pa kayo dun, sinasabi ko sa'yo. Kaya ayusin ninyo, ha? Ayusin ninyo yung mga gawi-gawi ninyo.
2: Nakakapigil ka na naman.
1: Nakakatawa yun?
0: kalmado magsalita, Maki. Paano yung kalmadong kamano?
1: Ha?
0: Paano yung kalmado?
2: Nakakatawa yun!
1: Galing ka ba? 11:24 na, mga kapatid. Ito na nga.
0: O, nakahain na nga po ang ating mga masarap na mga pinagsasalusaluhan tuwing pananghalian. Nandito ang ating H2H Confessions.
1: At syempre, mamaya ang ating kwento mo, LSS ko. At ang ating mga sound trip mamaya. Naku, pakinggan nyo yan kasi ang gaganda naman nakalinya sa ating mga kantahan ngayon.
0: Correct.
1: O, batiin din natin yung mga nakakatutok sa atin sa 105.9 True FM sa radyo.
0: Uh-huh.
1: Diba, kung kayo po yung nakatutok sa radyo, mapapakinggan ganyan, ang ating mga tugtugan mamaya.
0: Yeah. Ano ba ang position mo ngayon sa pakikinig sa radyo? Nagtataas-taas ka na ba ng paa? Kasi kanina pa nakatayo. Diba? On top?
1: I'm on top.
0: On top of?
1: On top of the radio.
0: Nakaupo sa radyo?
1: Sayo mo kasi kung anong position eh.
0: Anong position? Yung iba nga kasi medyo papahinga na muna. Diba? Manananghalian.
1: Yun.
0: Kanina papatayo tayo. Naghahanap buhay. Mm-hmm. Sige, relax lang po kayo dyan. Kaming bahala sa mga kwento ng ating mga kapatid ano, na ipinadala nga dito. Pero sagutin mo na rin habang ikaw ay nagpapahinga ang ating LQ of the day.
1: Eto na, ating love question of the day, mga kapatid. Kailan mo ba masasabi na hindi na worth it ipaglaban ang isang relasyon?
3: Hanggang dito na lang, pilit ko mang tama na yan. Tama na yan.
1: Grabe naman siya.
0: Pagka ganun na talaga, tama na yan.
1: Grabe naman siya, Aaron.
2: Nakakatawa yan, Aaron!
1: Kailan mo masasabi na hindi na worth it o dapat ipaglaban pa ang isang relasyon? Kung dapat na bang bitawan? Kailan ba ito? Kailan ba masasabi mong tama na? Enough is enough.
0: Starworks, oh. And siya, oh. Mahabol pa sa weekend, oh.
1: Bigyan naman, para sa Mommy Guard. Mommy Guard!
0: Baka pwede pang humabol sa Mommy Guard. Gustong maka-eksena ni Maki si, ano?
1: Jolens! Idol ko yun.
0: Si Jolens, si Najiriko.
1: Oh, yan, si Jiriko, si Jonathan.
0: Jonathan, si Jiri, ano? Jiri-me? May Jiri-me. Mga ganon, eh.
1: Ako talaga dyan, si Ginny Lynn.
0: Si Ginny Lynn?
1: Oh, si Ginny Lynn. Si Jessica. Oh, di ba?
0: Ano pangalan mo ron sa Mommy Guard kapag ka ikinast ka rin?
1: Melanie.
0: Mila! Si Melanie!
1: Oh, ako si Melanie. Para M pa rin, di ba? Melanie. Okay. Melanie.
0: Maki Melanie. Maki Melanie.
1: Ikaw, ano karakter mo doon? Para mas maganda sa'yo yung ano?
0: Ano?
1: GC.
0: GC? Mga tropa nila, Jeremy. Diba? Tropa ni Jericho.
1: Ikaw si GC.
0: Oh. Add kita
1: sa GC.
0: GC ang pangalan ko. Tapos ang spelling talaga, G at C.
1: GC. Isala natin sa GC ito. Add natin sa GC. Si GC at si Melanie. Diba?
0: Tapos leader ako ng ano ng isang organisasyon ng mga tropa-tropa. Ganyan.
1: Ay.
0: Hindi naman kami mga masasamang gang. Ganyan. Mga maluloko lang. Tapos, aliga, sama ka na dun sa GC.
1: Oh,
0: o, GC. Yun pala. Ayan o, si GC.
4: Ay, naku.
0: Punta tayo sa GC. Talagang literal na pupunta, hindi ka i-add.
1: Ah, kasi ikaw si GC.
0: Oh, ako si GC.
1: Ako naman, ang ano ko dyan, kung sa kanya ako magkakarol. Ako si Milani, di ba? Ako si Milani. Ako ang presidente ng Tuda.
0: Ah, Tuda.
4: Ay, naku.
0: Babaeng presidente ng Tuda.
1: Tuda.
0: Yung nakatsaliko pa.
1: Oo, oh, oh, yeah, Tuda.
0: Anong kulay ng tsaliko na gusto mo?
1: Gusto ko purple.
0: Purple!
1: Ito ba si Aron? Kaya naman na magkakwentuhan lang kung sakasakali lang naman. Bakenemen. Diba? Oh, Bakenemen.
0: Diba? Mami guard. Alam mo na.
1: Talaga naman. O siya, sige, sumagot na kayo sa ating love question of the day, ha? Nakapost na po yan sa ating FB page. Nakapin pa yan. Pwede kayo dyan sa comment section natin mag-comment. O kaya naman sa ating FB Live comment section. Nakapin din po dyan sa ating Facebook Live. Ayan, dumarami na tayo sa ating FB Live.
0: Oh, at alam mo ba, yung lagi nakikinig sa atin, si Architect Jeje Pinpin. Aba, eh, nag-celebrate ng third birthday si Baby Scarlett niya. Si Baby Scarlett Pinpin, happy third birthday to you from Mommy and Daddy.
1: Happy, happy birthday, Scarlett. Ano nga na mo ngayon, Scarlett? Meron bang spaghetti?
0: Nagsasalita naman ng maayos yung bata. Hindi naman ganyan
1: mag-salita. Ay, sorry, sorry. Scarlett, ako ito, ang iyong yaya.
0: Si Melanie.
1: Si Melanie.
0: O, si Cassie Bernardo, nandito. Ate Marie, maraming salamat. Araw-gabi.
1: Walang.
0: Party.
1: Yes, party, party. Fernando, Fernando, kuya.
0: Kuya Teban.
1: TGIF daw, oh. Batiin natin si Mr. Oliver Mangunay. Ver Mangunay, avid listener from Bulacan.
0: Yun, at syempre si na Danny Lim. Hello po, ang kulit niyong dalawa, ha. Pa-shoutout na nga po. Oh, mga listening dito sa work. Hello, the Danny Lim at sa mga kasama.
1: Kunti na lang, dumilim na yan.
4: Ay, nako.
1: Danny Lim, dumilim. Kapag ito si dumilim?
0: Sabi niya, actually.
1: Actually,
0: binati mo pa yung kapatid ko, si Dumilim.
1: Ay, nakakaloka.
0: Kasi nga, Dominador ang pangalan.
1: Ah, kaya. Oh,
0: siya si Danilo, kapatid niya si Dominador. Kaya si Dumi.
1: Dumilim. At si Danilim. Ah, ang galing-galing naman talaga ng magulang ninyo.
0: Dominador.
1: Sobrang witty ng mga magulang ninyo. Uh-huh. Team Fruit Salad and Walkout Gang. Good morning, ay good afternoon.
0: Oh,
1: always pa. Present daw dyan sa atin, sa ating FB Live. Sige na, i-share nyo na, ha? At mamaya babatiin ulit namin kayo kung sakasaling makita pa namin kayo dyan. Si Nani Bel Maliwat.
0: Mm-hmm.
1: Ay, si Mami Ana Marie Makabaras Matlanggong.
0: O naman, si J.L. Aquino. Aba, si Manager Tin Hawkson ng 7-Eleven San Mateo. Maraming salamat sa iyong pagtutok.
1: Thank you so much. 11:30 na mga kapatid. Unahin na nga natin ang ating unang sanggo.
0: Ba?
1: Na istoryahan natin ngayon dito sa H2H.
0: Ito na talaga. Okay.
1: Totoo na to. Totoo na yan.
0: 30 minutes makalipas ang alas 11. Lakas na nga po ang inyong mga radyo. Sit backs and relax. Dahil eto na, mayaamin na para sa ating
5: H2H Confessions.
0: Ilang taon din na naging magkarelasyon itong sina Apple at kanyang boyfriend na si Jojo. Dumating yung araw na kinailangan nilang tumira sa bahay ng parents ng kanyang partner. Pero nalaman niyang hindi pala siya gusto ng mga ito nung nandun na siya. Hindi gusto ng mga magulang ni Jojo itong si Apple. Kaya naman kausapin na nga natin, Apple, magandang tanghali sa'yo.
6: Hi, magandang tanghali din po, Kuya Poboy and Ate Maki.
0: Hi! Apple, alam mo, napakaganda ng pangalan mo at inaano pa yan, ano? Kumaga, apple of the eye.
1: Yes.
0: Ibig sabihin, paborito. Mm. Di ba? Pero hindi mo raw naramdaman yan.
1: Hindi ikaw ang apple of the eye ng pamilya nitong ano mo.
0: Nung nakisilong muna kayo at nakitira. Nung asawa mo na ba si Jojo noon o nagli-live-in kayo?
6: Live-in pa lang po kami.
0: Okay, kwentuhan mo nga kami. Bakit nga ba nauwi sa ganun? Ayaw ba ng mga magulang niyan? Baka naman gusto kanila pero ayaw nila yung idea na mag-live-in na kayo. Diba? Okay ka naman nung girlfriend. Kumusta kayo nung girlfriend ka pala?
6: Okay naman po kami. Parang okay naman po yung pakikitungo nila sa amin nun. Hindi po ganun katagal nung nagkaroon po kami ng baby.
0: Okay. Yung pakikipag-usap sa'yo ng mga magulang nitong si Jojo, maayos naman? Boyfriend, girlfriend pa lang kayo? Nababanggit ba sa'yo ni mami niya yung mga ano, yung mga plano niya para sa anak niya, yung mga pangarap niya para sa anak niya rin?
6: Opo, nasasabi naman po niya sa akin nung kami pa lang po, nung single pa po kami, nung wala pa po kaming anak.
0: Oo, meaning gusto ka niya. Di ba? Gusto ka nila. Or medyo hindi rin? Distant talaga sila noon pa lang?
6: Medyo distant din po sila kasi hindi po yung partner ko lumaki sa kanila.
1: Ah, so malayo talaga ang kalooban?
0: Mm-hmm.
6: Yes po.
0: Okay. At itong yung pagli-live-in ninyo, biglaan ba ito? Unplanned?
6: Parang biglaan din po kasi nung nagka-baby po kami, parang gusto po nila is nakabukod na po kami. Yun din po yung gusto ng family ko.
0: Oo. Pero ano nangyari? Bakit kayo nag-resort na makituloy muna sa bahay nila, Jojo?
6: Nagkaroon po kasi kami ng financial problem. So kailangan po talaga namin maghanap ng lilipatan. So doon po namin, or sila po nag-suggest na doon po kami tumira pansamantala.
0: Ah, okay, inaako na kayo, di ba? Inimbitahan naman kayo. Nga lang, yun, inimbitahan kayo. Kwentuhan mo nga kami, ano naman yung mga eksena nangyari nung nandun na kayo? At may baby na ba kayo nito?
6: Yes po. Nung lumipat po kami sa kanila, may baby na po kami nun. So, nagkaroon po ng issue between sa akin saka sa in-laws ko po. Nung parang nagkaroon po ng issue sa pera. Parang nung nandun na po kasi kami, parang ilang beses po kaming nawawala ng pera, ganyan. And parang pag sinatanong po ng partner ko, if nakita po nila, parang sinasabi po nila bakit daw po silang pinagbibintangan. And after nung ganong issue, doon na po nag-start na parang iba na po yung pakikitungo nila sa amin.
0: Pero sino pa ba mga iba niyong kasama sa bahay?
6: Bali, yung kinakasama po ng mother-in-law ko po, parang buong family po niya. Yung mga anak po niya, and then yung mga anak sa una nung kinakasama po ng mother-in-law.
0: Di ang dami-dami pala mga tao. Okay. Yeah, maraming tao ron sa bahay na suspect kung sino mang kumukuha ng pera ninyo.
1: Nawawalan kayo eh.
0: Hello? Apol?
1: Apol!
5: Ano natin?
0: Alam mo yung kanta nito? Danhill. Danhill. Kanta ni Danhill. Apol all over again.
1: Hindi ba yung ano? Hindi ba yung appalling for you?
4: Ay, nako.
0: Finally.
1: Magaling po.
0: No, pero sige. Yun yung naging issue, no? Merong mga nawawalang, ano ba, pera lang ba ito? Gamit lang ba? Kasi nakituloy.
1: Dahil nakikitira sila. Mm-hmm. So, sino ba nawawala ng pera? Sila ba?
0: Sila Apple.
1: Tapos pag nagtatanong sila, nagagalit kasi parang pinagbibintangan, gano'n ba yun? Hindi naman masama yung magtanong ha. Tatanong na naman, baka nakita. Diba?
0: Baka nawalis.
1: Baka naman baka na-misplay sa bulsa. Diba? Na-misplay sa tukador ninyo. Diba? Hindi naman masama magtanong. Magtatanong lang naman, hindi naman pinagbibintangan yun.
0: Correct. Naputol lang yung pagsasabi ni Apple.
1: Baka binaba ni Apple kasi narinig siya. Bakit naman pinagbibintangan nyo na naman ako? Tumatalak na naman yun. Mother-in-law ba?
0: Mother-in-law niya, pero si mother-in-law ay may ka-live-in.
1: Iba.
0: At yung pamilya niya rin.
1: Ang dami nila sa bahay kasi. Marami. Alam mo, nakakaano din minsan talaga pag marami kayo sa bahay, no? Wala kang sarili mong desisyon, hindi ka makakilos ng maayos, di ba?
0: Of course, kailangan natin. Pinalaki naman tayo na kailangan natin makisama.
1: Oo, pero kasi pagka ganyan, may sarili ka ng pamilya.
0: Yun ang mahirap na.
1: Ang hirap makisama ng ganun, makipisan. Ang tawag doon, di ba, makikipisan ka. So kapag hindi ka makakilos ng maayos.
0: Siguro kung maikling panahon lang,
1: pwede naman.
0: Okay yun.
1: Okay. Kumbaga habang naghahanap ka lang ng ano, 'di ba, ng matutuluyan pansamantalaya, pansamantala. 'Di ba? Pero kumpag pang pansamantagal,
0: naku,
1: ang hirap niyan, oh, 'di ba? Mm. So dapat meron talaga kayong sariling space para kahit di ka magugas ng pinggan sa tamang oras.
0: Okay lang.
1: Tapos lang, wala lang.
0: Delay mo lang.
1: Pagod ka eh. Gusto ko, maghugas ako dyan, di ba? Oh. Walang sisita sa'yo, walang magsasabi na, baka patamad naman to. Yan. To.
0: Kasi mga simple-simple yung mga komentong ganun, lumalaki ng lumalaki.
1: Oo, totoo yan. Hmm. Kala mo, di ba, sinabi lang na ganito, pinaalalaan ka lang, pero ang sama na ng loob mo agad niyan, pagka ganun.
0: Minsan nga, may nalaman nga ako, may nagtampo, lumapit sa akin, isang kakilala ko. Galit na galit, nagtatampo siya, hindi raw siya tanggap dun sa bahay. And sabi lang naman, parang yung nakikituloy sila sa mga in-laws niya.
1: Oh.
0: Sabi lang nung kapatid nung asawa niya ay, sinong, kaninong ano to, pinagkaanan to?
1: Pinagkainan.
0: Kaninong pinagkainan to, hindi pa inano. Ganun lang yung komento.
1: Hindi inurong.
0: Hindi niligpit. Mm. Diba nandun sa ano, sumamaan loob. Eh sabi ko, bakit? Yun lang naman pala yung sinabi. Gusto niya lang malaman. Eh may iba rin mga anak niya ba? May sariling anak din dun eh.
1: Oh.
0: Diba anak niya ba yung tinatanong? Kasi guilty ka.
1: Oh.
0: Sabi ko, yan ang sinasabi.
1: Kahit naman sarili mo yung bahay, magtatanong ka rin, ba't diniligpit to?
0: Sino pang,
1: diba?
0: Pinagtagal niyo pa? Ano na lang to? Platito na lang, di ba?
1: Hindi pa hinugasan.
0: Isa na lang dyan, pinalanggam nyo pa. Pinalanggaman pa, ewan.
1: Ay, nako, nakakaloka. Andyan na ba si Apple?
0: Yeah.
1: Apple and for you.
0: Apple all over again.
1: Apple, ba't naman nawala ka? Ano nangyari? Nahuli ka ba?
5: Napindot po ng anak ko.
1: Napindot.
0: Haba ng kamay ng anak mo, ha? Alam mo, Apple, kapag ganyan kang kausap, kahit ako binanaan mo, ako, ha? Bigla mo akong inaalisan, ha? Tagal-tagal mo ba, mali?
1: May pagkabastos ka, ha?
0: Ay, hindi.
1: Charing-charing gola lang, Apple.
0: Okay.
1: Joke lang.
0: Sige. Diyan ka pa ba nakatira? Nasa kanila ka pa ba?
5: Hindi na po.
0: Hindi na.
5: Nasa padal na po ka ng parents ko.
0: Ayan. Okay. Sige, maluwag nating mapag-uusapan na ito. Sabi mo may mga nawawalang pera kayo ni Jojo doon sa kwarto ninyo. Di ba?
5: Apo.
0: Which is supposed to be your private area naman. At minamasama nila na itinatanong ninyo. Pero kayo ba nag-uusap ng maigi ni Jojo na kailangan ba nating i-address agad ito sa pamilya ko? Or sandali, hanapin natin. Baka naman na-misplace nga natin.
5: Nag-uusap naman po kami noong time na tapo namin itanungin yung parents niya po. And then, parang hinanap na po muna namin kung saan po ba na ilagay, baka na isabi lang po. Pero nung hindi po talaga mahanap, doon na po kami nag-start magtanong doon sa kapatid niya, sa mama niya, doon sa tito niya.
1: Magkano ba nawala?
5: Kung nakita po na nila yung pera.
1: Magkano ba?
5: Nasa 1,000 po eh.
0: Oo nga.
1: Magkano? Exact.
5: Nasa
1: 3,000
5: po.
1: Uy, malaki din.
0: Malaki yan. Para sa nag-uumpisa at meron nga silang financial problem noon. Kaya nga sila nakitira eh.
1: At saka yung 3,000 na yun, malaki yun. Malaki yun para ma-misplace ha. Okay lang 1,000, ma-misplace mo, di ba? Kasi pwedeng nalaglag, pero yung 3,000.
0: Okay. Isang beses na nangyari yan or marami?
5: Parang dalawang pesa po siya nangyari. Yung una, medyo small amount lang po yung nawala, ganyan. And then yung huli, ayun po yung 3,000.
1: Nako, may kumuha talaga.
0: Meron talaga
1: yan. May dumali. Sino ang ano nyo? Sino ang hinala ninyo?
0: Apple, wag mo sabihin. Si Jojo pala. Si Jojo rin ako. Di ba si Jojo? Yung asawa mo?
5: Hindi.
0: Okay.
1: Sino ang hinala nyo?
5: Meron po kaming hinala na baka yung sister po niya since wala pong trabaho yung kapatid niya and parang nagkakaroon po bigla ng pera pag nawawalan po kami.
1: Ganun.
0: Baka nanlilibre pa.
1: Oo.
0: Nanlilibre. Nanlilibre naman ba pag may pera siya?
5: Hindi po.
0: Hindi yun. Oh, yun ang masama eh. Maganda yung ano, ninakawang ka pero nailibre ka naman.
1: Yung sister niya na walang trabaho pero...
0: Nagkakapera. Pag nawawalan sila.
1: Pag nawawalan kayo. Uy!
0: Baka naman nagkataon lang. Coincidence?
1: Congrats ha, kasi pinasweldo niyo eh. Kahit di siya nagtatrabaho.
0: pero ito ay duda lang. Masama ang magbintang.
1: Wala pa naman pruweba diba? Talaga.
0: Nagkaroon ba kayo ever ng pruweba?
5: Wala po. Hindi po kami nagkaroon ng solid na evidence dun sa sister niya.
1: Okay.
0: So ano na lang ang ginawa ninyo?
5: Parang pinalampas na lang po namin kasi pag every time po kasi na-open up yung ganong issue, parang kami po yung lumalabas na masama.
1: Siyempre kasi isipan kayo, di ba, na parang ba't ka nagbibintang? Kayong may hawak ng pera na yan, bakit di nyo sinupin?
0: Tapos ito pa ang masakit dyan.
1: Pa kayo.
0: Nakikitira na nga lang kayo eh.
1: Oo, di ba? Di naman porky nakikitira, nakikigamit din kayo ng pera. Di ba? Hindi naman ganun yorn.
0: Pero ito pa, yung isa ko namang tanong. Sa pakikitira nyo ba doon sa in-laws mo, Apple, kayo ba ay nagko-contribute din?
1: Yes, ayan.
5: Opo. Every time po na sumusweldo po ako, nung ako pa po yung nagtatrabaho sa amin. Pag wala po silang ulam, kami po yung bumibili. And
0: kuryente.
5: Sa bahay-bahay po, tumutulong din po kami.
0: So, masasabi mo na hindi ka naman nagpabaya sa mga responsibilidad either financially at yung serbisyo, yung ambag din doon sa bahay na tinitirhan ninyo.
5: Apo, hindi naman po ako nagkulang sa pakikisama sa kanila.
0: So kayo ni Jojo, syempre pamilya niya pa rin yun eh. Kahit sabihin mong medyo hindi siya doon, sabi mo hindi doon lumaki ano, si Jojo nung bata siya. Kumusta yung relationship ninyo? Lagi ba siyang nasa tabi mo para ipaglaban din kayo bilang pamilya? Or minsan, siya na nagsasabi, teka lang, daan-daan naman, pamilya ko pa rin to eh. Ba? Diba? Kung meron kang hindi magandang sinasabi.
5: Okay naman po kami ng partner ko po. Bale, parang lagi na po pinagtatanggol din sa parents niya. Parang doon nga din po nagkaroon din ng issue kasi bakit ako po yung kinakampiya nung partner ko and sila po yung pamilya.
1: Ay, malamang. Ikaw yung partner eh. Diba? Kung meron kakampi sa'yo, yung partner mo rin. Kala nga namang kampihan ka ng kuya ng partner mo, di ba? Yeah.
0: Pero syempre, iba rin naman kasing usapan, yung nagiging reasonable lang. Di ba? Sino ba yung may katwiran? Eto nako, di ba? Sa may tamang katwiran. Ganong klase ba ng tao itong si Jojo at hindi naman siya sa side na lang sa'yo kahit wala ka naman talagang punto? Ha? Ano ba yan?
1: May nagpupukpok.
0: Galit na ba yung anak mo? Hello, Apple.
5: Hello po.
0: Hindi naman ba ikaw yung pinukpok?
1: Oo nga. Nagkakarpintero ka ba ngayon?
0: Naglalaro eh. Ilang taon na yan si baby? Ha? Tunog baby pa itong nandito eh.
1: Gaano kalaki na ba si baby? Ilang taon na siya?
5: Isang taon po.
1: Isang taon na, kalikutan pa yan.
0: Siya yung nag-iingay?
5: Tapos.
1: O ngayon, paano mo nasabi na ayaw sa'yo ng magulang niya? Bukod dun
5: parang
1: sa...
5: Parang every time po kasi na...
1: Sige, go.
5: Parang kahit po kasi kumilos po ako sa kanila, maaga po ako nagigising kaysa sa kanila, parang every time po may nasasabi at may nasasabi pa rin po sila.
1: Like? Ano sinasabi sa'yo?
5: Pag nagluluto po kasi ako, bale, sinasama ko na po yung panggabi namin para hindi focus na lang po ako dun sa anak namin maghapon. And then, sinasabi po nila na tamad daw po ako, hindi ko daw po inaasikaso yung anak ko, ganyan.
1: Ay, bakit? Ano ba nakikita nila na ginagawa mo? Bakit sinasabihan ka nilang tamad? Nakikita ka ba nila nakahilata?
5: Kasi pag umaga po, parang tinatapos ko na po yung gawain ko para nakafocus na lang po ako dun sa baby ko. Parang pag nakakatulog po, dun lang po ako nakakapagpahinga.
0: Siyempre,
1: sasabayan mo yan. Diba? Kasi ikaw naman ang mawawalan ng tulog, manghihina ka naman. Hindi nila naiintindihan yun. Buti nga, ginagawa mo na agad yung mga gawain mo eh. Diba? At least maagap ka.
0: Pero
5: kasi sila po kasi maghapon may ginagawa. Kaya parang Siguro iniisip na lang sila sa kanila unfair kasi maghapon sila may ginagawa. Ako natapos na yung gawain ko sa umaga.
0: Ano bang maghapong ginagawa nila? CCTV ba sila?
1: Ikot-ikot.
0: Na maghapong naka-observe. No? Nakaganyan, no?
1: Umuronda.
0: Pero doon ba sa...
5: Parang may...
0: Ano? Go.
5: Parang may farm po kasi sila. So parang yun po yung pinagkakakitaan nila.
1: May ano?
5: May farm po, mga hayop po.
1: Ah, may farm.
0: Okay. Doon ba sa mga inihahanda mo para sa buong araw, sabi mo, dyan sa pagkain, kasama ba yung pamilya ni Jojo doon? Or sa inyo lang na pamilya nila Jojo?
5: Nung nawalan po kami ng pera, parang isinadjust po nila na bumukod na po kami ng pagkain. Kaya nung time na po na yun, yung niluluto ko po is pang sa amin lang po.
0: Tanginyo lang. Pero hindi kayo nagpapabaya doon sa responsibilidad na iba sa bahay. I mean, kung maglilinis ka ng kwarto, linisin mo na tong lahat kasi lumabas na yung alikabok eh. Mm. Di ba? O, linisin mo na yung mga dadaanan mo. Ganun naman. O hindi?
5: Opo, ganun naman kung magawa ko sa umaga.
0: Oh, okay. Talaga medyo may... Ito lang ano, it only shows, lalo na sa ating mga tagapakinig na mahirap makisama. Lalo na kapag ka hindi ganoon ka lawak yung pangunawa nung pinakikitirhan mo.
1: Oo.
0: Diba? Hindi naman ibig sabihin na masama silang tao. It's just that meron lang silang mga standards o mga nakasanayan din kasi sa loob ng bahay na kapag ka nakita na halimbawa o sa buong maghapon, ano yung binabanggit mo? Nasa farm sila ng halos buong maghapon. Pero kapag ka ikaw nakita, nandun lang sa bahay, pero hindi nila nakita na nagawa mo na yung mga gawaing bahay at inaalagaan mo natural yung anak mo, baby pa.
1: Tapos sinasabayan mo ng pahinga, hindi nila talagang maiintindihan
0: yun. At sasabihin na tamad ka.
1: Oo. Kasi nga, mas nagpo-focus sila dun sa kumikilos at gumagawa, gumagalaw, may ginagawa.
0: Sanay sila nandun, nasa labas, nasa ano.
1: Eh, ikaw kasi, di ba, iyan ang ano mo eh. Gagawin mo sa umaga lahat para makapag-alaga ka ng bata. Pag natulog, matutulog ka. Sasabay mong pahinga kasi hindi naman ang bilin ng iba eh. Hindi naman ang bilin ng mga matatanda eh. Pagka natulog yung anak mo, sabayan mo, huwag kang kumilos. Huwag kang magtrabaho.
0: Di ba, breastfed ka ba?
5: Hindi po, formula po.
0: Oh, formula. Yung mga ganyan. Pero 'di ba sa mga breastfed nga, huwag kang papa-stress, papangit ang kalidad ng
1: gatas,
0: huwag kang papakapagod masyado.
1: Minum ka na maraming sabaw, mga ganun, pampagatas.
0: Kakabagin yung anak mo. Ayan, may mga ganun eh, pinagbabawal sa mga ano yan, breastfeeding moms.
1: Pero okay. Sila hindi nila maintindihan siguro dahil nga siguro ano, mga very hardworking people.
0: Yes. Pero mababait naman. Ultimately, sina Bienan, it's just, dun lang talaga sa pakikisama mo.
5: Parang 50-50
0: po. Sige, ilabas mo yung nasa dibdib mo. Sabi mo yung magagandang side nila, sabi mo rin yung, yun na, yung mga hindi nga kagandahan na natuklasan mo. Sige.
5: When it comes to sa pag mayroon po silang handaan, ganyan. Sinasama naman po kami doon sa pagkain. Bali, hindi na po nila ako pinagluluto. Parang, kung pag meron po sila, binibigyan naman po kami. Pero yung downside po kasi sa kanila, parang utang na loob na po kasi lalakos na ganun.
0: Utang na loob. At papaano mo maibabalik yung utang na loob na yun?
5: Pag meron po kami, binibigyan din po namin sila.
0: Eh, di ba ganun naman talaga?
1: Returning the favor.
0: Lalo kung
1: reciprocation.
0: Kung pagkain naman yan. Pero hindi naman pwede na... Hindi naman siguro kayo inoobliga.
5: Opo.
0: Hindi naman, ano?
5: Hindi naman.
0: O kasi ganun, kung may handaan sila, syempre damay na kayo. Eh, kung may handaan kayo, eh, bago makarating sa ibang tao, sa labas ng bakurang ito, eh, syempre ito mga kamag-anakan nyo muna. Di ba dapat ganun naman? At hindi utang na loob yun. Kagandahang loob yun. Diba? Ayan, baka meron lang kayo talaga mga hindi pagkakaintindihan dahil naiirita na kayo sa isa't isa.
1: Tsaka baka maingay kayo dyan masyado. Baka naiingayan. Siyempre, pag mga matatanda na, di ba, medyo irritable na sa mga maiingay. May baka ba naiingay, naguguluhan.
0: May mga ganun. Ano sa tingin mo?
5: Actually, mas maingay po sila kaysa sa kami.
1: Ah, mas may oh, bumukod na nga talaga kayo.
7: Bumukod na.
1: Kailan niyo ba plano bumukod ng asawa mo?
0: Nakabukod na.
1: Kailan niyo naisipang bumukod? Anong taon to?
5: Parang yung kami po ba yung magkakasama po daw kaming pamilya?
7: Yes,
1: oo. Oh. Siyempre, oo.
5: Bali, sa ngayon po kasi hindi po kami nakabukod na kami lang po. Bali, kami po ng anak ko is nasa order po ng parents ko and then siya naiwan po dun sa sa parents ko.
1: Nagkaiwalay kayo?
7: Ba't nagkaganon?
5: Oo po.
7: Ba't ganon ang natian?
5: Hindi po kasi para makabukod na po kami.
7: Hindi mo na kinaya na makisama?
5: Hindi na po eh.
1: Uh-huh. Eh, ba't yung asawa mo hindi makisama dyan? Ba't di na lang sumama sa'yo yung asawa mo dyan?
5: May problem din po kasi sa side.
1: Parehas kayo may problema sa mga magulang.
7: Ano naman problema ng magulang mo kay Jojo?
1: Oo.
7: Sabi mo kanina, hindi ka iniiwanan ni Jojo kapag ka may problema o kinukontra ka ng pamilya niya.
5: Wala naman pong problema sa partner ko po, pero doon po sa side naman po namin, okay naman po yung parents ko sa kanya, pero yung tita ko po kasi na may-ari po ng bahay is hindi siya ganun ka-gusto.
7: Bakit?
5: Nabuntis po kasi ako agad nung pagka-graduate.
7: Oo. Nakagraduate ka, di ba? Nandyan na si baby.
1: Oo. Mm-hmm.
7: Ano pang issue ni tita?
1: Kinakagalit, oo. Magulang mo ba siya? Charot.
7: Hindi, tsaka mas mainam siguro na yung buong pamilya, no, turuan mo yung bata na na-sermon na muna eh, na alam na yung punto mo, alam na nila yung mali nila, nahirapan na nga sa buhay eh. So anong gusto ni tita?
1: Ano pang point ni tita sa paggagalit niya?
5: Bali, ang gusto po kasi niya, pag nagkaroon po kami ng pamilya or sariling pamilya, is nakabukod na po talaga. Eh ngayon po kasi, parang, ayun po, kulang po kami sa budget ang pabukod. Kaya, hindi po muna kami nung anak po. Pero, yung parang condition po niya, is sabi lang po ng anak ko. Hindi kasama yung part.
1: Oh. Ay.
7: Akala ko, ex ni tita si Joa mo. Kaya hindi niya matanggap na
1: baka may gusto si tita. Charot, hindi. Joke lang.
7: Pero hindi, kasi hindi mo na maibabalik yung dati. Diba? Yun lang naman.
1: Pero valid naman yung reason ni tita.
7: Salamat. Tinutulungan kayo ni tita. Pero may mga kondisyones palang iniwanan. Pero I hope, maipakita nyo rin, maipakita rin ni Jojo na, diba, sinusubukan niya, you're trying your best para itaguyod ang pamilyang ito at yung kondisyon niya will serve just as a challenge.
1: Yes.
7: Para maging hindrance naman. And sana ganyan din naman si tita kung paano niya titignan ito. Si Jojo ba ay pwede naman bumisita sa inyo dyan?
5: Opo, pwede naman po.
7: Pwede na bisita lang, bawal lang overnight.
1: Mm-mm.
5: Yung tito ko kasi is nasa abroad, so pwede po overnight, pero yung titira po is bawal talaga.
7: Ayaw niya.
1: Pero
7: siguro until such time na mapatunayan nyo ni Jojo na kinaya ninyo, di ba? Gusto lang siguro ni tita, gusto ko safe na yung pamangking ko tsaka yung
1: Gusto lang siguro makita ng tita mo nasa mabuti kang kalagayan, na matuto kang, alam mo yun, maging responsable, lalo na si Jojo kasi siya ang padre de familia, di ba? So, kailangan nyo ipakita yan. Take it as a challenge nga.
7: Oo.
1: Na patunayan kay tita na kaya ninyo, na responsable kayong mga magulang, na aasenso kayo sa pamamagitan ng pagsusumikap ninyong dalawa.
7: Oo. Tsaka ang punto ni tita rito, hindi ko na, may kakayanan ako na tulungan kayo, pero ayokong gawing convenient ang lahat para sa inyo. Dahil mahal kita eh.
1: Oo.
7: Dahil mahal kita, pamangking ko.
1: Oo.
7: At wala naman akong choice, mamahalin ko na rin yung pinili mong partner mo.
1: Oo.
7: Nagigets naman ni Jojo yan o may sama ng loob on the side?
5: Nagigit
7: ko
5: naman po.
7: Nauunawaan niya at patutunayan niya na kaya niya.
1: Kasi gusto ni tita siguro ipakita sa inyo na hindi ganito kadali ang buhay. Kaya hindi ko para ipakita sa inyo na convenient na ganito ang gagawin niyo. Ay, nandiyan naman sila tita eh. Ay, nandiyan naman sila mama eh. So, pinapakita sa inyo ng tita niyo na hindi porke ganito na may tumutulong sa inyo, eh, magpapakaganyan-ganyan na kayo, papakakampante na kayo.
7: Yes.
1: Hindi madali ang buhay. Pinasok nyo yan, dapat maging responsable kayo at panindigan ninyo kung ano yung nangyari sa inyo. Ganon. Ganon yun, Apple.
7: Malinaw yan sa inyong mag-partner, ano?
5: Ayos.
7: Oh, na hindi kayo inaaway, hindi siya ayaw ni tita. Gusto lang niya na i-challenge na hindi, taguyod mo na dapat magkaroon ka ng sarili mong lugar. Mm-hmm. Alam mo, yan din ang ano, no? Personally, yan din ang challenge ng mga magulang namin sa amin.
1: Yeah.
7: Kasi para nakapagpundar sila. Mm. Kasi galing sila sa hirap eh.
1: Mm.
7: Pero yung sasabi mo, pwede ba akin na lang tong piece of land
1: naku,
7: na ito?
1: Naku.
7: Sabi, ay hindi anak. As much as possible, dapat kayo ay magpundar ng inyo.
1: Tama,
7: i-encourage mo yung anak mo. Mahal ko kayo, pero in cases of emergency, tsaka lang natin pag-usapan yan. Pero kung kaya mo, magpundar ka ng sayo.
1: Yes.
7: Oh, yun yun. Hindi para pahirapan ka, kundi para malaman mo yung hirap ng pagpupundar ng ganito. At ganun din, hirap ng pagtataguyod ng pamilya.
1: At saka yung halaga.
7: Mm-hmm.
1: Halaga ng ipupundar mo.
7: Oh.
1: At yung pagiging ano nga, yung responsable.
7: Yeah.
1: Doon ka tuturuan ng pagiging responsable. Ganun din yung sa mga magulang na, ni Jojo.
7: Oh. Diba?
1: Baka ganun din, kaya may naririnig ka ganito at nasasaktan ka. Kasi nga, hindi mo pa matanggap sa sarili mo na andito ka pa.
7: Kailangan diba? Makisama,
1: na kailangan mo pang makisama at kailangan mo pang magsumikap pa kasi malayo ka pa doon sa ini-expect nila sa inyo na magawa ninyo.
7: Mm.
1: O, challenge nga yan.
7: Challenge.
1: Challenging talaga yung mga nangyayari sa inyo.
7: Mm.
1: Mm-hmm.
7: Ang hindi lang siguro challenge sa mga pinag-usapan natin ay yung nakawan.
1: Yun. Yung nawawala ng pera.
7: Nag-iipon ka na nga, nakuha ng kapa. Eh, hindi siya. Challenge yun.
1: Hindi.
7: Baga, uy, nasan yung inipon ko dito? Hanapin mo.

0: ano po, parang nag-stop po siya ng second year college.
1: Okay. Ayan, pero parehas naman kayo naghahanap buhay.
0: Yes po.
1: Yan. Mm. At meron kayong magandang plano para sa binuunin yung pamilya?
0: Yes po, meron.
1: Lahat naman yan. Mm. Di ba? Dapat meron tayong magandang plano. Pero dito sa nangyari sa'yo, sabi mo nga ay nagalit ang mga mahal ninyo sa buhay dahil right after graduation, nabuntis.
2: Boom, boom, boom ka na agad.
1: Alam mo, biro kasi ng mga matatanda yan, di ba? Mag-aral muna kayong maigi. Kung gusto mo, pagka-graduate mo, magpakasal ka na kinabukasan, mag-asawa kinabukasan. Pero sa inyo, literal na nangyari.
2: Mm-mm. No? Buntis.
1: Oh. Pero ano ang maipapayo mo sa mga kabataan na mga nakikinig sa atin ngayon? Okay, dito sa hirap din ang dinanas mo, biruin mo, college graduate ka, nahihirapan ka, paano makisama. Go ahead, you address it doon sa mga listeners natin na mga masyadong gigil na gigil sa pag-ibig kaysa gigil sa pagkuha ng kanilang mga diploma.
2: At pagtatrabaho.
1: Pagtatrabaho. Go ahead, Apple.
0: Sa mga kabataan na listeners po natin, before po kayong magplanong magkaroon ng sarili pamilya, ang gawin niyo po muna is mag-enjoy po muna kayo na single kayo, wala kayong anak, at kayong dalawa pa lang po. Kasi once na nagkaroon po kayo ng pamilya together, hindi na po magagawa yung mga gusto niyong gawin, kahit gustong-gusto mong gawin yung isang bagay, may mga pumipigil po sa inyo. So, suggest ko rin po is maghanap, if ever na wala pa po kayong partner, maghanap po kayo or huwag po niyong maghanap agad-agad. Kasi darating din po yung tamang pag-ibig para sa inyo.
2: Huwag mamadali, kumbaga, yeah. No? Huwag magmadali. Yeah, enjoyin lang.
1: Huwag magmamadali. But of course, hindi naman sa pinagsisisihan po ni Apple ang pagkakaroon nila ng maagang baby nitong si Jojo. It's just that, di ba, challenging kasi. Mm. Mahirap kung walang preparasyon. Tayo for the future. Ayan, but of course, ramdam ko naman na mahal nyo itong si baby ninyo at mahal nyo ni Jojo ang isa't isa. Diba?
2: Mm-hmm.
1: Pero it could have been better kung mas nakapag-prepare pa ng ilang taon pa. Yun, yes. Lang naman ang punto natin dito. Maraming salamat sa pag-share ng iyong kwento, ano? Apple, meron ka ba mga gustong batiin?
0: Wala naman po.
1: Wala naman. Yung mga in-laws mo, baka gusto nang mailabas yung...
2: Yung 3K.
1: Wala na? Balato mo na yun?
0: Wala
1: na. Balato mo na. Okay. Apple, maraming salamat sa'yo. At alam ko talaga medyo ang ano, Maki, ang galaw ng mga kamay ngayon ni Apple dahil meron nangungulit na baby sa kanyang tabi.
2: Kanina nga maingay eh.
1: Yes. Sige, at 2 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali, tuloy na muna natin ang pagbibigay ng awitin para sa kwento ni Apple dito sa H2H Confessions.
3: Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Bet88.ph, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: I grew.
1: Phil First, Phil Life, Phil Care, Phil Plans for insurance, healthcare, and pre-need plans.
2: Rise to the summit, train club. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
3: The right hydration matters to perform,
4: to win,
3: to rise above challenges.
5: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
3: Fuel your peak
4: with the right hydration,
3: with the right minerals.
2: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit.
3: Summit Natural Drinking Water.
1: Rise or shine, rise to the summit with Summit Water. The right hydration, the right minerals. DJ Popoy, DJ Makirena, heart to heart, sa 105.9 True FM.
6: May kwento ka? Ikwento mo na. At hanapan natin ang kantang swak sa'yo. Kwento mo, LSSO.
7: Grabe naman yung pag-fade ng camera. Kwento mo, LSS ko, sa oras na...
8: Nakita ba yung pagmumuta mo?
7: Grabe naman, napaka-zoom naman ng camera. 12:17 ang oras, mga kapatid, para sa ating kwento mo, LSS ko. Pwede ba zoom out? Para hindi oras, kita yung
8: Oras na para i-check ang ating mga mata kung may muta.
7: Check natin.
8: Nakita eh, no?
7: Kitang-kita sa camera, pag-fade out na ganun. Okay, para sa ating kwento mo, LSS ko, mula kay Ruby, Maring Ruby ng Taguig. Ang sabi ni Maring Ruby sa atin, buntis ako.
8: Oh.
7: Pero buntis din ako sa ating buntis Congress.
8: At dito naman po ang magpapacheck ng mga matatabang lupa.
7: Grabe, may buntis na nung kapitbahay, not just one but two.
8: Mm-hmm.
7: Okay, Makirena at Popoy, pumatol po ako sa katrabaho kong may asawa na. Tawagin na lang natin siya sa pangalang si Andrew.
8: Mm-hmm.
7: Alam kong may asawa si Andrew pero pumayag pa rin ako na magkaroon kami ng relasyon sa kabila ng sitwasyon naming dalawa. Ang sabi kasi niya, malungkot siya. Malungkot kasi si Andrew, Maki at Popoy.
8: Uh-huh.
7: Actually, pareho kami.
8: Aba.
7: Ako kasi kahihiwalay ko lang sa ka-live-in partner ko. Pero si Andrew naman, buntis daw ang asawa niya.
8: Oh, buntis pala asawa? Ba't nalulungkot?
7: Malungkot daw siya kasi buntis ang asawa niya. Hindi raw siya makaisa.
8: Oh, ganun? Pwede.
7: Oh, pakababaw naman.
8: Depende sa kondisyon, ano, ng buntis.
7: Malungkot ang asawa. Ay, malungkot siya dahil buntis ang asawa, hindi siya makaisa.
8: Mm-hmm.
7: Baka sensitibo na ang pagbubuntis. Diba?
8: Yes, bawal.
7: Noong una, akala ko biruan lang. Pero nauwi ang lahat sa totohanan. Hanggang sa malaman kong buntis na rin ako.
8: Nako.
7: Surprise!
8: Biruan lang? Tapos, tsaka mo na laman, nakababa na yung salaway? Biruan pa ba ito?
7: Biruan, tapos nauwi sa totohanan, tapos nagkabuntisan na.
8: Mm-hmm.
7: Sinabi ko ito kay Andrew, pero nahirapan siyang i-process ang lahat at magdesisyon. Nahihirapan ako sa sitwasyon namin ngayon, Maki at Popoy. Gusto kong ituloy ang pagbubuntis ko, syempre. Kaya lang, paano naman ako? Paano ang magiging anak ko? Paano na kami ni Andrew? Damayan niyo naman po ako, Ruby ng Taguig City.
6: Kwento mo, LSS ko.
8: Yan ang mahirap sa'yo, Ruby. Nung ginagawa niyo yan, nung malulungkot kayo, hindi niyo kami dinadamay. Tapos may problema na.
7: Tsaka nyo kami dadamay.
8: Damay naman kami.
7: Kung ginagawa nyo yan, sarap na sarap kayo. Hindi nyo kami sinasama.
8: Eh, di sana. Kayo. Nasarapan din kayo.
7: Oo. Sa mga eksilangan ninyo. Ano kung dalawa kayo, dalawa lang kayo. Napaka-mukha sa sarili nyo. Tapos ngayon, papadamay kayo sa amin. Teka lang ah.
8: Kalma. Maki, alam mo, minsan talaga, kaya lagi natin sinasabi na nasa huli yung pagsisisi kasi mali tayo kapag tinatanong natin yung mga sarili natin, kapag gagawa tayo ng mga malalaking desisyon.
7: Yes.
8: Katulad nito, i-welcome ko ba ang isang tao na alam ko naman na meron ng responsibilidad, meron ng asawa at that. Magaganda ha, yung mga tanong dito sa bandang huli nitong Ruby. Ayan, paano maging anak ko, 'di ba?
7: Paano na kami ni Andrew?
8: Paano na kami ni Andrew. Dapat yan yung tinanong mo sa sarili mo.
7: Totoo
8: bago yan. Mo ibinuka ang
7: matres,
8: pisngi ng langit.
7: Ba- diba? Bago mo pinalusot at pinalagos sa lagos ni Lad ang baha.
8: Bago mo pinabiyahe ang MRT at LRT sa hindi tamang oras. Diba? Yun yun eh, Ruby.
7: Bago mo ipinasok at itinusok ang espada ni Panday sa batong buhay.
8: Batong buhay? Pwedeng panghilod yan.
7: Tumutunog pa gano'n.
8: Oh, di ba?
7: Dapat nga.
8: Itinanong mo muna sa sarili mo, sandali. Kapag ka ba, ibinigay ko kay Andrew yung hinihiling niya dahil hindi siya makascore sa asawa, dapat naisip mo na yan nung una.
7: Tama.
8: Di ba? Bago mo iniisip na, naku, paano kapag ka nakabuo kami? Di ba parang dun pa lang, binibigyan mo na ng pressure yung sarili mo, ay, komplikado ito.
7: Yes.
8: Hindi na, isasara ko ang pintuan ng langit sa kanya. Hindi siya makakasilip.
7: Isasara ko ang entrance.
8: Oo. Ni sa ulap, hindi siya makakarating.
7: Tama. Diba? Totoo yan, Popoy. Kasi tayo, no? Kadalasan ganyan nga tayo. Diba? Hindi natin iniisip yung mga ginagawa natin. Kadalasan. At kadalasan...
8: Iniisip naman.
7: Iniisip, pero...
8: Mali yung proseso eh.
7: Mas nauuna yung kagustuhan natin.
8: Yan. Uh-huh.
7: Kahit mali, inuuna pa rin natin kagustuhan natin kaysa dun sa kagustuhan natin na maging tama yung ating mga desisyon at ating mga ginagawa. No?
8: Mm-hmm.
7: Mas nauuna yung maling desisyon.
8: Uh-huh.
7: Kasi nga... Sharap eh.
8: Sarap.
7: Diba? Sharap.
8: Oo,
7: hindi mo alam eh. May kapalit yan na ano. Correct. Ganyan nga, pagdurusa, hirap.
8: At ito yung ano eh. Kasi nga, anong tawag mo rito? Bahala na. The bahala na attitude.
7: Mm.
8: Bahala na kumabuo, bahala na kumahuli, bahala na si Batman.
7: Mm.
8: Diba? Yung mga ganyan, bahala na.
7: Oo. Mm. Doon tayo kasi ano eh, nag-cling sa sarap. Hindi natin inisip yung resulta. Diba ganyan tayo, kapag ka nagkakaanuhan na, nagkakabistuhan na, nagkakalagay na sa alanganin, tsaka tayo mararatel, tsaka tayo matataranta na parang, ano gagawin ko, ganito, ganyan. Pero sa umpisa, hindi mo inisip kung anong kahihinatnan.
8: Yes.
7: So kung pinasok mo yan, kung ano yung kinahinatnan yan, panindigan mo.
8: Panindigan. Alam mo, ito ha, may message atin si Gail Enriquez ng Hong Kong. Napakalandi mo, Ruby. Diba? Antindi. Gusto mo ikaw magbasa para mas bagay pagka ikaw magbasa.
7: Sabi ni Gail?
8: Si Gail Enriquez.
7: Napakalandi mo, Ruby. Alam mo, may asawa. Pinatulan mo pa talaga. Sisihin mo ang iyong sarili. Paano ka? Kaya mo na yan. Diba?
8: Actually, ganun ang mangyayari.
7: Totoo yan.
8: Diba? Wala kang dapat itanong kung ang sagot, kung itutuloy mo ang pagbubuntis mo.
7: Ituloy mo
8: yan. Responsibilidad mo yan. Papaano yung magiging anak mo? Of course, responsibilidad mo yan. Papaano kayo ni Andrew Aba? Pag-isipan mo yan.
7: At pag-usapan yung dalawa yan.
8: Mm.
7: Hindi naman yan kasi nagde-desisyon lang si Andrew para sa sarili niya.
8: Hindi nyo dapat ituloy yan.
7: Oo. Kasi si Andrew, may pamilya. May anak. Depende na lang kung iiwanan niya yung pamilya niya, yung anak niya para sa iyo. Kung.
8: Pwede mangyari yun.
7: Kung magagawa niya yun. Kung kaya niya yun.
8: Mm-hmm.
7: Pero kung hindi niya kaya,
8: hindi
7: wala tayong magagawa.
8: Hindi ka pwede mag-demand eh.
7: Hindi ka pwede mag-demand. Unless, siya mismo nag-decide. Si Andrew mismo nag-decide na, makikipag-iwalay ako sa asawa ko para sa'yo. Ganda mo, te.
8: Diba?
7: Mahal na mahal ka. Ganon. Pero kung hindi kanya ganon kamahal, hindi ganon katindi ang nararamdaman sa'yo para i-give up yung pamilya niya para sa'yo, sorry, girl.
8: Yeah. Even kung mag-decide nga siya, yung binanggit mo kanina, Maki, na sige, iwan ko sila para sa'yo.
7: Mm.
8: Maganda sa pakiramdam sa una.
7: Sa umpisa.
8: Pero nakakakonsensya yan dahil meron, biruin mo, merong kayong tinraidor, merong kayong niloko, may pamilya kang sinira.
7: Yeah.
8: At hindi, that's not something to be proud of.
7: Yeah.
8: Diba? Buti sana kung pumasok ka sa eksena nilang mag-asawa nung panahon na hiwalay na sila.
7: Mm-hmm.
8: Diba? Yung legit na hiwalay na sila at inaayos na lamang ang hiwalayan. Pero ito hindi. Magkasabay pa nga kayong buntis nung asawa niya. Mas matanda lang ng ilang buwan. Diba? Yung asawa niya. Doon sa ipinagbubuntis mo sa ngayon.
7: Grabe yung lungkot, nakakabuntis, ano?
8: Pero alam mo, hindi ko mag-gets yung dapat masaya ka kapag kabuntis ang asawa mo. Kaya nga sinasabi sa wikang Ingles na we are pregnant.
7: Yes, kasi dalawa kayo.
8: Dalawa kayo, eh. Dalawa kayo. Part of you nandun na sa sinapupunan ng asawa mo. Kaya we're pregnant.
7: Oo.
8: Buntis kami. Mm-mm. Hindi lang yung asawa mong babae ang buntis. Dito lang naman sa atin sa Pilipinas, ano, yung
7: pero
8: ganyan.
7: Kasi
8: kaya you have to be responsible then as a man.
7: Mm-hmm.
8: Doon sa mga gagawin mo, buntis ka eh. Buntis kayo.
7: Eh, kaso nga, kinate.
8: Biruin mo, lungkot ang dahilan. Kung, alam mo, yan yung pinakamababang ano, dahilan.
7: Gusto mo maka-score.
8: No, gusto mo lang
7: maka-score. Nalungkot.
8: Sabi ko nga, kapag walang kutsara, tinidor, kamayin mo.
7: Kamayin hindi na nga daw nasisiyahan sa pagkakamay. Gusto na nang may ibang susubo.
8: Kung makalyo, unanin mo. Ewan ko, may paraan eh. May paraan. May paraan. Sir Nonong, ano ba? Ibang paraan.
7: Ay, Diyos ko po.
8: Pero huwag ganito, di ba? Huwag na ganyan.
7: Pero kasi, Popoy, wala tayo doon sa sitwasyon nila. So, kailangan nating sabihin na lang na wala na kami magagawa ni Popoy dyan. Kayo naman ang may gawa niyan. So, ang sa amin na ni Popoy, panindigan ninyo kung ano yung nangyari, kung ano yung naging resulta.
8: Haharapin yan.
7: Harapin ninyo. Mm-hmm. Diba? Hindi nyo pwede basa-basa talikuran yan kasi may buhay na involved. May baby. Diba? May buhay doon sa isa, may buhay din dito.
8: Mm-hmm. Mm.
7: So, pag-usapan ninyo mabuti kung ano ang sistema, kung ano ang gagawin ninyo para dyan sa baby ninyo ni Andrew.
8: Yeah. At ang pinakamaganda dyan, kung gaano ka, Ruby, kumbaga, ano, bawiin mo na lamang kung gaano ka naging irresponsable sa pagbibigay ng iyong sarili doon sa isang taong hindi naman talaga dapat sa'yo at alam na alam mo, ha, wide awake ka, gising na gising ka nung tinanggap mo siya sa puso at sa puson mo. Diba? Dapat ganun ka ng karesponsable ngayon sa mga desisyon na gagawin mo. At ngayon, para sa anak mo muna. Diba?
7: Yes.
8: You focus on that. Pero yung para mang-agaw, agawin mo si Andrew doon sa pamilya
7: niya. Huwag mo naisipin yun. Huwag mo isipin yun.
8: Ano yan? At hindi tama.
7: Oo, huwag mo isipin yan. Ang isipin mo ngayon, yan. Yung baby mo na yan. Na pinagbubuntis mo ngayon. Diyan mo ituon lahat ng pansin mo, lahat ng pagmamahal, lahat ng mga maling desisyon mo noon, lahat ng mga kamalian mong ginawa dyan, kabumawi. Gawin mo ang lahat ng tama. Maging mabuti kang magulang para dyan sa batang yan. Yan ang babawi. Diyan ka babawi sa lahat ng mga pagkukulang na ginawa mo. Okay?
8: Diba?
7: Okay? Ruby?
8: Opo.
7: Ruby?
8: Opo.
3: Opo.
7: Pagka nalulungkot, ang gagawin?
8: Opo.
7: Ang gagawin?
8: Opo.
7: Make yourself busy.
8: Make yourself busy.
7: Maglinis sa bahay. Mm. Ayan, magbasa ng libro.
8: Uh-huh.
7: Manood ng pelikula sa Netflix.
8: Mm-hmm.
7: Pag nagpapa-score sa iba pag malungkot. Huwag naghahanap ng i-scorean. Kung gusto maka-score, mag-basketball. Yan, maglaro, mag-pickleball. Okay? Huwag yung kung mga katawan yung pinagdidiskitahan ninyo.
0: Noted po.
7: Noted? Aaron?
8: Eh, yun nga po eh. Na-note po eh. Na-noted nga po
7: ibang
8: eh.
7: Nota yata ito.
8: Eh. Ay, na-noted.
7: 12:29 ng oras. Ito na muna ang kantang katapat ng iyong storya, Ruby. Para sa ito, Against All Odds by Mariah Carey. Dito pa rin sa H2H.

0: DJ Popoy, DJ Makirena, Heart to Heart, sa 105.9 True FM. Love Question of the Day.
1: Mga kapatid, oras natin, 20 minutes bago umaga, alauna, 12:40.
2: Okay, totoo yan?
1: Totoo, tama yan.
2: Po, Philippine Standard Time. Okay. Para sa ating Love Question of the Day, mga kapatid, ngayong Friday, kailan mo ba masasabi na hindi na worth it ipaglaban ang isang...
1: relasyon.
2: Relationship. Ay... Uy, si Ice. Ice sings.
1: Yan yung live niya dito. Ay, hindi. Gitara pala yung ginawa.
2: Grabe naman yung...
1: Sige, damahin muna natin, mga kapatid, ang bigat ng awiting ito. Sabay, habol pa kayo ha, sa message natin. Sa message ninyo dito sa ating Facebook page. Ang dami na rin mga sumagot naman. Kailan mo ba masasabi talaga na hindi na worth it ipaglaban pa ang isang relasyon? Malalaman ang inyong mga kasagutan sa pagbabalik ng... Ay,
2: hindi, ito na.
1: Babalik lang pala natin.
2: Sabi ni Abron Bans, when someone choose cheating and disrespectful, disrespect, be, disrespect lang, be. Oo.
3: Huh?
2: Pero pag gusto mo disrespectful, being disrespectful.
1: Yan.
2: Okay?
1: Oh, yung kapag kapiniling, mag-cheat.
2: Mag-cheat at maging walang... respeto.
1: Yeah.
2: Kawalan ng respeto.
1: Eh, pag she cheat itself is disrespect.
2: Yeah.
1: Disrespect. Sa isang relationship. Fall.
2: Ano ba talaga, be? Minsan kulang, minsan sobra.
1: Ayan din ang hirap, no? Kapag host ka, ikaw mag-a-adjust, eh.
2: Oo.
1: Yung iba kasi talaga naman nagmamadaling mag-type. Oo.
2: Kaya ayusin nyo kasi kami po ang napapahiya.
1: hindi natatapos yung thought.
2: Yes!
1: Akala nyo kami? Gusto namin to.
2: Nakatirap kami! Wala akong pakialam.
1: Ito sabi ni SP, nako, hindi na worth it na ipaglaban pa ang isang relasyon kapag ka ikaw na lang talaga yung lumalaban.
2: Aray ko?
1: Yung tipong kahit ano ang gawin mo para hindi masira ang relasyon.
2: Agoy.
1: Eh kaya ka ng bitawan. Okay, bitawan mo na. Masakit sa una yun, pero later on, malalampasan din yun. Sabi nga ay pinagtagpo, pero hindi naman tindahan.
2: Ha?
1: Tinadhana.
2: Talaga.
1: Hindi tinadhana.
2: Pinaglandi.
1: Kakatawa yun.
2: Pinaglandi, pero hindi itinadhana. Kakatawa yun! Kakatawa! Darwin, sabi ni Darwin, kapag toxic na ang relationship ninyo at panay na ang selosan na wala namang basehan.
1: Yeah.
2: Yan ang sinasabi ko sa inyo.
1: Got mabinang makipag-usap kapag bigat na niya.
2: Puro duda na lang, wala nang tiwala sa isa't isa. Bungad sa iyo sa umaga, ganyan, away na naman. Di ba parang nakakapagod?
1: O kaya hindi ka nga nakapag-message eh. Ba't di ka nag-message? Anong ginagawa mo? Wala ka na bang time sa akin?
2: Wala naman ako sasabihin sa iyo. Anong sasabihin ko sa iyo?
1: Yan yung mga ganyan. Good morning na naman. Good morning. Eh, hindi ka nga rin nag-message eh. Di ba yung nagbabalikan na lang ng mga ganun?
2: Grabe talaga. Tigilan na natin to. Ganon.
1: Eto, si Simon Wright.
2: Yun, ako, is that right?
1: Kapag mas madaling kalimutan na ang isang bagay kaysa banggitin at pag-usapan pa. If they don't really care for their relationship in the first place. Yung wala nang pake, wapakils na sa relationship. Okay, tayo pa ba? Okay. Or hindi na ba tayo? Okay lang din. Yung ganun na yung attitude. Hindi na worth it.
2: Parang wala. Parang wala nang sigla.
1: Yes. Parang naghihintay na lang na may magyaya na break na tayo.
2: Alam mo, sobrang kampante na. Naging wala parang, ano man tawag sa ganung relationship? So-so.
1: Mediocre.
2: Gusto ko yun. Mediocre. Oh. With a E sa dulo.
1: Yung meron nagbibiro. Mediocre.
2: Mediocre ka pala. Teka, sandali ah. Jude Errol. Nabasa mo si Jude Errol? Ang sabi ni Jude Errol, hindi na worth it na ipaglaban sa isang relasyon kapag palagi na lang may misunderstanding sa isa't isa at palagi na lang busy at wala nang oras sa paglalambingan ni jowa o ni partner mismo. Ibig sabihin nito, mas more yung misunderstanding, mas more yung away kaysa sa okay kayo.
1: Yes, ang pinag-uusapan kung paano nga ayusin yung mga problema. Mm. At wala na kayong pinag-uusapan na masaya lang kayo?
2: Oo, wala na.
1: Wala na.
2: Wala na. More on ano lang, dusa.
1: Oh, parang ayos na lang kayo lagi ng ayos ng misunderstandings. Oh, nakakapagod yan, ma.
2: Pagod, oo.
1: Toxic talaga
2: sobrang
1: yan.
2: Sobrang nag-ano yan. Sobra talagang pure hard work.
1: Yan.
2: Puro ganun na lang. Wala nang ano, sarap.
1: Pero ito, ang sinabi ni Jojo Abelgas.
2: Ano sabi?
1: Na kailan mo talaga masasabi na hindi na worth it na ipaglaban pa ang isang relationship kapag winiwisikan ka na ng holy water at pinapausukan ka na ng insenso kada dadalaw ka o kada dalaw mo sa mga magulang mo.
2: Uy, grabe, baka inasnan pa yan, ha?
1: Yung feeling
2: ano, mas espiritu yan?
1: Oh, hindi yung feeling na ano ka, yung parang, ano tawag mo dito, nakulam ka nung ka-relationship mo. O kasi pagka pupunta ka sa magulang mo, para ka ng ibang tao.
2: Ah, ibig sabihin.
1: Parang inagaw ka. Inagaw yung pagmamahal.
2: Evil ka, evil.
1: Oo. Parang you're under this, yung spell. Oo. Oh. May mga ganyan, di ba? Parang, ano ba yan, kulam o na nagayuma?
2: Gayuma.
1: Oh, parang nagayuma ka na ng karelasyon mo.
2: Oo.
1: May ganyan eh.
2: May ganun nga, no?
1: Alam mo,
2: kaya
1: magulat
2: na pag inasnan ka.
1: Alam mo, nung una, ayoko maniwala sa ganyan. Pero someone very close to me.
2: Nangyari yan?
1: Alam mo, nangyari yan. Nako.
2: Inasnan din?
1: Naniwala ako. Naniwala ako. Sabi ko, makukuha naman natin, may ipagdasal natin, may ipagano natin. Pero kinailangan talaga ng mga incenso, ng mga holy water, para lang makontra. Kasi parang lahat ng mga taong malalapit sa kanya dati, kinalimutan na.
2: Ay, parang na-brainwash.
1: Parang na-brainwash. Tapos tulala, ang gusto niya lang yung ano.
2: Nabudol-budol.
1: O yung karelasyon niya na hindi kasundo nitong mga tao nasa paligid niya.
2: No.
1: Hindi niya nakikita yung mali nung karelasyon niya.
2: Sino ka? Hindi kita anak! Sabi niya ganun. Lumbayas!
1: Di naman ganyan.
2: Di
1: naman ganyan ka, OA. Di naman ganyan.
2: Hindi ka sana. Lubayas ka sa katawanan ako. Bakit ka na in love dito sa mukhang kuko? OA. Ganon. Hindi pala. Okay, okay. Mariah Hoson. Nabasa mo to?
1: Hindi pa.
2: Pag hindi na emotional yung sakit, kundi may pisikalan ng nagaganap, very wrong na yun. On the spot, hiwalay na agad. No more buts. No more ifs.
1: Oh, pagkatalsik. No pagkatalsik na pagkatalsik mo sa pintuan.
2: Nako.
1: Diretso ko na palabas.
2: Labas ka na. Eto, be, pamasahe. Uwi ka na, be.
1: Huwag ka nang ano.
2: Huwag ka nang bumalik
1: na naitulak ka nang gano'n.
2: Nabalagbag ka, no?
1: Huwag ka nang bumalik na gano'n. Diretso mo na. Exit na, exit.
2: Oo, wala na. Hindi na talaga worth it yan na ipaglaban.
1: Huwag mo nang balikan yung cellphone mo naka-charge. Huwag na.
2: Huwag mo na ipaglaban yan kasi kung sinong kalaban, yung mismong karelasyon mo.
1: Yan,
2: diyan ka mapapalaban.
1: Punta ka na ron sa barangay. Uy, pagkaganyan, pisikalan. At malayo ka sa mga kamag-anakan mo, diba? Punta na sa barangay. Trabaho po nila yan na aksyonan yung ganyan mga klase ng ano.
2: Ako sa totoo lang, totoo yan, sinasabi ko na nito lang, yung sagot ni, ang pangalan nito, si Mariah.
1: Oh, Mariah.
2: Totoo talaga yan. Kasi kapag ano, pagka yan na talaga ang naging dahilan ng pag-aaway ninyo palagi, yung konting kibot, konting di pagkakaunawaan, biglang iigkas ang kamay. Ay. Diba? Masyadong magaan para bumagsak na ganun sa'yo. Ay nako, hindi na talaga worth it yan na ipaglaban pa. Kasi ang ending yan, kayong dalawang maglalaban talaga.
1: Correct.
2: Boxingan talaga yan, malala.
1: Simula saka diba? Saka diba ang gusto natin? Bakbakan. Buksaan na, no?
2: Tapusin, tapusin. Diba? Ay. Iba na yun.
1: Oh, kasi diba, in the first place, kaya nga tayo pumasok sa relationship para tayo ay makaramdam nung kakalmahan.
2: Yes.
1: Diba? Ng saya, ng ligaya.
2: Mm-mm.
1: Para meron tayong kasama na magbibuild ang ating future. Mas magandang kinabukasan, katuwang sa buhay, in short.
2: Mm.
1: Pero kung sila na yung nananakit sa atin emotionally and worse, physically, paano mo mararating yung mga pinapangarap mong yun?
2: Mm-hmm.
1: Aanhin ang magandang mukha. Aanhin ang matikas na pangangatawan.
2: Mm-hmm.
1: Diba? Kung nananakit naman.
2: Yes. At kapag kaganyan, mas masarap sa pakiramdam yung pinaglalaban ka ng partner mo. Laban sa lahat, di ba? Parang ikaw against sa kanila o kayong dalawa against sa kanila, di ba? Mas mabuti na ikaw yung pinaglalaban kaysa ikaw yung kalaban.
1: Ayan. Lagi ka may kailangan patunayan.
2: Oo, di ba? Mas okay yun.
1: Ayan.
2: Mas worth it ipaglaban yun.
1: Maraming maraming salamat po sa inyong mga kasagutan, mga kapatid. At lalong maraming maraming salamat naman sa pagsama sa amin sa isang buong linggo na naman nating pinagsamahan, Maki.
2: Oo naman. kailangan. Happy Friday, happy weekend. Kung saan man ang tungo ninyo, saan man ang plano ninyong puntahan. Happy weekend.
1: Yeah, parang happy-happy ang mga kasamahan natin.
2: Happy talaga si Jeffrey Batlanggao.
1: Oh, wala pang pamilya yan, pero kita mo naman ang sipag.
2: Grabe talaga, parang nagpapadede ng dalawang dunakis. Diba? Parang may pinapagatas.
1: Nagtatrabaho rin naman yung jowa niya.
2: Oo, pero parang may pinapagatas na dalawang baby.
1: Oh, baka meron na itong mga, ano, mga investment na to na mga to, sa Forbes Park yata.
2: Grabe
1: mga lupang
2: naman.
1: Kinuha.
2: Huwag nyo kaming kakalimutan pag yumaman talaga kayo. Ha? Grabe kayo rumakit eh.
1: Maraming maraming salamat ha sa inyo pong lahat ng mga lagi nag-share ng ating mga kwento at ganun din sa laging mga nakatutok dito sa ating radyo. Diba? Saan man kayo naroroon, sa inyong mga sasakyan, sa inyong mga tahanan, sa mga lugar na pinagtatrabahuhan at sa mga bossing na pumapayag na oo, pakinggan nyo ang Heart to Heart para hindi antukin.
2: Yun!
1: Oo, sa trabaho, lalo na tuwing pananghalian. Yay! Thank you, thank you.
2: Maraming maraming salamat dahil ito pa rin ang dahilan kung bakit ang sarap-sarap pa rin tumutok sa radyo.
1: Oo naman, dahil damang-dama mo ang bawat tibo ng mga kwento. Yay! Nakasama niyo nga po ano, ang inyong mga ka-PM because...
2: PM is... the key. That is right, Mommy's right.
1: Mommy's right. Eh, sabihin mo.
2: Daddy's right.
1: Mommy's right.
2: All right. Ah, diba? Simon all right.
4: Right. Ay, naku.
2: Kalma, ako lang to po. Ako lang to po.
1: Nasamit na ako, Mac. Nasamit na.
2: Ayaw mo yan.
1: Totoo na to. Hindi na to biro.
2: Tubig, okay. Tubig.
1: Ako po si P. Plema. Ay, sorry. Ako po si P. Popoy.
2: At ako naman si M sa PM. Maki Macarena at your service. Dito pa rin sa Heart to Heart sa 105.9 Yay! True FM.
1: Laging true sa'yo. Kapatid,
2: naiiyak siya. Happy weekend.

0: Lunes ulit ang Usapang with Feeling, H2H, Heart to Heart. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. This segment is brought to you by G-Stocks PH. Ang oras, 12:59. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
1: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
0: Mga marites, para di mahuli, mamaya na maghugas ng plato. Dahil walang kamay na kailangang hugasan sa kwentuhang alamang punot dulo. Christy for Minute. Christy for Minute. May mailililihim ba kay Nanay Christy? Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig, at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Susunod na ang Christy for Minute sa True FM sa 105.9.
2: Christy for Minute. Winnie Revillame, balik GMA 7 na. Tapos, aalis uli. Sigaw ng netizens. Ellen Adana, bigyan mo ng kahihiya ng mga anak mo. Dennis Trillo at Paolo Contis, ang mga poging-poging tatay ngayon sa showbiz. Blind item. Young actor. Nakalambitin sa saya ng nanay niya. Mama's boy. Sino siya?
3: Ang naiinis sa showbiz balita, narito na!
2: Alauna na po uli ng tanghali, mga kapatid. Ay nako, happy weekend na naman po. Pero maraming maraming salamat sa isang linggong pag-ibig ninyo sa Christy for Minute. Hindi po matatawaran ang inyong suporta at pagmamahal. May dalawang araw tayong hindi pagkikita. Ipahinga po natin yan, mga kapatid. Kailangan nating nagpapahinga, alagaan ang ating sarili dahil usong-uso po ngayon ang pagkakasakit dahil sa pabago-bago ng klima. Magandang tanghali pong muli sa inyong lahat. Maingat na tanghali, mga kapatid, mga CFMers dito sa ating bayan. Lalong-lalo na po ang magigiting nating OFW at mga CFMers sa iba't ibang dako ng buong mundo. Tayo po'y nagkakarinigan na ngayon sa 105.9 True FM sa Mega Manila. Dito po tayo sa totoo. At heto, napakalino na po ng ating, ay nako, ang ganda-ganda na ating komunikasyon sa 1PH Signal Channel 1. Ganon din po sa Radio 5FB Live at sa YouTube channel. Ayan na, eto na ang aking partner, Romel Chica, happy weekend!
4: Romel. Happy weekend din sa'yo, nanay, at sa inyo pong lahat. Stay healthy sa lahat po sa inyong lahat nandiyan. Kaya naman, para masaya po tayo, pakishare na po ang ating FB at YouTube para sa mga posted at comments. At huwag pong kalilimutan ang ating official hashtag, hashtag Christy per minute. Salamat po.
2: Ang kilis ng araw, no? Parang kailan lang magandang Lunes. Ngayon, Biyernes na. Ang bilis po talaga hindi natin namamalayan. Ito pong deklarasyon na babalik si Willie Revillame sa GMA 7. Questionable sa marami ito. Hindi alam ng iba kung game show ba ito o pelikula o serye. Kasi wala namang binanggit kung ano yung genre na kanyang babalikan, di ba?
4: Wala pa, pero ang sure, pelikula pa lang ang gagawin niya. Parang dalawa, kakulab ang GMA Pictures, di ba, nanay?
2: Daw, oo. Pero syempre, ang inaabangan ng mga kababayan natin, yung game show na mamimigay sa kanila ng papremyo.
4: Ayun, totoo naman.
2: Ang maraming tanong ngayon, nababasa ko yung mga post, sa GMA 7 ka na naman, tapos aalis ka na naman, tapos lilipat ka na naman ng ibang istasyon, tapos baliwala na naman. Natatakan si Willie sa ganun na yun. Para siyang bato na hindi nalulumutan.
4: Yes.

0: Di mawawala ang pag-aalinlangan ngayon ng mga tao sa kanya. Di ba?
1: Eh, kung pelikula, di maganda. Kung serye, di maganda. Kung game show, mas maganda. Pag-asa yan ng ating mga kababayan, di ba? Dahil siya yung sinuturing eh, tagapamigay ng premyo talaga.
0: Yun. Siya lang eto, yan, si Kuya Will.
1: Pakinggan natin ang sinasabi ng mga CFMers natin. Si Juris Dr. Chanel, ang sabi niya, nako, usad pagong ang sinasabing pagbabalik ni Willie Revillamid sa TV. Ang inaabangan kasi ng publiko ay ang pagbabalik niya sa game show kung saan siya ang namibigay ng pera. Hindi yung publiko pa ang gagastos para mapanood siya sa pelikula. Tama yun, di ba? Nasanay ang tao na talagang
0: pabigay. Siya ang pabigay, oo. Siya yung nagbibigay.
1: Sabi naman ni Wating Wating, welcome back, Kuya Will. Sana dito ka na talaga manatili sa GMA 7. After all the changes, twists, and turns, baka ito na ang tamang tahanan para sa'yo. Eh, dyan naman siya galing, Wating-Wating, di ba? Galing naman siya. Naikot na nga niya lahat eh. Ano pa ba?
0: Siya talaga. Inikot niya talaga.
1: Talaga. Full circle na siya. ABS-CBN, GMA 7, TV 5, All TV, tapos Channel 4, natuloy ba yung show niya sa Channel 4?
0: Yun nga, hindi, diba?
1: Pero dati hindi, dati may show siya sa Channel 4.
0: Ay, totoo.
1: Alam ko yan, game show din. Yung parang pera or something, ganon. Naikot na niya talaga, naikot na niya. Wala nang question yon. Okay? Sabi naman ni Miss Nags, paulit-ulit na lang ang palabas na yan. Ang television at mga tagahanga ay naghahanap ng permanenteng commitment. Kaya dapat linawin kung totoong pagbabalik ba ito o panandali ang pagbisita na naman bago muling magpalit ng istasyon. Ayan, anong ano siya eh? Ano siya dyan? Tatak na tatak siya dyan, yung palis-alis. Okay? Si Dan Clavesillas, ang lakas po ni Kuya Will kay Lord. New hope and new beginning. Kaya dapat flourish naman niya ang mga kahinaan niya talking about his attitude and loyalty. Lalo na po ang pakikitungo niya po sa mga staff niya at sa GMA. Okay. Yun. Ayan. Questionable din yan. Sana sa kanyang pagbabalik, magbago na siya. Sana nag-anger management na siya. Ano may kailangan yun eh.
0: Sana. Diba? Sana talaga. Yung laging mga pinag-uusapan sa kanya, sana inaral niya, pinakinggan niya ang boses ng mamaya nanonood sa kanya. Diba?
1: Sana nagpailalim na siya sa anger management para naiiwasan na niya yung kung ano ang ipinampupula sa kanya ng publiko. Nagagalit siya on air, pinagagalitan ng staff niya, ang produksyon hindi kumikibo, talak siya ng talak. Yun yung talagang nagmarka sa kanya yan. Si Philip Villanueva, we miss you ha, Philip ha. Pass po muna ako kay Kuya Will. Good luck na lang po sa kanya. Ay, maldita. Maldita talaga. Pass na raw. Sabi naman ni John, heto na naman po tayo. Parang kanta ng love story. Where do I begin? Ano na naman po ito? Okay, may mga pictures na lumabas kasama niya mga executives ng GMA 7. Hanggang kailan? Yan ang katanungan. Diba? Hanggang kailan? Yan ang katanungan. Marami na nang nabalda na sa kanya ba ganon? Nadala na.
0: Kaya diba nice si Miss Annette hindi pa nakapagbigay ng ano kasi under negotiation pa lahat. Na, siguro marami pang mga dapat i-fix bago sila magsarado sa usapan. Dapat ganun.
1: Nakakatuwa talaga natanggapin ang balita na makababalik na ulit sa television o sa pelikula si Willie Revillame. Pero sa pagbabalik ka si Romel, meron tayong assessment na tinatawag. Ano ba ang mga dahilan? Bakit hindi nagtatagal? Bakit ba siya nire-reklamo? Dapat ina-assess niya lahat yun. Dapat may pagbabagong makikita ang publiko. Dapat ganon.
0: Tsaka sana na sa pagbabalik niya, magkaroon na siya ng division of labor. Yung hiwa-hiwalay. Wag siya ang lahat para hindi siya may stress ng bonggang-bongga. Diba?
1: Para, sabi ni Iram Lia ng Qatar, kung totoo po nababalik na si Kuya Will, abay maraming matutuwa ng mga taga-subaybay niya, lalo na kung game show. Masayang pagbabalik. Ito ang inaabangan talaga sa kanya, Iram. Totoo yan, yung game show talaga. Kasi ang tingin sa kanya ng mga kababayan natin eh, politiko na madaling lapitan, madaling hanapin. Diba?
0: Correct. Saka yung manonood ka, tapos bigla kang tatawagan, magkakapera ka. Alam mo yung mga ganong pagkakataon yun, ang saya-saya.
1: Kaya naman kasi gumagawa ng ganon.
0: Correct.
1: Kaya lang, may mga dapat siyang baguhin talaga. Hindi po pwede yung basta babalik ka na lang, wala kang kapuit-puit na umalis, wala ka rin kapuit-puit na babalik, di ba? Parang ganon. Dapat ayusin kung ano yung nararapat. Ganon lang yon. Tapos eto na may isa, oh, please don't mention my name. Wala rin namang kadala-dala itong GMA 7. Ilang ulit na ba silang binudol ni Willie? Pero eto pa rin sila. Ay nako, yan na. Oh, di ba? Binudol daw. Binudol. Oh, nakakalungkot na ang ganda sana ng balitang pagbabalik. Pero maraming kontra dahil sa mga nakaraan niyang karanasan ng tao sa kanya. Yun yun. Okay. Eto pa. Nako, eto pa. Please don't mention my name. Ngayon, ganyan si Willie. Bukas, ganyan pa rin. Sa mga darating na araw, iba na naman siya. Magyayabang na naman. Magtatatalak na naman sa ere. Kasi para bang siya ang nag-iisang inaasahan ng publiko sa mga game shows. Dapat magbago na siya bago siya bumalik. Yun. Yung assessment nga. I-assess dapat kung ano yung mga mali na ginawa niya. Yun yun. Nakakaloka, no? Ay, nako. O, dito na tayo sa pangalawa. Natural, alam na ng marami nating mga kababayan kung ano ang ginawa nitong si Ellen Adarna sa Festival ng Bisnok. Yan, yan sa Cebu po yan. At maiksi ang oras natin dito. Hindi natin maidedetalye kung ano talaga yung naganap ng gabi na yon at kinabukasan. Maganda po na mapanood nyo ang SNN mamayang alas 4 para malinawan po natin ano po ba itong mga pinagagawa ni Ellen Adarna sa entablado mismo at sa harap ng publiko. Yun yun. Yes. Lasing na lasing siya, nagwalwal siya kung ano-ano pinagsasabi niya. Natural, anong sigaw ng ating mga kababayan? Bigyan mo ng kahihiyan ang mga anak mo. Ganon.
0: Tama.
1: Ganon ang sinasabi. Okay.
0: Pero wala naman tayong magagawa kasi the damage has been done, nawala na. Kaya nga sabi niya, kalimutan yun na yun. Kalimutan, di ba?
1: Pero alam mo, Romela, noon, kalukuhan yun eh. Alam naman ang lasing ko, ano ginagawa niya eh. Alam naman ng lasing. Aware siya. Kaya lang, lumalakas ang kanyang loob, madulas ang kanyang dila, pampalakas ng loob yung alak, mga agwa de, pataranta na ganyan. Sabi ni Juris Dr. Channel, ewan ko po ba naman dyan, Ellen Adarna na yan, may mga anak naman na siya. Pero, kung umasta, parang may mga hindi pa siya na sulit noon, dalaga siya, walwal kung walwal. Pero sana maisip niyang nare-resibuhan ang mga ginagawa niya ngayon. Maaaring manatili sa internet at mabasa ng mga anak na paglaki nila. Oo, hindi ito mabubura, di ba? Ito na naman. Uhusga na naman siya ng kanyang nakaraan. Nakakaloka. Ay, nako. Nakakaloka talaga. Okay, at ito. Ito yung Kemi Snags. Okay. Iba yung pananaw niya eh. Sobra naman ang panggigipit ng netizens. Kilala si Ellen na prangka at walang pretensyon. At hindi nangangahulugang nagdudulot ito ng kahihiyan sa kanyang pamilya. Mas mabuti nang maging tapat sa sarili kaysa magtanggap para lang magustuhan ng publiko. Anaka, papaalala ko sa iyo, maaaring hindi mo napanood ang buong-buong video. Magandang mapanood mo ang SNN mamaya para nailatag natin ng maayos. Baka magbago pananaw mo mamayang alas 4:01. Diba? Yun, Miss Nags. Hindi niya napanood to eh. Kaya hindi niya alam kung ano'y kwento. Okay. Eh si Wating Waring, mas matindi to. Ellen, Ellen, Ellen. Ah. Diba? Sinabi na nito lahat. Ah, wala nang kailangan pa. Ah.
0: Napaka-meaningful naman yung Ellen, Ellen, Ellen.
1: Wow. Parang yun sa ano, rigor, rigor, rigor. Ganun. Wala nang sasabihin pang iba, pero nasabi lahat. Ganun lang yon. Okay? Uy, si Melania Peñak ng Russia, napanood ko yung video. If I were the kids, mahihiya talaga ako. Nakakahiya ang mga pinagagawa niya. At saka bakit ganun? Nagpunta lang ba siya doon para magwalwal at magwala? Nakakahiya. Naisip ko lang si Derek Ramsey, ano kaya ang kanyang masasabi sa ginawang ito ni Ellen? Nakakahiya talaga sa highest degree ng kahihiyan. Sabi ni Melania Peñak. Thank you. Oh, oh, oh, oh. Ay, nako. Si Tita Julie para sa katutok lang, o si Tita Sofia Angeles, ganun din. Basta tutok-tutok lang. Yun.
0: Hello po.
1: Tapos, sabi ni John, nakakalungkot yung ganito. Makakakita ka ng babae na lasing na patumbling-tumbling. Tapos kung ano-ano pinagsasasabi, wala siya sa kanyang sarili. Hindi niya nababantayan ang kanyang sarili sa pag-inom. Kasi ang daming umahanga sa kanya. Lakas daw talaga uminom ni Ponciele. Di ba? Mga kaibigan nga ng pamilya niya, hindi raw siya kakayanin na pabagsakin na kahit 10 o 5 tao. Mm-hmm. Di ba yun ang sinasabi? Nakabagsak na raw yung mga kainuman. Si Ellen nakatayo pa rin.
0: Last woman standing.
1: Mm-hmm. Di ba? Eh, pero bakit ganito? Hindi maganda. May mga magdadalang hiya para sa kanya. Katulad ni Derek Ramsey. Siyempre, aasahan natin si Derek ang ganyan. Di ba?
0: Dapat parang gano'n, pero siyempre kanya-kanya talaga yan din eh. Kakala nila dapat yung lalaki ang magaganyan kasi siya yung alam mo yun, pero hindi eh, baliktad ang sitwasyon. Si Ellen ang nagwalwal.
1: Walwalera naman kasi talaga siya eh. Yun lang ang mahirap doon, yung kahihiyan ng mga anak niya, hindi niya naaalala kahihiyan ng pamilya niya, maging nanay nga niya eh, diba? Yan hiya sa ginawa niya. Maging yung mga artisang inimbitahan doon sa Bisnok, Bisayang Manok Festival, hiyang-hiya sa mga pinagagawa niya. Mamaya po sa SNN, tinilad po namin yan ng pinong-pino, kaya pakipanood niyo po. Si Dan Clavesillas, dalawang bagay lang po yan. Pag nalalasing ang isang tao, either masaya o may dinadalang problema. Either way, pareho kang talo pag nalasing ka ng gusto. Hilo at masakit ang ulo mo, may kasama ka pang basing sa mga tao. Tama. Kasi hindi niya alam daw yung ginawa niya ang previous night. Nakakahiya ah. Nagwalwal ka pag hindi mo alam mga pinaggagawa mo. Nakakahiya. Eto, ako bilang babae, hiyang-hiya ako sa ganyan. Nakakahiya talaga. Huwag na sa sarili niya, sa mga anak niya na lang. Yun. Ayan. Sabi naman ni Rene De Leon, di ba si Wating-Wating, Ellen. Ito naman kanya, Ellen DeGeneres Ellen. Si Ellen DeGeneres na inalat din ang karera. Di ba? Yun, no? Nakakaloka talaga, no? Ito pa. Ito, pwede mong sabihin ang pangalan ko at paninindigan ko itong sinasabi ko. Nakakakita na ako ng mga babaeng nagwawalwal, mga umiinom, pero hindi ganyan ang ginagawa. Hindi ba naaalala ni Ellen? Nakahihiwalay lang niya sa asawa niya at may dalawang bata na umaasa na maayos ang ginagawa ng nanay nila. Please mention my name. Thank you, sis. Maraming salamat. Salamat, Maricel. Thank you. Ayan. Naku, ang dami-dami. Wala atang kumampiya. Si Miss Nugs lang. Si Miss Nugs. Talaga ko hindi napanood ni Miss Nugs to eh. Aya, ganun ang sinasabi niya. Oo, maganda yung pagpapatotoo. Pero yung pagpapakatotoo kasi sa harap ng publiko, may kaakibat yan na kahihiyan na dapat nating alagaan. Meron yan. Meron ganun. Okay?
0: At siguro ang ibig sabihin ni Miss Dags ay, yun siya eh. Gungo siya, masaya siya. Ginoptumabri siya, masaya siya. Eh di, yun. Siya yun eh. Parang ganyan siguro ang gustong sabihin ni Mrs. Dang na parang...
1: Tama ba yun, Romel? Tama ba yun na masaya siya, tumambling-tumbling?
0: Yun ang ibig sabihin ni Mrs. Dang. Pero kung ang titignan mo eh, kung merong pakangalagaan ka mga ibang tao na, alam mo yun, dahil nanggaling siya sa isang pamosong pamilya pati, hindi lang basta-basta.
1: Ang halay siya sa babae. Mm-hmm. Sabi ni Iram Lian, nakaka-intriga naman yung video ni Ellen. Hintayin ko yan sa SNN mamaya. Alak pa more. Cheers. Sabi ni Iram Lia. Alak pa more daw. Alak pa more. Ayan. Naku, nalulungkot naman ako. Sabi ni Melania. Dalawang araw na naman na wala ang CFM. Malungkot na dito. Pagkalamig-lamig. Hay nako, CFM. Sana wala ka ng bakasyon. Ay, pwede ba yun? Pero may SNN tayo ha, Melania.
0: At saka kung araw ng pahinga, pwede nyo naman pong balik-balikan ng mga programa na...
1: Wala siyang pinalalampas, Romel.
0: Oo, di ba?
1: Wala siya. At saka on time siyang manood, hindi siya nagre-replay.
0: Pantanggal lang ng lukot.
1: Nakapin kagad sa kanya ang CFM. Nakapin. Habang siguro eh, nagtatakbuhan yung mga baka, yung mga busa, at mga sheep, at mga ano pa. Ay, grabe. Alam mo ba yung bakura nila? pagkalawak-lawak na punong-punong-puno ng kayamanan. Yeah. Kayamanan ng mga hayop. Baka.
0: Sana all.
1: Sana all talaga. Grabe, grabe. Ako magbenta, 200 ulo, magkano yon?
0: Diba?
1: Pero alam mo, sabi niya, sa isang pag-uusap namin, sinabi niya, kahit marami kang pera, pag malayo ka sa pamilya mo, malungkot ka pa rin.
0: Ay.
1: Totoo, totoo yan.
0: Sobra.
1: Direct Jomi Nombres, naya, basta si Ellen Isguera lang ang kilala ko. Okay, Direct Jomi Nombres, thank you. Naku, maraming salamat po sa lahat ng mga nagpadala ng inyong mensahe, komento at iba pa. Maraming salamat po, nasa puso namin kayo. Magbabalik pa rin ang
0: Christy per minute. Mwah.
1: Maraming salamat po. Maingat na maghapon.
2: Nakikinig pala talaga kayo. Maraming salamat po at sinasamahan nyo kami sa 105.9 True FM, dito tayo sa totoo.
3: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
4: Pino.
2: Ang oras, 1:21. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
5: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
2: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
5: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
2: Unilab, 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan. MX3, dito ako bilib. At bet88.ph, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9. True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
6: Pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa Formula 1 Grand Prix sa Singapore. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mahalaga ito para makasalamuha pa ng Pangulo ang mga kapwa leader at business executives. Una nang sinabi ng palasyo na inimbitahan mismo ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong si PBBM na dumalo sa nasabing car racing event. Hindi lang daw sila manunood doon kundi mag-uusap din. Balitang malinaw, impormasyong mapagkakatiwalaan. Ito ang 105.9 True FM News Update. Ako po si Ruth Cabal. Laging true sa'yo, kapatid.
2: Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
5: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
2: Unilab, 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan. MX3, dito ako bilib. At bet88.ph, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ang oras, 1:24. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Cheese Talks PH.
4: Kompleto na ang ating agahan, pananghalian at hapunan kasama ang baliwag lechon manok. Klasikong lasa na may 200 sangay na ngayon sa buong Pilipinas. Lechon manok, liempo, crispy pata, spicy chicharon, baliwag special vinegar, pork barbecue, siopaw at bottled achara. Sa baliwag lechon manok lang yan. King Crab, isa na namang produkto ng matagal na nating pinagkakatiwalaan at sinusuportang Regent Foods Corporation. King Crab, ang crab flavored crackers na masarap kasama sa kwentuhang pampamilya at pagbabanding ng magkakabarkada. King Crab, happy ka na, hari ka pa sa sarap at lasa. Bigyan ng King Crab yan. Sanay na at hinahanap ng ating maselang panlasa sa merienda ang assorted cupcakes, pandan, ube, melon, mocha at iba pa. Queso cheesecake, patatas crisps, tempura, sweet o, snacku, cheese ring at pineapple pie, ang hopyang pinya. Mga ipinagmamalaking produkto ng Regent Foods Corporation, wala nang iba.
7: Oh, problema mo rin ba ang dry hair at nasubukan na lahat ng conditioner? Subukan ang Black Beauty Silk Conditioner. Sobrang lambot sa buhok at super bango pa. I-follow ang kanilang Facebook account at Black Beauty PH at Instagram account at BlackBeauty_PH. Black Beauty Silk Conditioner. The secret to beautiful hair. Gawa ng Manyip Corporation. Distributed by Filusa at Halal Certified.
4: Para sa banding na moong pamilya, Baliwag Grill and Restaurant. Para sa pinakamasarap na lasa, garantisadong busog na kayang-kaya ng bulsa, Baliwag Lechon Manok. Etong manok ko.
0: Oh!
4: Jurassic Water World, Tsunami Wave, Zipline, 11 Swimming Pools. Pinag-isang saya na matatagpuan lang sa Amana Water Park sa Pandibulacan. Personal na tikman ang nagsasalimbayang alon ng kanilang 13 waves na sila lang ang meron sa Pilipinas. Kaya para sa masarap na bakasyon, tayo na sa Amana. Kompleto na ating agahan, pananghalian at hapunan kasama ang baliwag lechon manok. Klasikong lasa na may 200 sangay na ngayon sa buong Pilipinas. Lechon manok, liempo, crispy pata, spicy chicharon, baliwag special vinegar, pork barbecue, siopaw at bottled achara. Sa baliwag lechon manok lang yan. Makipag-selfie sa Justice League, Marvels, Dragon Ball Z, Avatar, Lord of the Rings at Transformers. Pinag-isang saya na matatagpuan lang sa Amana Water Park. Ang Amana Water Park ay pag-aari ni Mayor Enrico Roque ng Pandibulacan.
2: Nagpapatuloy ang Christy Firm Minute sa True FM sa 105.9. Christy
1: Firm Minute. Yes. Okay, maraming salamat Richard Reynoso. At ngayong gabi na po ang celebration ng anibersaryo ng Marikina Valley Medical Center. Ang special guest ay si Richard Reynoso. Congratulations!
0: Wow.
1: Maraming salamat sa lahat ng mga anak-anakang kong doktor ng Marikina Valley. Congrats sa inyo. Talagang mananatiling matatag talaga at buo ang kumpiyansa ng ating mga kababayan sa inyong ospital. At syempre, sarado pa kanina ang CFM. Kumatok na agad si Dils Ignacio. Kaaga-aga din ni Ray Arreyes. Salamat sa inyo, di ba naman? At nasaan po ba ang ating mga kamay? Siyempre naman bilang pagpupugay at pasasalamat sa 1 linggong pag-ibig para sa CFM, ang ating mga CFMers sa iba't ibang dako ng buong mundo. Siyempre pa, maraming salamat wating-wating ng London, Miss Nags ng Belgium na umamin. Eh, maganda kayo, Miss Nags, umamin. Hindi ko napanood yung video. Ayun, kaya naligaw siya ng pagbibigay ng komento. Ang mga Tala Girls natin, Ira Lia, Lulu Malig, and Ronagay Real, at ang mga MM Ladies at Tingaling-aling Angels, sa lahat ng inyong suporta at pagmamahal sa oras na ibinibigay nyo sa amin, sobrang salamat mula sa puso. At syempre, salamat Idol Lord Rivera and Ka-Earning. Ganun din kay Kuyang Ted Filon and DJ Chacha. 1 linggong informative na programa na naman ang ibinigay nyo sa amin. Mabuhay kayo. Maraming salamat Tita Dina Aquino, Tito Al Mendoza, and Tita Salubida, Marion Asley at Lala Honor J. Brothers. Ang mga hindi nakalilimot, syempre pa, mula sa Hainan, China, Jojo and Leslie Grace at Vincula and Mama Noemi. And of course, Tito Boy Christopher Ramos and Richard Reynoso. At ang mga anak-anakan ko sa Winnipeg, Manitoba, Canada, Ray Arreyes, Isi Bartolome, Nilsa Leven and Fia, Lloyd Asaginsin, Juvians, Mama Joey De Silva. Kayo yung alam ko, nakapin na agad sa inyo ang CFM. Nasa oras kayong manood. Sobrang salamat. Jenny Briones and Mr. Robinson ng Arizona, Neneng Putot Gensoli, Joseph and Dante, Akailar, Arlene and Desentris ng Belgium, Ompong and Merly Ventura, Rudy Ventura, ang tatlong heart emoji mo, maraming salamat lagi. At ang Reyna Trampadora po ng Sydney, Catherine Amos, Tito Jerry and Kenzo, at si Mami Christy Vlogs at si Yumi. Kumusta naman kayo? Siyempre pa, isang linggong pag-ibig na pasasalamat ito, literal. Kina Liberty Beza, Alex Fuentes, Nims Ignacio, Malubukid, Mariqueza ng Japan, Andrea Jong. Andrea, napakaganda ng text mo kanina. Maraming salamat sa iyo. Pixie Jude ng UK, Myla Taylor ng San Francisco, Rory Silayan, Will Marayes, and of course, ang hindi talaga magpapakabog kahit kanino, ang may hawak ng tunay na beat,
0: ang nag-iisa, ang Julius Doctor Channel.
1: Si Papa Marlon at si Mama Luisa, hindi natin dapat kalimutan, sila yung agad-agad na nakatuto.
0: Salamat
1: po. At syempre mga kapatid, tangkilikin po natin ang Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner. Hindi lang po ating katawan ang nangangailangan ng vitamina, ang ating buhok ay ganun din. Kasi po ay pinatitibay po nito at binabantayan ang bawat hibla ng ating buhok. Pinakakapal at pinalulusog. Kaya magpapaalam na po talaga tayo sa manipis at dry hair. Hello na po tayo sa mas matibay at makislap na buhok dulot ng paggamit ng Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner. Go na po tayo sa Mercury, sa mga leading supermarkets at order na sa Shopee, Lazada at sa TikTok. At syempre naman, hindi maaaring kalimutan, pagdating naman po sa food supplement, huwag na tayo mag-isip pa ng ibang produkto. Ay, tangkilikin na po natin mga produkto ng Sante Barley dahil 100% organic po ito. Napakahalaga ng salitang 100% organic, safe na safe. Certified organic po ito ng BioGrow New Zealand. Walang pesticide, walang chemical, walang artificial fertilizer at tanging malinis na organic barley grass lang po ang sangkap nito. Kaya naman mayaman sa zinc, magnesium, calcium, vitamins at minerals. Sa mga nagte-text po kung paano nilang iniinom ang ating powder, totoo po yan. Sa malamig na tubig sa umaga, wala pang laman ang ating tiyan. Ang epektibong pampasigla at pampalakas ng katawan, nandito po. Nandito sa mga produkto ng Sante Barley. Kayo po makakapagpatutuon niyan. Okay? Magbabasa muna ako, Rebo, ng ating mga nakatutok na. Siyempre, ang kinatawa ng bulwagang pambalitaan ng TV5 at ng 1PH, Joby Francisco, kakambalang pagbati, kina Avic Amarillo at Ricky Eleto. Hello.
0: Happy
1: sabi
0: watching.
1: Sabi Masangkay, hi, Nay. Dapat kasi kapag umiinom ng alak sa tiyan ito, iniimba. Hindi yung kung ano-ano ang ginagawa kapag tinamaan na. Nakakahiya. Kapag lumipas na ang epekto ng alcohol, palaging ang excuse ay hindi alam ang pinaggagawa. Huwag na lang kasing uminom kung hindi naman kayang dalhin. Oo, totoo yan, ano. Huwag ka nang...
0: Napagsapat lang.
1: At yan din ang sinasabi ng mga pintor na Pilipino. Pero kayo naman mga anak, hindi ko nakikita na sumusobra kayo sa pag-inom. Diba, Joe Florendo, June Morondos, Louis Lentino, at saka si Nick Masangkay. Kahit nagtitipon-tipon kami sa obra noon, every Friday, may pagkikita-kita kami, mga 100 pintor ito. Hindi ko sila nakikita na sumusobra ang pag-inom.
0: Dapat moderate lang talaga.
1: Oo, alam nila yung drink moderately. Ayon. Eto na. Ano kaya masasabi ni Derek Ramsey sa mga pinagagawa ni Ellen? Siguro naman, alam na niya, alam na ngayon ng tao kung sino nagsasabi ng katotohanan. Alam mo dito, mahuhusgahan talaga si Ellen dito kumpara kay Derek. Mahuhusgahan siya dito, di ba? At babatiin ko rin ang mga taga Penta Uno, ang mag-asawang Joseph and Raquel Galvan. Lagi silang nakatutok sa atin. Walang paltos. Thank you so
0: much. Happy watching po.
1: Thank you so much. At syempre, Romel, dito na tayo sa pinaka-poging mga artistang Pilipino ngayon. Magbanggit ka nga ng gwapong Hollywood actors. Mauna na ako, Tom Cruise. Ay! Magbanggit ka.
0: Brad Pitt. Ng mga gwapo. Brad Pitt.
1: Leonardo DiCaprio. Ano pa?
0: Sino pa ba ang mga gwapong arti? Ay, marami.
1: Denzel Washington.
0: Diba? Nagwapo ng mga yan.
1: Sila. Pero pinakabog sila ngayon ng mga artistang Pilipino na tulad nina Dennis Trillo at Paolo Contis. Ang tingin ng mga kababayan natin sa kanila ngayon, pagkagugwapo. Di ba naman?
0: Tama, alam mo, kahit na nga hindi ka gwapo, basta ginagawa mo ang tungkulin mo,
1: tama,
0: bilang isang magagwapo ka talaga.
1: Yung mga ginagawa nila kasi na pagiging responsable sa kanilang mga anak, yun ang dagdag na pogi points. Kaya sinasabi nilang, pinakagwapo ngayong mga panahong ito sina Paolo Contis at Dennis Trillo. Iba talaga yung nagagawa ng pagiging responsable. Lahat ay nakikita ng tao, no?
0: Totoo.
1: Eh, gwapo ka nga, kung pabaya ka naman sa mga anak mo, responsable ka, nasa ng kagwapuhan, di ba?
0: Doon ka papangit.
1: Totoo, totoo yan. Sabi nga ni Miss Nagso, eto, at ka, ang totoong kagwapuhan at karisma ng isang lalaki ay lalong lumilitaw kapag nagiging magaling at responsableng ama. Makikita mo talaga sa aura ni na Dennis at Paolo ang kapanatagan kapag ang pamilya at mga anak na ang prioridad. Tama ka dyan, Miss Nags, di ba? Dagdag pogi points, yun yun.
0: Totoo!
1: Nako, eto na. Dennis Trillo at Paolo Contis, pogi na, tatay pa. Oh, buo yun. Ang ganda nung pagkasabi ng wating-wating na yon.
0: Ang ganda nun.
1: Pogi na, tatay pa. Kasi yung salitang tatay pa, ibig sabihin, ano, responsable. Napakaganda,
0: pasok,
1: diba?
0: Pasok na pasok yan sa pagiging okay. Responsable.
1: Please don't mention my name. Dati na namang gwapo si Dennis Trillo. Hindi ko mamalilimutan yung green bones niya. At saka si Paolo Contis. Buti nakahabol si Paolo Contis. Hindi siya nadamay dito sa mga issue tungkol kina Patrick at Jenilyn. Iba ang nagagawa ng pagiging responsable. Mas gumugwapo ang lalaki pag responsible father.
0: Correct. At hindi lang yan, may katahimikan ang puso ng mga responsable.
1: Correct. Totoo yan, totoo yan. Eto, marami namang gwapong artista, pero may nasasabi ang marami sa kanila. Kaya lang itong kay Dennis Trillo, yung pagtatanggol niya sa kanyang mag-iina, sobra-sobrang pogi points yun. At itong kay Paolo naman sa paghabol, sa responsibilidad niya sa anak nila, ni Lian Paz, aba, eh wala nang masasabi pa. Talagang gwapong-gwapong tatay silang dalawa. Ang ganda-ganda, John.
0: Oo, unay, lari yung ginagawa ni Paolo ngayon na pagbabawi. Yan, nakakagwapo yun, yung pagbabawi. Na, ay, lalo na may mga muwang na yung mga anak niya ngayon. Anak yun niya. Ang pinaka-important.
1: Nagdadalaga na eh. Nagdadalaga na. Although, of course, mga kapatid, noon ay nasama din si Paolo sa mga silangang binabanata ng publiko na irresponsable. Yung kay Summer sana, ganun na rin, ano, sana may
0: siguro
1: ginagawa na rin siyang ano,
0: malamang
1: paraan para sa anak nila ni LJ, ano? Sana ganun.
0: Oo. Sana ganun din.
1: Masyado lang sure, siguro mahal lang pamasahe sa Amerika kaysa sa Cebu.
0: Isa pa diba? Yun. Isa pa yun.
1: Pero nakakatuwa, no? Nakakatuwa na gwapo nga. Eh kaso, irresponsable naman. Minus points yun sa lalaki. Oo. Eto si Dennis eh, talagang ano. At saka maganda kay Dennis, tumigil na siya sa pagpapatutsyada.
0: Yes.
1: Dapat naman talaga ay ganun na. Ganun na dapat. Para buo na to eh, buo na yung picture eh. Huwag nang dagdagan pa. Yun yun. Napakaganda, di ba? Kaya ano. O, pwede na ba tayo mag-online messages? Pwede na, okay. Pero bago ang online messages natin, ang mga taga-gitnang silangan ng CFMers, magandang araw po sa inyo. Lilian Menjola, Nina Chupapi, May Lelis, Maylin Destura, Dansky, Iram Lia ng Qatar, Chef Donna Karandang, at syempre Phil Turk at Isay Gonzalez, at ang ating Tokmani Boy ng Finland at saka si Pinilakan Lakbay. Hello, ang mga nurses ng Oslo, Norway, salamat sa inyo. Hedrick at Teresita Roser ng Seattle, Washington, maraming salamat sa lahat ng pagmamahal. Ayan. Maglagay na tayo, Cathy Baby. Lagay
0: go,
1: na
0: Cathy!
1: Tayo.
0: Puliente! Salamat!
1: Meron pang pahabol dito. Meron namang mga mas gwapo pa, kina Paolo at Dennis. Pero sa panahon ngayon, sila ang pinakagwapo. Thank you, Ama. Thank you. Okay.
0: Si JV, let's go! Hello po, Nanay Chrissy and Rambo Chica. Team birthday po ako. Hindi ako nakakanood ng live kasi nga nag-iba po schedule ko. Kamusta po kayo? Mamaya po, balik sa ako sa court. Ang favorite nating Hinebra.
1: Ay, oo nga, no. Umpisa na ulit ng PBA. Rebo, ikaw ba? Miss na miss mo pa rin ang PBA. Ang dami kasing ano. Ang daming in between. Maraming salamat, Miss. Let's go. Thank you. Kahit at, live o replay, ang mahalaga kasama ka namin.
0: Salamat okay. po. At si Evelyn Aveno. Hello, Nay Christy and Kuya Mel. Happy Friday po. Ingat po lagi. God bless from Real Quezon. Basta,
1: Real Quezon. Pahinga tayo sa bagyo ngayon, Evelyn. Basta lagi tayong handa. Mag-iingat. Thank you.
0: Mm-hmm. At si May Lelis, a blessed weekend everyone.
1: May Lelis and Ruth Castañeda yan.
0: Ah, yes. Mm-hmm. Ayan si College Bong. Good afternoon sa inyo. Tita Christy and Rommel Chica, blessed Friday and happy weekend from Cedar Pines, Baguio City.
1: Colleen Fong mula sa Baguio. Ang sarap tumira sa Baguio, kaya lang may, pag may kalamidad, ano, nakakatakot.
0: Oo, correct.
1: Colleen, thank you.
0: Si Ekong, andito na po ako. Yes, Ekong, andito
1: ka
0: na.
1: Of course naman, Ekong, hindi ka nawawala. Mahal ka Ekong. Namin, Ekong. Okay.
0: At ito rin, si Ferd Santos. Hello po, nanay. Happy weekend po. Marami pong salamat sa lagi pagbagit sa pangalan ko. Ingat po lagi. Yes.
1: Ferd Santos, ito'y armas mo. Yvette Rubinos at Lim si Ignacio. Tatago pa sa buhok para makita ng mga boss habang nakikinig. Thank you, Ferd. Salamat.
0: Si Stephen Ramirez. Happy weekend po, Nanay Christy and Romel Chica. Pa-shoutout, Intercity.
1: Stephen Ramirez, Intercity. Ayan.
0: Ayan, nabasa na natin to.
1: Ayan yung si Karen.
0: Si Karen Diaz Tachibana. Konnichiwa po, Nay at Romel.
1: Maraming salamat. Arigato gozaimasu. Arigato. Karen, thank you.
0: At si Teresa Taroser, happy weekend po ng Christy and Ronald. Thank you po sa laging pagbati sa amin ni Hedrick. We love
1: Anak,
0: you po.
1: Hindi namin kayo malilimutan kasi hindi nyo rin kami kinakaligtaan. Teresa Taroser and Hedrick ng Seattle, Washington.
0: Salamat. Ingat.
1: Thank you. Mm-hmm.
0: At ito na si Yvette Rubino. Sa Happy Friday, Nanay Christy and Ronald Chica. Present na present po. Maraming salamat po sa palaging pagbati mula noon hanggang ngayon. Salamat.
1: Oh, mula noon hanggang ngayon. Oh, ito ang armas si Yvette Rubino. Thank you, anak. Salamat, salamat. Sige pa.
0: At si Ronald Parenas. Happy weekend. Si FMers here and abroad.
1: Ronald Parenas, mulat-mula, nasa CFM na siya. Ronald, salamat sa iyo.
0: Salamat, Ronald Parenas. Ayan.
1: Sige pa. Meron pa tayong ilang minuto, Rebo.
0: Si Lilian Benjola, Shabbat Shalom po, na Christy at Rob.
1: Of course, mula naman ito sa Israel. Lilian, sana matapos na ang indulto. Para kaming mga ano, tataas na naman
0: basta
1: ang gas.
0: Basta laging handa dapat.
1: Buong ano mundo man. Problemado. Okay.
0: Si Nico Esternon, isang linggong pag-ibig sa inyo, Nanay Christy at Kuya Romel at mga CFMers at SNNers. Nakatutok ako sa inyo umaga na naman sa atin at Sulimanaya, Riyadh, Saudi Arabia.
1: Mula sa Saudi Arabia, Nico Esternon. Ayan. Alam mo, pati mga OFW talagang lalaki, ha, nakatutok na sa atin.
0: Talagang
1: pangalipas po kasi ito ng lungkot at melangkolya. Yan. Salamat po. Pinahahalagahan nyo ang kaunti naming ambag ni Romel. Thank you.
0: Eto na si Ruti. Si Ruth Castaneda. Happy weekend po, Nay. Romel, MMA ladies and everyone. Thank you po sa laging pagbati sa amin ni Melelis. Ingat po lagi.
1: Thank you, Ruti Castaneda mula sa Bay Area. Sila ni Rene De Leon ang magkakasama dyan eh. Tanote naman si Rene.
0: Ay, nabasa na natin sa Teresita Roser.
1: Thank you so much. Naku, lahat sila talaga. Pag Friday talaga, nagpapabaon tayo para sa kanila.
0: Oo, para naman ipabaon tayo na dalawang araw na wala tayo. Ayan, pero dito ay si Esperanza Valde. Ganda nga po, Nanay Christy at si Romel. Watching na po ako sa inyo habang nasa trabaho sa Perth sa Bagumbong, Caloocan City. Pabati po ng happy piyesa dito sa Sitio Kabanglay, Bagawines, Balye, Hermoso, Negros Oriental. Maraming salamat po. Happy Friday po. Ayan.
1: Asawa siguro siya nung gumagawa ng furniture. Oo. Thank you, Esperanza. Maraming salamat. Esperanza Valde. Okay.
0: At si Marcela Ragudo. Hello po, Nay Christy at Romel. Lagi po kami nakasubaybay sa inyo. Sa inyong mga OFW over the world. Free stress.
1: All over the world.
0: Over the world. Free
1: Marcela,
0: stress.
1: Maraming salamat.
0: God bless
1: Marcela
0: you.
1: Marcela Ragudo. Oo. Sabi ni Tita Julie Paras, maliban kina Dennis Trillo at Paolo, idagdag pa natin sa listahan sina John Lloyd Cruz at Derek Ramsey. Nagguwapong-guwapo. Basta responsabling ama, yun.
0: Kasama
1: okay,
0: yun.
1: Okay, Julie. Okay.
0: Si Kirina Katuray, kaibig-ibig. Love you both, Tay Christy and Ramon Chica.
1: Kirina Katuray, kaibig-ibig. Hindi naman po ako nakakapag-message. Pwede nyo po akong bigyan ng test mula Lunes hanggang Friday nang nagiging topic. Sabi ni Philip Villanueva, alam ko naman anak, busy ka lagi. Siyempre may resort ka, di ba?
0: Lagi kang nandiyan.
1: Mahalaga nakatutok ka. Okay.
0: At si Celso Fernandez, blessed afternoon po, Tita Christy. God bless
1: Celso,
0: po.
1: Celso, maraming salamat. Thank you, thank you. Bihira lang si Celso mag-text sa atin, ano, mag-post. Mm-hmm. Thank you.
0: Salamat,
1: salamat. Oo. Ito po yung mga pabao namin sa inyo ngayong happy weekend na. May dalawang araw po tayong hindi pagkikita. Ipahinga po natin ito, mga kapatid. Sa lahat po na nag-post ngayon, nakatago na po kayo sa aming puso. Magbabalik pa rin po ang
0: Christy per minute. Mwah, mwah, mwah.
1: Maraming salamat po. Thank you.
0: Na, na, na.
2: Maraming salamat po dahil sa anman ng True FM. Naroon din kayo sa 105.9 na tayo. Dito tayo sa totoo.
4: Para sa bonding ng buong pamilya, Baliwag Grill and Restaurant ang puntahan. Para sa pinakamasarap na lasa, garantisadong busog na kayang-kaya ng bulsa, Baliwag Lechon Manok. Etong manok ko.
7: Oh. Subukan ang Black Beauty Silk Conditioner. Sobrang lambot sa buhok at super bango pa. Share mo na sa family at friends. Bumili na sa pinakamalapit na Mercury at South Star Drugstores at leading supermarkets sa inyong lugar. Black Beauty Silk Conditioner, the secret to beautiful hair. Gawa ng Manyip Corporation. Distributed by Filusa at Halal Certified.
2: Congratulations, True FM, sa 29th KBP Golden Dove Awards. Kinilala ang Ted Filon at DJ Chacha sa True FM bilang Best Magazine Program at Best Public Affairs Program. Kinanghal namang Best News Program ang Good Morning Bayan. Mga pagkilalang inspirasyon para patuloy na maghatid ng mapagkakatiwala ang balita, makabuluhang usapan at tunay na serbisyo. Ted Filon, DJ Chacha, Ruth Cabal, Reggie Malinaw at buong True FM team. Proud kami sa inyo. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Orinsyang Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, pilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Nagpapatuloy ang Christy Fur Minute sa True FM sa 105.9.

0: Maraming salamat, Richard Reynoso. Mga kapatid, kung naghahanap po tayo ng tutsang-tutsang o baby hair sa ating buhok, hindi po natin makikita yan kung hindi tayo gagamit lagi-lagi ng Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner. Ito po ang sikreto. Pinatitibay po nito ang bawat hibla ng ating buhok, pinakakapal at pinalulusog. Tunay na iiwanan na po natin ang manipis at dry hair. Dito na po tayo sa paggamit ng Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner. At syempre naman, paalala lang po mga kapatid, ang pagtitimpla po ng Santeb Barley Powder, yung wala pa pong laman ng ating tiyan, sa malamig na tubig, wag po sa mainit, sa malamig na tubig po. At makikita po natin ang pagiging epektibong pampasigla at pampalakas ng katawan nito. Kayo po ang huhusga. 100% organic po ang mga produkto ng Santeb Barley. Gluten-free din po ito sa mga may nararamdamang allergy. Kaya go, go, go. Napaka-safe po natin. Ito po ang food supplement na wala na kayong hahanapin pa. Walang pesticide, walang artificial fertilizer, at purong malinis na organic barley grass po ang sangkap nito. Kaya gamitin na po natin, inumin natin ang mga produkto ng Santeb Barley. Okay? Romel, ano bang isusunod natin? Mag-ano na tayo? Blind item tayo.
1: Blind item! Ito.
0: Huwag tayong maliligaw, ha? Young actor pa to, ha? Young actor, itong sinasabi na nakahawak sa pundilya at laylayan ng saya ng kanyang ina. In short, Mama's Boy.
1: Mama's Boy.
0: Ano ba kasi ito, Romel? Bakit ba sinasabing ganon?
1: Eh, kasi nga dahil sa, siguro dahil bata pa, inaano pa ng mga magulang, ano, patnubay ng magulang, kailangan nito. Pero dumating na sa puntong naaapektuhan na ang bagets. Na parang yung gusto ng bagets, pag ayaw ni mother, parang may impluwensyahan. Alam mo yun, di ba? May ganyan.
0: Kahit diba ang love life? Pati ang love life, sinanghihimasukan.
1: Yun ang nakarating sa atin. Yun, alam ng ano, may marami nagsasabi na gano'n, naaapektuhan ito sa kanyang mga pagdidesisyon. Lahat kinukonsulta kasi ng itong young actor sa kanyang ano, ina.
0: Na par-
1: yes.
0: Na parang naman, ano, yung mga napapabalitang nakarelasyon niya, hindi nagtagal dahil daw gano'n. Diba?
1: Hindi betcha by galiwang ni Madir, kaya parang ganun na nangyayari. Hindi
0: eh, bakit siya mamimili? Dapat yung anak niya, dahil siya naman ang makikisama, siyang magiging maligaya kung tamang babae ang pinili, di ba?
1: Ayun lang. Kasi syempre siguro may nakikita siguro ang nanay na parang hindi ka mapapabuti dyan. Hindi yan ang bagay sa'yo. Diba?
0: Anak ba ng mag-asawang artista itong young actor na ito?
1: Super! Super talang. Super!
0: Super. Nung ipinanganak ba siya, nag-iisa lang siya?
1: Hindi. Not once, but twice.
0: So, may kasamang ipinanganak.
1: Yes, third day once more.
0: May pagpipilian sila dahil maraming mga Subanes Campares,
1: di ba? Oo. Sayang meron pa naman itong mga, ano, itong young actor natin, eh, talagang may ibubuga. May ibubuga ito eh. May ibubuka, kaya lang, katulad niyan, nawala na naman siya sa maganda sanang proyekto nito, dahil banay.
0: Eh, bakit siya sinonggal?
1: Oh. Ayan na nga.
0: Si Bautista malaki. Silverio, sapul na sapul niya. Hindi ka nag-text kanina sa mga paksa, pero dito, sapul mo. Salamat sa inyo ni John Ching. Ayan. Oo nga, halatang halata na yung young actor na yan, parang piniiikot ng nanay niya sa kanyang mga kamay. Siya namimili. O si Wating Wating, yes, Wating Wating.
1: Ay, ang galing mo naman, Wating.
0: Tama ka, anak. Tama. Alam mo, talagang pag-blind item, talaga nagigising ang mga CFMers sa buong mundo. Si Dims Ignacio, Uy, Dims! Ikaw rin, ha? Ang dali-dali ng BA nyo. O, anak ni Nachucho at ni Chucho. Ma, sinumbatan pa tayo, ang dali-dali raw ng BA natin. Oh, di ba?
1: Ah, gusto niyo nang mahirap pa. Ayung iikot.
0: Isang araw magpapahirap kami sa inyo. Tingnan lang natin. Ay, kung hindi siya mag-isang ipinanganak, ibig sabihin may kasama siya na iniri. Ayun na, oo. Nasa labas daw sina John at Ching Bautista Silverio, kaya hindi siya nakakapag-text. Pero sa blind item, hindi ka kinapos. Okay, ayan, eto pa. Naku, kilala ko po yan. Ang arty-arty niya. Tsaka di siya magaling na host, kaya pinalitan tuloy siya.
1: talaga nga naman, no? Talaga di na nakapagtigil talaga. Idinerecho ng...
0: Dami-dami nang huhula, oh. Ay, oh. Yung girl ba, inihigpitan din? Hindi naman.
1: Yung girl parang hindi naman kasi parang maano talaga yung girl. Magkaiba sila eh. Magkaiba nung ano eh, nung ugali eh. Kahit na pareho, kahit sabay sila, pero parang iba.
0: Naku, Dan Clavesillas, napakalayo naman kay Richard Gutierrez ng blind item natin. Hindi naman siya pinakikialaman ni Tita A, ni Tita Annabel. Mm-mm. Wala na pong popogi kay Dennis Trillo dahil night in Jeremy ang okay, ang haba. Haba, anak. Okay, thank you, thank you. At sabi ni Miss Nags, Nay, si Chuchu po ba yan? Tama, anak. Kahit nagdadrive ka, nasa tamang huwisyo ka. Oo.
1: Ingat!
0: O, ayan na. May mga clue na, ha? O, tama ka, Dan Clavesillas. Kung hindi mag-isang ipinanganak, may kakambal ito. Ayan, mamili na lang po kayo. Marami namang kambal. Diba? Ayan, mamili na lang tayo. Boys Ikaragay na tayo, anak. Thank you so
1: much. Maraming salamat, Boys Ikaragay. Maricho Permission Espiritu, Direct Franny Zamora, Direct Joey Nobles, Direct Chops, Manansala.
0: Tita Nene Olanday, salamat po sa pool nyo rin. At Randy Balaguer and Marky Valencia ng 16 Cent Coffee sa Silang Cavite. Abay, puntahan po natin ang kanilang coffee shop. At isa lang ang ating gagawin sa susunod. Babalikan po natin. Mayakap naman na mahigpit, Mama Lydia. Mahigpit po na malayuan. Ganun kay Mama Ana Liguno, Teacher NL, at Tito Manny Garcia and Tita Norski. Sige na, gawin nyo na lahat ngayon sa Hong Kong. Ilang araw babalik na kayo dito kasama ang inyong mga apo, sina Seth at Baby Emilia. Enjoy lang, enjoy. Salamat sa suporta. Okay, Romel?
1: John and Jim Bautista, Silverio, Louis Talentino, Pearl Hernandez, Jun Morondos, Jo Floredo, Ice Magtas, Tito Rene and Tita Sophia, Angeles, Tito Manin, Tito Norski, Garcia, Tito Abel and Tita Nene Olanday, Chan Torres, Sean Sebastian, Nestor Nanos, Duri Panas, Dims Ignacio, Nori Correo, Ari Dinsman, Agnes Pilagin, Denga Perga, Emilia Carillon, Reggie Colombo from Greece, Tommy Moravin, Mama Ana, Dan Clavesillas and Mama Sel, Eddie Letada, Jamie Dasha, Sirox Oracion, Brati Guevara, Philip Pineneva, Tita Rex Chaco and Lara May Abrigo, maraming salamat.
0: Sean Sebastian, alagaan mo ang kamay mo, anak, kayong pamamanhid. Magpa-check up ka, anak. Magpa-check up ka. At salamat, natumbok mo rin. At si Mayang humabol. Nay, pwede po nating isama si Chuchu sa hanay ni... Si John Lloyd Cruz sa hanay ni na Dennis at Paolo. Hindi lang tatay sa salita, pinatutunayan po sa gawa. Nakabawi po si Paolo dahil sa ginagawang pagbawi sa mga anak niya. Tama yan, Mayang. Okay, thank you, thank you. Maraming salamat po sa lahat na nangulan. Hindi ko na mababasa yung iba. Pero tama po, natumbok nyo ang jackpot. Ayan, panalo kayo. James Vincent Navarrete and mamadang salamat po, Tita Floria Estrada, Alvin and Filipina Magtalas ng Hunter Valley Plantation and Resort sa Kabuka Breton City. Congrats kay Beaver, Reliable Pest Control and Falconit, Tito Hendy and Tita Lili Chua, Tito Hendy and Letlet Kukabo, mga anak kong mahal, mag-iingat kayo palagi. Mahal na mahal ko kayo. Tito Elmer Ngo ng Cherry Loom, ang yerong may aluminum na, may pintura pa. Mula po ito sa Miley J. Corporation. Galingan mo raw, sabi ni Gaison.
1: Ay, naku, ito na ang panahon para magpalit dahil tag-init na para hindi na po uminit at ang ating buong kabahayan. Kasi tapos na tag-ulan, magpalit na po ng Cherry Loom na maaasahan. Yes.
0: Umulan man at umaraw, Cherry Loom, ang yerong may aluminum na may pintura pa. Mula po ito sa Miley J. Corporation. At Mayor Enrico Roque ng Pandibulacan, ang kalusugan, huwag pabayaan. Okay ang pagsiservisyo sa iyong mga nasasakupan, pero please, ang katawan mo. At mga pamangkin kong mahal sa Amerika, Rene at Roma de Leon, Ferdy and Jojo de Leon, Helen Pong at Al, mag-iingat kayo. Tita Weng Jamaji, nasa ibang bansa ka pala, kaya hindi ka nagpaparamdam. Doktora John Barcelona Bigan at Doktora LV Almasan Padlan. At sabi ni Gaison, sorry na i-absent me today at tinatrangkaso ako. Nakahiga, sleep lang, sensya na, team replay ako. Gaison, mag-ingat ka anak ko, ha.
1: At sabi
0: ni Iram Lia, bukod daw sa pagiging mama's boy, napaka-fines kumilos. Chuchu daw ba siya? Mukhang hindi naman, ano?
1: Hindi naman.
0: Fines lang kumilos. Maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga kapatid, sa isang buong linggo pag-ibig sa CFM. Romel, maraming salamat.
1: Salamat
0: at kami po ang inyong kapatid sa Balitaan 1PH Teleservisyo para sa Pilipino. Mamaya pong alas 4, ano nga abangan, Romel?
1: Showbiz daw na, bagong sultada!
0: Okay, at hanggang sa Lunes pong muli, mga kapatid naming mahal, dito lamang po sa ating
1: Christy per Minute. Wah, wah, wah.
0: Maingat na maghapon po, mga kapatid. Salamat sa suporta at pagmamahal. Thank you, thank you. Na,
2: na. Ang nasa right, tama. Ang nasa tama, nasa totoo. Tunay, tapat. True FM sa 105.9. Dito tayo sa totoo. Kapag lumindol, manatiling kalmado at kumilos ng tama. Kung nasa loob ng bahay o gusali, manatili sa loob. Duck, cover, and hold. Yumuko, sumilong sa ilalim ng matibay na mesa o kasangkapan at kumapit hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga bintana, pinto, at bagay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas, pumunta sa ligtas at bukas na lugar. Lumayo sa mga gusali, poste, at kable ng kuryente. Kung nasa sasakyan, ihinto ito sa ligtas na lugar at manatili sa loob hanggang matapos ang pagyanig. Kung ikaw ay nakatira malapit sa dagat at malakas o matagal ang lindol, agad lumikas papunta sa mga mataas na lugar. Huwag nang hintayin ang opisyal na babala dahil maaaring may kasunod na tsunami. Tandaan, duck, cover, and hold. Ang tamang kaalaman na kapagliligtas ng buhay. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Orinsyang Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, pilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas dos hanggang alas 4 ng hapong, Idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan.

0: Wanted Saradyo. Welcome po sa Maaksyon na edisyon ng Wanted Saradyo, ang kakampi ng mga inaapi. Ako po si Roan Torres at ang araw po ngayon ay October 9, 2026, araw po ng Biyernes. At makakasama natin mula alas 2 hanggang alas 4 po ng hapon. Of course, Attorney Aina Magpan.
1: Parang napaka-demure at napaka-serious ni Roan. Magandang hapon sa iyo, Roan, at sa ating mga netizens. Magandang hapon. Tatandaan nyo, saan mang sulok kayo ng mundo, kayo ang laman ng puso ni Senator Idol Raffy Tulfo. Yan.
0: Yes po,
1: Attorney. Serious.
0: Oo nga po, Attorney. Kinakabahan ako kasi bakit ito yung kasama ko.
1: Hindi nga, ang ganda nga nitong pambungad natin eh. Na,
0: yes po.
1: Ano eh, hindi ito complaint. Pagpapasalamat.
0: Yes po, Attorney.
1: Part 3.
0: Mm-hmm.
1: No?
0: Yan po. Sige, start na tayo, Attorney.
1: Sige, go.
0: Ano natin ito? October 5 po nang na-ere po ito na may YouTube title na pasahero na kumuha daw ng cellphone ng konduktor sa bus ay huli sa CCTV. At nagkaroon po, Attorney, ito ng part 2 at na-ere naman po siya noong October 6 na may YouTube title na pasahero na kumuha raw ng cellphone ng konduktor ay humarap with shocking plot twist.
1: Oo, kasi bukas naman ang ating tanggapan para sa lahat ng panig. So yung kino-complain, yung respondent bali, nagpunta dito, kusang loob naman na nagpunta dito para magpaliwanag tungkol dun sa kanya namang side. Mm-hmm. But, okay, may
0: yes,
1: second...
0: Po. Yes po,
1: ano
0: Attorney.
1: Ano pa ito, diba?
0: Mayroon lang siya ibabalita sa atin. Good news po yan, Attorney. At makakasama po natin video call lang. Yes po, si Mr. Ivan Christian Santos.
1: Yung conductor mismo.
0: Yes po, Attorney. Mm-hmm. And then si Ma'am Ashley Opeña. Yun po yung kanyang live-in partner po.
1: Oo. At ito, kasi maganda yung nangyari. Mm-hmm. No? Kasi mukhang doon sa ating pag-iimbestiga, no? At saka yung pagpapaliwanag, lalo na doon sa subject na kinocomplain, no? Na binigyan natin ng pagkakataon. Sige nga, tanungin natin si Ivan at saka si Ashley. Magandang hapon sa iyo. Nakangiti si Ivan eh. O Ivan, ano ba ang update?
2: Ayun po ma'am, na ibalik na po yung cellphone. Kaso ano siya, cash na siya kasi nawala na yung cellphone eh.
1: Cash na siya?
2: Tapos so, kaya binili ko po ulit.
1: Okay, so ibig sabihin, binayaran ka?
2: Opo, binayaran na lang po ako ng cash.
1: Inamin ba niya? Inamin ba niya na nakuha niya yung cellphone?
2: Opo, inamin niya naman po na kinuha niya naman po. Nag-sorry naman po siya eh. Sino ba naman ako para di rin magpatawad?
1: O, yun lang naman ang ano natin eh. Eh, ba't hindi niya maisoli? Kung nakuha niya, Ivan, ba't hindi niya maisoli mismo yung cellphone na yon? Nasaan na daw?
2: Wala na po yung cellphone, ma'am eh. Na-i-chop-chop.
1: Na-i-chop-chop? So, ibig sabihin parang nabenta for parts,
2: yes.
1: Parang ganyan.
2: Na for parts na po siya.
1: Okay. Saan kayo nagkita? Paano kanya binayaran?
2: Yung po ma'am, nung pagtapos po ng ere, nung kinagabihan, nag-text na pwede raw ba kami magkita, ito ganyan, na walang... Sabi ko, kung gusto mo makipag-usap nga, doon na yun sa baby type. Sabi niya naman niya, gusto niya na ng private. Sabi ko, kung gusto niya private, eh sabi niya ko, na ano bang kailangan mo, eh tungkol niya raw daw sa phone. Ayun, napag-usapan namin na... Pumunta na ngayon. Sa napag-desisyonan din namin, pumunta kami sa police station ng Bacoor para magpanotaryo.
1: Oo.
2: Para may witness kami na naibalik niya yung,
1: yes,
2: naibalik niya yung pera na ano ko naman nakuha ko.
1: Okay. So, documented lahat. Nagpunta kayo sa police station, doon kayo nagbayaran, may witness kayo, at...
2: Nagpatulong po sa pulis na magpanotaryo eh, na yun po yung kasunduan.
1: Okay. At magkano naman ang binalik niya sa'yo?
2: Kung magkano po yung amount price ng Honor X90, mga 23,000 po.
1: Okay. At buo ba niya yun na binigay sa'yo in cash?
2: Ano po, una muna 18,000 tapos sinunod niya yung 5,000 kasi italing pa kung saan yung 5,000.
1: Okay. So, okay. Basta ang ano nito is okay na. Tama? Okay. So, wala na. Wala nang kaso. Hindi na magkakaso. Sarado na. Okay. At higit sa lahat, mag-iingat ka na sa cellphone mo. Ha?
2: Nga po eh. Hindi ka na nga po dadalhin.

0: gaano na nakakapagpikipad. Mahirap na po kasi sa buhay. Pagkano.
1: Ikwintas mo na yan. Ha? Bumili ka na nung, ano tawagin yung mga lanyard na pwede mo nang isuot.
2: Para, nakasukbit lang sa liig.
1: Oo, kahit matulog ka, maligo ka, yan, nakadikit sa katawan mo. Okay? Okay, so salamat Ivan ha, at salamat rin sa tiwala mo sa Rafi Tulfo in Action.
0: Maraming salamat din po sa atin, lalo-lalo na kay Senator Rafi.
1: Yan. Okay, at salamat rin actually kay Jan Cristel, no?
2: Yes,
1: for being honest enough. Mm-hmm. Wala namang masama kung kunin, napulot talaga niya or whatever, yes, no? Pero ang mahalaga yung siguro napagtanto niya na dapat isuali talaga. Yes, yon. Mm-hmm. So, thank you also kay Jan Cristel, mm-hmm, ako niya. Thank you, Jan.
2: Thank you, Sir Ivan.
1: Okay.
0: Thank
1: you. Oh, ang ganda ng pambungad natin.
2: Yes po, attorney. Good news. At good news mo ito, attorney.
1: Naku patay. Oh, ito po namang susunod.
2: Yes po. Mm-hmm. Dumako na po tayo sa subong at action po, attorney. Mm-hmm. Makasama natin po sa studio si Ben Ruzel Icalina po. Mm-hmm. 24 years old. At kasama niya po ang kanya pong father na si
1: ang
2: Mr.
1: Niya.
2: Po, na si Mr. Bien Hila po. 49 years old. Attorney, galing po sila ng Taguig. Yes po.
1: Okay.
2: Hingi sila ng tulong na mapaimbestigahan ang ginawang harassment po at pagposas po sa kanya ng mga pulis noong October 6 po, 2026, alas 9 po yan ng gabi sa may barangay New Lower Bikutan, Taguig. Meron po tayong video, panoorin po natin.
1: Okay. Sige. At dito sa video, nakikita natin may naglalakad.
2: Yes.
1: Ben, ikaw ba yung naglalakad na yan?
3: Yes po. Yes,
1: okay, so naglalakad ka, tapos may mga nakamotor.
3: Yes po.
1: Okay, may mga nakamotor na parang nakasunod sa'yo, tapos tumigil, ikaw ba itong kausap nila?
3: Yes po.
2: Yes po.
1: Okay, so may mga naka-helmet, pero naka-civilian clothes ito ha?
3: Opo.
1: Okay, anong sinasabi nila sa'yo?
3: Tinatanong po nila kung taga-san daw po ako.
1: Okay.
3: Sabi ko po, taga dito lang po, tapos sabi, taas ko lang daw po, bali, tinaas ko po, nag-flashlight po.
1: Tinaas mo yung t-shirt mo?
3: Opo, may belt bag po ako.
2: Na may hinihingi sa kanya or may kinukuha sa kanya, attorney.
1: Okay.
2: Ito naman, attorney, ang dami na nito mga
1: ito naman ngayon, ang dami ng mga tao. Naglabasan yung mga tao dahil doon sa commotion. Pero itong mga naka-helmet, yan yung sinasabi mong mga pulis?
3: Opo, nagpapakilala
1: po. Nagpakilala silang pulis?
3: Yes po.
1: Okay. Sino itong nakaputing t-shirt? Papa mo ba ito?
3: Yes po.
1: Okay, ikaw yan. So sinasabi mo na anak ko yan.
3: Opo.
1: Okay, nakaupo na at this point si Ben.
3: Opo.
1: Nakaposas ka, Ben?
3: Yes po, nakaposas po ako.
1: Nakaposas ka. Ano daw ang ano mo? Ina-arrest? Nakaposas ka? Tapos may tinapon.
2: Cellphone
1: ba yun?
3: Opo.
1: Bakit mo tinapon yung cellphone
3: kasi,
1: mo?
3: Opo. Kukunin po kasi nila eh. Sabi ko kahit wallet na lang po yung kunin nila, wag lang po yung cellphone ko eh.
1: Okay.
3: Pero yung pagtapon ko po, kinuha pa rin po nila.
1: Kinuha pa rin nila?
3: Opo. Tapos pinapa-open po sa akin. Eh nakita po yung messenger eh. Wala naman po silang nakita. Sabi ko, puro konbo lang po yun ng mga kakilala ko.
1: Okay.
3: Itinago po nila.
1: Tinago nila?
3: Opo.
1: Pero naibalik na ba sa'yo?
3: Opo, nung pinilit po sila ng papa ko kasi ayaw po nilang ibalik eh.
1: Okay, nung that same night rin, binalik
3: yes,
1: rin sa'yo. Okay, at that point, hindi natin sure kung mga polis kasi yes, naka-ano eh.
2: Civilian.
1: Naka-civilian.
3: Civilian po
1: naka-civilian.
3: Eh.
1: Ikaw, naglalakad mag-isa. Saan yes, ka papunta pa uwi?
3: Bibili po kasi itutusan ng po ako ng ulam po.
1: Ito na naman. Ito yung mga pabibili ka lang ng suka sa tindahan pag may nangyari na sa'yo, di ba?
2: Mm-hmm.
1: Kamalas-malasan. So may bibilihin ka sa... So taga roon ka?
3: Opo, taga doon lang po.
1: Okay, kilala ka ng mga tao doon.
3: Opo, kilala.
1: Kaya nung sumigaw ka na, naglabasan
3: opo,
1: naman
3: yung sarili
1: tao.
3: Ko po, talagang nilakasan ko po yung, ano, parang yung pwersa ko para madala ko po sa pader. Kasi doon lang po yung may CCTV tsaka may ilaw po eh. Kasi doon po sa may bandang yung sa tinayuan ko po kanina, sa una. Hindi, wala po kong ano, alam na may camera po doon. Kaya dugo po
1: pero
3: din na sa
1: pero buti nilang meron kasi may nakuha pa rin
2: sa mga
3: kapitbahay.
2: Yes, tsaka CCTV ito, attorney ng barangay, tama?
4: Hindi po ng hindi. Mga residente doon.
2: Mga kapitbahay.
3: Mismo sa bahay lang po.
1: Mga residente. Okay, pero good thinking ha, na po, kasi maliwanag na eh.
4: Opo, pero sa inyo pong dalhin yung mga pulis doon eh.
1: Okay.
4: Para makuha na ng CCTV.
1: Balikan natin, naglalakad ka, bigla na lang na meron, ilan sila?
3: Dalawang motor po, tos dalawa, ano, may angkas po sila, bali apat.
1: So apat. Naka civilian clothes. Nung bumaba sila, pinangalanan ka ba nila? Sinabi ba nila, Ben, Icalina?
3: Wala po silang idea sa akin.
1: Wala silang, walang ano. Pangalan. Okay. So kasi gusto ko lang ma-establish kung siya ba talaga
2: yes,
1: yung
2: po.
1: Tinututukan.
3: Nung ano po, nung parating pa lang po sila, may narinig po, sabi nila, ayan, naka-gray. Hindi ko na lang po pinansin kasi wala naman pong idea kung ano pong gagawin nila sa akin eh.
1: Pero naka-gray ka nga nun?
3: Opo, naka-gray po ang
1: okay.
3: T-shirt.
1: Tapos ito, hinahalughog nila, bulsa mo, Opo. Ayan, no, inano ka, pinapunta ka dun sa na, ano, gilid.
3: Pumalag po ako dyan kasi yung wallet ko po, binuksan ko po yung belt bag ko po. Nakita po na cellphone, yung wallet ko po, nilagay po niya sa bag niya. Doon po ako pumalag kasi iba na po yun eh.
1: Oo, bakit naman niya ilalagay sa bag niya?
3: Kaya nga po, kaya pumalag po. Tapos sabi nila dyan, nag-hysterical daw po ako. Siyempre, apat sila, mag-isa lang po ako yan eh.
1: Anong laman ng wallet mo?
3: Bag po, ano po, wallet po tsaka cellphone lang.
1: Wallet at tsaka cellphone. Ah, ang kinuha niya yung wallet. May wallet laman po ba yung wallet mo?
3: Meron po.
1: Ano, magkano laman ng wallet
3: mo? Sa ano po yun eh, 1-2. Tapos puro resibo po na ano, ng ano po, sa gas po, sa Petra.
1: Ah, na dapat mong ma-reimburse, parang ganyan. Parang ganun. Okay. So, nung nagkagano na, nung nagkagulo na, dinala ka ba nila sa presinto?
3: Hindi po. Ang sabi po sa akin, habang nandun po kami sa unang video, sabi po, ganito na lang, sumama ka lang sa amin. Manimig ka lang, sumama sa amin, tapos makiusap ka lang sa amin.
1: Delikado naman yun.
3: Yung nga po, kaya nga po nagpumiglas po ako kasi delikado po.
1: At at that point, ay, narinig mo na, ang commotion, lumabas ka?
4: Sumisigaw siya ng papa, papatulong.
1: Oo.
4: Paglabas ko po doon, nakita ko yung anak ko naka...
1: Bakit mo narinig? Ganun lang kalapit yung bahay niyo?
4: Opo, malapit lang po talaga.
1: Okay.
3: Pero second floor po kami noon. Okay.
4: Buti nga po. Nakita ko siya, nakalupasay na siya doon. Pinagtulungan siya ng apat na pulis. May sumisigaw pa nga sa kanya sa may binti. Tapos may sumasapok sa kanya sa ano.
1: Sa ulo.
3: Kasi abang sumisigaw po ko ng tulong-tulong, pinagbabatukan po nila ako eh. Di ko nga po namalayan yung helmet ko po pala dyan, wala na po pala sa ulo ko eh.
1: Okay.
3: Kasi,
1: at what point, sino itong mga taong naglabasan? Yan maraming po, mga taong naglabasan eh.
4: Yan po ma'am, yan po yung mga tumulong sa amin.
1: Okay.
4: Sa anak ko.
1: Kasi kilala ka nga nila.
4: Kilala po. Kumbaga po ma'am, pinagtanggol nilang anak ko na mabuting tao yan.
1: Okay.
4: Kasi ang binabato nila ma'am, paglapit ko doon sa pulis, pagbaba ko ng bahay, ang binabato nila. May hold up na nangyari doon at ang anak ko daw isa daw sa ano,
1: suspect.
4: Suspect daw po, ganun.
1: Hold upan.
4: Opo. Okay. Kasi sabi ko naman sa kanila, ang una kong tinanong sa kanila, meron ba kayong mga ano, warrant o meron ba kayong ID?
1: Mm-mm.
4: Kahit yung mga tao doon na matatanda, nagtatanong, dapat maglabas kayo ng ID para makilala, hindi po sila naglalabas.
1: Mm-hmm.
4: Wala po sila nilalabas ng ID. Puro sila po naka, ano, nakatakip yung mukha.
1: Hooded.
4: Okay. Tapos yung mga motor nila, mga walang plaka.
1: Walang plaka?
4: Opo, wala pong plaka.
1: Nako.
4: Mga walang plaka po lahat. Tapos bago po yan, mamangyari po yan sa anak ko na yan, meron silang isang dinaan ng tindahan muna. Minuto lang po na, ayan, mga minuto lang po nangyari. May dinaan silang isang
1: tindahan.
4: O binatilyo din, nakatambay din yan. Tinigilan nila, ano din, parang nag-search din sila. Pero buti ka mo, andun yung ama, kaya nagtanong na, ano, kumbaga yung binatilyo,
1: Pumalag din. Anong kailangan nyo, gano'n.
4: Tapos naglabas siya ng ID, nanapan. Yung binatilyo na yun, nag-aral yun ng criminology.
1: Kaya marunong.
4: Kaya marunong din siya sumagot sa mga ano. Kasi, yung pagkatanong din ng mga pulis ito, maangas daw talaga itong mga te. Kaya, paglabas na ng ama, nagkaroon din ng konting ano doon.
1: Kumbaga, same night ito?
4: Same night
1: lang. Ganong, ano?
4: Minuto lang po.
1: Magkalapit
4: lang.
1: Okay, sana makuha rin natin kung may CCTV yung ano na yan, para madagdag.
4: No. Pagkatapos po yun, ma'am, hindi po, siguro parang sila nagtagumpay sa una.
1: Mm-mm.
4: Yung anak ko natagpuan nila na.
3: Timing po yung paglabas po ng
4: timing yung paglabas po niya ng kanto, paliko po siya.
1: Magkamukha ba kayo nung binatilyo?
4: Hindi po.
1: Malayo-malayo.
4: Mas malaki katawan nun, ma'am. Kasi nag-aral po ng criminology.
1: Okay, so mas malayo-malayo ang itsura. Kailan kayo tinantanan? Nakaupo ka na. Nakita ko, nakahanduse ka na. Nakaupo ka na. Nung tinapon mo yung cellphone mo, ano, tinanggal yung
4: poses? Hindi po muna yun.
1: Kailan pa?
4: Pagbaba ko po noon, tinanong ko sila kung anong ginagawa nila. Mm-hmm. Yung sabi nga nila, ano daw, sa hold up. Sabi ko, paano magiging hold up? Kakauwi lang niya, sabi ko.
1: Mm-mm.
4: Galing trabaho, pinabili ko lang ng ulam.
1: Mm-mm.
4: As yung mga tao doon nagsisigawan, oh, mabait na bata yan. Ba't yung ginaganyan niya? Sabi niya, walang ano yan. Tapos sabi nila, yung mga pulis na sabi, tumigil kayo, tumigil. Yung dinatampo siya, yung matinong bata yan. Ano lang yan, trabaho bahay lang yan.
1: Mm-mm.
4: Tapos may lumapit ako isa sa mga kaibigan doon na sinabi niya, papa niya, bagong strap lang yan. Kakalabas lang kasi maman po niya. 5 ako lumabas na nga.
1: October 5. So the day before ka lang nakalabas ng ospital.
4: Malistrock po ako eh.
1: Mm-mm.
4: Yung pagsabi po ng mga gano'n, yung parang yung mga polis, parang ano.
1: Na ano na?
4: Para silang nabila siya lang na ano, dahil baka daw atakihin ako. Tapos sinapayan ako ng isa, sabi sa akin, tay, ganito na lang tay.
1: Mm-mm.
4: Sama na lang kayo sa akin.
1: Mm-mm.
4: Pag-usapan natin sa barangay. O kaya tay, makiusap na lang kayo, sabi akin. Yung bulong niya sa akin gano'n. Sabi ko, ba't kami makikiusap? Anong problema ginawa namin?
1: Wala kaming kasalanan.
4: Wala kaming ginagawa sa inyo. Kaya hindi tayo parang ano, kasi may mga tao na dito, hindi ka nagkakagulo na eh.
1: Mm-hmm.
4: Ayaw kasi nilang, yung mga tao doon ma'am, ayaw pumayag na bitbitin ang anak ko eh.
1: Yes. So, parang nagkaroon ng human, parang ano, yung parang barricade, or parang, you know, hindi, wag ninyong, kasi nakakatakot, diba? Baka pag kinuha ka, hindi ka na makabalik.
3: May nga po.
1: Oo. So, at that point, tinanggal na yung posas.
4: Hindi pa po hindi yun. Bubaba yung anak kong babaeng panganay, nakikiusap sa kanila.
1: Mm-hmm.
4: Tapos yung ako nung lumabot, sabi ko, tanggalin yan, dahil walang anong anak ko, walang anong kasalanan ng anak ko. Pinipilitan nila, hinihila-hila pa nila yung
1: kwarto. Kasi ang sinasabi nila, kaya nila pwedeng posasan, kumbaga kasi meron pang may krimen na nangyari, in hot pursuit sila.
4: Apo, ganun, parang
1: ganun. Oo, parang ganun, para ma-justify.
4: Apo.
1: Okay.
4: Tapos pagkatapos, no, maya-maya, yung mga tao nang disigaw na, ano, tigilan niya, tsaka yung ginawa niya, marami din CCTV, may mga
1: tumatira.
4: Yung CCTV, uh-huh. Parang pila silang na-alerta na marami CCTV.
2: Uh-huh. Alarma sila.
4: Ano, alarma po sila. Yung pagtanggal nila ng posas, isa-isang kamay lang muna, tapos yung tatlo na pulis na yun, ano, nakikipagtalo na sa mga tao nakapaligid.
1: Uh-huh.
4: Tapos tinitingnan nila yung ano, yung mga CCTV nga.
1: Uh-huh.
4: Yun, unti-unti yun, habang pinapakulan ng anak ko, eh, sinanginginig po siya eh.
1: Oo, eh, kahit sino niya, ba naman.
3: Gusto pa nga po sampahan ng kaso, kasi yung dalawa daw po sa kanila, sugatan ko, kakahila ko daw po eh.
1: Ikaw pa ang sasampahan?
3: Yung poses ko po, sobrang higpit na po. Yung kinabukasan po, namaga po yung dito ko banda eh. Uh-huh. Bumakat po yung mismong poses eh.
4: Kaya yung pinakawalan po siya, ma'am, pagkatanggal po siya, di nanginginig na. Yung mga nagpapakilala ng pulis daw, nagsasabi sila, unti-unti sila nagsakay ng motor ng mga walang plaka, nag-alisa na sila.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Pero nakuhanan eh, klarong-klaro. Okay. At dito ngayon, makakausap natin si Police Captain Joel Gulimlim, ang Chief ng Community Affairs Section ng Taguig City PNP. Captain Joel, magandang hapon po.
5: Magandang hapon po, Attorney.
1: Oo. Captain, naku, itong mga ganitong klaseng pangyayari, eh, ito yung nagdadala ng lamat sa magandang pangalan ng ating kapulisan eh. Ito ba yung mga pulis talaga? Totoo ba na mga pulis ito?
5: Ito po ay mga totoong pulis po. Agaram pong nagsagawa po ng investigasyon ng ating mm-hmm. kapulisan. At sa pamumuno po ng aming chief of police na si Police Colonel Julius Ayunebo, nirelieve na po itong mga personnel na po ito na sa Substation 9, nasa Station Personnel Holding Accounting Section po ng Taguig CPS po.
1: Ito
5: and,
1: ba?
5: Naka-ready na po for filing na po yung administrative case po regarding po sa kanila.
1: Okay. Kasi bakit po doon sa nilabas ng Taguig PNP na ano ba tawag to, paliwanag, ang sinabi ay na under investigation and verification to establish the facts and circumstances surrounding the viral video, kasi na viral video ito eh, involving a 24-year-old individual during an alleged drug-related apprehension.
5: Wala po. So, bali po, ang nasa report po kasi po namin,
1: yun ang
5: noong
1: claim.
5: October 6 po, opo, hapon po may nakatanggap po ang ating SS9 o Substation 9 na nakakasakop po sa lugar na yon. Regarding po sa may illegal drug activities po doon po sa area, then nagsagawa po ng surveillance and validation po ang ating kapulisan. Then ito pong ating mga suspect po para pong nagtutugma lang doon sa mga ating huhulihin po sana. Pero po, kung talaga pong nagkasala po ang ating kapulisan, kung lawful arrest po ang ginawa nila, talaga pong mananagot po sila sa
1: Captain Joel, mukhang there is something very irregular because we have to backtrack. Previously, chinek niyo po ba na meron na din daw na tinarget, sabihin ko na, tinarget doon sa tindahan. Pero dahil criminology student at nakakaintindi, mukhang hindi natuloy yun. Tapos itong si Ben ang napagtuntunan ngayon ng pansin. But, if you will check, hindi magkamukha at malayong-malayo yung mga itsura nitong dalawang taong ito. So, but anyway, that should be part of the investigation. Sino-sino itong apat na ito, Captain Joel? Pangalanan nga natin.
5: Ito po yung apat na PNCO po at isang officer po.
1: O nga, pangalan? Nakakaso naman, may kaso naman, di ba?
5: Yes, sir. Yes. Opo, sir. Grave misconduct and grave of irregularity in the performance of duty.
1: But only po. Administrative. Magfa-file yes, kami ng criminal case against sa kanila.
5: Opo, sir. Opo, hinihintay po namin complainant, then samahan nyo po. At magpa-file po tayo, gagawin po namin ng case po. Regarding po, unlawful arrest and grave coercion po ang pwede po natin i-file sa ating mga kapulisan po. Ako na lang po kontakin nila, ma'am.
1: Anong pangalan itong mga apat na ito? Ba't hindi natin maibigay yung pangalan?
5: Ito po, ma'am, ibibigay ko po, ma'am. Nasa cellphone ko po lang po, hindi ko po nasulat.
1: Sige, pangalanan nyo nga po. Pagka ano, ito kasi on-air natin din. Hindi pwede yung ganito. Klarong-klaro eh.
5: Yes. Apo.
1: Klarong-klaro. And then, yung pananakot pa nila doon sa tatay. Ano ba naman yan? Sumama na lang daw. Tapos, pag-usapan. At meron pang pakiusapan nyo na lang kami. Sila na nga yung nadihado, sila pa makikiusap. Ano ba namang klaseng pag-iimbisi? Kaya nga tayo. Alam nyo, Captain John, ako naniniwala ako na ang karamihan, let's just say 90-99% ng kapulisan natin, mabubuting tao at ginagawa talaga ng tama yung kanilang mga trabaho. Pero pagka mga ganito, anak ng pating naman, pati yung maayos ang trabaho, masisira. Yes, at higit sa lahat, yung tiwala natin. Mm-hmm. Ako, pag nakakakita ako ng pulis, dapat masaya ako. Eh ngayon, pag may ganyan, nininervous na ako. Baka mamaya, pagbintangan rin ako ng kung ano.
3: Trauma
1: diba?
3: Na nga po ako. Ilang beses na nga po hindi nakakapasok sa trabaho eh.
1: Oh, trauma. Sleepless nights.
4: Mm-hmm. Oh. Mm.
1: Yung tatay, bagong ano. Matanong ko lang, Captain Joel, ito ba ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ganitong issue laban sa mga tauhan ninyo dyan?
5: Dito po sa substation na ito po yung una po na nagka-issue po. Na
1: sa substation? Po. But in the main, opo, in the station itself, po. Sa kabuuan po? Mukhang hindi.
5: Hindi ko na po record po kung meron pong ibang nangyari po.
1: Okay.
5: Kasi siguro, galing po ako schooling lister, pasensya na po.
1: Siguro dapat natin rin itong isubmit kay Attorney Garrett. Kasi baka gustong tingnan ito ni Senator Raffy sa ano mismo, for Senate hearing mismo. Dahil nakakabahala. Nakakabahala.
2: Attorney, nasan ngayon yung apat?
1: Nasan ngayon yung apat? Nakakulong ba?
5: Nasa person holding account institution po ng Taguig City Police Station po. Nasa headquarters po namin.
1: Okay. Ano na sila? Disarmed.
5: Yes po, disarmed po. Nasa logistic na po ang kanilang mga firearms po. Issued firearms.
1: Baka kailangan po mag-undergo ng psychological counseling at psychiatric evaluation. Kasi hindi maganda talaga na masisira tayo at ang magandang pangalan ng kapulisan.
2: Nauulit, attorney.
1: Oo, kasi there has to be accountability.
2: Yes.
1: Accountability.
3: Talagang kinarget po nila, wala po talagang bisyo eh.
1: Ayun na nga. O, diba? Di mag... hindi ako magagalit.
4: Trabaho-bahay lang nga daw po to. Kaya nga yung marami nagkasabi doon na talagang bakit yung batang pa niyan. Alam naman tahimik at saka pag galing ng trabaho, pasok lang yung motor, tapos pasok sa bahay. Tapos hindi na nga, kahit tambay nga ma'am kami doon mag-amay, hindi kami tumatambay sa labas. Nakikita lang po nila kapag namamalengke. Pero sabi mo tatambay kami, hindi kami tumatambay.
2: Pero, opo, sir, ito lang ba yung unang beses na nangyari po sa area po ninyo? O laging, lagi po ang mga polis?
1: May ganito?
2: Opo, Taguig ay nagaganyan sa inyo?
4: Opo, meron po doon mga nangyayaring ganun. May nangyayari po mga ganun dito sa lugar namin. Pero, doon sa area namin, kasi tahimik doon sa harapan namin, tahimik talaga yung lugar na yun. Pero may nangyayari ng ganyan doon sa area na sa Taguig, meron talaga doon.
1: Huwag na tayong lumayo. Yung doon sa tindahan, pwede na natin i-count as one instance yun, di ba? Mm-hmm. Bukod doon sa, saan na nga ito? Lower, along Ilang-Ilang and Batangas Street, tama ba?
3: Yes po.
1: Barangay New Lower Bikutan ito, di ba? But isang lugar lang ito, isang strip lang ito. Maybe... Captain Joel, tingnan po natin, i-review po natin.
5: Opo, ma'am.
1: Manghihingi po kami ng report kung ilan pa.
5: Opo, attorney.
1: Ang mga ganitong nangyari sa area ninyo. Because opo, kung attorney. Endemic na yan, seriously, dapat itong maiangat doon sa mga higher authorities so that we can do something about it. Again, uulitin ko, of course, for the protection of our citizens, ano? But higit sa lahat, para hindi masira yung ating magandang tiwala sa ating kapulisan na siyang dapat na maniguro na tayo ay ligtas.
4: Ligtas na po. Diba? Meron po kami dalagdag.
1: Sige, Tay.
4: Yung araw na nagpa-blatters kami, yung anak ko nagpa-blatters sa barangay.
1: Mm-mm.
4: Mga 10 kayo nagpa-blatters siguro noon.
1: Alas 10 na ng gabi.
4: Ano po, meron hindi po natatakan ng ano yun, yung pail na sa ano.
3: Parang ano po.
4: Yung sa may...
3: Kasi parang isisil po. Isisil.
4: Parang sa seal, isisil. Parang yung notaryo po yun. Sabi ko kasi sa ate ko, sa kanya, bumalik na lang daw po para mapirmahan yun. Mm-mm. Ay, para matatakan na po.
1: Mm-mm.
4: Alam niyo po, pagbalik po namin alas 12 ng gabi.
1: Napunit na yung page? Hindi, wala na?
4: Nakita namin yung mga suspect andun sa barangay. Pati yung mga motor nila na walang plaka nandun po sa likod ng motor, ng barangay nila.
1: O, kaya hindi na kayo tumuloy?
4: Okay. Hindi na po. Mm-hmm. Okay. Tatakot po siya kasi una po ate ko, pangalawa po ako, pangatlo siya, pagtingin niya, nakita niya, pahali ka na, bakit?
1: Okay.
4: Yung isang lalaki nakita ko. Sabi.
1: At this point, Captain Joel Gulimlim, siguro naman, natingnan mo na kung sino-sino itong mga taong to. Pangalanan po natin para masigurado tayo na kung may mangyari, May mananagot. Ano pong pangalan ng apat? Captain Joel.
5: Yung attorney, Angelo. Anin ko lang po cellphone po.
1: Hmm. Tagal naman ni Captain Joel mag ano sa kanyang cellphone. So, ibig sabihin kayo, pinablatter niyo ito doon sa barangay. Okay, actually hindi niyo kailangan na hintayin na magpatawag sa barangay and all that. Pero maganda na rin na nakadiretso doon. At ano kayo, sasamahan kayo ng ating reporter. Meron na rin kayong sa kapulisan mismo for a complaint. Ready na daw sila eh.
4: Apo kasi ma'am.
5: Ready na po, attorney. Samahan po. Ito po yung mga pang-atilido po nila, attorney.
1: Pangalan, buong pangalan, Captain Joel. Kung may mga picture, labas natin yung mga litrato. Para makita. Lakas ng loob nila eh. Tapos ngayon, bakit sila bumalik doon sa... Tinanong nyo ba? Bakit sila bumalik sa barangay? Under investigation sila, di ba? I'm assuming the investigation was already done. So ano daw po, sa panig naman nila, anong paliwanag nila? Captain Joel?
5: Ay, attorney, sinesearch ko po. Sa panig po ng ating mga kapulisan po, ay nasa IDMS na po, investigation section na po ang ano nila, yung mga statement po.
1: Ano
5: talagang hinihintay na po namin yon. Ang mga complainant po.
1: O pangalan. Ba't ba hindi natin masabi yung mga pangalan? May problema ba?
5: Yung mga attorney, nasa cellphone ko po, isa cellphone lang po gamit
1: ko. Captain Joel naman, parang ako naman yung ang tawag na yung piniflimflam ninyo eh.
5: Oh. Opo, tiga muna po. Mga apelido lang to eh. PSSG, Abion, pasensya na po.
1: At Captain Staff Sergeant,
2: rank nila.
1: Police Staff Sergeant, Abion?
5: Opo, Police Corporal, Pornias,
1: Pornias?
5: Patrolman Compasivo and Patrolman Malilin.
1: Okay. Captain Joel, may pupunta po dyan na reporter namin para rin po samahan itong ating mga biktima.
5: Opo.
1: Para makapag-file ng kaso.
5: Opo.
1: Kukunin rin namin yung buong pangalan.
5: Ako na lang kontakin si Ma'am nila attorney para samahan ko rin sila.
1: Okay.
5: Pati ano po. Anytime po, tawagan po ako ni Ma'am.
1: At saka uulitin ko, itong sila, hindi sila magkakapareho ng ranggo.
2: Yes.
1: Hindi rin sila magkakasama ba ito sila sa iisang substation?
5: Opo, attorney, magkakasama po.
1: Saang substation ito sila?
5: Nine. Substation 9 po yung nakakasakop po.
1: Substation 9. Okay. Ilan po ang nasa Substation 9? Ilan po sila doon?
5: Kung personnel po, lagpas po sila ng 20 plus yung personnel po na substation.
1: Okay. Itong Substation 9, ito yung may hawak or may jurisdiction sa Barangay Lower Bicutan.
5: Opo, AOR niya po yung Lower Bicutan.
1: Okay. Natanong po ba sila kung bumalik sila doon sa area na yon?
5: Hindi ko pa po natanong, attorney, at investigation section na okay. Po yan, attorney.
1: So ito, iaakyat rin natin ito. And I guess not just to ano, pero NCR level na
4: yes,
1: natin ito iaakyat.
4: Kahapon po, may nagpunta na po doon ng IAS.
1: Na IAS sa inyo?
4: At saka Napulcom.
1: Okay, very good.
4: Kami statement. At saka po yung IMIG.
1: Okay. So very good yan.
4: Po, pinuntaan po nila kami doon para kuha na kami statement. Tapos nag-investigate sila sa pinangyari yan.
1: Okay. Very good yan.
2: Pero sasamahan pa rin natin, attorney.
4: Yung opisina ni Captain namin dito, Bulimlim. Yung po yung pakay namin na humingi na kami yung tulong na yung safety po namin na pamilya.
1: Yun. Kaya nga pinapangalanan ko eh.
4: Kasi mahirap to din po kasi mga police po yan eh. Hindi po namin alam kung ano pong kaya nila pang gawin.
1: O tingnan nyo, Captain Joel, yan yung sinasabi ko na imbis na mapanatag ang loob ng ating mga mamamayan, natatakot.
4: Nanginginig nga po siya paglalabas, hindi makalabas. Kahit ilang araw na po siyang dinapasok. Dahil nanginginig.
5: Attorney, kung talaga pong ano din sila sa station, kami na lang pong investigador ang baba po sa lugar na po kung saan po sila pwede makausap. Makakuha po kami ng statement.
1: Hindi. Pupunta kami dyan.
2: Sasamahan po namin, Captain.
1: Pupunta kami dyan.
2: Opo, sasamahan po
5: namin. Ako na po hanapin nyo, attorney. Ako hanapin. Tapo.
1: Ano naman eh, basta sasamahan kayo. So doon tayo sa station. Hindi pwedeng... Hindi tayo pwede na habang buhay takot.
4: Nga po.
1: Diba? walain natin yan. Ibalik natin yung tiwala natin.
4: Meron pa po sa amin nagsabi ng pulis ma'am na magreklamo sana kami nung ipagsabi na nahuli bang anak mo? Pagsabi namin, hindi ako kasama ko kasi magreklamo sana kami.
1: Mm-hmm.
4: Ang sagot po sa amin ay, kung hindi naman pala nahuli, magpatawaran na lang kayo, patawarin nyo lang. Kaya sabi ko, paano ko mapapatawad
1: po? Ano yan? Pag-ibig?
4: Paano ko mapapatawad? Yung ginawa nilang pang-ano sa anak ko.
1: Hindi pwede. Hindi pwedeng ano.
4: Pampapaya
1: at saka pang-aras. Hindi pwedeng ilista na lang sa tubig. Ang point natin dito is, may nangyari, there has to be accountability. Yung mga may responsibilidad na dapat maiklaro o makita kung ano talaga yung dapat na maging proseso, ilabas natin. Hindi lang naman ito para kay Ben at saka kay Tatay Bien. No? Hindi lang. Para ito sa pangkalahatan. At higit sa lahat, para rin ito sa kapulisan. Para malinis yung ranks. No? Dahil mahirap
4: po, eh. Kanina po, bago kami umalis, yung mga kapitbahay namin na ano din sila, natatakot din sila. Sabi ko nga, ang sabi ko sa kanila, ito, hindi namin kagustuhan ito mangyari sa anak ko.
1: Mm-mm.
4: Sabi ko, kasi kung hindi namin ilalaban to, kung hindi kami magpupunta kay Serapi Tulpo, hindi matutuldukan to at hindi mahuhuli. Dahil pag hindi nahuhuli ang mga yan, tuloy-tuloy ang gagawin ng mga yan.
1: Kaya nga, ang gusto kong makita at ang gagawin din ng investigador natin, tingnan natin, ilang beses pa ba ito nangyari? Ilang beses pa ang umurong na hindi na lang nagkaso?
2: Mm-hmm. No? Dahil sa takot.
4: Sabi nga po mo nung ano yun, sa mga... Yung kasi nag-viral po yung video.
1: Mm-mm.
4: Ang dami na daw pala nangyaring ganyan.
1: Yun. So, hahanapin natin yan, ha, Roan?
4: Ang dami yes, na po.
1: Ito si Roan, investigador dito eh.
4: Tapos ka.
1: Dinadaan sa pilikmata.
4: Same din po yung mga forma nila.
2: Pero namukhaan niyo po ba, tatay, itong apat na pulis na to para pag pinaharap po sa inyo kilalang-kilala
1: siya po? Oo, kasi natakot siya nung nandun sa barangay.
4: Yung isa po na.
2: Kasi nung sa video attorney, naka-helmet eh, tama.
4: Oo, mas sila. Ayaw nila magtanggal talaga. Kahit nagsigawan ng mga tao doon na tanggalin tsaka magpakilala, maglabas kayo ng ID.
1: Mm-hmm.
4: Ayaw nila maglabas ng ID. Parang iniikot-ihutan lang kami.
2: Parang hindi sila makilala.
1: Pero ito ngayon, nakilala na natin.
2: Yes,
1: at ipapatawag ito. Mm-hmm. Sigurado ako. Papatawag ito.
4: Sana nga po matulungan niyo po kami. Ha?
2: Yes po, tatay. Huwag po kayo mag-alala at pupunta
6: paano po kaya kami makasigurado na paglalabas po kami na safe po kaya?
1: Si Captain Joel Gulimlim. Mm-hmm. Can assure you. Mm-hmm. Captain Joel, ito bang mga, dapat pa ba silang matakot na baka may mangyari sa kanila?
7: Ay, attorney, sir, wag po kayo matakot, sir. Hindi naman po lahat ng kapulisan natin ay ganun po. Ano lang po yan. Nandito po ako, Police Captain Gulimlim. Talagang kung kailangan nyo muna sa community affairs section po ng Taguig po.
6: Sana nga po, totoo po, sir.
7: Apo, sir. Apo.
4: Absente sa trabaho, hindi na makapasok. Dahil pag ting lalabas nga kami ng yung anak na pangani lang na lumalabas na lang na babae, kahit nag kahit may bagong panganak din yun, siya na lang bumibili kasi nga, sabi ko, huwag ka nang lalabas.
1: Eh, hindi, huwag kang mag-alala. And aside from yung si Police Captain Joel Gulimlim mismo na ang nagsabi, ano natin ito?
2: Yes po.
1: We will elevate the matter.
4: Sana po, ma'am.
1: Huwag kang mag-alala.
4: Salamat.
1: Nakatimbre na ito, actually. Nakatimbre na. Okay?
2: Okay po. Mm-hmm. Sige po. At maraming salamat po kay Police Captain Joel Gulimlim po, ang Chief Community Affairs po section ng Taguig City. Huwag po kayo mag-alala, tatay, at papasamahan po namin kayo sa aming pong reporter at pupunta po tayo dito kay Police Captain Gulimlim para makuha natin yung full name po nitong mga police.
1: And to file the appropriate criminal case.
2: Sasamahan po namin kayo.
4: Maraming po salamat.
2: Thank you rin po.
1: So, abangan natin ito.
2: Mm-hmm.
1: Okay. Buti na lang ang daming mga CCTV na ngayon, ano?
2: Yes.
1: At saka yung presence of mind ni Ben. Ko doon na
6: kung hindi ko nga po nadala yung sarili ko
1: sa maliwanag at merong mga CCTV.
4: May nakakita pa nga po na dapat yung wallet niya
1: ilalagay sa loob ng...
4: Hindi po, kakargahan sana.
1: Ay!
4: Buti natulak niya yun.
1: Anong tawag mo dyan? Yung tanim.
2: Tataniman para
4: buti,
2: yun yung magiging kaso.
4: Katabig niya agad yung mga kamay. Mm-mm. Kaya... nalaglag daw yun eh, hindi daw na ilagay sa wallet niya. Ayun yung pasalamat namin, kasi sabi nga ng mga tao doon, kung yan natanim dyan o nalaglag yan, nailagay na, wala na po kami kawala. Kukunin po siya.
1: Mm-mm.
4: Kaya yung mga tao doon, ganun na lang po yung ano nila, yung pagtatanggol sa anak ko.
1: Mm-mm.
4: Dahil alam nilang mabait naman talaga to. Kaya nga sinisigaw nila doon eh, makawalan yan dahil wala namang ginagawang masama yan, mabait yan, batang yan. Lahat po doon nakapalibot sa amin, ganun po ang sinisigaw nila eh.
1: Ayun.
2: Okay po, maraming salamat po sir. Doon
4: maraming po salamat kabilang, po. Maraming salamat
2: po. May kakausap po na
1: off
2: staff
1: air
2: po namin po doon. Maraming
4: thank
2: salamat
4: po ma'am. Thank you po ma'am.
6: Thank you po, attorney.
1: Ingat kayo tayo, relax lang kayo ha. May ano na kayo eh, na-stroke na kayo.
2: Mm-hmm.
1: Relax
2: ingat
1: lang kayo.
2: Po,
1: bata-bata pa ni tatay, wala pa 50. Oh, na-stroke na. Kulang na inom ng Losartan ito. May maintenance ba si tatay?
8: 10 po po
1: eh. Dami. Isa dun, Losartan. Oh, dami. Sabi ko sa iyo eh. Oh, sige. Relax lang tayo. Sige.
2: News break po muna tayo.
1: Okay, thank you very much kay Captain Joel Gulimlim, ang chief ng Community Affairs Section. Okay? Hindi siya ang chief of police.
2: Yes po.
1: Hindi siya ang chief of police. Kaya, pero aabot ito. Okay? And even NCR. Okay?
2: Yes.
1: Region-wide. Sige.
2: Okay. News break po muna tayo. Ang oras ngayon ay 2:39 po ng hapon. Natin sa atin yan ng SMDC The Good Guys. Family rubbing alcohol. Hindi lang pampamilya, pang sports pa. Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Diyan lamang po kayo mga kapatid at magbabalik po ang Wanted sa radyo.
9: Ang nasa right, tama. Ang nasa tama, nasa totoo. Tunay, tapat. True FM sa 105.9. Dito tayo sa totoo.
10: Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines hindi lang pampamilya, pang sports pa.
11: Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingin sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket.
12: Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mocha Frap 4. Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
14: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis. Extra galing. New Alaksan Extra.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tempo.

0: lasang shrimp. Pang-picnic, break time at movie. Itempura mo na.
1: Kahit saan itempura mo na.
0: Tempura by Regent.
2: Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samaro pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatin sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: timplang lasang shrimp. Pang picnic, break time at movie. Itempura mo na.
1: Kahit saan itempura mo na.
0: Tempura by Regent.
2: Congratulations, True FM, sa 29th KBP Golden Dove Awards. Kinilala ang Ted Filon at DJ Chacha sa True FM bilang Best Magazine Program at Best Public Affairs Program. Kinanghal namang Best News Program ang Good Morning Bayan. Mga pagkilalang inspirasyon para patuloy na maghatid ng mapagkakatiwala ang balita, makabuluhang usapan at tunay na serbisyo. Ted Filon, DJ Chacha, Ruth Cabal, Reggie Malinao at buong True FM team. Proud kami sa inyo. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Panahon na ng pagiging true. Broadcasting on 105.9 Mega Manila, 106.7 Davao, 101.9 Cebu, and 101.5 Cagayan de Oro. True News. Information, public service, and inspiration. Kami ang True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Wanted sa radyo sa True FM. Sa 105.9. Wanted sa radyo.
3: At nagbabalik po ang Wanted sa Radyo. Ito, attorney, baka
4: high blood kanina medyo na high blood now ng konti kaya okay,
3: so kasama natin sa studio po, attorney, si Ma'am Elira Estolas. Tama po?
4: Estolas.
3: Si Sir, opo, si Sir Roderick Obanya po. At may dalawa pa pong kasama sila. They're from La Union, attorney. Mm-hmm. At nasa kabilang, ano naman po, video call, si Ma'am Edita Abad, Jennifer Naol at Renaline Camilo na nasa Hong Kong, Rizal at Macau. So reklamo po nila, ito daw pong taong nangako sa kanila na makakaalis sila papuntang Switzerland at nakakuha daw po ito ng tig 300,000 pesos sa bawat isa sa kanila, pero hindi naman po sila napaalis papuntang Switzerland. Ang trabaho nila ay office cleaner.
4: Office cleaner and yes, home cleaners. Basta cleaners. Mm-hmm. Cleaners and cleansers. Yun usually yung mga ano dyan eh. Sanali lang. Kayo ba'y magkakilala? Hindi.
5: Hindi.
4: Pero lahat kayo ay taga-Laon yun?
5: Opo.
4: Okay. Nagkakilala lang kayo dahil sa sama-sama kayo, kayong lahat, kasama na itong mm-hmm, nga nasa video call natin ngayon, ay nagbigay ng pera dito kay Violeta Medina.
5: Hindi po, kay Geraldine po.
4: Kay Geraldine Orbiso.
5: Opo.
4: Okay, ito ang nasa litrato nyo ay si Geraldine Orbiso based in Hong Kong.
5: Yes po.
4: Okay. Paano nyo nakilala si Geraldine Orbiso? Ikaw, Elira, nakilala mo to dahil sa kay
5: dahil
4: Violeta
5: kay Ma'am, opo,
4: Medina. Si Violeta Medina ay tsahin mo.
5: Opo, tita po.
4: Okay, at kayo ay nagbigay ng 330,000.
5: Ako po 260 lang kasi nag-back out po ako nung nalaman kong peke.
4: Okay, 260,000. Ma'am, ikaw?
6: 330 po.
4: Isang bagsak lang ba yan?
6: Hindi po. Apat na bagsak po.
4: Kailan mo ito binigay?
6: Nung basta September po, hindi
4: itong
6: po.
4: Itong buwan lang na ito. Okay, kayo naman?
7: Kailan din po, kailan din.
4: Kailan nyo, 330. Kailan nyo naman binigay ito?
6: Same.
7: Sabay-sabay po kami.
4: Sabay-sabay kayo, September. Okay, actually nasa linya natin ngayon si mm-hmm, Geraldine Orbiso na nasa Hong Kong.
3: Yes po.
4: Okay, kasi si kay Geraldine nila diniposito mm-hmm, yung pera. Okay, Ma'am Geraldine Orbiso, magandang hapon po.
8: Yes, magandang hapon po, ma'am.
4: Thank you, ma'am, na tinanggap niyo ang tawag namin. Live po yes, tayo po ngayon sa Wanted sa Radyo. Ma'am, kayo ba ay tumanggap nga ng pera dito sa mga nagrereklamo, si Elira, si Roderick, may Edita Abad, Jennifer Naol, Renaline Camilo? Tumatanggap po kayo ng parang placement fee? Tama ba ito?
8: Actually, ma'am, ganito po yan. Hindi ko po sila kilala. Lumapit sila sa akin as a bridge, okay? Dahil dito, sinabi ko rin doon sa ina ng isang aplikante kung pwede kasi direct company ito. So sabi ko, mahirap daw mag-deposit doon. So sabi ko, as a bridge, sige, ako ang tumanggap, pero that money, ma'am, sinend ko doon sa Europe. Marami po akong resibo.
4: Okay, yun sila nilang. Ano ibig yung sabihin na bridge, ma'am? Kilala?
8: Ako ang yes, ako ang tumanggap ng pera, pero sinend ko doon okay, sa Europe.
4: Yung mga tao doon sa Europe, kaano-ano nyo yun?
8: Hindi ko po kaano-ano, ma'am. Kasi company po, yung hiring ng company.
4: Okay, paano nyo po sila nakilala?
8: Nakilala ko po sila dahil ako po is nag-throw email sila sa akin. na nag-hard sila ng ganitong staff.
4: Okay. So, ibig sabihin, clothed kayo na parang agent. Kasi tumanggap kayo ng pera.
8: Tumanggap ako ng pera, pero sinet ko po doon.
4: Oh, pero sa batas po kasi, ma'am, pagka ganun, you are clothed with, tawag natin, you're clothed with agency. Kasi tinanggap ninyo para sa kanila. Ngayon, ano po ang representation ninyo dito sa kanila? Kasi dito, kay Elaira, Rogerick, kay Edita, ang sinasabi nila is nangako na merong trabaho.
8: Meron naman po, under process po sa kanila. Pero sinasabi nila sa Google daw, ginugle daw nila, is red flag. So ngayon, meron man naman silang work permit na sinet, pero soft copy. Ang gusto ng company, kasi company po, ang lalakad daw doon ng mga document nila, fully paid po na dapat nilang bayaran para may release ng company yung kanilang work permit at isi-send dito.
4: Naku, Sus Mariosef, ma'am, ano ha, ingat kayo sa ganyan kasi human trafficking. Ganito. Alam nyo ba na human trafficking ito lalabas and it's a criminal case? An international crime actually may be committed here pagka human trafficking ang kaso. Kahit kayo, ma'am, pwede kayo ba ay nandyan sa Hong Kong para magtrabaho?
8: Oo, nandito ako sa Hong Kong at hindi rin sila dahil akala ko itong work na to is talagang makakatulong ako, pati apat na tamangking ko nandito rin sila. I mean, nag-apply din sila at ganun din ang bayad nila.
4: At nakaalis na po ba yung mga pamangkin nyo?
8: Pare-parehas lang po sila at the same time silang nag-apply.
4: Nasaan po yung mga pamangkin nyo? Nandyan sa Hong Kong o nandito sa
8: Pilipinas? Nandyan sa Pilipinas.
4: Okay, so wala pa rin pong nangyayari doon sa mga pamangkin nyo?
8: Wala, parehas sila, ma'am. Nag-react sila agad. Wala pa naman outcome. Mula nung na-upload sila, saka lang sila nag-react. Bakit sila? Nung kinausap nila, nakakausap nila yung tao na yan, mm-hmm. ng company, umuo sila lahat. Pero nung na-upload na sila, saka lang sila nag-react.
4: Na-upload ba kayo? Dapat ba silang umalis
8: yes,
4: na?
8: Yes po.
4: Umalis na
6: sila po.
8: Oo.
4: Nandun na sila sa airport. Na-offload kayo dahil...
8: Talungin nyo sa kanila.
4: Dahil yung mga dokumento ninyo, peke.
8: No. As a tourist, ma'am.
4: Alam mo, Geraldine, at this point, parang sasabihin ko na sana na ayaw na kita munang kausapin because you are digging a deeper grave, ha?
8: No, yourself, ha? You ask them kung paano sila na-offload.
4: Yes, ma'am. Actually... Okay, dapat saan kayo pupunta?
6: Sir, good po kayo.
7: Sa Hong Kong po.
4: Sa Hong Kong. Bakit kayo pupunta ng Hong Kong?
7: As tourist daw po.
4: Bakit? Tapos babalik ulit ng Pilipinas?
7: Hindi po, diretso na po dun.
4: Okay. This is clearly human trafficking. Mm-hmm. Jesus Christ. Ma'am Geraldine?
6: Baka hindi alam ni Ma'am
8: Geraldine.
4: Oo, mukhang hindi nyo po alam yung napasok ninyo. Ako na po mismo ang magsasabi sa inyo. Siguro, please make sure that you also protect yourself. Sabihin na natin.
8: Yes. Yes,
4: because
8: po.
4: This is a clear case of human trafficking. And kayo na tumanggap ng pera, you are, hindi ko na lang po ano ha, you can be an accessory, you can be an accomplice, you might even be a principal to this transaction. Yun lang po ang inaano ko sa inyo. Makakausap natin si Agent Sally LaGuardia, yung Chief ng Human Trafficking Division ng NBI. Okay? Kasi hindi ito ang unang pagkakataon na ganun na nangyayari. Ang sistema kasi nito is number one, okay? Lahat ng mga overseas foreign workers or contract workers natin must be properly documented. Okay? Yung tinatawag natin na direct hire, yung mga ganyan, may proseso pa rin doon para meron pa ring agency dito na mananagot at magpo-proseso para well-documented yung trabaho. Hindi kayo aalis as tourist. Never. Never kayo aalis as tourist. Because if you do, that's human trafficking. Parang umaalis kayo. Nililin lang ninyo ang immigration. Nililin lang ninyo ang immigration. Kung aalis kasi kayo as tourist, ibig sabihin babalik kayo. 'Di ba? Babalik kayo. Pero kung ang inyong purpose para umalis ay para maging jump off point ninyo yung Hong Kong para umalis papuntang Switzerland, that's human trafficking. Ha? And again, may proseso para pangalagaan yung safety ninyo. Alam ko, madaling maniwala. Madaling maniwala because Ma'am Geraldine is in Hong Kong. Siya, merong maayos na trabaho. Yung claim niya, Ma'am Geraldine, meron ba kayong share? Meron ba kayong parang fee? May binibigay ba sa inyo na porsyento yung kumpanya?
8: Wala pa po. Wala po akong natatanggap na porsyento. Instead of, ano, dinadagdagan ko po sa kanila para lang ma-full yung kanilang pay. Nag-spend din po ako ng pera.
4: Okay, ma'am, please make sure that you document everything so that you're able to protect yourself. Because right now, even with everything na sinasabi niyo, Ma'am Geraldine, you are an accessory, an accomplice, or might even be a principal to human trafficking.
5: Meron ding G.
4: Yun lang, ma'am. Utang na loob. Ano lang po. Ako na mismo ang nag-warn sa inyo. Now, nandito rin sa atin, linya natin, si Violeta Medina. Si Violeta Medina ang tsahin ni Elaira.
3: Elaira, yes.
4: Tama? Oh. Okay. Ma'am Violeta, magandang hapon po.
9: Yes po, good afternoon.
4: Good afternoon. Ma'am, ilang tao na po ba ang na-recruit ninyo para sa ganitong sistema?
9: Sila lang din naman po, ma'am.
4: Sila. Ikaw ba ay may natanggap na pera? Na porsyento o parang placement fee sa kada ulo na inare-recruit ninyo?
9: Hindi po, wala po.
4: Okay.
9: Kasi isa din yung anak ko po.
4: Okay. Ganito ha. Narinig niyo naman po yung lahat ng paliwanag ko tungkol sa human trafficking. Pero meron po tayong makakausap na siya talaga ay isang expert dito sa mga kasong ito. No less than the supervising agent, si Ma'am Sally LaGuardia, ang chief ng Human Trafficking Division ng NBI, National Bureau Investigation. Ma'am Sally LaGuardia, magandang hapon po.
10: Hello po, magandang hapon po.
4: Oo. Ma'am, ako nakainom na ako ng Losartan, kaya medyo bumaba na yung alta presyon ko. But ma'am, ito, para galing po sa inyo, ano po ba itong tinatawag natin na human trafficking? Para lang po ma-establish lang po natin.
10: Pagdating po sa human trafficking, base doon sa papasok lang po siya sa illegal recruitment.
4: Okay.
10: Una-una kasi dapat may akong defensa itong ating recruiter sa ating sa DMW na alam po siya mag-recruit. Pero it appears po na
4: Wala
10: po siyang lisensya. Actually, hindi nga niya alam ang proseso ng pagre-recruit.
4: Yes.
10: And sa personal capacity na lang niya, wala talaga siyang, yun nga, base sa inyo, hindi nga siya tawag dito employed or employing isang licensed recruitment agency dito sa Pilipinas.
4: Oh.
10: And hindi dumaan sa tamang proseso itong ating mga kababayan.
4: Yes. Kahit na direct hire, kahit na tinatawag na direct hire,
10: yes.
4: Alam ko ma'am, meron pa rin nagpo-proseso na agency dito sa Pilipinas. Ma'am, dito naman po doon, ito pong transaction, ito pong yung, itong dalawang lalaki, anong pangalan ninyo? Si Roderick. At saka si Alfred. Sino nagpadala sa inyo ng ticket papuntang Hong Kong?
11: Yung nag-book po.
4: Oo.
11: Si Ate Violeta po.
4: Okay. Si Violeta, nag-book ng ticket. Okay. Violeta, ikaw ang nag-book ng ticket, tama? Para makapunta sila ng Hong Kong. Round trip.
9: Opo, round trip po.
4: Okay. Na according to Geraldine, kaya kayo pinapapunta, saan kayo titira doon sa Hong Kong kay Geraldine?
11: Hindi po, apartment po.
4: May apartment. Sino ang magbabayad ng apartment?
11: Ang kami din.
4: Kayo din?
9: Kasali na po doon.
4: Tapos
9: na po sa booking po.
4: Oo, tapos doon kayo mag-aantay para makaalis kayo, makapunta ng?
11: Yes po, apartment.
4: Ng Switzerland. Diyos ko, Agent Sally, ano ba itong transaction na ito? Kasi yan yung mga inaano natin, na maaring human trafficking, hindi kaya?
10: Ano po ba? Yun nga po, illegal po yung ginagawa po ng ating recruiter. Unang-una, wala siyang lisensya at hindi po tama yung proseso na pinagdaanan itong mga kababayan natin. So talagang maaari po siyang katuhan. The least po yung illegal recruitment and depende na po kung masatisfy po yung elements ng human trafficking, doon pwede rin po natin siyang katuhan.
4: Okay. Ano po ang magiging ang next steps po nito? Sa pangyayaring ito dito sa transaction na ito. Kasi ito muna. ano ba ang gusto ninyo? Masoli yung pera niyo?
5: Opo.
4: Ganun na lang. Ayaw nyo na magantay. Baka naman sakaling makaalis talaga kayo. Kaya lang hindi na nga eh. Dininay na nga kayo sa immigration eh. Opo. Kasi ibig sabihin, hindi naniniwala yung immigration officer na turista kayo. Alam nila na, ay, kaduda-duda itong mga itsurang to.
12: Biglaan naman kasi nag-book sila kahapon.
5: Travel kinabukasan.
12: Travel na kinabukasan. Parang nagulat po kami na ang akala namin, ba't ang bilis naman po ate? Di ba ang usapan natin is Sabado o Linggo? Bakit bakit agad-agad naman na? Eh sabi namin, alas wala nga pang pocket money, saan kami kukuha?
13: Pero meron po ba kayo ma'am na mga kontrata, job order?
4: Job order, gano'n?
13: Eh, binigay nito ni Geraldine at
12: mayroon
13: ni Violeta.
12: Meron
5: po, kontrata po meron.
12: Kontrata binigay.
4: Kontrata meron?
5: Opo.
4: Anong kontrata yan?
12: Kontrata na pagka-send ng 130, meron na po agad eh.
4: Work contract?
5: Oo, job
12: order. Kulat na kami pagka-send namin ng 130.
4: May mga tatak ba yan? Ang embahada, gano'n? Mukhang ito, Agent Sally, mukhang kailangan naming silang samahan sa inyo para ma-review at ma-evaluate yung documentation na hawak nila. Tama po ba?
10: Aha, pwede po sila mag-file dito ng reklamo sa aming tanggapan. Kailan po natin yung mga hawak nilang dokumento, kung yan po ba'y lihitin mo at kanilang verificado sa DMW, yung mga job order and contract na hawak nila. And to my license talaga itong ating recruiter. Kasi po, pwede po kayong tumulog dito sa aming tanggapan.
4: Well, number one, definitely po, walang lisensya po. But they are effectively, ang mga actions nila as if they are recruiting. Yun kasi ang, ano dun eh, the apparent, no? Activities being undertaken are akin to recruitment. Meron din po kasi tayo, Agent Sally, na mga nasa ibang bansa. Actually, we have them on video call now. Pwede ba natin ilabas si Editha Abad, Jennifer Naol, at si Renaline Camilo. Sino ang nasa Hong Kong at sino ang nasa... Ay, nako, natanggal yung ano.
13: Signal po, attorney.
4: Okay, sige. But in any case, kung Agent Sally, kung nasa ibang bansa sila, paano po yun? Ano po ang magiging proseso para sa kanila naman kung nagre-reklamo sila?
10: Bali ko kasi kung gano'n, ang recruitment ay nangyari sa ibang bansa at ang recruiter din po nasa ibang bansa, maaari po silang dumulog dun sa ating mga embahada.
4: Okay.
10: And pag-check na lang po kung may existing law na pwede nating magamit para sa pagpapile ng mga kaso doon sa ibang bansa.
4: Okay. So, kung kunwari sa Hong Kong, kasi nandun si Geraldine sa Hong Kong, pwedeng doon kakasuhan, if ever.
10: Opo. Depende na rin po sa existing law ng Hong Kong. Kung meron
4: or we will have... Kung, yes. Kasi Geraldine will also have to answer doon sa mga kaso na dito naman ifa-file sa Pilipinas. So, I am assuming Interpol will have to be considered para mapabalik dito o kung may warrant of arrest, ganun.
10: Opo, medyo mahaba na po yung proseso na yun. Depende na rin po sa itatakbo ng kaso. Kapag may issuean po siya ng warrant of arrest, yun po, siguro makikipag-coordinate na po tayo sa foreign jurisdiction para mapabalik po siya dito.
4: Okay. And again, ito, Ma'am Geraldine Orbiso, ito sinasabi namin ito sa inyo so that you can also properly protect yourself. Kasi in Ma'am Geraldine's mind, hindi siya part of the transaction. Kasi dinaan lang sa kanya. But that is going to be a matter of evidence, Ma'am Geraldine. So make sure na kompleto po kayo with your defenses. Kung ano man, na baka sabihin ninyo, kayo din ay biktima. Kasi may mga pamangkin siya na gusto rin niyang tulungan. And in fact, nakapagbigay ng pera. Diba? Pero kayo, Elaira, Roderick, Ma'am, ano ba ang gusto niyo mangyari?
12: Na may sauli po yung naibayad po namin sa kanya.
4: Yun so, wala na kayong tiwala na mapapalabas
12: wala
4: talaga
12: na po kasi kayo. No-flood na po sila eh.
4: Oo, natakot na kayo
12: natakot
4: doon sa...
12: Natakot na yung mga bata, na trauma na.
5: Tsaka yung mga documents po eh, halatang peke po.
4: Okay.
5: Tapos pinagpipilitan nilang hindi, ganito, ganyan. Mas magaling pa daw kami sa AI o Google, ganun daw.
4: Kayo ba ay ano? Kayo ba nung nagpunta kayo sa... Nung na-offload kayo, dala niyo yung mga dokumentong yan?
14: Hindi.
4: Anong dala nyo?
14: Hawak natin yung passport.
4: Kagwapuhan lang ang dala ninyo.
14: Passport lang po yung hawak namin.
13: Bakit hindi nyo po dala yung mga documents po ninyo?
12: Wala naman,
13: hindi
12: travel po kayo. Hindi daw pwede.
5: Sila na wala pa yung mga documents.
4: Tapos, sino ang magbabayad nung titirhan ninyo doon?
12: Sila. Kami din po nagbayad lahat.
4: Kayo rin ang gagastos?

0: actually job order nga po yan.
1: So wala kayong kakilala? Paano nyo nakilala si Ma'am Geraldine? Kayo ba ang nagpakilala?
0: Hindi po. Matagal na kaming magkaibigan sa Hong Kong. Residente si Ma'am Geraldine sa Hong Kong.
1: Okay.
0: Yung meron siyang trabaho noon na at was that may-ari na hindi naman empleyado siya doon sa kaibigan po noon na agency, doon kami po nagkakilala.
1: Agency, recruitment agency po.
0: Oo, pero Hong Kong to Manila lang yun noon.
1: Okay, paano kayo nagkaroon ng kasi kung noon yun paano kayo ulit nag-get in touch?
0: Ma'am, diba, keep in touch namin sa Messenger kasi magkaibigan nga, diba, ma'am?
1: Oo.
0: That's fine po.
1: So, ganun. So, paano kayo, naingganyo na dito idaan kay Ma'am Geraldine? Inoferan kayo?
0: Mayroon daw siyang alam. Yun po, ma'am. Mayroon alam. Kaya yung sabi niya, papuntahin ko muna itong mga pamangkin ko.
1: Oh, pero
0: ang sabi.
1: Okay. Ma'am, kayo, Ma'am Violeta, nung nagpunta kayo ng Hong Kong, OFW kayo, tama?
0: Yes po.
1: Okay, may agency kayo?
0: Yes po.
1: So, alam niyo yung proseso?
0: Yes po.
1: Eh, bakit tayo maniniwala sa ganitong sistema? Ba't kayo magre-recruit ng
2: wala? Tsaka na-mention kanina ni Ma'am Violeta, attorney, may job order na daw. Ma'am Violeta, saan nyo po nakuha yung job order kung hindi nyo po alam yung kumpanya o trabaho na pagtatrabahuan po nila sa Hong Kong?
0: Iyon ang sabi ni Ma'am Geraldine po.
2: So parang naloko din po kayo nito ni Ma'am Geraldine?
0: Ewan ko kung loko yun dahil sa amin naman talaga kasi is voluntarily kami na nag-oo. Ang sabi ng mga kasama ko pa noon, eh, sabi nila, subal na namin daw.
1: Nako.
0: Okay. Oo, yun ang sabi nila.
1: So kung ganyan, ay wala kayong karapatang magreklamo.
3: Anong sugal? Sugal yun, Ate Violeta. Ang sinasabi namin sugal na magbibigay kami para makapunta yung mga bata, 'di ba? Yun ang gusto natin mangyari. Pero ano yung ginawa niya? 'Di ba lahat ng mga sinesend niya peke?
0: Wait. Ewan ko sa inyo bago kayo magreklamo, alamin niyo muna kasi lahat.
3: Alam na, Ate Violeta, huwag na kayong mag-ano kasi nakampi mo talaga siya.
0: Nagpunta kayo diyan na walang hinahawakan.
2: Oy, kung Ma'am Elaira, Ma'am Violeta, pamangkin niyo po ba ito si Ma'am Elaira? Anong masabi po ninyo sa tita po ninyo, Ma'am?
4: Paano pong wala kaming hawak na pruweba po? Yung mismong visa po ay peke na. Galing pa po yun sa embassy.
0: Naniniwala kayo doon, ewan ko. Pero sa akin kasi, wala pa akong pinanghahawakan. Kaya hindi ako nagre-reklamo. Alam niyo yun, di ba? Kaya nga nag-chat kami doon sa group chat natin, hindi ako nag-i-make dahil wala pa naman akong pinanghahawakan.
1: Pero kami, Ma'am Violeta, yung dalawa dito na-offload na, ha?
0: Kaya nga, ma'am.
1: Pati anak mo na-offload?
4: Dalawang beses.
1: Okay. Ilang beses na-offload ang anak mo, Ma'am Violeta?
0: Nung una na-offload siya. At saka it's not necessary na i-ano po yung offload niya dito dahil hindi kasali.
1: Dahil hindi po ano?
0: Hindi na po kasali yung unang offload niya. Na it's not necessary na ilahad po dito.
1: Ah, okay. So, sige. So, walang kinalaman yung pagka-offload. Yung pangalawa po?
0: Dahil diyan po.
1: Kasama ng anak nyo, okay. Si Roderick, at saka...
0: Opo.
1: Tapos na-offload.
0: Kaya namin yung sabi ko, ma'am, before pa sila nagpunta dyan, ang sabi namin, tugalan na natin to. Sabi ko pa sa kanila, opo, tugal na natin to. Sino ang nagsalita ng ganun?
1: Yes,
0: tapos ngayon, magre-reklamo sila na yung tugal nila, ipapahandle nila sa iba. Ganun ba yung pangyayari na yan?
1: Eh kasi nga po, krimen yan eh. Illegal recruitment po ang tawag dyan.
0: Kahit pa krimen yun, in-accept nila yung consequences.
5: Hindi namin accept.
3: Walang ganun natin, Violeta. kung alam namin na ganun lang naman, nagsugal kami para makapunta yung bata yun.

0: lang yung mga yun anak. Yun lang. Hindi sugal na ibig sabihin na pag na-fake na, wala na. Ganun, di ba po?
1: Kaya nga kayo nagbayad dahil sugal ninyo, di ba? Kasi pag hindi
0: diba?
1: Kayo nagbayad,
0: iba yung rason natin, Violeta, kasi pinagtatanggol niya si Ma'am Geraldine, kaya ganyan.
1: Hindi, kasi kaibigan ko rin yan.
0: Siyempre, may panig din kami, may kwan din kami, pero di ka naniniwala, mas sinasama mo. Tapos sinasabi mo na kay agad kay Ma'am Geraldine. Nung bayaran na, tawag ng tawag si Ma'am Geraldine, ngayon na-offload na, mula nung na-offload, wala man lang text tawag. O tawag. Wala man lang. Walang update.
1: Nag-a-update. Hindi ko pinagtatanggol si Geraldine, ha. Nag-a-update siya diyan sa group chat natin. Walang sumasagot.
0: Nag-update kahit lang ate kayo, nung nag-video call tayo lahat.
1: No.
0: Nung sinabi ko lang na i-open cam na i-maze yung video call, yung video cam niya, ayaw pa niya, di ba? Yun lang yung request ko sa kanya na, Ma'am, pwede bang ipa-video call natin para makita naman natin si Mace? Anong ginawa ni Mace?
2: Privacy daw eh.
0: O, privacy? Ano yun?
3: Sino si Mace?
0: Kahit mukha lang ni Mace na pinagpapadala ng pera, wala man lang di namin nakita.
1: Kayo ang nagpapadala ng di ba? Nagkakausap tayo. Oo kayo ng oo. Masaya na
0: kasi
1: kami.
0: Yun ang sinabi mo, Ate Violeta. Kung nagpadala ka na, nagpapadala na rin kami kahit umuutang kami. Alam mo yan. Buti nga ikaw, may fund kami. Di ba sinabi ko sa inyo, gagawin namin lahat, makapunta lang yung anak namin. Yun ang sinabi ko sa inyo. Kahit mangutang, iisan lang yung tax deck ng bahay at lupa namin, okay lang, basta makapunta. Di ba yun ang sinasabi namin sa iyo, Ate Violeta?
1: Kung walang nagbayad, walang sugal, di ba?
0: Hindi kasi yung sugal naman kasi na sinasabi mo, pag sinugal, nagsugal ka na, parang kung napeke ka na, okay lang yun. Kung ikaw yun, okay lang sa amin, malaking ano na yun. Malaking bagay na yung pera na in-invest namin na kulang-kulang na 400.
1: Kasi matalo ko man o manalo, sugal yun.
0: Hindi, Ate Violeta. Kung ikaw yun, sugal. Mahilig ka ba magsugal? Hindi.
3: So, ganito.
4: Attorney, may tanong lang ako bago tayo matapos. Andiyan pa po ba si Ma'am Geraldine? Na-meet niyo po ba sila in person, si Ma'am Geraldine?
5: Hindi po.
4: Pero kayo po si Ma'am Violeta, Ma'am kayo.
0: Opo, nagdirekta po kami kay Ma'am Violeta kasi...
4: Saan niyo po sila nakilala or na-meet?
0: Sa bahay nila.
4: Pero in person?
0: Pinersonal ko siya. Pumunta ko sa mismong bahay niya.
3: Kaibigan mo ba si... Kilala mo talaga si Violeta?
0: Hindi po.
3: Paano mo naman nakilala si Violeta?
0: Sabi kasi ng ano, pero yung friend ko na taga Kabaruan, nakakilala na niya, friend ko na... Ay sis, may ganitong nagre-recruit, pwede puntahan natin, sabi niya. Pero matagal na buwan na po yun, hindi ko inaasikaso. Kasi sinabi ko sa anak ko na may bibigay din si God na para sa'yo kasi bata ka pa, sabi ko sa anak ko po. Ngayon, si Ate Violeta, may nagdasabi daw sa kanya na pwede mo siyang i-chat kasi nag-a-apply din.
3: So hindi dahil kay Elaira. Si Elaira hiwalay.
0: Iba rin ang magkasama ano ninyo. Po talaga ni Alfred po. Okay. Yung taga Kabaruan, sinama niya to.
3: Kabaruan sa La Union?
0: Opo. Okay. Pero kami taga Baknotan. Bariyo lang po yung palengke lang pong agwat namin. Mm-hmm. Ngayon pumunta kami sa bahay niya. Pinersonal ko kung talaga. Tapos nag-usap. Tapos pinakausap
3: niya. Lahat ito, meron tayong mga conversation. Kasi opo, yun ang ibig sabihin.
0: Meron pa kami mga video po.
3: Okay. Para documentation to establish the fact of recruitment. Yan ang tawag natin doon. Okay. Whether or not sugal, ibang usapan yun. Pero i-evaluate at i-assess yan ng ating NBI. Opo. At pagka kinasuha na, of course, mabibigyan din naman ng pagkakataon si Ma'am Violeta at saka si Ma'am Geraldine para marinig din ang panig nila. May mga preliminary conference or whatever, but at the end of the day, kung talagang magpupursue kayo ng criminal case, it clearly falls under that. Okay? So, yun ang may proseso at kailangan natin ng mga katibayan na magpapatunay doon sa mga transaksyon. Tinago ninyo yung mga bank deposit slip, yung confirmation of payment. Okay, ganito. Gawa na kayo, kasi iba-iba ang kwento eh. Iba-iba yung transaksyon ninyo. So, kayo, on your own, gawa na kayo ng salaysay ninyo. It does not have to be na affidavit form na, pero isulat na ninyo para hindi nyo makalimutan yung mga detalye. Kailan mo nakilala si Violeta, kailan in-endorse kay Geraldine, magkano ang binigay, paano binigay. Ano ang magpapatunay at magpapatibay na kayo ay nainganyo? Okay, nasa yung mga conversation, screenshot, i-attach natin yon. Okay? Para ready kayo dun sa mga detalye. Ang tawag ko dyan, ihanda ninyo ang kwentong kutsero. Ha? Kasi yan ang magiging basihan dahil pagpunta natin kay Agent Sally LaGuardia, tatanungin niya kayo, okay, ng mga detalye para doon natin makukuha kung yung mga elemento ba nung krimen ay pasok doon sa mga katibayan na dala ninyo. Okay? Okay. Hi. Agent Sally LaGuardia, ma'am, mukhang this is not the first time. I'm sure na may hawa-hawakan kayong ganitong kaso. But sasamahan na lang po namin and then i-guide na lang po namin sila para po maka-establish po kayo ng kaso and then sumunod lang po tayo sa proseso. Meron naman din talagang due process na tinatawag. Okay? Kay Ma'am Violeta.
2: Yes po.
3: Oo, Ma'am Violeta, magpapasalamat rin kami sa inyo na tinanggap ninyo ang tawag. Pero ito lang po as a word of, as a precautionary lang po na kayo naman pala ay isang OFW dati at alam ninyo yung proseso ng kung paano dapat ang isang OFW makakaalis at makakalabas. Ilan taon po kayo na naging OFW, Ma'am Violeta?
2: 25 years po.
3: Ilang years, ma'am?
2: 25.
3: Saan po? Saan mga bansa po, ma'am?
2: Di, sa Hong Kong lang po.
3: Okay, sa Hong Kong. So mukhang maswerte. Iisang amo lang po yun o maraming amo?
2: I don't know. Iba-iba?
3: Okay, pero mukhang the fact na 25 years kayo doon, saludo po kami na kayo ay isa sa mga nabiyayaan ng magandang mga kontrata. And I'm sure, ma'am, kayo, nung nagpunta kayo ng Hong Kong, may mga kontrata kayo, tama?
2: Yes po.
3: Okay. And meron kayong recruiter dito, may agency na nag-ayos ng mga dokumento ninyo.
2: Direct hire po ako noon.
3: Okay, pero meron po kayong complete na documentation. Kumbaga pag umaalis kayo, meron kayong work permit.
2: Kasi di ba pwede pa noon ang individual trafficking.
3: Yes.
2: Ako lang po.
3: Noon.
2: Direct hire po yun.
3: Noon kasi, ngayon kasi may mga proseso na talaga. Okay? And dahil yan, para maproteksyonan natin, kayo, ang mga kababayan natin. Okay? Swertihan lang talaga. Yun nga, minsan iba, may recruiter pa nga talaga, pero kailangan pa rin natin tulungan dahil namamaltrato, or yung kung ano yung pinirmahan niya na kontrata, hindi pala yun ang ginawang trabaho. Ganon. So just a word of caution, again, maglalabas kayo ng ganon kalaking pera, number one rule, siguraduhin natin na lisensyado. At meron tayong babalikan. Kasi katulad nito, kailangan nating idaan ngayon dito sa kasong ganito. Diba? Okay. So magkano nagastos nyo nung pumunta ng Hong Kong?
5: Hindi pa ako. Kami pumunta ng Hong Kong.
3: Ay, yung ticket. Pero yung ticket kayo ang nagbayad nun?
4: Or may mga pocket money po ba kayo nung time?
0: May binigay po kami na pocket money pero hindi po nila. Lagi.
3: Akala ko ang nag-book si Ma'am Violeta. Pero ang nagbayad kayo?
4: Yes po. KKB. So mayaman na po si Ma'am Violeta at si Ma'am Geraldine.
0: True Gcash kami nagbayad.
4: Tanong attorney ng mga netizens, mayaman na po ba itong mag-friendship na to?
3: Eh, hindi ko alam. Tinatanong ko nga kung meron ba. But then again, that can be traced. Investigations can, that.
0: Pero si Ate Violeta po talaga, hindi po tumatanggap ng bayad na yung placement fee po. Pero yung ticket lang po, yung kasi siya yung...
4: Diretso po ang bayad kay Geraldine.
0: Pero lahat po, lahat kay Geraldine, pag magbayad, ura-uradang gusto niya. Pag nagsabi siya ng umaga, ngayong oras na din, alas 9 or 9 to 10, ganun yung ano niya. Oras
4: napura
0: na.
4: Po kayo.
0: Hinahabol po namin, san lang po kami nangungutang sa mga nagpo-porsyento pa kami ng pera. Ang alam nga po namin, legit. Kasi sabi nga niya, nandito na yung ganyan, ganito, kontrata.
3: Okay, so lahat ng yun, lahat ng mga natanggap ninyo na mga documents, na through email lang naman yan. Screenshot.
0: WhatsApp, tsaka...
3: Oh, pero dokumento siya. PDF file. Okay, i-print ninyo yon, pati yung screenshot nung pagpadala as proof na natanggap ninyo through that application.
0: Napo.
3: Okay?
0: Okay.
3: Ikaw na, Roan.
4: Sige po, pasalamat po muna tayo, attorney, kay ma'am, sa supervising agent po na si ma'am Sally LaGuardia po, ang chief ng Human Trafficking Division po ng NBI. Yes po. At huwag po kayo mag-alala, ma'am, sasamahan po namin kayo sa NBI para makapag-plano po kayo na makapag-file na po ng demanda po laban po dito kay ma'am Geraldine or kay ma'am Violeta po. Schedule po natin yan, ma'am, ha? Meron po ba kayong gusto pong sabihin kay ma'am Geraldine or kay Violeta? Ikaw, ma'am, sa tita mo, kay ma'am Violeta. Ano pong gusto po ninyong sabihin?
6: Wala po.
4: Kayo po, ma'am.
3: Paano mo naging tita, kapatid ng?
6: Magpinsan daw po sila nung papa ko.
3: Okay.
6: Tsaka mama.
3: Okay.
4: Sige po, wala na po kayo mensahe sa kanila?
0: Basta yung para sa akin lang po, yung mga naibayad po, na pwedeng ibalik lahat po ng nagastos. Kasi nahihiniram lang po namin yun. Halos nagsala kami po ng bayad, tsaka lupa. Para lang maka-invest sa kanila at lang ang alam namin ay legit. Iyon pala. Sabi naman kasi nila na legit. Eh ngayon, wala nga. Buti nga po, na-flood po sila eh.
6: Tapos ano po?
0: Kasi kung nakapunta sila, pati pocket money, naubos po nila.
4: Okay po. Ikaw, ma'am, anong po gusto po ninyo sabihin?
6: Tapos sana, huwag sila magbitaw ng salita na hindi naman totoo. Kasi, akala daw nila ako daw yung nagsumbong. Ako yung sinisisi nila kung bakit na-offload yung mga to.
3: Ha? Alam mo ba, naalis sila? Hindi.
6: Hindi po.
3: Oh.
4: Hindi mo pa alam eh. Kasi iba yung sisi. Ay, sir, may gusto po kayong sabihin kay Geraldine at Violeta? Wala na. O, sige po, huwag po kayo mag-alala. Schedule po natin, ma'am, yung pagpunta po natin sa NBI, ha? Sige po, dun po muna kayo sa kabilang studio. Meron pong staff po tayo na kakausap po sa inyo.
3: Okay.
4: Salamat po.
3: Okay.
6: Thank you.
3: Okay. At po, paulitin natin, paalala sa ating mga netizens, ha? May proseso. Yan, para hindi tayo...
4: Maloko.
3: Ay. Maraming hindi tayo nawawalan.
4: Opo, maraming ganyan, attorney, nakakalungkot dahil malaking amount po yung
3: sinisave. Pero meron kasi yung component ng tiwala. Mm-hmm. Yung dahil ka mag-anak mo, kakilala
4: yes,
3: mo. Pero kahit kasi ganyan, tsaka mali yung handang isugal. Mm-hmm. Ako, Diyos ko.
4: Gusto okay. Niya mabilis.
3: Sige, para ka nag-scatter.
4: Okay po, sige. News break po muna tayo. Ang oras ngayon ay 3:22 po ng hapon. Hatid sa atin yan ng SMDC, The Good Guys. Clean fuel, ang quality fuel for less. Mga kababayan, simple lang yan. Kung kailangan ninyo ng malinis, komportable, at abot kayang pahingaan, huwag nang mahirapan. Nandiyan na ang Hotel Sogo mobile app. Isang tap lang sa inyong cellphone, pwede ka na maghanap ng malapit na branch at mag-book ng mas mabilis. Para hassle-free na stay, download the Hotel Sogo mobile app on Google Play. At para sa exclusive discounts, mag-text lamang po sa HSVIG Action at isend yan sa 225-657646. Hotel Sogo, so clean and so good. Magbabalik po ang Wanted sa radyo, dyan lamang po kayo.
7: Nakikinig pala talaga kayo. Maraming salamat po. At sinasamahan nyo kami sa 105.9 True FM. Dito tayo sa totoo.
8: Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Sinomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mas kompleto ang weekday lineup ng True FM. Alas 4 ng umaga, balita at good vibes kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw sa Good Morning Bayan. Pagdating ng alas 6, matapang na balita, talakayan at kwentuhan with Ted Filon and DJ Chacha. Alas 10, mga kwentong kapupulutan ng aral sa radio drama ni Lord De Vera sa Sana Lure. Alas 11, usapang puso at buhay sa Heart to Heart kasama sina DJ Popoy at DJ Makirena. Alauna, hottest showbiz updates sa Christopher Minute. Alas 2, aksyon at serbisyo kasama si Senator Raffy Tulfo sa 1
9: content sa radyo. Nagbabalik si Lord sa Sana Lord pagsapit ng alas 4 ng hapon. Alas 5, balita, komentaryo at payong legal with Attorney Ed Chico sa Amoy Chico. Alas 6:30, Frontline Pilipinas. Alas 8, True Confessions kasama sina DJ Tony Tony at DJ Labuching. Alas 10, Christy Per Minute. At alas 11, sa totoo lang. Balita, serbisyo, entertainment at totoong kwentuhan buong araw. True FM, laging true sa'yo, kapatid.
10: Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket.
9: Ang tambalang kasama mo sa bawat umaga, waging-wagi, Ted Filon and DJ Chacha. Ang Best FM Radio Program sa 6th Altamedia Icon Awards. Sa paghahatid ng balitang mapagkakatiwalaan at tunay na serbisyo, salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala. Samahan sila Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga sa 105.9 True FM. Ted Filon and DJ Chacha, tapat sa balita, tunay na serbisyo, laging true sa'yo, kapatid.
11: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
12: Himalaya Pilipino.
9: Warning! Baka mapaisip ka at mapatawa ka pa! Kung sawa ka na sa usapang puro bula, dito walang lasing sa chismis! Malalasing ka lang sa katotohanan! Kasama si Attorney Ed Chico.
13: Amoy Chico!
9: Usapang may tama pero walang hangover. May init na balita, matitinding banat, legal na paliwanag at komentaryong may kurot at may kulit. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Huwag mag-alala, kahit mapatamaan ka, libre ang reality check. Amoy Chico! Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
14: Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Gabi na, tahimik na ang mundo. Pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi?
16: Aminin mo na, hindi ka nag-iisa.
15: Ito ang True Confessions. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Walang filter, walang huhusga. Love, landian, lahat. Pag-uusapan.
16: Mga sikreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas.
15: umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labuchin and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
10: Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa.
15: Orisyang Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, pilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, tapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Wanted sa radyo sa True FM sa 105.9. Wanted, wanted, wanted, wanted sa radyo.
4: At kung babalik po ang wanted sa radyo po, bago tayo dumako, attorney, sa kaso po natin,
3: yes,
4: yes po, i-ano lang natin kung saan po pwedeng magpatulfo online po ang ating mga kababayan. Kung hindi po kayo makapunta sa studio po dito sa may TV5 Reliance po, maaari po kayong pwede po muna kayong magpunta sa Action Center po dito sa TV5 Media Center po. Reliance Corner, Sheridan Street sa Mandaluyong po yan. Monday to Friday po. At ang oras po ay alas 9 hanggang alas 3 po ng hapon. Pero kung hindi naman po kayo makapag-travel dahil malayo po kayo, ay maaari po kayong mag-download po ng Action Link sa inyong Google Play at App Store. I-search nyo lang po yan, Action Link, para maaari po kayong makapagbigay po ng inyong mga reklamo, mga evidences, at hintayin lamang po ang tawag po ng aming staff. Para naman po sa Batangas po, ay meron kaming satellite office sa Raffy Tulfo in Action Batangas Satellite na matatagpuan sa National Highway, Palyocan West, Batangas City, Monday to Friday. At meron din pong Raffy Tulfo in Action Benguet. At matatagpuan naman din po yan sa 3K Building Swamp, Betag, La Trinidad, Benguet. At sa AXIS party list naman po, meron ding satellite office dito sa may Merlin City Square, National Highway, Barangay Minante 1, Kawayan City, Isabela. Maraming salamat din po sa mga kapatid po natin na nakatutok po tuwing Linggo sa kapatid mo, Idol Raffy Tulfo, na mapapanood niyo po yan sa TV5 po. 6 p.m. at sa 1 p.m. naman po ay alas 8 ng gabi. So, si Ma'am Lida Dilia, 43 years old. Ito po, nanay po siya, attorney. Mm-hmm. At from Iriga City, Camarines Sur. Humingi po siya ng tulong na makausap yung tatay ng kanyang anak na 10 years old. Hindi daw po ito nagbibigay ng sustento. At ang sagot naman ng tatay ay di daw kasi siya sigurado kung kanya daw po yung bata. So, dinideny niya po na anak niya po itong 10 years old. Dinireklamo niya po ay si Joel Maestrado, 45 years old, seaman din po at from Iriga City, Camarines Sur.
3: Okay. Pero nasa video call lang natin, yes, sila. Both, mm-hmm, ano?
4: Yes po.
3: Kasi makikipag-usap rin, mm-hmm, naman ang ang kiniklaim na tatay. Sige, pasok muna natin si Laila. Ayan.
4: Hello, good afternoon, Ma'am Laila.
17: Good afternoon po.
3: Okay. Miss Laila, itong anak ninyo na 10 years old na, nakita ba ito ni Joel?
18: Nung nagbubuntis po ako, umalis po siya no, nung malapit na akong manganak.
3: Okay.
18: Tapos po nung nilabas po na yung baby ko hanggang po sa month na po, dumating po siya. Nagharapan po kami sa barangay, dito po sa barangay San Miguel po.
3: Okay.
18: Noon, 2017 po.
3: Okay. At in-acknowledge niya na anak niya ito?
18: Mm-hmm. Hindi po. Lagi po niyang sinasabi na kailangan ng DNA. Hindi ko naman po yung mapuprovide. Kasi nga po, ako na nga po yung naagrabyado. Iniwan niya na ako, niloko. Tapos ganun pa po yung gagawin na ako pa po yung magsasuffer
3: saan, lahat. Saan ba kayo nagkakilala ni Joel?
18: A true friend po. Pinakilala niya po ako 2015. October po yun.
3: At nagsama October, ba kayo? Nagsama no, kayo?
18: December, opo. Opo.
3: Nagsama tapos kayo po, sa isang bahay? Ganun? Okay, so gano'ng katagal kayo nagsama?
18: Hanggang po sa nagbuntis ako ng January, February, March, April, May, June, July. Para pong August pa, alis na po siya. Buntis na po ako. Malapit na ako mga anak nung umalis po siya. Okay. Alam po niya yun. Buntis po ako. Wala po akong ibang boyfriend pero ang dami niyang sinasabi.
3: Okay. Establish lang muna natin ha. So, ibig sabihin, nagkakilala kayo sometime in 2016. Tama?
18: 2015 po.
3: 2015. Nagsama kayo. Okay. Anong buwan kayo nagsama?
18: 2015 po, October po, nag-start po yung relasyon namin.
3: Okay.
18: Nagbuntis po ako January.
3: October kayo nagsama, January, may relasyon na kayo, January, buntis ka, nagsama na kayo.
18: Opo, kasama okay. ko na po siya.
3: Okay. At during the time na magkasama kayo, hindi naman siya nagdududa kung sayo, sa kanya o hindi.
18: Hindi po. Kasi nung nag-pregnancy test na ako, pinakita ko sa kanya, sabi ko, buntis na ako. Sabi niya, wala, ano, blessing yan. Yun. Tapos lagi po kami magkasama that time. Nagbago lang po yung lahat nung umalis na siya. Hindi na po siya bumalik dahil may iba na po siya. So wala na po akong habol doon. Ang ano ko lang po, dahil kahit na agrabyado niya ako, inanakan niya ako, niloko niya ako, wala na po ako doon. Ang part ko po ginagawa ko, nagsasuffer okay. po ako. Gusto ko lang po yung support ng anak ko.
3: Okay.
18: Yun so, lang po.
3: So, ibig sabihin, nung nanganak ka, wala siya dyan?
18: Wala po. Nasa barko po siya.
3: Okay. Nagpadala ba siya ng pera o sustento nung nanganak ka?
18: Nagbigay po siya ng 4,000. Ganon po nung nanganak ako.
3: Okay. Tapos habang lumalaki yung bata?
18: Anong buwan pa po, nagbibigay po siya noon, nag-send po siya sa akin ng sa BDO 4,000. Lagi pong 4,000, siguro po mga 6 month po yun. Mga 6 month yung anak ko na, nagbigay siya. Then nung pa-uwi na po siya, wala na po siyang binigay. Hanggang nalaman ko na po siya na umuwi na po daw siya dito at nagkita na po kami sa barangay. Baby pa po yung anak ko. Karga-karga ko po at nireklamo ko pa siya. Binireklamo ko na po siya dito ng 2017.
3: Okay.
18: Dito po sa barangay na to.
3: So ngayon, makakausap natin mismo si Joel ha. Kailan ba kayo huling nag-usap?
18: Yung recently po, ngayon po, nung pinabarangay ko po siya at nakita ko po at after 10 years po,
3: okay.
18: Bumalik po siya.
3: Sige. Sir Joel, magandang hapon po. Sir Joel, magandang hapon. Nasa linya natin si Sir Joel. Okay, standby lang tayo ha. Sir Joel, magandang hapon po. Sir Joel, si Attorney Aina.
19: Ito,
3: oh, si Attorney Aina po ito. Nandito po tayo sa Wanted sa Radyo. Yes.
19: Naisabi ko naman po yung part to sa doon po sa staff ko, ma'am.
3: Okay, live tayo ngayon, Joel, para sana marinig naman namin kung ano ang iyong saluobin tungkol dito sa
19: ma'am, pwede pong hindi ako sumagot sa live na ano niyo, ma'am.
3: Okay. Sige, okay. Sige, understood. Okay, pero Joel, sasabihin lang namin sa iyo ha na bukas ang tanggapan ng Wanted sa Radyo para kung sakaling magbago ang isip mo para sa kung anuman ang gusto mong ilahad, okay? Kasi ang kailangan lang naman namin sana is yung consent mo kung willing ka ba na magpa-DNA test, okay?
19: Opo, ma'am. Opo.
3: Okay, sige. So off air, kausapin mo yung aming staff. And then they will just relate to us. Okay. Laila?
18: Okay. Yes po, ma'am. Okay.
3: Laila, na-contact natin si Joel pero ayaw lang kasi niya na mag-on-air. Okay?
20: Opo.
3: Okay. Pero ikaw, ano ba ang gusto mong mangyari ngayon?
20: Wala po ako, ma'am, na ibang gustong mangyari. Mag-support po siya. Bilang part po na, siya po yung ama. Mag-support lang po siya ng anak niya.
3: Okay.
20: Kasi may kailangan po yung anak po, nag-aaral po siya yung daily needs niya. Yung mahirap po para sa akin kasi single mom po ako.
3: Okay. Ikaw ba ay may ibang anak na ngayon?
20: May wala ibang... po. Yan po namin. Yan po yung...
3: Nag-iisa lang. Meron ka bang ibang kinakasama na ngayon? Nag-asawa ka ba?
20: Wala po. Yung obligasyon lang po. Obligasyon lang po bilang ama. Yun lang po hinihingi ko.
3: Okay. Sige. Nandyan ka ngayon. Kasama mo ang social welfare officer natin. Ng City Social Welfare Office ng City of Iriga. Si Ma'am Sharon at Tud. San Manuel, City of
21: Iriga.
3: Iriga. Okay? Okay. Napatawag yata...
21: yes po, attorney. Napatawag lahat, ano? Po. Opo. Tinawag natin lahat. Si chairman at tinawag po lahat, si na Ma'am Leila at itong social welfare po.
3: Okay. Kausapin lang natin muna si Ms. Sharon. Ms. Sharon, ano po ba, para lang po, for awareness din, ano, para sa kaalaman din ng lahat ng netizens natin, kung yes, ano po ba ang magiging proseso nito. Mm-hmm. So, meron tayong claim for support. Okay? Ms. Sharon, kaya ba natin, pwede okay. naman natin ito ipasok under VAWSI. Tama po ba?
22: Opo, pwede po, pwede. Malinaw po ba ang line ko?
3: Yes, ma'am. Malinaw na malinaw po. Of course, bago natin i-VAWSI, gusto sana natin ng maayos na pag-uusap. Tama po ba?
22: Oo nga, kung kaya, opo, kung kaya yes. din lang naman na mapag-usapan, mm-hmm. kaya lang din namang mag-settle natin, parang hindi na din masyado maging traumatic on the part of each other. So,
3: yes.
22: nakapwede. Pero of course, we need to, tatayuan yung parapatan ng isang moment sa kung talagang may establish na anak siya. Yung anak, rather. Yung anak.
3: Okay. Merong birth certificate ang bata. Laila, tama? May birth certificate ang bata?
20: Opo, opo. Okay. Pero wala po. Hindi po niya acknowledge. That time po kasi nanganak po ako, wala po siya. Ang nakalagay lang po, ako lang po.
3: Okay. Sige. But in any case, meron kayong ma-establish naman natin yung relationship ninyo. And then, of course, yung DNA test. Tama?
20: Opo.
3: Okay. So, willing ba mag-undergo, ito kinakausap ngayon si Joel, kasi kung willing naman mag-undergo yes, ng DNA test, tayo ang sasagot.
21: Yes po, attorney.
3: Tayo ang sasagot doon sa DNA test na yon.
21: Basta pumayag lang po ang Oo. Father. No?
3: Nandito ba ngayon sa bansa? O nasa barko ba si Joel? Hindi natin alam eh.
20: Andito po, ma'am. Andito po siya ngayon.
3: Okay. In that case, siguro pwede natin ipatawag through kay chairman. Kay kapitan. Kay Chairman Ricky Ejoman, magandang hapon po, Kap. Ayan, katabi pala yata.
21: Yes, nasa okay, barangay. Sige.
20: Katabi po.
3: Okay, Kap.
23: Andito.
3: Oo.
23: Yes. Attorney, Kap. Magandang hapon.
3: Magandang hapon at maraming salamat po. Ito ang pagkakataon na ito dahil ikaw ang ama ng barangay, ganito po talaga. Pwede po ba na dyan muna tayo magsimula sa maayos sana na pag-uusap nitong mga magulang? Well, alleged, magulang. Yes.
23: Attorney, actually po, para mabigyan ko kayo ng konting informasyon.
3: Yes po.
23: Last September 14, dumulog po dito sa aming barangay si Ma'am Laila.
3: Okay.
23: Regarding po sa problema niya tungkol sa child support. Kaya ho, tinugunan ho natin yun agad ng action. Nagkaroon po tayo agad ng mediation kasi po, noong 2017, idinulog na po ito ni Ma'am Laila sa barangay na to, pero hindi pa po ako noon na elected dito.
3: Mm-hmm.
23: So, nagkaroon na po sila ng settlement that time.
3: Mm-hmm.
23: Yun nga po ang hinihingi na sustento din po ang hinihingi ni Ma'am Laila sa kanya.
3: Okay.
23: So, kaya nung nabasa natin yun, sabi ko tapos na lapse na yun kasi 2017 pa.
3: Yes,
23: so,
3: tagal na.
23: Nung nakausap ko sila, Opo, willing po siya na magsimula na lang ulit ng panibagong, nag-file ulit siya ng panibagong complaint, kaya nag-start kami ulit sa panibagong pag-uusap.
3: Okay.
23: So nagkaroon po kami ng schedule na September 17 na mediation, first mediation po namin.
3: Uh-uh.
23: Then yun po, napag-usap namin na sana maibigay yung kahilingan ni Ma'am Laila. Kaso po yung respondent si Sir Joel, medyo hesitant po siya at yun nga po ang kinukuha niya na denial po siya dun sa bata. Kaya sabi niya, willing siyang mag-support, willing siyang magbigay ng sustento as long na mapatunayan na anak niya yun. Kaso po, napag-usapan namin about sa DNA, magpa-DNA.
3: Mm-mm.
23: That time, willing naman po si Sir Joel na mag-DNA. Kaso nga po, wala na siyang pera sa ngayon kasi may nagka-problema siya sa relatives niya na ospital.
3: Okay.
23: Kaya...
3: Kami na po ang sasagot. Wanted sa radyo na po, si Senator Raffy Tulfo. Sinasagot po namin ang DNA test para lang matuldukan.
23: Yes, yung... thank you so much.
3: Oo. So, yun na lang po muna. Ipa-facilitate natin na kasi kailangan sila magpunta dito. Tama ba ako,
21: yes, Rowan?
3: So, kami rin po ang gagastos. Tama ba ako?
21: Yes po.
3: Baka ma-salary deduction ito sa ating dalawa.
21: Sa ating dalawa. Kap, shoulder naman po yun.
3: So, Kap, ganito. Through you, i-coordinate po namin para po lahat ng partido ibabiyahe po namin dito ng Maynila para po doon sa DNA test. Off-air na po natin ito gagawin.
21: Mm-hmm.
3: Pero through your office po para malinaw at klaro na of their own volition at talagang with their consent na magdi-DNA test. Ang kailangan naman is yung bata at saka yung
21: ama.
3: Yung ama. Yes. Well, of course, yung bata, sasamahan ng nanay. Diba? Isama natin si Kap? Hindi siguro, no? Walang kalalaman si Kap sa...
21: Yung pamilya lang, attorney.
3: Yung pamilya lang ka. Pero kayo, sa inyo po namin i-coordinate. Tama, Rowan?
21: Yes po, attorney.
23: Yes, opo. Anytime, ma'am. Opo.
3: Okay, and then based on that po, doon na po manggagaling kung ano yung magiging responsibilidad. Pero okay po sana kung bago sila pumunta dito, mag-usap sila ulit dyan, and then sa harap po ninyo, siguro kung magsabi si Joel na, o sige, kung mapapatunayan na anak ko yan, eto ang handa kong isustento. Depende rin naman yan sa kung ano ang kita niya. Hindi naman natin siya pipigain ng hindi kakayanin, di ba?
23: Yes, ma'am. Yes, ma'am. Actually, ma'am, i-continue ko lang. Nagkaroon mo kami ng second mediation noong September 22.
3: Okay.
23: And sa pag-uusap po namin, willing naman po si Sir Joel na gampanan yung obligasyon niya bilang ama as long na mapatunayan niya anak niya yung bata.
3: Okay. So, done. Hihintayin pa ba natin yung third call?
23: Actually, ma'am, to tell you the truth, ganito po yung nangyari niyan. Kasi that time nung nagka-second mediation kami, talagang kwan na po sila. Talagang agresibo na sila at gusto na nila. Hindi naman kwan na. Itinaas ko po to sa Lopon. Nagkaroon po kami ng isang meeting sa Lopon, pero nagkataon si Sir Joel nasa Manila ko. Kaya hindi, wala pong nangyaring Lopon pa na kumuan.
3: Sige.
23: Na nangyari. Pero nagkaroon na po kami ng schedule.
3: Sige. So siguro po, yung last, para po maiklaro kung kailan sila pupunta dito ng Maynila. Yun na po yung ano.
23: Yes, ma'am.
3: Last meeting.
23: Yes, ma'am. As long na magbigay kayo, ma'am, ng schedule, then pwede namin po silang ipatawag ulit para po mapag-usapan yung pag-travel going to Manila.
3: Okay. So, solve.
21: Yes, po.
3: Okay. Ma'am Laila...
23: Laila.
0: Okay. Yes po, ma'am. Yes
3: Laila.
0: Po.
3: Okay, so narinig po ninyo ha, willing naman pala si Sir Joel na mag-undergo ng DNA test. At kung ang issue lang naman din ay gastos, sagot po ng Raffy Tulfo in action yan, pati po yung pagpunta ninyo dito ng Maynila para matuldukan na natin. Kung siya nga ba ang ama, tanggap naman niya, magsusustento. Bumabiyahe pa ba ng barko, sa barko si Sir Joel? Umaalis pa siya?
0: Opo, opo.
3: Okay, so we have to do that soonest kasi baka sasampan na naman sa barko.
0: Mm-hmm. Opo, kasi po, ang yan, wala pong result talaga kasi lagi niyang hinihingi DNA, di ko po kaya.
3: Okay.
0: Kaya po, nakarating po kami dito, humingi po ako ng tulong sa inyo kasi po, talagang kailangan po lang DNA result para po.
3: At ito naman, ay hindi lang ito para kay Laila at kay Joel. This is more for the child.
21: Yes.
3: No?
0: Opo, opo. Para
3: mahirap ang lumaki na hindi ka kinikilala.
21: Mm-hmm.
3: Diba?
20: Opo, totoo po yan.
3: So, yun ang anuhin natin. Yun ang ayusin natin.
21: Opo, okay? Pero si Ma'am Laila po, ikaw ba Ma'am Laila, nung during that time po na ano, meron pa po ba kayo ibang boyfriend? At kung bakit,
20: 100% po.
21: Ano po yung reason? Po bakit po nag-ano, nagdadalawang isip po itong si Sir Joel?
3: Bakit siya nagdududa?
20: Hindi ko po alam kung ano pong dahilan niya.
21: Pero may kinakasama na po ba or may girlfriend po ba ito si Sir Joel?
20: Marami po siya. Pero po ako 100% nakapokus po ako sa kanya. That time wala po akong karelasyon hanggang ngayon.
21: Okay po. Sige po. Huwag po kayo mag-alala, Ma'am Laila. Schedule na lang po natin yung pagpunta po ninyo dito sa Maynila para doon po sa inyo pong DNA testing po.
20: Opo, thank you so much po. Salamat po.
21: Okay po. Okay.
3: Sige, at maraming salamat din kay Chairman Ricky Ejoman, ang ama ng Barangay San Miguel, Iriga City, Camarines Sur. Kap, mabuhay po kayo, Kap. Mabuhay po kayo.
21: Thank you, Chairman.
3: Maraming salamat po.
23: Ang Barangay San Miguel nagpapaabot ng pagbati sa ating butihing senador.
3: Ayan, salamat senator, po.
21: Salamat po, Kapitan.
3: Thank you very much. Okay. Maraming salamat rin kay Joel, no?
21: Yes po.
3: For taking our call and for being man enough na ano niya. Well, I guess kung may pagdududa ka, wala rin namang mawawala na maniguro ka talaga, 'di ba? Okay.
21: Yes,
3: so, ganun na lang muna siguro.
21: Okay po. At maraming salamat din po kay Ma'am Sharon Tud, ang Social Welfare Officer 3 ng Iriga Camarines Sur po. Ayun po, okay.
22: Salamat po.
21: Thank you, Ma'am Sharon. Thank you po sa oras po ninyo. Ayan po, okay. Atty. Ikaw, meron ka pang...
3: Ay, marami sana ako batiin na.
21: Batiin man, Atty.
3: Na happy birthday. Diyos ko, happy birthday sa retired Department of Tourism Regional Director dati ng Region 7, si Tita Donnie Roa. Yan, Tita
21: happy
3: Don.
21: Birthday po.
3: Happy birthday. Belated happy birthday din kay Lizette Sistoza all the way in California. Yan yung aking mga pa-happy birthday.
21: Okay po. Ang schedule mo, attorney, ng gym or ng ano, ng yoga?
3: Hindi. May isa pang kaso? Oo. Sige
21: po,
3: go.
21: Basahin po natin.
3: Oo.
21: Okay po.
3: Yan.
21: So, sige, ano ba to? Video call or... Ayun, attorney, meron ka ba mong gustong batiin?
3: Oo, marami pa sana. Pero actually, itong next na kaso, kung yun ang ipapasok natin, medyo maselan nito dahil merong na-aksidente.
21: Yes po.
3: Sabihin na natin, ano? At nangihingi ng tulong na maimbestigahan ang pagkamatay ng kanyang kapatid dahil naipit sa isang frying machine habang naka-duty doon sa pabrikang pinagtatrabahuan dito lang sa atin, nearby, Barangay de la Paz, Pasig City. May video tayo. Ang complainant natin ay si Marlon Senok at ang biktima ay si Michael Pilden, isang frying machine operator. Ano ba itong frying machine? So, eto ha, si Michael Putol Pilden. Okay? Nakikita na naka...
21: Naka-white
3: na merong parang ano, bandana.
21: Kumasok siya doon, attorney, yun sa may machine.
3: Kumasok siya doon sa loob ng makina. At nung pumasok siya doon, ayan na, nagkagulo na. Pinipilit na siya ngayon na kunin.
21: Yes po. Itong dalawang kasamahan po niya.
3: Nang dalawa niyang kasamahan. Nandito ngayon, nakaupo sa atin, kasama natin si Marlon. Marlon, ano ba itong kumpanya na ito? Ano ang produkto nila?
1: Ano po, ma'am, yung sa factory, chicheria po, ma'am.
3: Mga chicheria. Okay, gaano katagal nang nagtatrabaho si Michael?
1: Ang alam ko, ma'am, nasa 15 years po.
3: 15 years. Ano ba itong frying machine? May piniprito?
1: Parang opo, ganun, ma'am, niluluto.
3: Tapos, saan siya sumuot? Ano yun?
1: Ang alam ko, ma'am, naglatag doon siya ng plastic sa pin sa ilalim.
3: Nang sa pin sa ilalim. Kaya lang, bigla.
1: Parang ganun po, ma'am. Pero nung nakita ko yung video, yung kasama niya parang may pinipindot po doon sa ano eh. Si yung kusbuton, opo.
3: Mm-mm.
1: Bago pong ta umalis, gumana na to sa dulo.
21: Pero, nung paglatag, pagpasok niya po doon sa may machine, sir, naka-stop po ba yung machine?
1: Naka-stop po, ma'am.
3: Naka-stop.
21: Okay. Ano pong gagawin niya doon?
1: Ang sabi po mo doon sa ano, naglagay po doon sa ng plastic, sinapinan daw po yung lalim. Kasi lalagyan ko po daw yun.
3: Okay. Again, para dun sa mga hindi nakakita, no, may CCTV tayo kung saan na makikita na ano naman, nakasuot naman ng uniforme ba yun? Nakaputi, opo. Tapos merong cap, yung ganyan, ano. Sige, i-play natin ulit yon. Kaya lang, tumigil sila, tapos, ayan, may pinundot siya. O kaya tumigil, di ba? Okay. Tapos,
21: sino po itong nakatayo na yan, sir?
3: Okay. May nakatayo.
1: Yung pumindot po, parang pumirot si Jerome po, ma'am.
3: Okay. Okay. Tapos, ayan na, bigla na. Na parang inaano na nila. Anong tawag nito? Hinihila na nilang palabas. Okay? Again, mahirap mag-judge kung dito lang sa
1: opo.
3: Ng ano-ano. Yes, kaya manghihingi tayo ng tulong sa Chief Investigation and Detective Management Section ng Pasig PNP, si Major Mike Diaz. Major Mike Diaz, magandang hapon po.
2: Hello ma'am, good afternoon po.
3: Oo. Sir, idudulog lang po sana namin sa inyo itong nangyaring insidente sa isang tauhan ng paggawaan o pabrika ng chichirya. September 23 po nangyari doon sa pinagtatrabahuan niya, and apparently parang naipit, well that's the term being used, ano? Naipit siya sa isang gamit doon. Ang biktima po ay si Michael Pilden, isang frying machine operator. Pero hindi naman po siya na frying machine. Merong iba pang equipment na parang inaayos o nilalagyan niya ng sapin at doon po siya naipit. Ito bang insidente na ito, sir, ay nai-report sa PNP, sa Pasig PNP?
2: Yes, ma'am. Bali nai-report po sa atin yan po, ma'am, at na-investigan po natin yan, ma'am.
3: Oo. May initial investigation po ba tayo?
2: Yes, ma'am. Kasi nakapag-interview na po tayo ng kwan po dyan, ma'am, nung mga yung dalawang witness. Tapos doon sa CCTV po, meron na rin po tayo.
3: Oo. So ano po ang lumabas doon? Saan po ba siya naipit? Ano po ba nangyari?
2: So, based on testimony, ma'am, ng mga dalawang kasama niya, itong biktima natin, naglatag nga po ng plastic. At sa kapaglatag niya, nagpwesto sa ilalim, meron din itong kasama niya na nagtatrabaho din. Nagsiset siya ng time dun sa machine.
3: Okay.
2: So, nung pag-set niya, so, pumunta na po sa gilid, at nung mapansin nga po nila, itong parang sumigaw daw po itong si biktima natin, kaya tinulungan nung isa, sinubukan humatak, at akin pa yung biktima. Kaya tapos itong isa rin pong witness natin, yun po, yung biglang tumakbo at saka biglang, yun na po yung pinatay niya po ng emergency shutdown ng makina.
3: Okay. So, ibig sabihin, nakaset ang timer ng pag-andar ng makina. Ganun po ba?
2: Yes, ma'am. May automatic daw po kasi yung makina, ma'am.
3: Okay.
2: Kaya nag-set it.
3: So, kung automatic yung, alam ba nila na automatic yung makina, ba't hindi pinatay muna?
2: Yun yung, ano, ma'am, bali, ang according sa kwan natin, yung isang witness natin, yung may time kasi yan, base dun sa temperature nila.
3: Okay.
2: So, nag-adjust daw ata ng time yung kwan para, kasi pinapainit pa lang yung makina, nag-adjust yung time, kaya yun po yun, ma'am.
3: So, ano po ang nangyari kay Michael? Saan po siya naipit?
2: Bali, naipit po dun sa makina, ma'am, dun sa ilalim. So, tinulungan pa po siya nung kasama niya, na si isang kasama niyang trabador dun na hatakin, kaya lang, hindi na mahatak, buti na lang meron tong isang kasama rin na pumindot dun sa automatic yung
3: para patayin, mag-automatic shutoff.
2: Opo, ma'am.
3: Oh, based on these findings po, sir, meron ba tayo nakikita na negligence or ayoko namang isipin na sinasadya? So that there can be accountability. Ang kumpanya po ba ay nagkaroon na ng sarili rin nilang investigasyon?
2: So ngayon, ma'am, wala pa po kaming kuha sa kumpanya kung may nagkandak na po sila ng sariling investigasyon po, ma'am.
3: Okay. So ganito ang gagawin natin, Ruan. Magkapatid kayo?
1: Opo, ma'am.
3: Sa ama? Ba't magkakaiba kayo? Sa
1: ina po.
3: Sa ina. Okay. So may pamilya ba si Michael?
1: Mayroon po, ma'am.
3: May asawa, mga anak?
1: Okay. Dalawang anak.
3: May dalawang anak. Okay, ganito. Tutulungan po namin kayo para po mailapit muna natin doon sa pabrika mismo para malaman natin kung ano naman po ang ginawa nila. Kasi more than just yung nangyari, ano? Yung yes. Occupational safety hazard, may nasusunod ba na mga procedure, protocol. Tutulungan po namin kayo para po, nakatulong naman po ang kumpanya.
1: Opo, meron po, ma'am.
3: Okay. Pero aside from that, nagdududa kayo na sadya.
1: gusto ko lang po, ma'am, na maimbestigahan pa para naman.
3: Okay, para mapanatag lang ang loob ninyo. Okay, at yun ang gagawin natin.
21: Yes po, pupunta po tayo dito kay Major Diaz po, sir, para malaman po natin, no, yung investigasyon at malaman din natin kung meron nga pong kapabayaan at para makapag-file po tayo ng demanda.
3: Kung ano't ano man.
21: Yes.
3: Okay. So, abangan po natin ito. Abangan ang susunod na kabanata nito. At nakikiramay po kami sa pamilya ni Michael at sa mga naiwan niya.
1: Thank you po.
3: Para po sa ating mga netizens, doble-doble, tripling pag-iingat po sa ating trabaho. Hindi natin alam kung minsan aksidente ba o may pagkukulang sa mga gawain, no, na makakasama po sa ating katawan.
21: Okay.
3: Sige
21: po.
3: Okay. So, maraming salamat, Marlon, ha?
1: Sa
3: pagmamalasakit mo rin sa pamilya ng kapatid mo. Okay? At maraming salamat rin kay Police Major Mike Diaz, ang Chief ng Investigation and Detective Management Section ng Pasig PNP.
21: Okay.
5: Yes, ma'am. Maraming salamat po, ma'am.
21: Maraming salamat, Major.
3: Maraming salamat po.
21: Yes, thank you po, sir. At schedule po natin yung pagpunta po natin sa Pasig Police po. Okay po. Maraming salamat din po sa lahat ng mga nakatutok po sa Wanted sa Radyo. Ako po muli si Roan Torres.
3: Ako po si Atty. Ina Magpalay, gugma o kahayag, mga ka-idol.

0: FM, laging true sa'yo, kapatid. Ang oras, 3:56. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. At Bet88.ph, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
1: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
0: Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka. MX3, dito ako bilib. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo. At well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water. Ito ang True News Update, hatid sa inyo ng 105.9. True FM, True FM, laging true sa'yo, kapatid.
2: Formal lang nilaglag na House prosecution ng Article 3 o bribery sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon kay House Prosecutor Representative Keith Flores. Paliwanag ni Flores, ginawa nilang hakbang para sa mas mabilis na proseso at hindi dahil sa kahinaan ng kaso. Giint niya, sapat na ang kanilang naipresenta at ayaw nilang patagalin pa ang pagdinig. Sa ilalim ng Article 3, nabigay umano si Vice President Sara Duterte ng cash envelopes buwan-buwan sa mga opisyal ng DepEd nang siya pa ang kalihim nito. Balitang malinaw, impormasyong mapagkakatiwalaan. Ito ang 105.9 True FM News Update. Ako po si Ruth Cabal, laging true sa'yo, kapatid.
0: Ito ang True News Update, hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM, laging true sa'yo, kapatid. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
1: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
0: Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka. MX3, dito ako bilib. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo. At well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water. Ang oras, 3:58. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. At
1: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
0: Warning! Baka mapaisip ka at mapatawa ka pa! Kung sawa ka na sa usapang puro bula, dito walang lasing sa chismis. Malalasing ka lang sa katotohanan. Kasama si Attorney Ed Chico.
3: Amoy Chico!
0: Usapang may tama, pero walang hangover. May init na balita, matitinding banat, legal na paliwanag, at komentaryong may kurot at may kulit. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Huwag mag-alala, kahit mapatamaan ka, libre ang reality check. Amoy Chico! Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig, at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.

0: Las 8 ng gabi na parang parang laging automatic na relo. Mga kapatid, oras natin ay 10:08. Oras na para tayo magkwentuhan. Ito na po ang paborito niyong radio drama program sa buong sanlibutan. Ito na po ang programang Sana Lord. Sana po'y swabe ang almusal ninyo at sana'y mas swabe ang plano ninyo sa weekend, mga kapatid. Bagong mag-asawa, hindi sa syudad ang luwas, kundi sa probinsya. Sa lalawigan sila magsisimula ng bagong buhay, nakasama na ang isa't isa. Ang mga personalidad nila ay magkaibang magkaiba. Si lalaki ay isang konserbatibong propesor sa kolehiyo, Pino Kumilos, mukhang palaging seryoso, tipid ang ngiti at salita. Pero kabaligtara naman ang kanyang napakasalan, babaeng magaslaw. At kahit hindi sinasadya'y tila palaging lumalabas ang kakaibang alindog tuwing kumikilos. Parang...
1: What?
0: Pero hindi mahalaga na sila'y magkaiba. Basta sa usapin ng damdamin ay nagkakaintindihan sila. At si Ami ay excited nang ipakilala ang mister niyang si Heron sa kanyang ina. Kung bakit at kung bakit hinding-hindi matatawag na kwentong pag-ibig at kilig ang inyong maririnig. At kung anong mangyayari kung sa kanilang pag-uwi sa lalawigan ay babalikan si Mrs. ng nakaraan. Simulan na natin ang kwentong sinulat ni Didi Tanhuacio Marasigan na Ubod ng Dilim Kahit Walang Kababalaghan. Ito na po, mga kapatid, ang dulang pinagatang Hayok sa Laman.
2: Sa tingin mo, Ami, matatanggap agad ako ng nanay mo?
3: Heron, hindi man siya nakadalo sa kasal natin sa West. Sigurado akong matatanggap ka ni nanay. Nasa iyong lahat ng pangarap niya sa isang manugang, no?
2: Bakit ka natawa? Mukha ba akong komedyante?
3: Hindi, mahal. Masaya lang ako. Sa wakas, masasabi ko kay nanay, nasa akin ang huling alas.
2: Bakit naman?
3: Madalas niya kasing sabihin sa akin, magaslaw akong kumilos. Dapat ang babae, Pino, mahinhin, pero ako, kabaligtaran. Galaw-gaw, liberated, sinasabi ang gusto, ginagawa ang gusto, pati na ang magpakita ng motibo sa lalaking gusto. Hindi raw ako makakapag-asawa ng matinong lalaki. But look at you! Isa kang matinong tao at college professor.
2: Ami, sa kabila ng sinabi ng nanay mo, mabuti kang asawa. At ipinagmamalaki kita.
3: Salamat, mahal ko.
2: Mahal, nagmamaneho ako.
3: Sorry ah, sobrang saya ko lang kasi dahil ang ipakilala ko kay nanay, hindi lang titulado, nire-respetong professor. Mabait na asawa, pero higit sa lahat, sunod ang lahat ng gusto ko. Kasama na itong kagustuhan kong manirahan na tayo sa probinsya namin.
2: Ami, tingnan mo nga sa bintana kung sino kumakatok. Hindi ko lang mabitawan tong mapa na pinag-aaralan ko.
3: Sige, Heron. Ako nang bahala. Baka ito ng mga karpenterong pinapupunta ni nanay. Mga karpentero nga. Pero, bakit kasama nila si Charlie? Bakit si Charlie?
4: Sinama ko si Charlie, pati si Norman. Siguro naman, hindi mo tumamasamain, Ami.
3: Tomas, hindi naman.
4: Mabuti kung ganon. Alam mo naman dito sa bayan natin, karamihan ng kalalakihan, kung hindi nagtatanim, karpintero naman. At itong si Charlie na dati mo...
3: Huwag na po nating ungkatin ang nakaraan.
4: Magkaibigan pa rin naman kayo, hindi ba?
3: Opo. Tinuturing ko pa rin siyang kaibigan.
4: Mula kasi nang lumuwas ka pa Maynila, kinuha ko ng assistant to si Charlie. Pati to si Norman. Kaya tuwing may magpapareper ng kahit na ano sa bahay nila, silang dalawa laging kasama ko. Kaya sana okay lang sa'yo.
3: Wala naman huwa kong magagawa. Maliit lang tong baryo at lahat tayo rito magkakakilala. Sige na ho, tumuloy na kayo. Ipapakilala ko kayo sa asawa ko.
4: Sige.

0: Charlie, tumingin ka sa second floor ng bahay, sa bintana. Nakita mo, nasa bintana si Ami. Tinatanaw ka, interesado pa siya sa'yo. Eh bakit hindi mo ba rin ang t-shirt mo para makita niyang maskulado mong katawan at nang lalo siyang manabik na matikman ka ulit? Alam mo, maganda pa rin si Ami, ha? Oh, teka. Eh, bakit ganyan ang pagkakatitig mo sa akin? Eh, wala na kayo, hindi ba? Katunayan nga, nang bumalik sa rito sa baryo, kasama niya ang mister niya. Pero, isipin mo, bakit siya nakatanaw sa bintana? Iniisip mo bang sinisiguro niyang nagtatrabaho talaga tayo? Eh, na totoong naghahalo tayo ng simento, hindi ba? Hindi, Charlie. Sa tingin ko, ikaw ang tinitingnan niya. Ginising mo ang laman sa katawan niya. Sa tingin ko, hindi siya mapapaligaya ng mister niya.
1: Oh.
0: Tulad ng naibibigay mong ligaya sa kanya. Okay. Sige, trabaho na ulit. Hindi na natin to pag-uusapan, ha? Nagbibiro lang naman ako.
2: Nasaan na ba yung alaga niyong pusa? Pakakainin ko sana.
3: Nandiyan lang yun, Nay. Antukin kasi yun eh. Baka natutulog. Ako na nga ang hahanap. Lalabas pa ako sandali.
2: O bakit? Saan ka pupunta?
3: Hahatiran ko ng merienda yung mga karpintero.
2: O siya, sige. Pero ang damit mo, bakit ganyan? Manipis at niwala ka yatang suot na bra.
3: Nandito lang naman ako sa bahay. Bakit kailangan magsuot pa ako ng makapal na damit? Mainit pati, nakakatamad magbra. Okay na po to. Komportable at maginhawa.
2: Haharap ka sa mga karpintero, yan lang ang suot mo. Manipis na blouse na bakat ang dibdib mo. Pagkatapos ang shorts mo, kita na ang kaluluwa mo. Ano ba naman yan, Ami?
3: Basta ho, ihahatid ko lang naman tong merienda nila.
2: Sinong walang pusong gumawa nito?
0: Ami! Ami! Ikaw ba yung sumigaw? Ikaw ba yung...
3: Aaron, may pumatay sa pusa ko.
0: Ami, doon ko na magbababa sa kanya mula sa pinagtalian sa kanya. Ilibing na lang natin siya. Wala na tayong magkakawa.
3: Hanapin mo ang gumawa nito sa kanya. Parusahan mo siya, Aaron.
0: Pero, Ami, sinong tatanungin ko?
3: Siguradong isa sa mga karpintero. Isa sa kanila.
2: Anak, bakit naman gagawin ng mga karpintero yan? Matagal ko na silang kilala. Hindi nila gagawin ang gusto nila akong inisin. Siguro si Charlie. Nagagalit siya dahil nagpakasal ako kay Heron.
0: Ami, ano mang sinasabi mo?
3: Hindi ko sinabi sa'yo. Pero si Charlie, dati ko siyang boyfriend. Hindi na siya dapat isinama rito ni Tomas.
0: Ay, nako.
2: Anak, hindi naman siguro gagawin niya ni Charlie. Matagal na panahon na ang nakalipas.
0: Ami, tama ang nanay mo. Mag-asawa na tayo. Anong mapapala ni Charlie kung gagawa siya ng ganito?
3: Pero ang pusa ko, sino ang pumaslang sa kanya?
0: Ibababa ko na siya. Huwag ka na umiyak, ha? Wala na tayong magagawa. Wala na tayong magagawa sa alaga mo. Ikaw, Charlie, ang pumatay sa pusang alaga ni Ami?
4: Naku, bakit mo ginawa yun? Nakita mo ang reaksyon ni Ami. Alaga niya yun, ah. Ay, naku. Nakangisi ka pa na parang sinasabi mo sa akin na magpasalamat ako at hindi si Aaron ang binigti mo? Ay, naku. Alam kong iniisip niyo tungkol kay Ami. Pero may asawa na yung tao. Ha? Pero kung masaya siya sa mister niya, eh bakit nga ba nakasilip siya kanina sa bintana at para bang sabik na tinatanaw ka, ha, Charlie? Malikot ang imahinasyon mo. Pero para magawa natin yan, kailangan mawala sa eksena si Heron.
1: para pagbigyan ang napangasawa. Si Heron, na isang profesor sa kolehiyo, ay nagbitiw sa pagtuturo sa eskwela. Para doon na sila manirahan sa probinsya. Dahil mabait si Heron, responsable, maaalahanin. Ang tipo ng lalaking kahit sinong nanay ay ikatutuwang manugangin. Pero pagdating sa usapin ng labing-labing, yung bang pagpapaligaya sa larangan ng kama ng mag-asawa, masasabing si Heron ay may pagkukulang pa rin. Ang ganyang sitwasyon, saan kaya sila dadalhin? At ang patay na pusa, ano kayang madilim na pangitain? At may susunod kaya doon
5: pusa ako, pusa.
1: Sa patay na kuting?
5: Oo, pusa ako.
1: Mga kapatid, yan po ang kuwentong ating didinggin, mga kapatid. Welcome po sa isa na namang edisyon ng paborito niyong radio drama program na kahit Biyernes, mga kapatid, kahit walang kababalaghan, eh may suspense naman. Abangan po ninyo, mga kapatid, kung anong mangyayari sa ating kwentuhan. Welcome po sa isa na namang edisyon ng programang Sana Lord. Ako po ang inyong lingkod, Lord De Vera. Thank God it's Friday! TGIF baka mo. Sa Tagalog, meron tayong Salamat Jesus at Biyernes ulit, or S-H-A-B-U. Aha! Magkano bang bigayan dyan? Mga kapatid, wala tayong bigayan ngayon. Kwentuhan lang muna. Wala pa yung pondo. Hindi pa dumarating, mga kapatid. Alright, ha? Kumbaga, naka-managers check pa yung aming mga kapremyong pera.
6: Huwag ka nga mag-ialam, ha?
5: Tama!
1: Mga kapatid, ang programang Sana Lord ay sabay din pong napapanood sa Facebook page at sa YouTube channel ng 105.9 FM.
5: Nako!
1: Nahaw! Mga kapatid, at kung hindi ninyo matapos at kung nga nais po ninyong madinig muli ang ating tampok na drama, may replays tayo mamayang alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sanda pa. Alright, mga kapatid, ako po ang inyong lingkod, Lord De Vera. Opo, sa oras sa 10:21, tayo po'y mambibitin muna. Kaya dyan ka lang. Kami po ay magbabalik makalipas lamang ang ilang paalala.

0: news, public service, entertainment on 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!
1: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crowd para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
0: Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo. Ang oras, 4:19. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Phil First, Phil Life, Phil Care, Phil Plans for insurance, healthcare, and pre-need plans. At uwian na, rise up with Summit Water, the right hydration with the right minerals.
2: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up!
3: The right hydration matters.
4: To perform.
5: To win.
3: To rise above challenges.
6: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
3: Fuel your peak.
5: With the right hydration.
3: With the right minerals.
2: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
3: Summit Natural Drinking Water.
0: Rise or shine, rise to the summit with Summit Water. The right hydration, the right minerals. G-Stocks PH is offered by AB Capital Securities Incorporated. Go to the GCash app, tap Invest, and select G-Stocks PH to get started. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882-GLOBE-TM-02-7213-9999. Globe Landline or Internet call through the Help Center. AB Capital Securities Incorporated is regulated by the Securities and Inspiration.
7: Totoo, tunay, tapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
0: Nagpapatuloy ang radio drama ng buhay. Sana Lord, sa True FM sa 105.9.
8: Buhay na buhay. 10:31 ang ating oras, mga kapatid. Nagbabalik po ang programang Sana Lord. Ginong Ryan Barion, kamusta ka ngayon? Aldrin Benicio, hello sir. Billy Maldia, nakikinig ka ba? Ewan ko. Victorino Carino, sigurado kong hindi nakikinig ito. Pero tuloy ang sweldo. Mga kapatid, Lord De Vera po ang pangalan ko at balikan na po natin ating tampok na kuwento. Likas na magaslaw. At maharot lang talaga itong si Ami. At wow, tinanggap yun, at malamang ay minahal yun ni Hiron.
9: Enjoy ka, no?
8: Pero sa unang mga araw ng kanilang paglipat sa probinsya, may mga pangyayaring nakakakaba. Dahil kasama sa mga nagkakarpentero sa bahay nila, si Ami ay kilala. Dahil dati niya palang nobyo, aba. At mukhang may binabalak ito. Pero bakit itong si Ami, na may asawa ng tao, masasabi mo na parang may pinahihiwatig sa mga kilos nito? At higit na mahalagang tanungin, yung pusa ni Ami, ba't kailangan patayin? Her poor little perfect feline.
10: Pusa ako! Pusa ako!
8: Alamin na natin ang mga susunod na mangyayari, mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng kwentong sinulat ni Didit Anhuakyo Marasigan. Hayok sa laman.
11: Mukha lang din po akong artista.
12: Sinong parurusahan ko? Mahirap magbintang. Isa pa, alam mo namang ayokong nakikipag-away. Kung pwedeng palagpasin ang isang bagay, palalagpasin na lang natin.
4: Na hindi mo sila tatanungin kung may nakita sila? Kung hindi man sila, tsak na nakita nila kung sinong pumaslang sa pusa ko.
12: Ami!
4: Yan ang mahirap sa'yo. Kulang ka sa tapang. Kulang ka sa pagiging tunay na lalaki. Palagi kang umiiwas sa gulo. Lagi mong sinasabi sa akin kung pwedeng palagpasin. Palagpasin na lang! Kung saan ka ba magpapasensya, ha? Hanggang kailan mo paiiralin ng ganyang katwiran?
12: Hanggat makapagtitimpi ako, mananahimik lang ako.
4: Keron, imposible ka!
12: Walang nalulutas ang galit. Lalo ng matinding emosyon. Kailangan sa lahat ng pagkakataon, isip ang pairalin. Timbangin ang pangyayari. At huwag basta umaksyon.
4: Timbangin, isipin ang pairalin. Puro isip ang pinapagana mo. Paano naman yung pusa ko? Basta nalang pinaslang ng demonyong may gawa nun. Hindi ako papayag na manahimik na lang.
9: Boseron, salamat dito sa pamirienda mo, ha? Pero bakit ikaw pa nagdala nito?
12: Masama ang pakiramdam ni Ami. Nadamdam niya ng gusto nangyari sa pusa namin.
9: Wala ba siyang may kwento tungkol kay Charlie?
12: Meron, pero nakaraan na yun, eh. Ayokong pag-usapan ba? Sige,

Dito ka na rin maninirahan, eh dapat matuto ka na rin banghuli ng mga hayop sa gubat. Hindi ka dapat manatiling dayo. Dito sa amin. Bayan!

0: O, Seron, mahusay ka bang dati ka palang profesor?
1: Oo, at magtuturo rin ako rito. Sa susunod na buwan, magsisimula na ako magturo sa pinakamalapit. Hindi masyado eh, pero...
0: Ay, walay tayo! Ah, Charlie, Norman, sumipo lang una makakita ng baboy rabo, ha? Saka tayo magtulong-tulong na siluin.

0: Wala yung niyata tayo. Nasaan ang mga kasama ko? Tomas? Charlie? Norman? Ay, nasaan na sila? Nag-iisa na lang pala ako at nasa gitna na yata ako ng gubat. Nasaan na kaya sila? Ay, nako. Tomas! Norman! Charlie! Nasaan na kayo?
1: Pag-uwi ko rito, wala ka.
0: Kami ito.
1: Tomas? Charlie?
0: Tinukso mong nung isang araw si Charlie. Siyempre, nakiusap sa akin na dapat ka lang niyang pagbigyan. Hindi ba, Charlie?
1: Hindi. Umalis na kayo. Ha? Hindi ko alam ang sinasabi mo, Tomas. Umalis na kayo. Wala rito si Heron.
0: Alam namin wala siya rito. Iniligaw na namin siya sa gubat.
1: Bakit kayo pumasok? Charlie, itigil niyo to. Hindi kita tinukso. Talagang ganun lang ako. Manipis sa mga damit ko at mahilig akong tumambay sa tabi ng bintana. Nagkakamali kasi ni... Umalis na kayo! Hindi ko lang gusto ang biro to!
0: Hindi kami nagbibiro. Dahil sa panunukso mo kahapon kay Charlie, isang bagay ang maliwanag sa akin. Hindi ka maligaya kay Heron. Kaya narito kami ni Charlie para ibigay ang kaligayahang hinahanap mo.
1: Charlie, ikaw lang talagang nakapagpapaligaya sa akin. Tulad ng ginawa mo kanina. Salamat. Ito talaga ang hanap ng katawan ko. Sorry ah. Kailangan ko magdrama kanina. Kunwari, pumipiglas ako, pero nasabi ko sa'yo nang makita kitang uli. Tomas! Bakit bigla kayong pumasok ni Norman? At Charlie, abot mo yung koma at tatakpan kayong katawan ko!
0: Hindi na kailangan! Kami naman ni Norman!
1: Ano ibig sabihin ito?
0: Akala mo nagbibiro kami kanina, ha? Naghintay lang kami matapos kayo ni Charlie. At ngayon, kami naman ni Norman!
1: Hindi! Charlie, ipagtanggol mo ako! Sama ako sa'yo! Iiwan ko si Heron! Ipagtanggol mo ako!
0: Hindi ka na mahal ni Charlie! Katawan mo lang ang gusto niya. Tulad namin! Sabik din kaming matikman ang maganda mong katawan!
1: Hindi!
0: Lumabas ka na, Charlie! Kami naman! Hawakan mo siya, Norman!
1: Ako walang iyak! Mga demonyo! Pitiwan niyo ako! Pitiwan niyo ako!
0: Sumigaw ka hanggat gusto mo. Walang makakarinig sa'yo. Iniwan namin sa gubat ang asawa mo. Swerte mo kung makauwi pa siyang buhay rito.
1: Ano, anak? Naghihintay si Hepe. Nang datnan kita kanina sa bahay. Nakatulala ka at iyak ka lang ng iyak. Nang sa wakas nagsalita ka, niyaya mo ako rito sa police station. Nakikinig si Hepe, anak. Ano ba talagang nangyari? Hepe, ako po'y... Ako po'y... Ano, Ami? Ano bang nangyari? Paano ko sasabihin? Nirip ako ni Natumas at Norman. Pagkatapos na mag-enjoy ako sa pakikipag-sex kay Charlie, paano ko ipaliliwanag ang pagsasamantala sa akin ng tatlong lalaki na yon? Hindi maniniwala si Heron. Alam niyang dati kong boyfriend si Charlie. Anak, nakatulala ka na naman. Ikaw, ako at si Hepe lang ang narito sa opisina niya. Anak, natatakot ako sa ikinikilos mo. Sabihin mo na kay Hepe ang nangyari. May nakawan ba kayo? Bakit wala si Heron sa bahay ninyo? Nasaan siya?
2: Nawawala po si Heron.
1: Yun ba ang hindi mo masabi? Parang hindi ganun ang...
2: Natatakot po kasi ako. Baka hindi kayo maniwala sa akin. Pero kagabi pa hindi umuwi si Heron. Sinama siya ni Natumas para manghaso. Doon sa gubat. Pero hindi pa siya umuwi. pa siya bumabalik.
1: Ami, hindi pwedeng magkulong ka na lang dito sa bahay.
2: Nay, anong nangyari kay Heron? Bakit hindi pa rin siya mahanap?
1: Mabuti pa, lumabas ka. Maglakad-lakad tayo, baka may makausap tayong nakakita kay Heron.
2: Inay, hindi mo alam kung anong nararamdaman ko. Hindi mo alam kung anong nangyari sa akin.
1: Bakit, Ami? Ano ba talagang nangyari sa'yo? Nag-away ba kayo ni Heron? At yung mga karpentero, bakit hindi na sila bumalik dito? Hindi pa tapos ang trabaho nila.
2: Hindi ko po alam. Natatakot ako. Baka may nangyari ng masama kay Heron.
1: Bukas uli, Henry, ah. Samahan mo akong maligo sa ilog.
0: Lorna. Ambait mo sa akin.
1: Ay, bakit mo ko hinalikan sa pisingi?
0: Kasi pag natutuwa si nanay, halik din niya ako sa pisingi.
1: Bastos ka! Isusumbong kita sa tatay ko!
0: Kay Manong Tomas, nagtatakuwag! Wag!
1: Isusumbong kita!
0: Wag!
1: Henry! Hindi ako
0: makakita! Wag! Si Lorna!
1: Sinong Lorna?
0: Ang anak ni Manong Tomas.
1: Ano nangyari sa kanya? Henry, bakit ka namumutla?
0: Nasakal ko. Hindi ko sinasadya.
1: Henry, ano bang sinasabi mo?
0: Hindi ko sinasadya. Natatakot ako. Sinong walang kaluluwang gumawa nito sa'yo? Buhay ang inutang niya. Buhay din ang kabayaran. Sino nakakita sa nangyari? Ha? Sino ang gumawa nito kay Lorna? Sino pumatay sa anak ko? Mawala nga. Sa tingin ko sinadya nila akong iligaw. Paliuman ako. Alam kong makakalabas din ako rito. At kung noon, pinagpasensyahan ko sila. Sa pagkakataong ito, hindi na. Makinig kayo! Malakas ang duda ko. Si Heron ang pumaslang sa anak ko. Nalaman na niya paglabastangan natin kay Ami. Ang ginawa natin pagsasamantala sa asawa niya. Kaya palihim siyang sumalakay. Pinaslang niya ang dalaga ko. Pero wala akong ebidensya. Wala tayong ebidensya na siya nga ang gumawa. Hindi tayo pwedeng maghiwa-hiwalay. Inumpisahan natin to. Kailangan tagusin din natin. Hindi ako papayag niya. Hindi may pagiganti si Lorna. Wow! Ano yun? May gumagalaw kung saan makapalang talahe ba? Baka may baboy ramo. Hoy, Norman! Tignan mo! Siguruhin mong walang ibang taong nakarinig sa pag-uusap natin tatlo, ha?
3: Lumingon sila sa pinagtataguan ko. Pero hindi nila ako nakita. Makahayop. Nilapastangan nila si Ami. Gusto ko mang patayin kayo sa oras na to. Hindi sa patang dalawang armas. Kailangan makauwi muna ako. Dapat kong makita ang totoong kalagayan ng asawa ko.
4: Ganon kasukal ang gubat na yun. At mukhang mahaba-habang panahon ang itinagal ni Heron at hindi siya makalabas doon. Pero paano kaya siya makakatakas? At paano kung makaapak siya ng ahas? At paano kaya niya mabibweltahan ang mga taong hayok sa laman? Palapit na tayo mga kapatid sa exciting part. Sa oras po na 10:47, tayo po ay mambibigin muna. At alamin natin ang pagiging katapusan nitong storya sa pagbabalik ng Sana Lord.
5: Pag hindi mo sinibagan, ikaw sisibagan ko.

0: True FM。Warning! Baka mapaisip ka at mapatawa ka pa! Kung sawa ka na sa usapang puro bula, dito walang lasing sa chismis. Malalasing ka lang sa katotohanan. Kasama si Attorney Ed Chico.
1: Amoy Chico!
0: Usapang may tama pero walang hangover. May init na balita, matitinding banat, legal na paliwanag, at komentaryong may kurot at may kulit. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Huwag mag-alala, kahit mapatamaan ka, libre ang reality check. Amoy Chico! Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Balik tayo sa kwento ng iba. Kwento mo rin ba? Sana Lord sa True FM sa 105.9.
2: Mga kapatid, nagbabalik po ang programang Sana Lord at ang kwentong pinakikinggan po ninyo ay sinulat po ni Didit Anuwakyo Marasigan at si Direk Eric Galvez po ang direktor niyan, syempre. Si Direk Eric Galvez din, mga kapatid, ang gumaganap na Henry Tomas at Heron at ang gumaganap po na Lorna at ang nanay ni Amy na walang pangalan at si Amy din mismo ay si Cindy May Pasena. Ang bumoboses kay Charlie ay sino? Walang boses si Charlie. Siya, malamang ay Pipi. Na mahilig sa violence. Mabilis na pabati lang mga kapatid. Hello po kay Christina Garcia. Magandang umaga. Kay John Mark Hello. Burgos. Magandang Friday morning. Meryl Abby Bernardo. Alma Aranillo. Kay Arnold Usem or Usem from Barangay Ned Po. Hello din kay Leonor Canyotal Aranillo. Kay Leon Ebonia from Naic Cavite. Kay Tatay Pablo Gutierrez ang Sampaloc, Manila. Hello kay Maria Sander mula Plaridel, Bulacan. Abay si Alex Fuentes hindi nagparamdam. Hello na rin kay Aldrin Bendicio, kay Kuya Al Mendoza, at kay Butch Sobre Mesan at Lori de la Cruz. Mga kapatid, bawi po tayo sa Monday. Ito na po yung huling bagay nating kuwento. Wala po maglilipat pagkatapos ito. Maririnig po ninyo mga kapatid si Kuya Poy, pati na rin si DJ Mackie Rena para sa H2H. Heart to Heart. Ika nga ng mga kapampangan, H2H. Heart to Heart. Ito na pong huling bahagi ng ating kwento. Nagawa ni Heron na makalabas mula sa gubat. At ngayon, ang mga tao ay nagkakaaminan na. Nagkakasumbungan na. Pero ang pinagsamantalahan ay hindi magawang ikwento ang katotohanan. At si Amy ay nagtaksil kay Heron sa unang pagkakataon. Kasama ang dati nung kasintahan na si Charlie. Pero ang sumunod na dalawa ang siyang nanamantala. Ano kayang gagawin ni Heron sa oras na malaman niya ang totoong nangyari sa asawa? At wala na bang pag-asang si Charlie ay magsalita? Ito na mga kapatid, ang uling bahagi ng kwentong sinulat ni Didit Anuwakyo Marasigan na pinamagatang Hayok sa Laman. Happy weekend!
3: Magsusumbong siya. Natakot ako sinakal ko.
4: Sinong sinakal mo? At bakit kanya isusumbong?
3: Si Lorna.
4: Henry, hindi ko maintindihan. Si Lorna, anak siya ni Tomas. Bakit mo siya sinakal?
3: Natakot ako.
4: Natakot saan?
3: Magsusumbong siya.
4: Ano bang isusumbong niya?
3: Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Huwag niyo akong tuturo. Huwag po, huwag.
4: Shhh! Dito ka lang sa akin. Huwag kang maingay. Sino yan?
5: Ina, Nanay! Si Aaron po!
4: Ah, Aaron. Salamat nakabalik ka. Sobrang nag-alala si Ami.
5: Nasaan po si Ami?
4: Naroon sa kwarto niya. Mula nung hindi ka umuwi, laging tulala. Parang wala sa sarili.
5: Alam niyo ba nangyari sa kanya?
4: Ay, hindi. Bakit, Aaron? Ano bang nangyari sa anak ko? Sobrang pag-aalala sa iyo ang...
5: Pinagsamantalaan siya ni na Tomas at Charlie.
4: Naku, hindi! Kaya pala palagi siyang umiiyak at nagkukulong sa kwarto.
5: Mga hayop sila. Pinagsamantalaan nila ang asawa ko. Narinig kong pinag-uusapan nila ang ginawa nila kay Ami. Mapatayin ko sila!
4: Sandali, Aaron! Anong gagawin mo?
5: May baril ako nakatago, inay. Kukunin ko. Gagantihan ko sila.
6: Ayoko. Hindi ko sinasadya. Hindi.
5: Sino siya? Anong ginagawa niya rito, inay?
4: Aaron, si Henry wala nang magulang. Kulang siya sa pag-iisip at narito siya upang magtago. May sinasabi siyang nagawang kasalanan pero hindi ko maintindihan.
5: Paalisin niyo siya rito. Ayoko ng dagdag na problema, inay. Kailangan may pagiganti ang nangyari kay Ami. Si Ami muna, inay.
7: Totoo ba sinasabi mo, Norman? Ayon sa nakausap mong tagabayan, nakita niyang tumatakbo palayo sa ilog. Yung si Henry? Ang sintu-sintong si Henry? Ayip siya. Kung ganon, hindi si Aaron. Kailangan unahin natin si Henry. Tayo na! Bumalik tayo sa kabayanan para tapusin ang sintong-sintong. Bumas lang kay Lorna!
5: Sagutin mo ako, Ami. Totoo bang nilapastangan ka nila? Sabihin mo sa akin ang totoo. Gusto ko lang marinig mula sa iyo ang katotohanan. Pangako, hindi na ako magiging duwag. Patutunayan ko sa iyo, kaya kitang ipagtanggol.
7: Ami! Solidad! Palabasin niyo si Henry! Pinatay niya si Lorna! Ibigay niyo sa akin si Henry! Sa akin kung ayaw niyong madamay sa pagiganti ko!
5: Ang hayop na si Tomas at siya pa may ganang magbanta pagkatapos ang ginawa nila sa'yo. Hayop siya!
4: Anong gagawin mo, Aaron?
5: Haharapin ko ang demonyong lumapastangan sa'yo.
4: Marami sila. Sinilip ko na sa bintana. Kasama nilang iba pang kapitbahay.
7: Ibigay niyo sa amin si Henry! Si Henry lang ang kailangan namin!
4: Aaron, hindi sinasadya ni Henry ang lahat. Huwag mo siyang ibibigay kay Tomas.
5: Tawagin mo si Henry, pati ang nanay mo. Gusto kong magkulong kayo sa taas, sa atik. Ako mismo ang tatapos sa gulong ito. Ngayon na! Bilis! Kumilos ka na, Ami! Isama mo na si nanay at si Henry!
7: Gigibayin ko ang pintong ito! Marami kami! At hindi kami papayag na itago niyong pumatay kay Lorna!
5: Hinahamon talaga ako ng tunos na tawa. Subukan mong gibayin ang pinto. At mula rito sa bintanang pinagkukubilan ko, madali kita makasinta.
7: Pepersay na namin ang pinto!
5: Uunahan na kita.
7: Norman! Sinong bumaril kay Norman? Hoy! Huwag kayong tumakbo! Kailangan tulungan nyo kaming makuha si Henry! Si Henry ang bumaslang kay Lorna!
4: Aaron! Anong ginawa mo?
5: Ami, bakit ka bumaba rito? Bumalik ka sa taas!
4: May narinig akong magkasunod na putok ng baril. Ikaw bang?
5: Oo! Binaril ko si Norman.
4: Hindi!
5: Isa siya sa nagsamantala sa'yo. Narinig kong pinag-uusapan nilang tatlo.
4: Aaron!
5: Totoo ba, Ami? Totoo ba?
4: Oo. Sinadya nilang iligaw ka sa gubat para magawa nilang kahayupang yon.
5: Kung ganun, tatapusin ko silang lahat. Nilabastahan ka nila. Tinapakan nilang pagkalalaki ko. At sinira nilang pagkatao mo. Karapat dapat silang mamatay. Silang tatlo!
4: Si Tomas!
5: Harapin mo to! Nakuha mo pang tumawa. Nasaan ang konsensya mo? Binilit kong maging mabuti sa inyo. Pero anong iginanti nyo? Pinagsamantalaan nyo ang asawa ko!
7: Gusto siya ni Charlie. Tanungin mo siya.
8: Nasiyahan ka kay Charlie.
5: Ayup ka!
4: Huwag, Heron! Ipaubayan na natin siya sa batas. Parang awang mo na huwag mo siyang paniwalaan.
7: Hindi mo kayang ibigay ang ligayang na ibigay ni Charlie.
4: Tama na! Tama na!
8: Tama ng baril.
4: Tatapos sa kanya! Nasa custody na ng pulisya pati si Henry. Mananagot ba siya sa nagawa niya kay Lorna? May kakulangan siya sa isip. Bahala na ang batas. At ang asawa ko, si Heron, paano na siya? Wala siyang kasalanan. Ipinagtanggol lang niya ako. Hindi siya pumayag na mapatay ko si Tomas. Kailangang harapin niya ang kaso. Pero kung mapatutunayan ang ginawa nila sa'yo, at kayo naman talaga ang argabyado, tiyak mapapalaya rin si Heron. Hindi na kami dapat umuwi rito sa probinsya.
5: Ami.
4: Kumusta ka na, Heron?
5: Totoo ba? Totoo ba ang sinabi ni Tomas?
4: Bakit mo siya paniniwalaan? Ako ang asawa mo, ako ang paniwalaan mo.
5: Nagustuhan mo yung ginawa sa'yo ni Charlie? Nag-enjoy ka? Nasabi ka sa kanya?
4: Heron, huwag mong hayaang sirain nila ang ating pagsasama.
5: Sagutin mo, itinatanong ko, Ami.
4: Dinalaw kita rito dahil mahal kita. Dinalaw kita para alamin ang kalagayan mo.
5: Miserable ang kalagayan ko rito. Pero higit na masakit sa akin na araw at gabi na alala kong panunuya sa akin ni Charlie. Hindi lang pagkalalaki kong tinapakan nila, kundi ang buo kong pagkatao.
4: Heron.
5: Biktima ka nga ba? O gusto mo lahat na nangyari? Alam mo, hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko, Ami. Pero masasabi ko sa'yo, pinagsisisihan kong pumayag ako na maging dayo sa impyernong lugar na to.
0: Isa na namang kwento ng buhay.
9: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand.
10: Choose a king king para sa pamilyang Pilipino.
11: Inilunsad ang PAGCOR Guarantee website para sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal online gambling sa Pilipinas.
12: Marin yung i-check, oh, mga publiko, di ba,
13: Julius, sa website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad.
11: Regular po na ina-update ang website at may direktang link sa mga licensed gaming platform. Paalala ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, maging mapanuri sa bawat online gaming activity nasa dumaraming illegal gaming sites.
14: Hi everyone, I'm Tony and I'd love to invite all of you to our cosplay event called Cosplanet, happening on October 30 to 31 at the Sheraton Manila Hotel collab venue. Guys, it's gonna be so much fun. I'd love to see all the other cosplayers there. As you can see, I'm in cosplay myself. We're gonna have a cosplay contest, we're gonna have games, all sorts of activities, performances, cosplay meet and greets, and all sorts of interactive activities that you can do with your friends and family. And thank you so much to all of our sponsors and merchants for making this possible. We really couldn't do this without all of you. And we're really, really looking forward to seeing all of you there. Bye!
11: At yan po ang ating makabuluhang kwentuhan ngayong araw. Manatili pong ligtas at maging alerto anumang oras.
13: And Tony, what do I always say?
15: Always have faith, hope, and love. And may God protect your family always.
13: Don't forget to be kind. And ako po si Mamo Tintin.
15: Ako si Tony.
11: At ako naman si Papo Julius. Kami ang inyong mga kapatid sa public service, 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
16: The first question I asked them, does your university or school encourage AI? But usually the answer is limited. Mm-hmm. Okay. Magalit na po kayo sa akin, pero I know babalikan nyo to after 2, 3 years, 4 years, or 5 years. That's what limiting us right now.
17: Mm.
16: Okay. The educational system is the one not pivoting. And yeah, those are our workforce. And these are the people that is digitally inclined people. And sadly, the people that should be encouraging them to embrace AI is the one stopping them.
17: Mga balitang bisnak, mas pinalapit sa inyo. One Balita By, tuwing Sabado, alas 5 ng hapon.
18: Simula September 21, mas kumpleto ang weekday lineup ng True FM. Alas 4 ng umaga, balita at good vibes kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw sa pag-uusapan.
19: Mga sekreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas.
18: Umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labuchin and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.

0: Sa'yo sa 105.9 True FM. Warning! Baka mapaisip ka at mapatawa ka pa! Kung sawa ka na sa usapang puro bula, dito walang lasing sa chismis. Malalasing ka lang sa katotohanan. Kasama si Attorney Ed Chico.
1: Amoy Chico!
0: Usapang may tama pero walang hangover. May inip na balita, matitinding banat, legal na paliwanag at komentaryong may kurot at may kulit. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Huwag mag-alala. Kahit mapatamaan ka, libre ang reality check. Amoy Chico! Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig, at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Babala lang po ang lahat ng opinyon. Side comments, hirit, banat at minsan ay hugot ni Attorney Ed Chico ay kanya lamang. Hindi ito otomatikong opinyon ng True FM, ng management, ng staff, ng guard, ng janitor, o kahit ng nagtitimpla ng kape sa opisina. Kung may matamaan, si Attorney na lang po ang kausapin. Huwag ang istasyon.
2: Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Oo. Ay, naku ha, hindi ako nakapasok agad. Kaya alam niyo naman, may bisita ko, sobrang mahal na mahal ko itong tao na ito. Mamaya makikilala niyo po. At alam niyo po, sa totoo lang, sobrang excited ako. Ang tanong dyan, may Chico na ba kayong lahat? Baka yung iba dyan, nakakapal ng mukha niyo, ha? Hindi kayo umoy Chico, ha? Dapat amoy Chico na kayo palagi. Dahil syempre, kapag ka nandito ka sa aming programa, definitely palagi kang amoy Chico, di ba? Eh, bakit ba naman? Ito lang yung programa na merong kang tama, but in fairness, walang hangover. Ayan, nililinaw natin, walang hangover. Yung producer natin, si Jeffy, malamang may hangover yan. Pero alam mo, Jeffy, natouch ako sa iyo. Ang ganda-ganda ng mga bisita natin ngayon, hindi ba? Nakakatuwa lang. Pero syempre, pasahin muna natin yung ating mga usual suspects na alam mo naman pag nag-upisa yung show natin talaga nga ika nga nagpapadala sila ng kanilang mga komenta. Sabi ni Mark Malorca, good afternoon po attorney from Olongapo City. Amoy Chico na kami. Uy, ilan ba kayong amoy Chico dyan? Maka-amoy Chico ka talaga ba? You're speaking on behalf of others. Pero in fairness ha, dito nga sa Olongapo may mga nanonood na amoy Chico. May mga nagko-comment sa akin. So Mark, maraming salamat ha. Sabi naman ni Joanne Panganiban, attorney Ed, I've got a lot on my plate as usual, pero nag-alarm na ng 5 p.m. amoy Chico na ako. Uy, salamat, Joanne. Actually, natouch ako. Hindi ba? Sabi uli ni Mark, sana po minsan maimentahan ninyo si Prof. Alex Magno, ang idol ko po na OG na political analyst. Paano yan? Hindi mo ako idol? Political analyst din ako, ha? Hindi, pero mas magaling naman talaga sa akin. Si Professor Alex Magno. But in fairness, ano, parang hindi ko siya nakikita lately. No, pero nakita ko siya sa isang palabas eh. Pero tingnan natin ha, gagawa natin ang paraan yan. Jeffrey, alam mo na, gawa natin ang paraan na maimbitahan natin si Prof. Alex Magno. Sabi naman ni Doroteo, alas 5, teka, wawala, ano ba yan? Ayan, sabi ni Doroteo, alas 5 na, amoy Chico na, watching while, ano to, doing some errands. Ikaw, Doroteo, baka mamaya mabangga ka dyan ha. Mag-ingat-ingat ka eh. Anyway, ano pinagsasabi mong errands? Alam ko wala kang work. Ito si Dorote, iniinit mo yung ulo ko eh. Sabi naman ni Maria Nesco, listening po, Attorney Ed from Kaintarisal. At syempre sabi ni Analisa Escudero Zamora, good afternoon to all Chico Natics. May bago na naman. Ikaw ha, ang sabi ni Doroteo, Chico Holics. Pero parang mas maganda yung Chico Natics. Doroteo, sorry ha. Analisa ang tanong. Kung ibubuin ba natin yung Chico Natics, pwede bang ikaw maging chairperson? Yan naman, hindi ba? Sagutin mo nga, Analisa. Pero gusto ko yan, Chico Natics, hindi ba? Sabi ni Francis Martin Lim, anti-DDS man ito. Ayan, pinagyayabang niya, anti-DDS siya. Sa mga DDS,

0: Yes, ha, kagaya ni Doroteo. Doroteo, sagutin mo nga. O kasi si Francis, galit na galit siya sa mga DDS. Tandaan nyo yung mga DDS, ha? O, galit na galit si Francis sa inyo. Sabi ni Tuan Valera, amoy chiko na, gising na naman ako nito. Lalo na yung guest natin kahapon. Kahapon ba yung kay Attorney Harold? Nawalan ako ng boses. Ay, hindi yun, ano, isang araw pa. O, 2 days ago, nawalan ako ng boses dahil sa kanya. Pambihira. Pero ngayong araw na ito, pagdapog talaga ako, just so you know po, eh maaga may meeting ako. Pagkatapos po ay meron po akong mga ginawang speaking engagements. Tapos ito ako, ito maganda after nito, meron pa akong, magkaklase pa ako. Pagkatapos ng klase, may show pa ako para po suon sa mga gustong mapanood ako tonight. Nandun pa ako sa Pier 1. Ha, of course, dyan po sa may Roses, malapit po sa Tomas Marato. Sabi po ni Mark, kayo po ang bagong idol naming political analyst, kaya lagi kaming amoy chiko. Ay, nakaka-touch ka. Ikaw ha, Mark ha. O, sabi naman ni Ana, Ami, Lagasca, di makulangan manin team. Alas 5 na, amoy chiko. Attorney Chico, please greet us from Dynaserve Global Corporation. Number one trading and logistics company from Binyan, Laguna. Teka muna, Ami ha. Napapansin ko parang ini-endorse ko itong Dynaserve niya ito. Wala man lang. Alam mo, feeling ko ginagamit mo lang ako. Ano ito? Ting magko-comment ka, dapat babanggitin mo itong Dynaserve. Hindi, biro lang po. Ano? Kumusta po sa mga kaibigan natin dyan sa Dynaserve? Hello daw po sa napakagwapo nilang presidente, si Sir Archo, sip-sip ka pa, Amy. At sa business director daw na si Sir Gani, ang Gani Estrada ng Dynaserve. Huwag tayong mayabang. Maka-ano ka naman, maka-Gani Estrada ka mamaya pag nakita ko, hindi ah. Pero yung mga ganyan, may dito ako dati, ang ganda niya raw, nung nakita ko, tsaka. Huwag yung ganon, hindi ganon. Amy, hayaan mo kami pumuri, huwag ka magyayabang. Unless, sumisip-sip ka, hindi ba? Pero may tanong ako, yung music natin, may tanong ako, Amy. Ito na, Amy, pakinggan mo ang tanong ko. Ay, ang bagal ng music natin, ha? Asan na yun? Yan. Amy, tama bang sabihin na ang barrel ni Sir Gani ay mahaba. Wow! Ayan. Sagutin mo nga, Gary. Ikaw daw ang Gary Estrada kasi ng Dynaserve. Our pretty manager, sabi niya, si Crystal Pearl Scarlett at Flory Jel Zuniga. Di ba? Sabi naman ni Nef Zara de Borja, alas 5 na. Ay, ang galing ha. Di ba? May chiko tayo. Ang spelling niya ng alas 5, tapos lasing. Tapos ko. Alam mo, ganito gawin natin. Magkaroon tayo ng show dito. Ay, magkaroon tayo ng competition. Ayusin ko, meron premyo. Yung pinakamagandang text message. Gawin natin yan. Alam mo, napahanga mo ko, pantali-talino mo. Alas 5 na, amoy chiko na. Maligayang pakikinig, mga kachiko. Pwede ba make up your mind? Hindi pa pwede itong inahati-hati nyo ko. May chikoholics, may chikonatic. Tapos itong pakuluin ito ni Nef, mga kachiko. Pero para ayoko naman yung mga kachiko, ikaw naman para mga lasinggero lang. Sabi ni Ruel, alas 5 na, Attorney Ed. Happy weekend, sa Monday na ulit kita mapapakinggan. Pero ngayon tatapusin ko ang programa. God bless. Bakit dati ba hindi mo tinatapos? Bintik ka, hirap na pa ako magsalita dito. Isang otas at kalati, hindi mo tinatapos. Sabi naman ni Kakay, Chitonatics of Paris. Tigil-tigilan mo ko, Kakay, Paris lang yan. Maka-Paris ka naman. Magpakita ka dito ng picture, isend mo. Tingnan ko kung talagang taga-Paris ka. Kamayabang ha. Pero of course, kung talagang taga-Paris ka, umuwi ka dito, magdala ka ng pasalubong ha. Huwag ka masyadong tiyane. Sabi na Annalisa, it's okay to be an admin of the Chitonatics. Ay, eto na. Buhin mo nga talaga yung Chitonatics na yan ha. Ikaw na yung admin, Annalisa. Sabi ni Ton, Valera, Chico Locois ako, Attorney Ed. Para ayoko naman Chico Locois, para manluloko naman tayo. Ano ko, si BBM, joke po uli yan ha. Hindi manluloko si Presidente. Mamaya magagalit na naman kayo, magte-text kayo ha. Joke lang yan ha, hindi po manluloko si BBM. Ang mga Duterte yon, ayan, hindi ba? Oo. Tapos magagalit naman sa akin yung mga DDS. Kayo wa kasi kayo magagalit. Lahat ng sinasabi ko, pinapatulan ninyo. Para kayong mga eng-eng eh. Sabi ni Dr. Dorothea Gerald, ang ibig daw sabihin ng DDS ay Duterte Derangement Syndrome. Sabi naman ni John Dionisio Moreno, hello po, amoy chiko from Cainta, Rizal. At sabi po ni Teresita Perfinian, hello po, Senator Attorney, wow, Senator Attorney Chico, practice lang daw. Eto, magtapatan tayo ha. Kapag ako ba, okay? Kapag ako ba tumakbong senador, iboboto nyo ba talaga ako pag tumakbo kong senador? Baka mamaya naman, mayabang lang kayo dyan, ha? Eto, sabi naman ni Marita Sapungin Esteban, hi po, pabati po ng asawa ko na si Marcy of Southville 3, Muntinlupa City. Always pong nakikinig sa inyo. God bless po, Amoy Chico. Ayan, sabi uli ni Joanne, attorney, laging naka-alarm ng 5 p.m. ang cellphone ko Wednesday para walang ma-miss. Excited na sa guest mo today, attorney Chico. Ay, nag-CR lang yung guest ko. Alam mo naman, yung guest ko medyo matanda na, sira ang pantog. Mamaya malalaman nyo kung sino. Promise, matutuwa kayo because this is Relax Friday. Para po sa ating...
1: Tagay o tigil!
0: Ayan, ito na po ang ating pong poll of the day. Ano po ang masasabi mo sa desisyon ng ICC na maaari ng... Ano ang masasabi mo sa desisyon ng ICC na maaari ng humarap sa paglilitis si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng pahayag ng kanyang mga abogado na nakakaranas umano siya ng matinding memory loss? Ulitin po natin, ha. Ano po ang masasabi mo po sa desisyon ng ICC na maaari ng humarap sa paglilitis si dating Pangulong Rodrigo Duterte despite po o sa kabila ng pahayag ng kanyang mga abogado na nakakaranas umano siya ng matinding memory loss? Maaari po kayo magpadala ng inyong komento o sagot or mag-comment lang po sa Facebook at YouTube ang Amoy Chico sa 105.9 True FM or maaari po kayong tumawag sa aming hotlines 8689-3289 or 8689-3290 or sa aming official text line hotline na eto, babagalan ko, ha, 0926-530-7055. Pasensya na po kayo, ha, sa totoo lang po, hirap talaga ako magsalita ngayon kasi po maghapon akong nagsasalita, medyo malat na po ako, pero wag ho kayong mag-alala, ha, hindi ko pa kayo iiwan kahit hirap na ako magsalita, ipaglalaban ko kayo. Ang pakikibaka ko sa inyo parang pakikibaka ko po sa West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea, atin ito. Kahit anong mangyari, wala akong pakialam kung kakamping ka. Wala akong pakialam kung DDS ka. Wala akong pakialam kung loyalista ka. Ang importante sa akin, ipagtanggol ang West Philippine Sea. Sapagkat ang West Philippine Sea ay tumataguyod at sumisimbolo sa pagiging Pilipino natin. Ito ang patunay na mahal natin ang ating bansa. Kaya ang mangyayari dito, mga kapatid, dito po sa True FM 105.9, dito lang sa Amoy Chico, kung sa sama-sama po natin papandayin ang ating lakas at talino. Maniniwala ako na darating ang panahon, makapagbubuo tayo ng isang pundasyon, isang muog na kung saan titindig ang isang bayang maunlad, ang isang bayang merong karangyaan, ang isang bayan na mapayapa at isang bayan na mapagmamalaki nating lahat. Ayan. Pwede na ba ako tumakbong senador? Pwede na, no? Ayan. Anyway po, sabi po ni Teresita Perfinian, iboboto ko po kayo ng 101%. Ayan. Sabi naman ni Doroteo, sa party list, attorney, sure win ka. Bakit minamaliit mo pag ako magiging senador? Tigil-tigilan mo yan, Doroteo. Parang sinasabi mo, mananalo lang ako kung party list. Nagtatampo ako. Wow, nagtatampo naman daw talaga ako. Sabi naman ni Nef, hindi kita iboboto, attorney, bilang senador dahil ikaw ay may common sense na may humor pa, baka masira ka lang po doon. Hindi mo ba naisip pwede tayo magpabago ng sistema? Hindi mo naisip yan, Nef, kaya iboto mo ako. Sabi naman ni Mariners, Giwa, hindi ako DDS pero sana pauwiin na lang si Tatay Digong at kahit dito na lang siya litisin. Ayan, sabi naman ni Mark, wala po tayong magagawa kundi ang sumunod sa pasya ng ICC. Magtiwala na lang tayo sa mga abogado at depensa ni PRRD. Ang worry ko itong si Mark DDS, ano? Parang lagi niyang tuwan-tuwa sa mga Duterte. Sabi uli ni Nef, West Philippine Sea atin to. Ayan, Amoy Chico, tayo ito. Sabi naman ni Maria Luisa Encina, good morning po, Attorney Ed Chico, Amoy Chico. Nasabi naman ni Ruel, tindig Senator Attorney Ed, iboboto po kita. Alam mo, ha, baka mamaya magpa-survey na ako sa, ano nga yan yung mga service station, ano nga yan yung mga, ano nga, SWS, hindi ba, yung Pulse Asia. Meron pa yung nag-guest natin dito, ano nga yan, yung Okta. Titignan natin na pagka ako, pumasok na lang ako sa top 40. Ibig sabihin, malaking umpisa na yan. So sa mga Chico-holics, wow! Sa mga Chico-natics at mga maka-Chico, tandaan nyo po sa 2028, inihahayag ko ang aking pagtakbo bilang senador. Ako lang po ang senador na hindi pa ako nakakapag-umpisa. Babaguhin ko na ang kalakaran sa Senado. Ako ang senador, ako po ang senador na wala pang batas. Meron na akong naitutulong. Pero, ganun yata si Robin, di ba? Sabi ng asawa niya, hindi pa daw senator, meron na daw nagawang mga batas. Pero anyways po, maraming salamat po. Inuubo na po ako sa inyong pakikinig. At ngayon naman po, magbabalik po tayo pagkatapos po ng ilang paalaala. Huwag kayong aalis, wala na akong boses.
1: Laging may balita, impormasyon, serbisyo, saya at inspirasyon sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid! T-Stocks PH is offered by AB Capital Securities Incorporated. Go to the GCash app, tap Invest, and select T-Stocks PH to get started. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882-GLOBE-TM-02-7213-9999. Globe Landline or Internet call through the Help Center. AB Capital Securities Incorporated is regulated by the Securities and Exchange Commission. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Rise to the summit, train club. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
3: The right hydration matters to perform,
4: to win,
3: to rise above challenges.
5: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
3: Fuel your peak
4: with the right hydration,
3: with the right minerals.
2: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit.
3: Summit Natural Drinking Water.
1: Rise or shine, rise to the summit with Summit Water. The right hydration, the right minerals.
6: Gabi na, tahimik na ang lahat. Pero may bumubulong sa isip mo.
7: Is there something you've been wanting to say but never dared to?
6: Lunes hanggang Biyernes, 8 to 10 p.m. Dito lang sa True FM. Aminin mo na.
7: True confessions. No filters, no judgment, just real stories.
6: Mga kwentong may kilig, may init, at may tama sa puso.
7: Umamin,
6: makinig, makiramdam.
1: True Confessions with Labuching and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9.
6: Laging true sa'yo, kapatid.
1: T-Stocks PH is offered by AB Capital Securities Incorporated. Go to the GCash app, tap Invest, and select T-Stocks PH to get started. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882-GLOBE-TM-02-7213-9999. Globe Landline or Internet call through the Help Center. AB Capital Securities Incorporated is regulated by the Securities and Exchange Commission. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your

Sabado, alas 11 ng umaga hanggang ala 1 ng hapon. At tuwing Linggo, alas 4:30 hanggang alas 5 ng hapon.

0: sa feelings na mahirap sabihin.
1: Yes, I hid inside and I cried.
0: Pero mas mahirap itago.
2: And I can't fight this feeling anymore.
0: True Love Songs. Saturdays, 3 to 5 in the morning and 9 p.m. to 12 midnight. And on Sundays, 10 a.m. to 12 noon.
2: But you don't even know I'm alive.
0: True Love Songs. So 105.9. True FM.
2: It's the invisible man.
0: Celebrate the decade na lahat tayo nakaka-relate.
3: Every breath you take, show.
0: Lahat ng pumatok nung dekada 80, sunod-sunod, sama-sama ang saya, di ba? Celebrate 80 Sabado. Dekada na hindi malilimutan. Dekada na memories ang laman. 80 Sabado. Alas 3:30 hanggang alas 5 ng hapon. Sabado, balik tayo sa 105.9 True FM.
4: That's why I love.
0: Nagpapakatotoo sa balita, kwento, serbisyo. Ito ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Shot na!
5: At syempre muli po nagbabalik po ang ating pong napakalaganap na programa. Number one tayo ha. In less than 2 months, number one tayo, nililinaw ko lang. Alam mo, sa totoo lang, kami na nga tumatanggi sa mga advertisements, sa mga endorsers. O, ibigay lang po, ha? Kung gusto niyo magpa-endorse, you're always welcome dito sa Amoy Chico. Pero bago po natin pakilala aking bisita, dumako po tayo sa...
0: Shot na!
5: Ayan po, ito po yung para sa chat po ng ating pagbabalita. Ito po ang nangyari kanina sa impeachment trial. Nabanggit nila na bakit daw ganon ang vice-presidente. May sweldo na bilang VP, tumatanggap pa raw siya ng sweldo bilang abogado. Diyan sumentro ang testimonya ng opisyal mula sa BIR kaugnay ng tax records ng vice. Pero syempre, ang defense team, expectedly, hindi rin po nagpatinag. Sinisi ni Senator Judge Raffy Tulfo ang mga tauhan ni VP Sara Duterte na kapaligid sa kanya kung bakit tila may mga paglabag siyang nagawa bilang vice. Gaya na lamang po halimbawa ng pagtanggap ng compensation mula sa Davao City LGU noong 2023 kahit pa vice presidente na siya. At kahit pa malinaw sa batas, particular daw sa Article 7, Section 13, na hindi pwedeng gumanap ha, ng ibang tungkulin at presidente at vice-presidente bukod sa kanilang posisyon. Tingin ni Senator Tulfo, ito tingin lang naman niya, hindi ba? Hindi nabigyan ng tamang advice si VP Sara ng kanyang mga tauhan. Strike 2 na raw ito para kay VP dahil noong nakaraang mga linggo, naging usap-usapan din kung bakit hindi nag-divest ang vice sa kanyang mga negosyo. Pero nagtataka rin daw si Senator Raffy bakit di para daw hindi alam ni VP Sara at ng kanyang asawa na parehas naman silang mga abogado. Alam mo, sa totoo lang po, syempre, talagang pinag-uusapan po natin yan dahil syempre, di ba, yan po yung isa sa mga issue eh. May unexplained wealth ba ang Pangulo? Pero kung tumanggap siya talaga ng sweldo naman, ang tanong, bakit siya tumanggap? Hindi naman siya dapat allowed, hindi ba? But right now, maaga pa po yan, hindi pa natin malalaman kung ano pa po ang pwedeng mangyari. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang po batiin si Supremo Zoldyck. Attorney Chico, pabati naman po kami dito sa Calo Compound, Mahogany Street, Bagong Bayan, Taguig City. Basta po ganitong oras, open po agad ang radyo para makinig ng mga bagong ganap na balita at matuto po sa inyong number one pa rin na show na talaga daw pong nakakalasing, Attorney Chico. Pabati po ang pamangking ko na si Amara, habang karga ng lola niya, nakikinig pa rin po sa inyo. So eto na po, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa ha, kasi ang aking pong bisita, sa totoo lang proud po ako dito, ito ang aking tatay sa comedy. So maraming mga tao nagtatanong sila, Attorney, bakit ka naging stand-up comedian? So sa totoo lang po, naging stand-up comedian ako dahil may nag-aya sa akin mag-open mic. Pero hindi ko pa alam po ni stand-up, ang kulang. Alam niyo kung ba't ako nagpatuloy? Eto na, napanood ako ng tatay ko sa comedy dahil siya po ang OG. Para sa akin to, the greatest of all the greatest. Wala pong iba kundi po ang tinitingala na living legend. Ang comedy writer, ang comedy actor, at ang comedy king. Bukod kay Dolphy, na si Brad Pitt. El Yen!
6: Ay.
5: Yan. Uy, patugtog nyo na yung ano natin. Yung Voltage 5 natin, patugtog nyo na.
6: Baka may bayan dyan.
5: Ulitin ko.
6: Ay, baka may bayan dyan, Tony.
5: Hindi, huwag ka mag-alala. Wala na tong bayad kasi, wala namang nakikinig na nito sa tayo-tayo ng mga Pilipino. Once again, ang comedian writer, ang comedian actor, at ang comedy
6: bahala
5: king ay
6: kayo.
5: Wala.
6: Copyright dyan.
5: O, eto naman eh. Panirake. O, kumusta na, Brad Pitt?
6: Ayos naman. Attorney, congratulations sa iyo. I'm so happy na sa nangyari sa iyo sa buhay mo sa comedy.
5: Oo nga, hindi ko akalaing sisikat akong ganito. Wow!
6: Kita mo, kung lawyer ka lang. Kung lawyer ka lang, wala kang ganito. Comedy did it for you.
5: Oo nga, parang ikaw kaya. Ikaw kaya.
6: Hindi, pero pumunta ako rito,
5: Attorney,
6: dahil gusto kong malaman, bakit hindi mo ako ginigis?
5: Saan?
6: Kaya, dito. Kaya ako nagpunta.
5: Di ba guess ka na nga ngayon?
6: Pero kung di pa ako nagpunta, hindi mo ako ginigess.
5: Pero tanong mo, bakit hindi kita ginigess? Ang point ko nga, nagpunta ka, di ba ginigess kita?
6: Hindi, nagtataka ako kung di pa ako nagpunta rito.
5: Yun na nga.
6: Mo ako ginigess, nagtataka ako, DDS naman ako.
5: DDS, hindi ako DDS eh. Uy, tigil-tigil lang mo yan. Ito, sa totoo lang, ito magandang kwento. Naalala ko, meron kaming show nito. Ito naman. Diyan na nalala mo, huwag ka magsisinungal.
6: Saan yan?
5: Meron tayong show sa isang bar. Ando doon kami sa green room, yung green room yan yung parang dressing room. Out of the blue, eto na ang matanda. Nakaigang ganyan.
6: Sa katipunan.
5: Oo, nakaigang ganyan yung matanda. Out of the blue, eto sinabi sa akin. Alam mo, attorney.
6: Anako.
5: Bakit nila pinag-aawayan at pinag-aagawan itong si Lenny Robredo? At si Sara Duterte, pareho naman silang walang kwenta. Ipaliwanag mo kung ang ibig mo sabihin dyan. Wala. Ako pang iipitin mo, ha? Sige, paliwanag mo yan.
6: Attorney, ayoko na kaaway, so...
5: Anong ayaw mo kaaway? Unang-una, bakit
6: I
5: mo sinabi
6: like
5: yun?
6: I would like to say that I did not say that.
5: Pero,
6: so I'm making tangi that I said.
5: O mukhang making tangi ka, pinapalabas mo, paano ako po'y nagsinungaling? Huwag kang ganyan na, ikaw mas matanda dito. Yan ang problema kung sino mas matanda, yung pasinungaling eh.
6: Hindi, Tony, atin-atin lang yun eh. So,
5: ganun ba, atin-atin lang?
6: Ba't naman binroadcast mo rito eh?
5: Hindi, bakit?
6: Ayoko ng kaaway.
5: Hindi, atin-atin lang. Gusto ko isama yung mga nakikinig dito, atin-atin lang. Bakit ka magkakaroon ng kaaway pag sinabi mo yun?
6: Siyempre, may mga diehard sila na, fans. So,
5: may mga diehard.
6: Diehard sila pag sinabi ko yun. Pero opinion ko lang naman yun, so huwag kayong magagalit.
5: Pero bakit mga opinion yan? Kasi, kaya ako din ito naitanong, Brad Pitt. Kasi ikaw lang yung nagsabi ng ganyan eh, di ba? Sobrang polarized tayo. Pinagtatalunan nila, Lenny ba? O Sarah ba? O.
6: Why?
5: Sige.
6: Kasi, yun eh? Biblical yun eh. That's against the Bible.
5: Bakit that's against the Bible?
6: Hindi dapat magli-lead ang babae. Nasusulat. So, dapat lalaki yung ano.
5: Sino yung lalaki dapat magli-lead?
6: Si BBM ulit. Mag-marshalo tayo.
5: Mag-marshalo tayo. O, ikaw ayan ka. Naalala mo dati. Yung ka-BBM mo na yan. Na-bash ka.
6: Ano ba gagawa ko, BBM talaga ako?
5: Pero in fairness...
6: I campaigned for the unity.
5: Pero in fairness talagang BBM talaga si Brad Pitt. Ano? So sa mga nagagalit dyan at hindi nyo maintindihan, yan ang paninindigan niya, dapat igalang nyo. Sabi naman ni Mark, eto na Brad Pitt, sinasabi ko sa'yo eh. Magiging issue to, kahit dito eh. Ang sabi niya, Brad Pitt, akala ko galit ka kay Attorney Chico kasi may nakita akong post sa FB na binibira mo si Attorney. Fake account ba yun? Ipagpaliwanag ka, kinausap na kita dyan eh.
6: Hindi, kasi
5: sige.
6: Gusto kong mapansin. So, ginagamit kita.
5: Ikaw ang dapat gamitin namin.
6: Hindi. Alam, hindi. Ako, I had my time. I had my 15 minutes of...
5: Hindi. Masarap na gamitin ka kasi pag nag-comment ako sa'yo, sigurado marami akong bashers agad. Kasi hindi. Ibabash tayo. Ano wala, ka?
6: Alam mo, attorney, ang mga fans ko, matatalino lang. Kaya ko konti.
5: Wow. Eh, kaya pala, fan, kaya pala fan mo ko.
6: Yes. Kung konti kayo, attorney.
5: At in fairness, ta, yung mga fans ko, matatalino lang din. Ang tanong ko, fan ba kita?
6: Yes, of
5: yes,
6: course.
5: Yes, fan namin ng isa't
6: alam
5: isa.
6: Alam mo yun, alam mo yun.
5: Iba talaga pag matatalino eh, no?
6: Yung ano, yung parang tubig, maano sa mga level nila.
5: Kumbaga, ang buhay-buhay may level eh. Kaya dapat, ang lesson dyan, matuto kayong lumugar kung nasaan kayo.
6: Yeah, you know yourself and where your place in the world is.
5: Oo, wherever you are, there you are, sabi nga. Brad Pitt, ito na yung tanong ko.
6: Yan.
5: Bakit ka nga pala naging BBM? Kasi sa totoo lang, sa dalawang buwan, ang guests ko rito,
6: for
5: kung
6: DDS.
5: Hindi DDS, may kakamping, hindi ba? Kung hindi kakamping, may mga makakaliwa. Hindi ba? Ikaw lang yung first time na may BBM. Naging guest ako na BBM. Bakit ka BBM?
6: Eh, naniniwala ako sa kanya. And, I can read his soul and heart.
5: Anong nababasa mo sa kanyang kaluluwa at puso?
6: Nakita ko siya nung kumpanya.
5: Paano? Kwento
6: mo. Dahil magkakasama kami. Kumpanya kami sa unit team. So, nandun ako. Inoobserbahan ko siya. Ibang klase. Iba yung aura niya.
5: Ano yung aura ni BBM?
6: Parang mowa rin.
5: Masyadong malaki.
6: Oo.
5: Nawawala. Naalala mo nawala. Nawala. Yun na yung globe doon ha.
6: Pero si BBM, yung ano niya.
5: Pagka, ano, may glow? Ano niya?
6: Yeah. I can see it. So, I have a fourth eye.
5: Hindi, pero seryoso muna, no? Ano yung nakita mo kay BBM para sabihin mo na ikaw proudly you can say BBM ka?
6: Yung observasyon ka sa kanya and the people around him.
5: Ano yung na-observe mong...
6: Alam mo, dialogue?
5: Sige, go.
6: Konti na lang, santo na yan eh. Ganun yung dialogue.
5: Sabi kasama niya.
6: Sinasabi, kami na sa amin.
5: Bakit mo nasabi na konti na lang santo na
6: sa amin? Hindi ako nagsabi nun.
5: Yung mga kasama niya.
6: Yung mga...
5: Kumbaga those people who know him.
6: Yeah.
5: Bakit ka naniwala doon sa sinabi nila? Ano bang na-observe?
6: Kasi nga yung sa vibes ko. You don't have to know him or... Basta yung vibration. Sabi ni Tesla, di ba? You know the secret of the universe. If you think in terms of vibration, energy, and frequency.
5: So nakita mo sa kanya ito?
6: Yung vibes ko sa kanya.
5: So ang vibes mo, ano siya? Sincere? Magaling leader?
6: Yes, he's a very sincere.
5: Bakit mo nasabing sincere si BBM?
6: Sa body language niya, sa how he answers questions.
5: Makikita mo na mahal niya Pilipinas, ganun.
6: Yes,
5: ba?
6: Kasi lalampas doon sa screen yung ano eh, pag nagsisinungaling ka, iba dating eh.
5: Sino ba sa tingin mo yung mga sikat na politiko na pag nakita mo yung vibes mo, pangit kasi nagsisinungaling?
6: Si Abante.
5: Wow, grabe. Sabi nila kamukha mo daw si Abante.
6: Kamukha mo?
5: Ikaw.
6: Kamukha ko?
5: So, may mga nagsasabi, oo.
6: May mga bulag yun, layo naman.
5: Pero kanina, nakita kita dito, natutulog ka din.
6: Hindi, napagod ako, nag-guess ako.
5: Yun ang sinasabi ko eh.
6: Nag-guess ako siya kay Corina, late na ako na nakauwi kahapon, may gig ako sa San Pedro. So, kasama ko si Supremo, si Anthony Andres.
5: So, lumimpak-limpak na sa lapikan na naman.
6: Exacto lang, pambili ng Tesla.
5: Alam mo, in fairness, pag nakapunta kayo sa bahay ni Brad Pitt, napakaganda mansyon. Pero eto na, Brad Pitt. Eto lang, sandali lang. May nagagalit sa'yo dito eh.
6: Ako, pasensya na kayo. But...
5: Sabi ni Ray Bibit, sinukasuka na yung Marcos ng mga tao dati. Ngayon nakabalik dahil daw sa fake news. So sinasabi mo ba, Ray, fake itong sinasabi ni Brad Pitt na sincere?
6: Hindi, pero yung sinasabi mo, sinusuka.
5: Yan, sige.
6: Ito, tanong ko sa inyo. Ano nangyari after nyo isuka? Ano nangyari? Sige nga.
5: Ay, hindi ako sasagot ikaw, ha?
6: Hindi, yung mga nandun sa labas.
5: Oh, sagutin nyo daw.
6: Ano nangyari ba? Gumanda ba? Ha? Gumanda ba tayo after nung ano? Sagutin nyo.
5: Ay, ikaw tinatanong ko, gumanda nga ba?
6: Hindi. After ng EDSA, ano? Nung siguro, pero sa ano, 1 year, 2 years.
5: Ah, ang sinasabi mo, nung nawala ang mga Marcos nung 1986.
6: Yes, yes.
5: Oo.
6: So masaya, sabi nila, nag-gain nila yung freedom. Mm. Eh, siyempre, pagka doon kakakampi, nag-gain yun talaga yung freedom. Pero after nun, wala rin nangyari.
5: Pero tanong ko lang din, ano, ito totoo to, ha? Yung gusto kong malaman sa'yo based on anecdotal evidence. Kasi syempre, matanda na din naman ako, but I'm not old enough na talagang naabutan ko yung martial law. So I really couldn't say anything about that. Ano yung martial law talaga nung time na yon?
6: Tahimik eh.
5: Eh baka pinatahimik kasi yung mga tao.
6: Isa na yun. Kinulong sila.
5: Kinulong sila eh. O tinortured. Ano ka?
6: Konti lang naman yan eh. Yung mga left-leaning.
5: Yung mga nagre-reklamo lang, ibig mo sabihin.
6: Yung mga nagre-reklamo, lalo na yung left-leaning. Konti lang sila. Pero magaling silang gumawa ng ingay. Ng...
5: So sinisisi mo sila kung bakit sila napakulong, gano'n, na-torture.
6: Siyempre. Nilalabanan mo yung gobyerno eh. The state will protect itself. Alam ka namang hindi. Ay, inaaway mo eh. Pinapatay nyo. Eh, siyempre, state yun eh. Gaganti yun.
5: Naku, nakikinikinit ako na ang daming reklamo.
6: Okay lang yun. At least ito yung ano ko.
5: Yung position mo to eh. Tama naman, oo. Pero sabi mo nga, nung naalis yung martial law, gumanda ang Pilipinas, mga isa, dalawang
6: taon. Hindi. Ang sinasabi ko nung martial law, gumanda. Tapos, tama, yung first, ano, dahil we feel free, sabi, ganyan.
5: So, gumanda ang Pilipinas?
6: In some ways, siguro.
5: Eh, so, nung sinabi mong after 1 year lang, isang taon lang, after 1 year, ano nangyari?
6: Wala na, gumulo na. Binenta lahat. Pinrivatize yung mga ano na hindi dapat. Yung mga public utilities, dapat hindi binibenta yan. Yung, ano nangyari ngayon? Puro private. So, yung tubig, kuryente, dati sa gobyerno yan eh.
5: Na-privatize, ano?
6: Yung petrol, binenta nyo. Eh, pang-control yan dun sa pambalansi nga yan dun sa taas-baba ng ano, binenta nyo. Maganda ba yun? Hindi. Kasi dapat yung mga public utilities, hawak ng gobyerno yan. Hindi dapat nininegosyo yan. Eh, wala, pinasa nyo sa ano, negosyo, lumabas. Walang pakialam sa servisyo yan, pera-pera lang yan.
5: So yun ang tingin mo.
6: Yes.
5: Oo, ito na nga nangyari, sabi mo, 'di ba? Martial law, sabi mo, okay, martial law noon.
6: Oo. Tahimik noon eh.
5: Oo, ang kasi kami na kulong.
6: Ang pinakamasaya ng martial law, alam mo sino?
5: Sino?
6: Yung mga barbero.
5: Oo, bakit? Ah, kasi nga
6: bawal mahababuhok.
5: Oo, totoo ba 'yun?
6: Bawal talaga.
5: Saan naman nangyayari pag mahababuhok mo? Kukulong ka rin,
6: puputulin. Dapat siguro kinukulong yung iba.
5: O hindi ka pa reklamo doon.
6: O kaya may public ano.
5: Hindi ba masama 'yun, mahaba ng buhok mo? Biglang mahaba ng buhok mo, ikukulong ka. Hindi ba masama 'yun?
6: Eh, kasi nga anong kailangan, disiplina eh. So
5: parang 'di ba merong sining artista yung
6: Ariel Ureta.
5: Ano nga sabi niya? Sa ikauunlad ng bayan.
6: Bisikleta ang kailangan.
5: Tapos totoo ba yung pinagbisikleta daw siya maghapon?
6: Hindi naman daw.
5: Ah, hindi naman, o.
6: Si Ariel Ureta yan.
5: Oo, pero eto na nga sabi mo, hindi ba? Isang taon lang naging okay after martial law, tapos nga, pinaibitize tayo, hindi umunlad. Ano nangyari nung si BBM na naging presidente?
6: 2022 yan.
5: Oo, ano na nangyari?
6: Galing kay, sino ba yung sinundan niya? Si
5: Pinoy? Si Duterte.
6: Ah, si Duterte.
5: Ito talaga. Paano ka magkakaroon ng credibility? Si BBM, sinundan si Pinoy. Ano ito? Ikaw talaga, Brad Pitt.
6: Tinitignan ko lang kung alam mo yung history.
5: Ito maganda. Kaya ako sinabi to para mailabas mo. Na tinitignan ko lang kung alam mo yung history ko. So, ang mangyayari ngayon yan, gusto ko lang ikaw maging bida.
6: Okay.
5: Ayan, okay. Yeah.
6: Salamat,
5: so ano ito nga? Ano masasabi mo ng si BBM na?
6: Eh, siyempre, bias ako eh. Presidente ko yun eh.
5: Oh, hindi. Pero can we actually talk about that in concrete terms? Halimbawa sa ekonomiya, pwede mo bang sabihin na gumanda ang ekonomiya natin na si BBM na ang presidente?
6: Eh, hindi naman presidente lang nag-control nun eh. maraming variables na...
5: Wow, variables. Big word. Alam mo, matagalino ka talaga.
6: Para magmukhang bida.
5: Tsaka yung mukhang intelligent.
6: Oo, oh, di ba? Gagamit ka ng variables.
5: Variables. Oh, sige, tuloy mo yung variables.
6: Oh, eh, para yung economy mag-boom, yung GNP na tinatawag.
5: Aba, may GNP oh. pa talaga. Masyado mo na ako pinapabili ba?
6: Oh.
5: Hindi naman ganyan usapan natin pag tayo lang.
6: Hindi, sabi mo bida ko eh. So ikaw ang bida, sige. Like, eh, bida.
5: Okay, go.
6: Mm. So may variables nga. Nakat. So maraming ano eh, yung world economy mismo as a whole. Diba? Yan yung mga determinants ng ano.
5: So in other words, hindi ka satisfied sa economy?
6: Kung yung...
5: Pero hindi kasalanan ni BBM dahil sabi mo, yes, maraming variables.
6: Yes. So, hindi natin ka, ano.
5: So, ano yung
6: wag natin isisi lang sa presidente.
5: O ito, sabi naman ni Jojo, ano?
6: Isisi natin kay, ano?
5: Kay Nino. Sige, kay Nino.
6: Kay, ano, Go. Yung tumakas, si...
5: Si Alice. Go
6: Chico,
5: yun?
6: Chico.
5: Chico. Ah, si Saldi ko.
6: Si Saldi ko.
5: Sabi mo sabihin nang may kasalanan sa flood control si Saldi ko.
6: Si Saldi ko.
5: Ay, paano si Speaker?
6: Baka involved din, hindi ko alam.
5: Ang tanong, tingin mo ba, iyan ay hihinto na lang kay Speaker o aabot yan kay BBM?
6: Kung aabot kay BBM, at napatunayan, ikulong natin lahat. Barili natin sa luneta, ako pa babaril.
5: Pero sa tingin mo, aabot nga ba kay BBM? Sa tingin mo ba involved si BBM?
6: Hindi, hindi ko tinitingnan na ganun. So,
5: bakit?
6: Ihintayin ko lang.
5: Ah, okay.
6: Kung aabot or hindi. And,
5: so hanggat walang ebidensya?
6: Wala.
5: Wala, okay.
6: I think like you.
5: Oo.
6: Think like a lawyer.
5: Dinamay mo, wag mo ako itadabay. Para gusto ko, pag may mapapahamak, ikaw lang.
6: Hindi, as a lawyer. So, lahat ng lawyers involved doon.
5: O kumbaga may presumption of innocence.
6: Ayan ang ano.
5: Ay, kung may presumption of innocence, bakit si Zaldi ko sinabi mo may kasalanan agad?
6: Ayun,
5: sabi mo si Speaker. Ah, so pag vibes mo. Wow.
6: I rely on my guts.
5: Wow.
6: And, ano,
5: oo. Alam vibes. Mo, nahihilo na ako sa'yo, Brad Pitts. Eto, may phone-in message tayo galing kay Jojo ng Quezon City. Naniniwala ka ba, Brad Pitts, sa Taliano Gold ng mga Marcos?
6: Kung bibigyan ako, naniniwala ako.
5: Eh ngayon, kung hindi.
6: Hindi.
5: Hindi ka naniniwala.
6: Pero pwedeng totoo yan eh.
5: Bakit mo nasabing pwedeng totoo?
6: Kasi yung mga taong involved, nagsalita sila eh. About that gold.
5: Sino nga ba? Hindi ko alam masyado istorya niyan. Sino yung mga taong involved na nagsalita?
6: Parang yan ata yung mga nakuha nila nung ano ba yan? Yan, panahon ng Kapumbayan, yun ba yun?
5: Ito mo, hindi mo pa din pala alam?
6: Hindi, kasi nabasa ko yan.
5: Hindi ko talaga alam yan eh. Fake news nga daw yan eh.
6: Alam mo na, senior na ako eh.
5: Mm.
6: Yung kahapon lang, hindi ko alam eh. Yan pang kailan nangyari yan.
5: Kahapon di mo alam, kinento mo nga yung Marshallo kanina.
6: Hindi, naalala ko lang bumabalik-balik, sinabi mo eh.
5: Wala akong sinabi, ko yun ang kwento. Eto na, ang sabi naman po ni Teresita Perpignan, Brad Pitt,
6: ay,
5: yung ibang mga tao lang kasi minsan ang magugulo. Eh wala naman talagang matinong presidente sa kanila. Anong masasabi mo dito?
6: Eto, tsaka tandaan nyo, maasa tayo eleksyon, change of leaders. Ang progress natin, hindi doon nakaano. Although part of it, sa mga leaders. Ang ano natin, hindi yung change of leaders.
5: Mm.
6: Change of heart.
5: Yun. Kumbaga manggagaling sa lahat ng
6: sa
5: Pilipino.
6: Lahat. Oo. Leaders and all of us Filipino. Eh kung di ka magpapakurap, di walang korap.
5: Mm. Sa ilalim ba ng administrasyon ni BBM, matindi ang corruption? Tingin mo?
6: Tingin ko lahat ng ano eh.
5: Na administration.
6: Lahat ng administration, corrupt. Pagka nagkaroon ka ng opportunity to get money illegally, yun eh.
5: Oh,
6: pagka, palagay ko kahit ako, hindi ko maano yung tukso eh.
5: Mm.
6: Kung bibigyan ka, dadating lang sa'yo, ayan o, oh, yung ano ng bahay mo. Ang tawag
5: mga
6: dito?
5: Mga mali-malita, oo. Oh.
6: Hindi, yung walang pera. Ayan, bibigay siya yung ownership ng bahay na to.
5: Mm.
6: Di ba? Okay, judge ka.
5: Mm.
6: bibigyan ka ng 10 million o 20 million. Palagay ko mahirap tanggihan yun eh.
5: Ah, ganun.
6: Lalo na kung kailangan mo. Pero...
5: Eh kasi di ba yung mga politiko, sobra-sobra na yung kailangan, tumatanggap pa rin.
6: Eh, yun ang ano sa pera, walang kabusugan yan.
5: Oh, pero kung sinabi mo sa akin, lahat ng pala ng administrasyon may corruption, what makes BBM different? Bakit talagang sumasampalataya?
6: Siya lang ang umano, nilabas niya nga, yung maiya naman kayo.
5: Hindi ba napilitan lang siya doon dahil wala siyang choice? Dahil mapapaya siya, niyabang niya yung mga flood control
7: program. Mahiya naman kayo!
6: Maybe, pero... At least nalabas.
5: Oh, kumbaga,
6: yun ang importante.
5: Pwede naman siya tumahimik, pero
6: yes.
5: Naglakas siya ng loob ilabas.
6: Yes. Eh, ba't may lalabas kung involved ka?
5: Ah, so ganun ba
6: diba
5: yun?
6: Di ba logic? Or reverse psychology rin yun. Pwede.
5: Oh, pwede rin, oo.
6: Pwede
5: diba?
6: Rin, ha, para wag nila akong mag-isipan. Ako brought out yan.
5: So si BBM, alin siya doon? Yung palabas lang para reverse psychology o sa tingin mo sincero siya?
6: Sincere siya eh, I think. So I might be wrong, but yun ang tingin ko sa kanya eh.
5: Can you give me a walkthrough? Kasi syempre, hindi namin pwedeng pasabalian yung sinasabi mo. Ikaw, up close and personal ka kay BBM eh.
6: Nung kampanya lang.
5: Anong meron talaga sa kanya na nasabi mo sincere siya?
6: Yung nga, sinasabi ko siya, hindi maintindihan. It's spiritual, it's something hindi mo ma-explain. Only old souls can know.
5: Ah, ganun?
6: I think I'm an old soul and so is he. We can see each other.
5: So do you think he will go down in history as one of the best presidents ever?
6: Yeah, of course. Bias na naman ako. Kasi napakabait talaga niya. Panoorin mo yung mga sagot niya. Wala siyang sinisiraan. Walang hatred.
5: At malaking bagay sa'yo.
6: Walang negative. Eh, nung ini-interview nga siya ni Gary B, alam mo, totoo yung pinost ko eh. Just watching BBM, just hearing and watching PBBM makes me cry. Miiyak ako.
5: Ah, talaga?
6: Yes.
5: Nung napanood mo yung kay Gary B?
6: Kay Gary B.
5: Akala ko napashout for joy ka.
6: Hindi,
5: miiyak ka talaga.
6: Miiyak ako. Tears for joy.
5: Tears for joy, oo. Yes. Bakit?
6: Kasi yun, nararamdaman ko his sincerity. And honest siya eh.
5: Mat malaking bagay sa iyo yun eh.
6: Malaking bagay sa akin yun dahil gusto ko maging ganun din eh.
5: Sa lahat ba ng mga naging presidente, pwede mong sabihin siya yung pinaka-sincere and honest na nakita mo? So yung naabutan mo lang?
6: Kasi sumama ako eh. Dahil gusto ko siya. First time ako sumama sa kampanya ng national. First time ako sumama. Talaga? Hindi ako sumasama sa iba.
5: Bakit ka sumama? Anong meron? Dahil fan ka na talaga? Or
6: yes. Tsaka sa bahay namin, anong tatay ko eh. Loyal. Hindi naman sa bahay lang siya. Hindi naman. Pero gusto niya si Marcos.
5: Ah, so kaya ikaw gusto mo din si Marcos dahil sa tatay mo?
6: Not necessarily. Pero part yun. Pero siyempre, pagka kahit gusto niya, pero hindi mo vibes. Sa akin, hindi.
5: Eto, Brad Pitt, sagutin natin yung mga tanong ng ating mga netizens. Ha? Phone-in message galing kay Jamie ng Pasay. Lasing kayo naman?
6: Yes,
5: lasing ka daw po ba, Brad Pitt?
6: Yes, lasing po ako. And please, banayad whiskey. Ha?
5: Uy!
6: Pwede ba rito? May bayad yun.
5: Dapat may bayad na doon ka.
6: Ay, Eric Quezon, may bayad daw yung banayad whiskey.
5: Ayan
6: mo.
5: Ayan na, topo-topo ka na, Eric, ha? Dahil yung banayad lang dapat.
6: Quezon Prince. Siblings. Dito, may chiko, dito kayo bagay.
5: Oo nga, mag-guess nga kayo, Eric Banayad, Quezon and Company.
6: Banayad Whiskey.
5: Ah, Jeff, tawagan mo nga sila Eric Quezon. Ano? Gusto ko
6: mag-guess nila dito. Si Epi, ayan. Boy 2.
5: Sabi naman ni Ray Bibit, kaya nga ang mga tao hindi na, ato, todo mga kurakot, kasi, sorry, hindi ko maintindihan ha. Sabi ni Abel, pakitanong po kay Brad Pitt kung okay din siya kay Madam Lam. Okay ka ba kay First Lady?
6: Hindi ko siya,
5: Ay, hindi mo siya masyadong kilala?
6: Hindi ko naman kilala talaga. Pero nakikita ko siya.
5: So, how would you describe her nung nakita mo si First Lady?
6: Very simple and ordinary.
5: Sa tingin mo ba mapapa-I love you ka rin? Kagaya nung nangyari kay Mar, nung nakita niya talaga si First Lady na starstruck siya, na I love you siya.
6: Sino?
5: Si Mar Valbuena nung Manibela.
6: Oh. Ikaw, eh, siyempre, iba-iba tayo ng ano, eh, appreciation of beauty. Baka ganun yung type niyo, mataba.
5: Oh, yari tayo dyan. Uy, si Brad Pitt, first lady, oh, sabi daw po ni Brad Pitt, mataba ka siya. May sabi, ah, hindi ako, ha.
6: Eh, totoo eh, ba? Ang tanong, totoo ba?
5: Ay, oh, kung
6: ikaw, ano tingin mo?
5: Ay, kung ano rin ang tingin mo? Hindi ba? Sa tanong ko, anong tingin mo talaga?
6: Safe ka, pa-safe ka.
5: Eh, hindi naman ako pa-safe. Alam mo, ikaw
6: to. Nabalik sa akin.
5: Eh, ang problema dito.
6: Hindi, medyo ano siya. I think she's overweight. Ayun na lang.
5: Ang problema kasi sa'yo, ikaw itong pasmado bibig. Tapos ako, babalik mo sa akin. Nagtatanong lang ako, ano ka? Eto, sabi naman po ni ano, debatiin ko lang, sabi ni Jericho watching from Florence, Italy. Wow!
6: Wow!
5: Nakaya ba ka, Florence?
6: Ano pa?
5: Ka Florence, hindi ba? Florence. Listener at follower niyo po ako, mabuhay ka, Atty. Edworth, listening while working.
6: Is he DDS?
5: Oo.
6: Is he DDS?
5: Hindi, palagi feeling ko kakamping kito. Hindi, pag OFW yata mga DDS kadalasan.
6: Ah, ganun ba?
5: Oo, napansin ko lang. Eto, sabi naman, sabi ni Gina Vergara, Attorney Chico, tanong ko lang, anong ginagawa ni Brad Pitt dyan? Kakabukas ko lang kasi ng radyo. Ano nga ba ginagawa mo dito? Naggugulo ka.
6: Inaalam ko lang ba't ako hindi gine-guest dito. So, alis na rin ako. Alam ko na kung bakit.
5: Ah, sige, bakit?
6: Dahil BBM ako.
5: Oo. Oh, ako, ginagawan mo ako ng kwento, ha?
6: Ay, sabi mo, kay
5: bibig mo, ha?
6: Sabi mo, yung pala nakagis ang BBM. So, it came from you.
5: Oh, talaga, ngayon, hindi naman sa ayaw ko. Nagulat lang ako. Ngayon ako talaga nakagis ng BBM. Dahil ang namimili sa amin dito, yung producer ko, si Jeffrey. Wala nga akong
6: bias
5: boses,
6: pala yung producer niyo.
5: Oh, Jeffrey, bias ka raw, ha? Eto, sabi naman ni June Evardo, ano masasabi mo, maraming matalino na hindi naman talaga marunong.
6: No. Eh, yung kasi, yung sukatan nila ng talino, yung magaling lang mag-memorize.
5: Oo.
6: Di ba? Okay, magaling
5: mag-English.
6: Yes. Oh, eh, magaling mag-memorize lang.
5: Mm.
6: So, alam niya yung sagot. Hindi matalino yun eh. Ano lang siya? Memorable. Ano ba tapa?
5: Memorizing.
6: Memorizing lang siya. Oh. Pagka ganun yung base ng intelligence mo, walang kwenta yun kasi pag-graduate mo, isang buwan lang nakalimutan mo na lahat yun. Sa dami nun.
5: Oh. So iba yung wisdom?
6: Iba. Oh. Yung wisdom naman, it comes
5: with experience.
6: Yung years ang ano. Mm-hmm. So yung knowledge, it turns into wisdom.
5: Ayan, oo. So masasabi mo na yung pronouncement mo na sincere si Pangulong Bongbong Marcos based on your own wisdom yan?
6: Yan. Yes.
5: Ayan, oo. Eto matindi. Sabi ni Ves Codillo, alien, raise the roof. Eto problema, Brad Pitt.
6: Ano?
5: Etong silita unida, pinagtatawanan ka.
6: Dahil?
5: Maka BBM ka daw alam na.
6: Yes, of course. I'm saying straight to you and I'm proud.
5: Oh, tsaka hindi mo naman tinatago, hindi ba?
6: Yes, I'm proud to be BBM.
5: Nagtataka nga ako sa mga iba nagagalit kay Brad Pitt.
6: Pagka ganyan ang attitude niya sa leader, you are unbiblical. Ang nasusulat sa Biblia.
5: Ayan, oo.
6: Yung ating mga leader, dapat, kung sino man niya, ayaw mo man yan o hindi, or binoto mo yan or hindi.
5: Pero basta hinalal.
6: Basta hinalal yan. At yung kinasihan ng Diyos na maging leader, dapat galangin mo yan, kung ayaw mo man o hindi.
5: Eh, paano yung mga presidente na nandaya daw?
6: Ayun ang huwag galangin.
5: Pero si BBM, hindi siya nandaya, in fairness.
6: Hindi.
5: Oo, overwhelming din nalangin
6: yes,
5: siya.
6: Yes, 31 million.
5: O, ito naman, sabi ni Zhuang Li, ano daw po masasabi nyo kay former President Rodrigo Duterte?
6: Gusto ko siya kasi may comedy siya Ang saya ko nung naging presidente siya. So, kahit nung hanggang matapos, nung after na, yan, naglabasa na yung mga ganyan, nalulungkot ako for him kung totoo yun.
5: Oh, pero tingin
6: pero mo, I like him, nagpapatawa eh. Alam mo naman tayo, comedy, gusto natin comedy.
5: Pero tingin mo ba tama na pinadala siya ni Marcos sa ICC? Hindi na lang dito dinimanda. Kasi right now, ha?
6: Hindi, ang tingin nila, kay Duterte, pag nandito, makakapanggulo.
5: Mm.
6: Kasi may power pa siya noon eh. Dahil kaano niya lang. So, yung connection niya sa military, sa ano.
5: So, kumbaga...
6: Yun lang ang tingin ko. Kaya doon
5: kumbaga, din. Better na doon sa ICC to prevent yung chaos.
6: Para ma... Yes.
5: Oo. Baka sakali magkagulo. Ang dami na natin makakat dito, makakat out dito, ano, Jeffrey. Kasi kinakat out namin ito, tapos pinopost namin.
6: Ah, okay.
5: O, para...
6: Ang dami ba?
5: Ay, ang dami. Lahat na sinasabi mo, kamangamanga. Ito lang sabi niya ni. Ito sabi ni Ray Bibit, sa maniniwala pa ba kayo? Okay, mabasahin ko kahit hindi maganda.
6: Sige.
5: Sabi ni Ray Bibit, maniniwala ka ba, pa ba kayo dito kay Brad Pitt? Pera-pera lang, baka nabayaran ka daw. Eh, wala, ako ha, I will say this, hindi nabayaran si Brad Pitt. Yan, sigurado po ako dyan.
6: Kaya nga mo sa mga loob ko, hindi, wala nagbabayad eh.
5: Oo. Di ba yan ang lagi nila sinasabi sa'yo?
6: Oo, baka ganun sila eh. Tingin nila mukhang pera lahat eh.
5: Yan yung problema na kapag kakontra sila sa paniniwala, isipin na bayaran ka.
6: Oo. Wala, ano, yung isip nila, naka ano lang, pako sa ganun.
5: Pero naalala mo, di ba may kwento noon, nung kampanya, niya daw. Kasi di ba nakita kanila sa stage eh.
6: Yes.
5: Malaki daw bayad mo. Kasi di ba naalala mo si Andrew E. Parang 37 million ang binayad.
6: Hindi. Kuripot si General ano, Lanchon.
5: Ah, hindi ka sa grupo nung kabila.
6: Ha, hindi, dito kami kay BBM eh. Si ano, grupo ni si Andrew E. Doon si, dala ni Sarah yun eh.
5: Ah, kaya ikaw, hindi kayo nabayaran?
6: Eh, puro Ilocano yun nandito.
5: Kuripot.
6: Tsaka ako, hindi ko naman ano yung pera eh.
5: Wow!
6: Nung kampanya?
5: Oo. Ah, talaga? Okay.
6: Kahit wala akong pera, pero gusto
5: naniniwala
6: ko...
5: Naniniwala ka?
6: Naniniwala ako eh.
5: At ang ba't hindi niya hanggang ngayon naniniwala ka pa?
6: Yes. Pala. Kahit wala akong napala dyan sa kampanya na yan.
5: Oo, pero alam mo, I have to be honest with you, mga kapatid ha. Si Brad Pitt, sobrang kaibigan ko po ito, sobrang close kami niyan. Sa totoo po, hindi yan nangingi ng posisyon, hindi yan nangingi ng pera. Kaya kung ayaw niyo po yung paniniwala niya, eh masasabi ko, at least itong mama may conviction. Totoo naman. Totoo, may conviction. And lagyan mo nga mali... ng palakpak. Di ba? Yan.
6: Eh kung mali ako, di... Ganun talaga. Ganun talaga. Ayaw niyo inano ko yun. Yung consequence ng gusto ko.
5: Okay. Sabi naman...

0: based po dito sa BIR Form 2316, may gross compensation po na 82,327.45 pesos po. For the year 2023 na na-file ng 2024.
1: Bilang BP siya, hindi siya pwedeng tumanggap ng ibang trabaho outside of BP. So,

0: and face this head on for, and give you a perfectly reasonable explanation during our presentation for evidence.
1: Ang sisisihin ko po dito ay mga nakapaligid kay BP Sara dahil ipinahamak nila siya. Hindi niya siya inilayo sa kapahamakan.
2: Based sa audited financial statements, wala pong breakdown or notes or explanation as to kung saan nanggaling ang kanilang revenues. Nakalagay po doon na practice of profession and then may line of business po na legal activities.
3: Yeah, that's your interpretation based on the certificate of registration,
2: that's
3: correct?
2: That's what I said yesterday.
4: Okay. Nagbago siya ng buhay, hindi na siya professional, hindi na legal. Nag-iba na siya ng profession. Paano yun?
2: The taxpayer has to update his or her registration.
3: It does not show the net assets of the taxpayer.
2: Ay, hindi po kasi annual income tax return po ito.
3: Yes, so the answer is hindi. Okay, thank you po. When a taxpayer is issued a LOA under the RATE, it doesn't mean that that taxpayer is already engaged in fraudulent activities.
2: Wala naman po kaming sinabing may fraud. Sabi lang po namin kanina, sabi ko, prima facie fraud.
5: Prima facie fraud sa Tagalog, sa unang tingin may panloloko. O may panlilin lang.
3: It might mislead the public, Your Honor.
5: It's not misleading. In fact, I want the public to understand what it means.
3: And under the law, that person is presumed innocent until proven guilty, correct?
2: Tama po.
5: Hindi ibig sabihin na yun ang uubusin. Pwede mas mabilis.
2: Pwede po.
5: Lalo na kung tumatakbo yung tax evader, mas mabilis.
3: Objection.
6: What authority does this witness have to hold or to be handed over confidential data?
4: The defense also intended in the pretrial order to present its own forensic expert.
7: Matagal ko na pong sinasabi na hindi confidential ang katotohanan. Ano po ang pinagsasabi nilang confidential?
8: Any income flow that is beyond what is declared in their combined income tax return can reasonably be treated as unexplained wealth.
9: Sa balitang walang dagdag bawas.
10: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo
9: at sa komentaryong hindi bias.
11: Sabi ko, andyan na tayo sa komentaryo.
9: Buo ang kwento. Balitang may konteksto.
12: By June 30,
9: yung dahil dito, bawal ang fake news.
13: Sa mga issues sa bansa, no? Yung bill.
9: Kasama si na Jovi Francisco, Arisel Halili at Jiki Verhel. Dito tayo sa Totoo Lang.
10: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha.
13: Iba't ibang anggulo.
14: Paano nga ba matutunto ng totoo?
13: Ako si Chiki Verhel. Dito bawal ang fake news.
14: Dito tayo sa Totoo Lang. Ako po si Maricel Halili.
10: At ako po si Jovi Francisco. At kayo po yung nakatutok ngayon sa STL. Sa Totoo Lang, sa iba't ibang mga plataforma tulad ng One News, One PH, True FM, Satellite Channel 1, at sa Facebook at YouTube po ng mga accounts ng 1PH at 1News. O mga kapatid, Friday na, pero hindi pa tapos ang balitaan.
14: Dami nga nangyari.
10: Ang dami na ganap. So, pwede bang simulan na natin ang Keeping Up with the Duterte?
13: Oh, grabe. Tuloy-tuloy.
14: Saan natin sisimulan? Dito sa Pilipinas o sa abroad?
10: Sa Dahib.
13: Ay. Sa tatay muna. O, eto muna.
14: Tayo sa tatay.
10: Sinasabi ko sa mga kasamahan ko.
13: Oh.
10: Hindi ako magtataka kung maging healthier si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob nung detention center. First of all, siyempre, maski na doon nagko-cover kami doon, sinasabi na healthy yung food doon.
13: Mm-mm.
10: Pero sabi ko rin sa kanila, kahit yung sa labas, pagkakain ka sa restaurant o sa mga cafe, parang dama mo na healthier version.
14: Kasi fresh at saka balanced.
10: Parang healthier version yung mga pwede mong kainin doon.
13: Mm.
10: So, yun na nga. Nakita nyo ba ang sinabi ng ICC? Healthier.
14: Improving
10: yung health niya inside the detention center.
14: Oo. Which is yun naman ang gusto nating mangyaring lahat.
13: Mm-hmm. Although meron naman daw medyo weakening physically and mentally because of age.
10: Because of age.
13: But health-wise, it's okay.
14: Okay.
10: So, Chiki, ano ang naging deklarasyon ng

0: PCC.
1: Well, fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bata ito sa unanimous findings po ha ng mga eksperto na nagsuri ng kanyang kalusugan. Ibig sabihin, may kakayahan daw si Duterte na harapin ang kanyang paglilitis kaugnay sa mga kasong crimes against humanity. Ayon sa ICC Trial Chamber 3, capable si FPRRD sundan ang kanyang trial, intindihin ang mga ebidensya at makipag-ugnayan sa kanyang mga abogado para sa depensa. Wala din daw anumang ebidensya na lumala ang kanyang mental state o cognitive abilities. Kung tutuusin, gumanda pa lalo ang kalusugan ng dating Pangulo habang nasa ICC detention. Nais naman daw ng palasyo na maging maayos ang kalusugan ni FPRRD para masabi niya ang katotohanan sa kanyang kinahaharap na kaso. Nakatakda sa November 30 ang trial proper ng dating Pangulo sa ICC.
2: So ibig sabihin, aasahan natin yung appearance
0: yes.
2: ni FPRRD sa November 30 trial.
0: Oh. Napakita naman niyang kaya niya. Nakatawid siya yung huli niya.
2: Yes,
0: diba?
2: Ayan yung pinakahuling video niya. Pero kung pumayat, looks okay.
0: Yeah, ang sinasabi po ng mga stringers na nagpunta doon at mga reporters sa kilala natin na nandoon yung appearance ni former President Duterte doon sa ICC, ano, yung mga hearings before yung actual hearing this November. Iba daw yung dating eh, na parang nanibago sila kasi nga yung buhok, ano, pero yung daw demeanor, parang okay naman. So parang taliwas yun doon sa mga naging pahayag ng ilan sa mga kaalyado niya yeah. na nakakita sa kanya na sinasabi nga na minsan nawawala ang memorya, ang sarili, uh-oh. Tapos parang mahina na. Mukhang tama ay si Ginang Zimmerman. Nung sinabi niya nung na-interview na ambos sa months ago doon sa The Hague na okay yung okay si FPRRD.
1: Yung mga kapamilya niya, tama. Oh, si yeah. VP Sara, si Kitty, nagsabi yeah. din, he's okay.
0: Oh.
2: Nakangiti pa nga eh, dun sa video na pinapakita na. Mm-hmm.
1: Baka makita natin siya ulit sa pre-trial sa October 30. Di ba yes. meron pang pre-trial?
0: Of course, kaya isu po yan eh, dahil syempre, nagtatanungan lahat ng mga kapabayan natin kung kamusta na ba talaga ang dati Pangulo. Pero at the same time, isu yan dahil hanggang sa, kasi nung September 28 pa pala, binabayan ruling na yan. Kumbaga alam na ng mga partido yon, ano?
2: Right.
0: Hindi lang isinapubliko. Pero ang ano doon ay yung depensa niya ay talagang pinupos pa rin na magkaroon ng second opinion about his health. Tapos ay talaga sinasabi na hindi na fit for trial. Pero yan na nga, may decision.
2: Well, may intindihan natin kung merong mga ganong depensa.
0: Oo,
2: diba? Gets natin yun eh. Sometimes kasi part din yun ng mga legal strategies nila. Pero yan, nakikita natin. Mukhang okay naman. Which is sabi ko nga kanina, yun naman ang gusto nating mangyaring lahat. I'm sure yung mga supporters ni FPRRD gusto healthy siya. Kahit yung mga critics ni FPRRD gusto healthy siya kasi kailangan niyang mailahad kung anong nangyari.
0: Na-interview ang ilan doon sa mga naghabla o yung mga ano families affected by the war on drugs. Kasi sila, gusto nila healthy para harapin ang dapat.
2: Yun.
0: Diba? So, yan po ang update tungkol po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang nalalapit na i-cover din natin at iayag sa kanila na pagsisimula po officially ng trial niya sa The Hague. Crimes Against Humanity.
1: Yes, ang kaso humanity. Po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
0: Okay. So, mga kapatid, ano ba? Gusto niyo ba puntahan na natin agad yung ano?
2: From The Hague? Yung nangyari sa korte kanina.
0: Sa korte
1: anak
0: kanina.
1: Naman.
0: Puntahan muna natin yun kasi doon tayo sa Keeping Up with the Duterte. Dito tayo sa Vice President Sara Duterte issue naman po. Ano? Dahil, abay, nagpakita siya.
2: In fairness sa kanya.
0: Nagpunta siya at dumalo siya kahit na may possibility pala na ipagpaliban ito. At yun na nga po ang nangyari, pinagpaliban po muli yung pagbasa ng sakdal sa kaso pong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Meron po kasing nakabinbin na partial motion for reconsideration na inihain yung kampo po ni VP Sara kung saan hiniling nito na mag-inhibit nga si Judge Maria Angelica de Ramos mula sa kasong ito. Hinihintay rin ng kampo ng bise ang tugon ng Korte Suprema kaugnay ng hiling nilang temporary restraining order. Yun po ng abogado ni VP Sara na si Attorney Paul Lawrence Lim na nag-guesting kanina sa story ko. Ano po? Ay meron daw pong limited procedural immunity o proteksyon sa kasong kriminal bilang isang impeachable officer ang Vice Presidente. Napunta naman ang personal po itong si VP Sara sa Quezon City Hall of Justice. Bandang alas 8 po ng umaga yung video na yan. Ano? Kung saan po pinasalamatan na lang naman niya dahil nga mabilis lang naman siya doon, mga 40 minutes plus lang. Ano? Pinasalamatan niya yung mga supporter niyang nagpunta doon na may mga placards, ha? Napansin ko kanina. Matandaan pong inisuhan si VP Sara ng warrant of arrest noong September 4 para sa kasong grave threats. At kaugnay po niyan, o kaugnay po yan, doon sa muna yung pagbabanta, huwag nang umanoy.
2: Pagbabanta.
0: Yung pagbabanta, ano, na subject din naman ngayon sa impeachment trial, ano, sa buhay po nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, at dating House Speaker Martin Robaldes. Samantala, iaapela rin ang kampo ni VP Sara sa Korte Suprema ang notice of disallowance na inilabas po ng Commissioner ng Audit laban sa Office of the Vice President. Ayon po kay Attorney Michael Poa, na-anticipate na raw nila ito kaya handa sila para dyan. Matandaan pong pinagtibay ng COA nitong Lunes ang pagpapabalik ng higit 73 million pesos na confidential funds ng OVP noong pong 2022. So, pwede bang before natin balikan yung topic na yun, pakinggan muna natin ang Vice Presidente.
3: Napapasalamat ako sa mga kaibigan at sa mga supporters sa kanilang patuloy na suporta sa akin. Nagpapasalamat din ako sa aming mga lawyers, sa defense team, particularly dito sa grave threats na kaso sa Quezon City.
2: Actually, yun lang naman yung sinabi ni VP Sara kanina. Hindi naman siya nag-accept na kahit na anong question.
0: No ambush questions kanina. Mas gusto niyang actually pinuntahan niya yung mga ano yung mga supporters.
2: Yes.
0: Nag-ano sila self.
1: Nag-chance sila Duterte.
0: So nagulat ako may korte. Well, dapat lang naman pag public official ka yung sasakyan mo parang dapat may mga ganun. Nakita mo may kortina kasi eh pagbukas po nung
1: nakita ko na notice ko ngayon yung puting kortina or at least light colored.
2: Ano rin kasi for security.
0: Security.
2: Importante rin naman yun.
0: Yun. Okay, so mga kapatid, diba tayo tapos sa pagdidis discuss po sa mga isyu po na tungkol sa Vice Presidente at sa kanyang pamilya. Dahil sa pagbalik po natin, apa, magmamath na naman si Chico.
2: Naku, yan ang aba.
1: Sakit sa ulo.
2: Sinusubukan kung tingnan nyo pinadala yung chart. Sakit sa ulo, daming numbers.
1: Ano, kita mo na, hindi ko pa nakita.
0: Ano, yung mga binitiwang, binitiwang mga katlaga na Mariina.
1: Oo. Oh.
0: Walang confidential sa katotohanan.
1: Ay, si Attorney Chel Diokno yan.
0: Oo, mamaya, pag-usapan natin
1: sinasabi yan.
0: At sa wakas, balita ko, at tatanungin natin sa reporter natin, na-define ako ano yung tinikling.
2: Ay,
1: gusto ko malaman
2: ano
1: yung tinikling.
0: Ano ba yung tinikling? Oo, ano? Mamaya, pag-uusapan natin
2: lahat yan. Alam ko lang yung sayaw eh.
1: Pero marunong ka rin sumayaw.
0: Marunong ako ng tinikling.
1: Nung grade school.
0: Tinuro yan.
2: Nasubukan ko siyang sayawin, pero hindi ako magaling.
0: Naiipit pa mo.
2: Oo, nakakatakot. Diba kakipit?
0: Okay. Ikaw ba, Chiki? Hindi ka ng tinikling ever?
1: Oh, syempre, meron din. Oh. Lahat ata tayo. Diba? Sa parang ano ba yung subject
0: culture
1: na yun?
0: Culture sa kasalinggo ng week.
1: Ayan. Mga civics and culture na subject.
2: So, nag-folk dance ako na PE nung college eh.
1: Choice ba yun?
2: Yeah. Hindi, binigay lang sa akin. Nakasama doon sa curriculum, walang choice.
0: Pero nung elementary ako, hindi ako nakapasa doon sa tinikling kahit nasubukan.
2: Talaga ba?
0: Hindi sabihin, hindi ako bagsa. Pero nung sa presentation, hindi ako ina-assign doon. Sa ano, kasi itik-itik ako na
2: itik.
1: Okay. So may ibang meaning pala ang tinikling na malalaman natin.
0: Malalaman natin. Hindi lang pala sa sayaw.
1: Okay.
2: Ako sayaw lang yun eh.
0: Okay. So sa mga kapatid natin dyan, wag po kayong aalis ha. Marami po tayong pag-uusapan ngayong Friday edition ng STL. Babalik po kami. Cheers, mga kapatid. Happy weekend po. Babati na sila.
1: Kala ko naman, anong cheers natin? Yes, happy weekend, mga kapatid.
2: Oy, magandang gabi kay Alex Puentes na kanina pa nakatutok sa atin, ha. Of course, kay Edwin Adapon, Michael Ang, Lynette Roses, Avelino Navarro, at kay Ted Kamahalan na hindi pa tayo umeere. Nagme-message na ng waiting.
1: Thank you, Ted.
0: Hello kay Jet Limbo na aking kausap kanina. Si kay Barbie. Na baka si barbecue, nagtiniklin.
1: I'm sure, lahat tayo. Oh.
0: Pero sure ako, nagturo ng tinikling si Tita Honey.
2: Ay, ang galing naman pala ni Tita Honey.
1: Oh, Kiko and Emmy Villarosa, good evening sa inyo. Buong barangay ni Ignacio Lagos, nakapagtinikling yan for sure. Maraming seniors dyan eh. Alex Fuentes, Carlo Constantino, RJ Brea, Karen Bacarisa.
2: Pero mas takot ako sa singkil. Mas madami yun.
0: Tsaka may mga lifting-lifting yun eh. Nako, baka si Barbie hindi tinikling kasi social yung eskwelahan nito. Baka iba yung sayaw.
1: Nagtinikling din yan. Tsaka cute yung pandango sa ilaw, di ba? Yung
2: ayun lang, hindi ko na-experience. Yung may candles. Hindi ko yung na-experience pag ganun-ganun. Hindi ko yung na-experience.
0: Nako, may daya yun nandito sa uno.
2: Nakadikit?
0: May hairpin involved. Okay.
2: Oh, si Avelina Navarro, magandang gabi sa iyo, La Corazon. Kaya Alex Beltran,
0: hello.
2: Good evening. At kay Jessica Pineda, magandang gabi.
0: Hello kay Georgette Arcega, nasa daw muna DDS ngayon. Kasi mukhang walang DDS. Todo saan.
2: Ganun.
1: Ah, okay.
0: Oh, hello kay Nico Cabales, Alan Mindanya, Jojo Tuason Cruz, Deng Peralta, Avelino Navarro, tapos si Mons Oliven, andito na rin.
1: Si Lolita Mendez.
0: Si Lolita, andito na rin. At siyempre, si...
1: Gigi Victa.
0: Gigi Victa. Sige pa.
2: Si Nico Cabales, binabati niya si Nachoknat Queen at saka si Nuna ni Opa.
1: Ay, nice.
2: Pati si Marlon at La Corazon, binabati niya.
0: At saka si Yob Barasigan.
2: Oo. Ayan, magandang gabi sa inyo. Kay Gracie Palm, hello.
0: Jojo Tuason Cruz, nandiyan na siya. Si Alex Fuentes, present. Si Herman, present.
1: Oh my God, batiin natin si Joey Carcido. Sabi niya, hi po, good evening. Palagi ko po kayong pinapanood sa STL Tayo.
0: Thank
1: Joey,
0: you.
1: Joey Carcido.
0: Maria Sander, hello.
2: Happy Julio Friday. Madriaga. Happy Friday kay Ralph Domingo.
0: At kay Michael A.
1: Sonny Benitez, happy Friday din sa'yo. Boyeth, and Cornito Diego.
0: May age.
1: Oo, may age. Okay, hindi Boyeth, Boyeth. Boyeth, Boyeth.
2: Aileen Amor Catalan, magandang gabi sa'yo.
1: Tata Andayon, hello. Christy Carcido, Christopher Pulang Ramos, good evening. Hello kay Inday Kadalin.
2: Sino na ba kaya sinasabi nitong si Samuel Salamanis?
1: Ano bang sabi niya?
2: Unggoy.
0: Sino?
1: Baka, ano? Baka nandyan.
0: Naku, sa ito, YouTube meron natin. Meron tayo nakalimutang batiin.
1: Sino?
0: Si Jun Loyola birthday.
2: Ay, happy birthday, Jun Loyola!
1: Many more birthdays to you!
0: Happy birthday, Jun Loyola! Birthday. At syempre, yung ating kasamahan dito sa marketing, si Gab. Si Gabriel Perante. Happy birthday, Gab!
1: Happy birthday!
0: Maingit ka naman si Paul.
2: Belated happy birthday kay Yusek HR.
0: HR, happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Nakita ko yung bumati sa kanya.
2: Ay, talaga. Ako din eh.
0: Oo, nakita
2: ko din yung bumati sa kanya.
0: Happy birthday sa inyong lahat.
2: Eto na mga kapatid. Puntahan naman po natin yung usapin. Diyan po sa impeachment. VP Sara pa rin mga kapatid. Kinumpirma ni House Prosecutor Keith Flores na nag-file na sila ng manifestation para ilaglag ang Article 3 o yung sinasabing panunuhol ng ilang DepEd officials ni Vice President Sara Duterte nung siya ay kalihim pa. Paglilinaw ng kongresista, wala itong kinalaman sa lakas ng kanilang kaso. Sapat na raw kasi ang kanilang mga ipinresintang ebidensya sa impeachment trial ni VP Sara. Matatanda ang noong Good Government Committee hearing taong 2024, lumabas na nakatanggap ang ilang opisyal ng DepEd ng mga envelope na may laman na cash hanggang 50,000 pesos mula sa opisina umano ni VP Sara nung siya ay DepEd Secretary pa.
0: Isa yan sa mga may init na usapin doon sa lower house ng trial, di ba? Pero ngayon hindi na siya tatalakayin.
1: Yeah.
0: So, ang narinig ko nga rin kanina, ay sabi ni Attorney Michael Poa, sila naghahanda na nung para sa turn na nila ng pag-present ng mga witnesses.
1: Depensa naman.
2: Hindi maganda, marinig din natin yung
0: para kanilang marinig, para fair. So, hindi na pwede sabihin ng iba na side lang ng prosec lagi ang niyari. Hindi po kasi turn nila ngayon. Kaya po yung mga prosec na mga gawain or steps yung or proseso yung pinapakita namin. Pag turn na nila Attorney Michael Poa, why not?
1: Gusto ko rin marinig talaga yung depensa nila.
0: Okay. Andiyan na daw.
1: Okay, andito na pala si Fatima Baduria. Fatima, ang una talaga naming tanong. Ano ba talaga yung tinikling? Alam naman kasi namin. Yung dance lang yung alam namin eh. Ano yung tinikling exactly?
4: Magandang gabi, Chiki, Jovi, Mase. Nako, alam niyo hindi pa ako nakakapagtinikling, no? Pero sa sayo kasi, ito yung labas-pasok yung paa para hindi maipit sa kawayan, no? Sa sayaw. Pero kanina nabanggit yan dito sa impeachment trial. Actually, noong mga nakaraang trial days, nabanggit na rin ito ni Senator Tito Soto. Pero ang labas-pasok na...
2: Oh. Ay. Nag-freeze si Fatima.
0: Okay, babalik na si Fatima. Nabanggit
4: niya Senator George Tito Soto noong mga nakaraan, no?
2: Mm-hmm. Sige, Fatima, pakihuli.
0: Go ahead, Fatima.
2: Go.
4: Ayan nga yung nabanggit niya Senator Judge Tito Soto nung mga nakaraan, ang posibleng labas-pasok daw yung pera ng vice-presidente doon sa pagbili niya ng manager's check amounting to 96 million pesos. Ito yung pagka bumili ka kasi ng manager's check, matatanggal muna sa account mo yung amount na yun at babalik, no, kung hindi mo magagamit yung manager's check after 6 months. Ang question naman dito ay yung timing kasi October laging binibili itong manager's check ni Vice President Sara Duterte at mababalik yan ng April. So nalalagpasan yung time ng pagdedeklara sa SALN, which is palaging yung end of the year. So yan yung nababanggit kanina na tinikling daw yung labas-pasok ng pera para hindi ma-detect.
0: Kumbaga, dahil doon sa timing na sinasabi, na nakita ang ilang beses na timing, ano, parang kumbaga naging pattern siya, Fatima, ay hindi tuloy malalagay, hindi sa, parang nagdi-disappear
2: required ma-declare.
0: Siya.
2: Sa SALN.
0: Kumbaga, hindi siya malalagay sa totals.
2: Yes.
0: Di ba? So, tama ba ang impreso namin sa pakikinig namin kanina na hindi, ito ay hindi lang minsan nangyari, kundi naging pattern doon sa mga nakitang dokumento?
4: Yes, Jovi, parang ilang beses din yang nangyari, no, sa history din ni ni Vice President Sara Duterte doon din sa pag-usisa ng kanyang mga bank records nitong mga nakaraang araw. So meron tayong nakikita na posibleng pattern na nagtitinikling nga yung kanyang pera, Jovi.
1: Fatima, kanina naabutan ko, no, merong mga records or na-flash sa screen at sinabi ng BIR witness ay confidential yung mga datos na yan. Meron bang consequence nun for flashing that? Sino ang mananagot or wala namang mananagot because of it?
4: Chike, ito yung laman ng letter of authority na finlash kanina, no, nung nagte-testify si BIR witness sa attorney Ana Garcia Marquez. Ang concern daw niya dito ay na-expose kasi yung mga pangalan ng revenue officer, so posibleng may violation daw sa data privacy, no? Pero wala pa tayong naririnig kung ano ba yung mga posibleng magiging consequence niya, no? Dahil nga na-flash na at hindi na rin mababawi. Pero kanina paalala na lang si presiding officer Chiz Escudero na mag-ingat yung parehong parties, ang depensa at yung prosecution, sa pagpa-flash ng mga dokumento sa screen, lalo na yung mga posibleng confidential.
2: So, Fatima, pagkatapos ngayong araw, ano pa yung inaasahan natin patungkol dito sa unexplained wealth?
4: Yes, Mase, kasi ngayon, no, mukhang hindi matatapos yung pag-usisa sa testigo ngayon na si Attorney Alexander Cabrera, yung financial forensics analyst, no, dahil direct examination pa lang at anong oras na rin, posibleng meron pa yan na cross-examination, posibleng may recross, redirect pa na mangyayari at syempre mga tanong pa ng mga senator judges. Tapos nabanggit din ni Presiding Officer Chiz Escudero na pwede nating asahan na tatagal pa talaga yung pagtingin sa mga witnesses dahil ito na yung meat ng unexplained wealth o yung Article 2. So inaasahan natin posibleng magpatuloy pa next week, no, ng Monday yung pag-rinig sa testimonya naman nito ni Attorney Cabrera.
0: Para dun sa mga hindi nakapanood, Fatima, sa buong maghapon, pwede ba natin sabihin kung ano yung purpose itong si Ginoong Cabrera sa kanyang pagpupo at ba't sa iniupo ng prosecution?
4: Yes, Jovi, kasi kanina nabanggit ni Attorney Chel Jokno yung offer of testimony testimony na layon daw nila na mapatunayan na milyon-milyon yung nasa undeclared assets ni Vice President Sara Duterte at ganun din yung kanyang asawa. At kanina nga nakita natin noon ayon kay Attorney Cabrera, nasa 817 million yung kabuuang undeclared assets ng mag-asawang Duterte Carpio. Base yan sa mga bank records, sa mga investments and insurance at maging yung iba pa nilang mga income mula sa iba't ibang mga business na meron silang interest, Jovi.
0: So okay, lulinawin ko lang na yun. Kung sinabi ni Fatima ng mga figures, 817 million, ay at least ito ay sa presentasyon kanina na led by the prosecution. So siyempre, bahala na yung depensa kung paano sasalagin yan or ipapaliwanag pag-turn na nila, ano mga kapatid. Pero tama ba na ang punto ng paglalahat ng 817 million total na yon eh dahil ito ay labis-labis dun sa kanilang dineclare na 90 plus lang na million?
4: Yes, Jovi, hindi kasi siya match doon sa dineklarang sal-in ni Vice President Sara Duterte. Nasa more than 98 million yung dineklare niya sa sal-in, no? So, na kanyang net worth. Pero hindi yan tugma dahil nga merong mga undeclared na nakita itong financial analyst, no, mula dun sa kanyang pagbusisi sa iba't ibang mga bank and tax records ng mag-asawa. Pero nilinaw din ng korte kanina, no, na financial opinion lang ito at mga senator judges pa rin yung magde-decide kung ano ba talaga yung bigat nitong mga pinresenta ng witness.
0: And again, pag-turn na ng depensa, baka mapaliwanag naman din ng sarili nilang witness kung ba't ganun yung amounts, di ba? Sa ngayon, yan yung presentasyon from the prosecution. Okay. So, pagtatanggal pa si next week, alam ko, ganun eh, want to sawa pa din, ano, Fatima? Ganun ba yung mangyayari?
4: Yes, Jovi, ganun pa rin yung schedule, no, mula umaga ng 10 a.m. hanggang gabi. Mga around ganitong oras din, Jovi.
0: Okay. So, hindi ko alam kung na-monitor mo yung usap-usapan natin sa group chat eh. Dahil laging ibang topic na to, hindi na yung impeachment. Yung tungkol kay Senator Jinggoy Estrada. So, confirmed na meron talaga pumuntang mga tauhan ng ombudsman dyan to check on the vacated office. Tama ba, Fatima?
4: Yes, Jovi, kanina ayon kay Senator Tito Soto, ang alam daw niya ay merong mga pumunta mula sa Office of the Ombudsman para mag-inspeksyon doon sa opisina na dapat dilipatan ni Senator Tito Soto na dating opisina ni Senator Jinggoy Estrada. Although hindi talaga natin nakita itong mga tauhan mula sa ombudsman, hindi rin natin natanong kung ano bang gusto nilang makita, kung meron ba silang makikita dito sa kwarto na talagang walang laman, pati yung mga floor tiles, yung mga ilaw, pati toilet.
0: Correct. So at least, confirm na may pumunta, yun nga lang, hindi natin alam kung ano yung nakuha nila from that.
1: Malamang walang nakita.
0: Baka. Before tayo magbabayit, happy weekend kay Fatima, gusto ko lang malaman sa kanya kung siya rin ba'y litong-lito bilang nagko-cover dyan. Kung saan ba talaga nakatira siya, no? Si Senator Robin Padilla. Saan ba talaga nakatira? Yun ang tanong ng lahat sa, ano, no, sa social media. Dahil bawat tayo niya to interject or magtanong sa mga witness. Iba-iba yung kanyang origin and province eh. Ikaw ba, Fatima, hindi ka nalito sa dami ng kinocover mong pagkakataon dyan na iba-iba yung lugar na sinasabi niya?
4: Nako, nalilito na nga rin, Jovi, no, dahil iba-iba rin yung sinasabi ni Senator Robin Padilla dahil minsan na sinasabi niya taga Baguio, taga Nueva Ecija. So iba-iba, depende rin sa witness. Pero sana matanong natin siya kung saan ba talaga o ano bang ibig sabihin nito. Marami ba siyang bahay o talagang lang siya sa witness, no?
0: Yeah.
4: Jovi?
0: Totoo. Ang alam ko, hindi niya pwede sabihin na siya ay merong address sa Amerika. Dalawa pa siyang visa papunta doon. Ha? Pero anyway, Fatima, thank you for the report itong buong linggo to. Thank you very much.
1: Thank you, Fatima Baduria.
0: Nalito ako kung tagasan.
1: Narinig ko nga yun, no?
0: Para linawin natin. Oh. Parang sayang wala si Masena. Oh. Meron lang pong kinuha, no? Ako sigurado ako, taga Manila ako, as in Santa Mesa. Pero nag-aaral sa San Juan. Kaya lagi ko na paglilito yung dalawang yon dahil doon talaga. Pero ngayon ako yung taga Mandaluyo.
1: Eh baka naman parehas kami ni Senator Robin Hood Padilla. Kasi for example, yung dad ko from Bacol.
5: Best. Kaya

0: PhilHealth, your partner in health.
1: Panahulat ng pwersang nagpapakatotoo. Ito ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Susunod na ang una sa lahat sa 105.9 True FM.
2: Noon ng F1 Grand Prix ni Pangulong Bongbong Marcos at yun nga, no, ang pinapaliwanag niya dito, eh, magandang opportunity ito na makamit ng mga businessman o kaya ng mga leader dyan sa Singapore. Pero ano pa ba ibang lakad o agenda ng Pangulo dyan sa Singapore?
3: Jiggy, yung ibinigay na briefer sa atin ng Department of Foreign Affairs, sinabi talaga na may invitation itong si Pangulong Bongbong Marcos mula kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong para manood itong Formula One Grand Prix. Pero finally, kanina, kinumpirma ni Undersecretary Claire Castro na pupunta talaga si PBBM at manonood siyan. Ang sinasabi kasi ng Malacanang, malaking oportunidad, magandang oportunidad daw ito para makausap hindi lamang yung mga leaders ng nasabing bansa, kundi maging yung mga business leaders ng Singapore. Dahil sinasabi nga nitong si Jose Castro, dun din daw na-meet nitong si PBBM, yung dating leader ng Singapore, na si Lee Kuan Yew. So baka mamaya meron din siyang ma-meet dito na iba pang personalidad na pwedeng i-take advantage, makausap, para ma-encourage na pumunta dito sa Pilipinas para mag-invest. Actually, ang purpose daw talaga ng pagpunta ni PBBM dyan sa Singapore ay para makausap si Prime Minister Lawrence Wong tungkol doon sa bilateral relations at yung ibang mga investors. Narito ang sinabi ni Jose Castro.
4: Naipahayag niya rin na minsan sa ganitong event niya nakita ang kilalang leader na si Lee Kuan Yew at ibang mga negosyante kung saan nagkakaroon ng pagkilala sa katauhan. Nakikita ang body language ng bawat isa.
2: At Maricel, yung tungkol kay Gracioso, sinasabi ni Jose Claire na para bang magkakilala talaga ang Vice at si Gracioso, pero buwelta ng kampo ni VP Sara, hindi naman daw bawal magtanga-tangahan, nakakayalang. Anong sagot dito ni Jose Castro?
3: Jiggy, yan din mismo yung termino na ginamit ni Undersecretary Claire Castro laban doon sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Particular nga, yung termino na ginamit ni Attorney Paulo Panelo, yung spokesperson ni VP Sara. Ang sabi ni Undersecretary Claire Castro, dalawang puntos. Una, mismong si Davao City Mayor Baste Duterte, itininay na meron siyang alam doon sa naging transaksyon ng local government ng Davao at saka itong GenCorp kung saan ay nauugnay nga itong si VP Sara na ito daw pala ay kanyang negosyo. Milyong-milyong transaksyon pero wala raw alam yung kapatid ni VP Sara. So ang sabi ni Jose Castro, ito daw ay malinaw na pagtanga-tangahan. Pero hindi naman daw yan bawal, nakakahiya lang daw. Pangalawang punto, yung sinabi daw minsan ni Vice President Sara Duterte na wala siyang alam na anumang account tungkol dyan sa isang bangko sa may Julia Vargas. Pero back in 2016, mismong ang tatay daw niya na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsabi na nag-e-exist yung account. Nagsalita rin daw si VP Sara dati na walang existing na anumang account dito sa mga bankong binabanggit, pero ngayon makikita daw na yung mismong banko ang nagsasabi na meron daw talagang mga existing account. Pakinggan natin yung paliwanag dyan ni Undersecretary Castro.
4: So tama, hindi bawal magtangatangahan sa depensa ang ginagawa nila ngayon. Nakakahiya nga lang. O feigned ignorance, laging nagpapahiwatig ng walang alam ang Vice Presidente sa mga isyung katulad nito na kung ikaw ay nagnanais na maging pangulo, hindi pwede sa mga isyu na ito na wala ka laging alam.
3: Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy.
2: Maraming salamat, Maricel Alili.
5: Susunod.
2: Formal na ngang nilaglag ng prosekusyon ng Article 3 o ang aligasyong may kinalaman sa panunuhol umano kay Vice President Sara Duterte para sa prosekusyon, sapat na mga ebidensya nila. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si Marian Enriquez. At Marian, itong nangyari ngayon, ano, pakikwento mo nga sa amin anong detalye nito.
6: Yes, Jiggy, kaka-adjourn nga lang ngayon ano, ng Senate Impeachment Court at isinalang na nga ng House Prosecution Panel itong kanilang testigo, yung forensic expert, yung kanilang financial analyst na si Attorney Alexander Cabrera. At ayon sa kanya, higit 817 million pesos daw ano, yung kabuang halaga o unexplained wealth o yaman ni VP Sara at kanyang asawa si Attorney Manz Carpio na hindi idiniklara ni VP Sara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth mula nga yan 2022 hanggang 2025. At ito nga si Attorney Cabrera, yun, yung, sila yung naghimay at nagtahi-tahi itong mga dokumento ngang nakuha, pinasabina mula nga po yan doon sa mga bangko ng mag-asawang Duterte Carpio, yung mga na-flag na mga transaction ng Anti-Money Laundering Council, yung mga insurance policies na nakuha nila doon sa mga kumpanya, at gaya na rin itong mga tax records maging yung kanilang mga negosyo. At kinocover nga rin itong higit 817 million pesos na unexplained wealth ni VP Sara at ng kanyang asawang si Attorney Manz Carpio, yung mga undeclared cash, undeclared real and personal properties, at gaya na rin yung kanilang income mula doon sa kanilang mga negosyo. Pero Jiggy, bago pa nga maisalang itong testigo si Attorney Cabrera, ay pumalag muna yung defense team ni VP Sara, ayun nga sa lead counsel na si Attorney Sheila Season, paano raw nagkaroon ng kopya nitong mga confidential documents, itong tinawag pa nga niyang stranger na si Attorney Cabrera, gayong hindi naman daw siya pinagbigyan nga ng kopya, hindi pumayag yung respondent na si VP Sara, mabigyan siya ng kopya. Sagot naman dyan nung tumayo sa lead na prosecutor na si Akbayan Partalis Representative Shal Jokno, anong confidentiality ba yung pinagsasabi ng defense team ni VP Sara? Narito po yung bahaging yan ng paglilitis.
7: This court, as of yesterday, has stated for the record that it has not yet issued any subpoena to this witness. Then, what authority does this witness have to hold or to be handed over confidential data?
8: Matagal ko na pong sinasabi na hindi confidential ang katotohanan. At alam naman po natin na pinayagan ni presiding officer yung BIR records, pinayagan ni presiding officer ang anti-money laundering records, pinayagan ni presiding officer ang mga bank records, insurance company records. Ano po ang pinagsasabi nilang confidential?
7: This is a trial. We do not try here rhetoric. We try here facts, Your Honor.
6: Jiggy, ang ending ano, isinalang at naipresenta naman itong witness na si Attorney Cabrera. Dahil ayon na rin kay Presiding Officer Jesus Cordero, ay bibigyan naman ng pagkakataon itong defense team ni VP Sara na magpresenta. Dahil meron din silang nakasulat ano, sa pre-trial order na ipipresenta ng financial analyst ano, sakaling sila naman na yung magbibigay ng mga testimonya or ng mga testigo at ebidensya para dito sa impeachment trial. Jiggy.
2: At Marin, napahaba ang pagtatalo bago dumating sa main event. Ano ang nakuhang impormasyon sa testigo na siyang susuri rin sa mga naturang financial records?
6: O Jiggy, umuulan nga ano ng mga numero ngayong araw dito nga sa impeachment trial ni VP Sara. At yung kanina na sinabi ko na 817 million pesos, mahigit 817 million pesos na umano yung undeclared wealth ni VP Sara sa kanyang sali. And inihimay nga yan nung Attorney Cabrera. At kanina nga doon sa undeclared cash ano, umano ni VP Sara at kanyang asawa na si Attorney Manz Carpio, ay binangga niya ito doon sa ending balances ng mga bangko nga nitong mag-asawang Duterte Carpio. At para sa taong 2022, meron daw idiniklarang cash ang mag-asawa na higit 60 million pesos. So, hindi yan declared sa sali. 80.7 million pesos naman yung undeclared noong 2022. Nasa 23.1 million pesos naman daw yung undeclared cash noong 2024. At 43.6 million pesos naman yung undeclared cash nitong 2025. At bukod pa nga riyan, Jiggy, ano, ito si Attorney Cabrera, ginit nga na meron daw nasa 17 na insurance policies itong mag-asawang Duterte Carpio na hindi rin idiniklara sa salin ng bise. At kabilang pa nga dyan yung mga baril, yung mga personal properties ng mag-asawa. At ito pa, Jiggy, kanina lumabas din doon sa paglilitis na meron daw 11.35 million pesos na cheque na ibinigay itong si VP Sara dito nga sa kanyang dentista na si Dr. Lourdes Lebosada. Narito po yung bahaging yan ng paglilitis.
9: Ang total po ng cheque na binayad po kay Ms. Lourdes Lebosada ay 11.35 million. na sa palagay ko po ay hindi po yan bayad sa pasta.
8: We will move to strike that portion, Your Honor. Uunahan ko na po si Attorney.
10: Thank you for that.
6: Jiggy, for context lang din, ano, ignite nga nito ni Attorney Cabrera na pro bono itong kanyang ginawa, ano, na paghimay at pagtahi-tahi nga nitong mga financial records ng mag-asawang Duterte Carpio. Balik sa'yo, Jiggy.
2: At Marin, ano ang paliwanag ng testigo kaugnay sa paglalagay ni VP Sara sa GenCorp sa kanyang salin?
6: Actually, Jiggy, kanina natanong pa nga dyan, itong si Attorney Cabrera. Pumalag muna yung defense team dahil calling for his opinion daw. Pero iginit nga na expert itong si Attorney Cabrera at hiningi nga yung kanyang opinion. Ano yung tingin niya? Bakit si VP Sara ay hindi, bakit inilagay, idineklara ni VP Sara yung GenCorp Industries Incorporated sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth from 2024 to 2025? Gayong hindi naman nakalista si VP Sara doon sa SEC Records, yung article of incorporation at in general information sheet nitong GenCorp ang ginakalista dyan si VP Sara. Git nga, or tingin nito ni Attorney Cabrera, maaaring malaki daw kasi yung value nitong kumpanya ng GenCorp Industries Incorporated at meron nitong limang branch ng isang food chain company doon nga sa Davao City. At ayon pa nga kay Cabrera, nagkakahalaga raw nga sa 35 to 50 million pesos yung halaga nga ng franchise ng isang branch, ha, ng naturang branch, ano, naturang food company or food chain na ito. At maisama ko lang din, Jiggy, na itong ang GenCorp ay kasama din na nabanggit kanina yung controversial na Kale 88 Foods Corporation. At ito nga, kung babalikan natin, ano, yung nakatanggap umano na higit 319 million pesos na cash remittances, cash inflows mula po yan sa China. At ang Kale 88 ay ang incorporator niyo, asawa mismo ni VP Sara na si Attorney Manz Carpio. At inuugnay nga, ano, doon sa mag-asawa rin na may particular din na impormasyon kanina lumabas sa paglilitis na dalawa lang daw yung empleyado nga nito noong 2025 sa kabila ng 150 million na kita at 6 million pesos daw na lugi. Pakinggan natin itong bahagi ng paglilitis.
11: Kung kaunti lang yung employee, paano po yun? Paano na handle yung ganitong kalaking operations? Because this is alarming, Your Honor. Yes. You're looking at a company with 150 million sales, 6.13 million ang losses, dalawa yung empleyado?
12: If ganito po, manufacturer po siya ng
13: You read it kanina, ma'am. Manufacturer, banana chips, etc.
12: Ng banana chips. Then parang impossible po.
6: Jiggy, sa Lunes nga ipagpapatuloy naman, ano, ng defense team ni VP Sara yung cross-examination dito nga sa financial analyst na si Attorney Cabrera. At syempre, tutuloy dyan kung meron mang redirect at recross. At isasalang naman, ipasasupina na itong witness naman mula sa National Bureau of Investigation. Yan muna ang latest. Balik sa Jiggy.
2: Maraming salamat, Marin Enriquez. Susunod. Bilang Chinese volunteer teacher nagsibalik o pinauwi sa kanilang bansa dahil umano sa takot. Pinagbibintangan daw kasi mga espiya. Binatilyong binibwasan at pinagsisipa biglang ng isay. Mga salarin, mga kaibigan niyang minordeda din. At pamilya sa Cebu City natabunan ng gumuong lupa. Tatlo kabilang ang dalawang bata patay. Diyan lang kayo, mga kapatid. Dapat una sa lahat.
1: Sa totoo, True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. G-Stocks PH is offered by AB Capital Securities Incorporated. Go to the GCash app, tap Invest, and select G-Stocks PH to get started. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882-GLOBE-TM 02-7213-999. Cash Help Center or call us at 2882-GLOBE-TM 02-7213-9999. Globe Landline or Internet call through the Help Center. AB Capital Securities Incorporated is regulated by the
0: the Securities and Exchange Commission, G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crowd para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pag-isa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
0: Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo.
14: Gabi na, tahimik na ang mundo. Pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi?
15: Aminin mo na, hindi ka nag-iisa.
14: Ito ang True Confessions. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Walang filter, walang huhusga. Love, landian, lahat. Pag-uusapan.
15: Mga sekreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas.
14: Umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labuchin and DJ Tony Tony. Dito lang sa 1

105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ang kanta ng mali ang

0: mayamang tao, maling panahon.
1: Guess I always knew inside I wouldn't have you for a long time.
0: Ang kanta ng Friends ang label, pero more than friends ang treatment.
1: Starting to show our feelings and people can't tell.
0: True love songs.
1: If the
0: Saturdays, 3 to 5 in the morning and 9 p.m. to 12 midnight. And on Sundays, 10 a.m. to 12 noon. Para sa feelings na mahirap i-deny. True love songs sa True FM. Pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig, at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
2: Ang paniniwala ni Defense Secretary Gibo Chodoro matapos pauwi ng China ang ilang Chinese volunteer teacher sa bansa dahil umano sa takot. Nag-ugat ito ng paigtingin ng Defense Department ang pagmumonitor sa mga Chinese schools patapos isiwalat ng retired U.S. Air Force na si Ray Powell na paniniktik umano ang intensyon ng mga Chinese teacher sa bansa. Ayon kay Chodoro, dapat lang itong bantayan lalo't mula sa Jinan University ang mga guro. Itong universidad na nagsabing ang Batanes ay parte ng Taiwan na inaangkin ng China. Naniniwala rin si Chodoro na nagagamit din ng China ang Pogo at ilang telco sa pag-espiya, pero sinitaya ni ACT Party List Representative Antonio Tino.
3: Generalization na ginagamit ang mga teacher exchange programs ng mga Chinese schools dito as a avenue for espionage. Napaka-sweeping. Para yung red tagging.
4: So, magalit ako sino o sisihin nila ako. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Wala akong pinararatangan dito. Sinasabi ko lang, kailangan ito ay bantayan na maigi. Wala akong sinasabi na iharas kahit sino.
2: Stand trial o may kakayahang umarap sa paglilitis sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC, kaya ni Duterte na unawain ang mga kaso at makipag-ugnayan sa kanyang mga abogado. Magsisimula ang trial para sa kasong Crimes Against Humanity sa November 30. Para naman sa palasyo, mas madedepensa ng dating Pangulo ang kanyang sarili kung maayos ang kanyang pag-iisip at kalusugan. Susunod, Jose Claire Castro may birada sa mga payag ng magkapatid na Cayetano. Puro raw sisi sa gobyerno. At aso itinali sa tricycle sa kakinaladkan. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat.

Saya at inspirasyon sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid! Ang oras, 6:51. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng... Patapos na ang araw. Nakaka 2 liters ka na ba? Drink Summit Water. The right hydration with the right minerals. This segment is brought to you by G-Stocks PH. Ang galaw ng katawan. Galaw ng nararamdaman.

sa'yo sa 105.9 True FM. Hindi mo ba masabi?

0: ka sa feelings na mahirap sabihin.
1: Yes, I hid inside and I cried.
0: Pero mas mahirap itago.
2: Then I can't fight this feeling anymore.
0: True Love Songs. Saturdays, 3 to 5 in the morning and 9 p.m. to 12 midnight. And on Sundays, 10 a.m. to 12 noon.
3: But you don't even know I'm alive.
0: True Love Songs. So 105.9 True FM.
3: It's the invisible man.
0: Balik tayo sa una sa lahat sa True FM.
4: Pero for what? So I'm just saying na this is the show that this government runs.
5: Hindi po ito isang show. Ito po ay pagpapanagot sa dapat na managot kung naggawa o nagsagawa ng mga korupsyon o ng anomalya.
6: Yan ang sagot ni Palace Press Officer Claire Castro sa senadora. Git pa nga ni Castro, hindi papayagan ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi mapanagot ang dapat managot kung merong anomalya. Kung matatanda na dadawit ang pangalan ng kapatid ni Senator Pia na si Senator Alan Peter na siyang chairman ng 2019 SEA Games. Binanatan din ni Castro ang payag ni Senator Alan na naunawaan daw nito mga konsiderasyon ng mga senador sa paglipat sa Senate Majority dahil anya mahalaga umano sa administrasyon na mapanatili ang mga kaalyado nito.
5: Si Senator Alan Kita, no, simula ng mahalal na Senate President, hanggang sa matanggal siya bilang Senate President, wala siyang ibang sinisisi kundi ang administrasyon. May mga sariling isipan at pagdidesisyon ang mga senador. Hindi sila maaaring diktahan. Kung ganito ang kanyang iniisip, naranasan niya ba ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte?
6: Pumapanderang headlines, Sher Julius, kayo naman.
7: Salamat, Jiggy. Mga kapatid, narito na ang mga balitang hindi nyo dapat palagpasin.
8: Pilipinas, diretso tayo sa frontline.
9: Sa Bulsa CCTV, pinatilyong pinagsusuntok at pinagsisipa ng isay sa tabing kalsada sa Tondo. Ang dahilan, damit na hiniram at hindi na raw isinauli. Kawawang aso, itinalin sa umaandar na tricycle kaya nakalagkat. Modus sa mga parcel. In-add to cart na mamahaling cellphone, pag-deliver, bakit naging issue? Anyari! TV5 News Exclusive. Hindi bababa sa 10 magnanakaw umatake sa mga tindahan ng gadget sa Cebu. Trahedya sa Cebu City. Magkakamag-anak natabunan ng gumuhong lupa. Dalawang batang 5 years old kabilang sa mga namatay. Sa impeachment trial, cross-examination ng defense, ilan naging tutorial na raw tungkol sa tax records.
10: Are we having a tutorial on what the tax form contains, Your Honor?
11: I'm learning, Attorney Irwin.
12: Yes, Your Honor, yes.
11: Please proceed. Yes. Kindly, if you can abbreviate it,
12: yes.
11: Kindly do so, but if not, well,
12: at least
11: learning.
12: You're learning, Your Honor.
9: Agree ka ba? Naipagbawal ang social media sa mga minor de edad?

0: Isa-isa tabing kalsada ang isang binatilyo matapos siyang suntukin at sipain ng mga kapwa menor de edad sa Tondo, Maynila.
1: Ang ugat lang daw ng pananakit na yan ang hindi na isauling damit. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon.
2: Sa kuha ng CCTV, makikita na hinahabol ng mga lalaki ang 14 anyos na si Alias Boy na naglalakad sa Bambang Street sa Barangay 254, Tondo, Maynila. Nang abutan, biglang binigwasan ng isa sa mga binatilyo si Boy. Natumba siya at nasubsob sa sidewalk. Pero di pa siya tinigilan ng mga umahabol. Pinagsisipa pa siya ng dalawa pang binatilyo. Sinita naman sila ng mga nakakita, kaya nagpulasan ang grupo.
3: Bigla na lang po sinapak yung bata. Saka pagtapos ko ng sapak, nakahiga na po siya. Tapos pinagsisipa pa po. Ng dalawang beses. Sinigawan lang po namin yung bubuk po. Na tama na. Tapos yun, nasiktak po, ano po yung mga bata.
2: Sinubukan naman ni Boy na bumangon pero tila nangingisay ito. Sumaklolo naman ang ilang nakakita. Inara ng isa sa mga lalaki ang isang tricycle at isinakay siya para dalhin sa ospital. Nasa maayos ng lagay ngayon si Alias Boy. Base sa investigasyon, inabangan raw ng mga minor de edad si Alias Boy.
4: Dahil po sa damit na istapa.
5: Anong istapa, kuya?
4: Yung hinirap tapos hindi na po sinuli.
5: Ang ganun, ako po.
4: Okay, tanyo ko yung nagalit po yung kapatid.
2: Magsasampa raw ng reklamo ang mga pulis laban sa mga nanakit na itinuturing pa naman daw ni Alias Boy na mga kaibigan. Tumanggi na ang Women's Desk ng Moriones Police Station na magbigay ng detalye dahil mga minor de edad ang pawang mga sangkot. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, TV5 News.
0: Nang dahil sa 120 pesos na utang, sinaksak sa dibdib ang isang lalaki nang sinisihil niyang kumpare sa gitna ng kanilang inuman sa Antipolo City. Gitang suspect, wala naman talaga siyang utang. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo.
6: Saksak sa dibdib ang inabot ng lalaking yan mula sa kanyang kumpare sa Barangay San Luis, Antipolo City. Kwento ng biktima, nagiinuman noon sa kanilang bahay ang kanyang kapatid kasama ang kumparing may utang daw na 120 pesos sa kanya. Siningil niya raw ang kanyang kumpare pero nauwi yan sa pagdatalo.
7: Nagkaroon po ng medyo physical na maling salita. Ngayon, hindi ko naman po alam na ganun na pagkataligod ko, papasok po siya sa amin, bigla niya lang po kung sinaksak.
6: Agad naman daw umawat ang ilang kaanak, pati na ang mga kasama sa inuman. Agad ding rumisponde ang barangay.
8: Wala na po kami na nadatnan na tao kasi gawa ng yung biktima, tinakbo na raw po ng ospital. Tapos ito naman suspect, sabi, nag-voluntary surrender na raw dito sa barangay.
6: Ligtas na ang biktima. Na-turn over naman sa pulisya ang suspect. Pero giit niya, wala raw siyang utang sa biktima.
9: Pinagmumura niya na ako na may utang daw. Sabi ko, paano ko magkaka-utang? Alam ko, wala ka namang binigay sa akin. Nagtutulungan ako nila ng mga kasamahan na gumanti lang po kasi ang ginawa niya sa akin.
6: Desidido raw ang biktima na ituloy ang kaso.
7: Okay, yung buhay ko, muntik niyang kunin. Dusahan niya na muna yung piling kasalanan niya.
6: Nahaharap ang suspect sa reklamong frustrated homicide. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, TV5 News.
1: Napalot ng makapal na abo ang ilang bayan sa Batangas matapos ang parandaliang pagputok ng Bulkang Taal kagabi. Pero bukod sa abo, nabalot din ang takot ang mga residente. At live mula sa Tagaytay City, nasa frontline na balitang yan, si Mon Gualvez. Bon, como

0: Vivox ang biglang pag-alboroto ng bulkan Taal kagabi. Sinabayan niya ng kidlat at makapal na abong mula sa bulkan na tumagal ng halos 5 minuto. Maya-maya, umulan naman ng malakas kaya matinding putik din ang resulta. No choice tuloy ang mga residente kundi lumikas.
1: Iba po ngayon, sobra pong masangsang talaga po ang amoy. Tapos ang tubig nga po, yung ulan, iba po ang kulay. Sobrang parang puti, parang gatas po yun.
0: Aabot sa halos 60 pamilya o mahigit 200 individual ang kinilangang lumikas mula sa 3 barangay sa bayan ng Agoncillo. Ang iba, nagtungo sa evacuation center habang ang ilan nakitira muna sa mga kaanak sa ibang lugar. Pero sa barangay Bilibinwang, piniling bumalik ng ilang residente para agad maglinis.
2: Para po hindi po masira ang yero po. Ay madali po mga lawang po at mabutas kapag hindi po inalis ang abo ng ashpol po.
0: Ang problema, ilang oras ding brownout sa lugar para linisin ang mga naapekto ang power lines. Kinakailangan pa naman ng kuryente para magkaroon din sila ng supply ng tubig.
2: Pag po brownout, hindi po nagana ang tangke. Tangke po ng tubig. Kaya po.
3: Kaya doon kayo kumukuha lang ng tubig? Wala ba tubig sa gripo pag walang kuryente?
2: Wala po.
4: Yung nasa mga puno, tsaka sa mga, yung nasa mga dahon, naroon pa rin, tas pag hinangin, babalik na naman sa mga bubong. Sana po nga umulan para makakatulong din po ang pag-ulan sa bagsasong bubong.
0: Pati ang mga tanim na gulay rito, hindi nakaligtas. Hindi na tuloy makapakinabangan ang mga bunga nitong talong, sili, kamatis, pati mga dahon ng labanos matapos malanta dahil sa abo. Paglilino ng Vivox, hindi ito ang unang beses na nag-alboroto ang bulkang Taal ngayong taon. Sa record nila, pang-21 na ang pagputok nito kahapon mula Enero. Pero sabi ng lokal na pamahala na Agoncillo, kakaiba ang naranasan nila kagabi.
5: Kakabahala, siguro lalo doon sa mga malalapit ay ang karakteristik niya kahapon, parang katulad ng 2020 na pumutok siya dahil may mga kidlat doon sa paligid ng bulkan.
0: Babala ng Vivox, pwedeng maulit ang mga ganitong klaseng pagputok, lalo't nakataas pa rin sa Alert Level 1 ang Taal Volcano. Ang matindi pa rito, posible rin daw makaapekto ang pag-aalboroto ng bulkan para mapabilis ang epekto ng pinangangambahang Super El Nino.
6: Yes po, may mga pag-aaral suggesting that volcanic eruptions may help El Nino develop earlier.
0: Sa kabila niyan, hindi nagpaawat ang couple na sina John Derrick at Alyssa. Itinuloy kasi nila ang kanilang kasal sa kabila ng epekto ng pagputok ng bulkang Taal.
7: Well, pagbati muna Julius, mga kapatid, kina John Derrick sa kay Alyssa na congratulations and best wishes. Pero alam mo, kasunod ito o kasabay niya, patuloy din naman ang pagbibigay ng tulong, agarang paghahatid ng mga relief goods at supply sa mga naapekto ang residente. Bagamat hindi naman pinipigilang manatili sa mga evacuation centers, marami sa mga apektadong pamilya ang unti-unti na rin nagsisibalikan sa kanilang mga tahanan habang humuhupa na rin kahit papano yung matinding amoy na nakasusulasok ng asupre sa mga apektadong lugar. Julius.
8: Juan, dahil weekend na naman, advisable ba na pumasyal pa rin sa Tagaytay ang ating mga kababayan ngayong weekend?
7: Nako, parang nakahatak pa nga ng turista itong nangyaring Phreatomagmatic magmatic eruption ha, dito sa Taal Volcano dahil talagang kapansin-pansin na marami-rami yung foot traffic dito sa area sa ngayon at talagang magandang puntahan pa, no? Hindi naman pinagubawal at the same time, talagang masarap mamasyal kasi malamig-lamig na rin dito sa ngayon, Julius, no? Lalo't yung mga nandito kahapon, talagang kahit na nangyari yung pagputok, namangha sa ganda pa rin daw nung nakita nila mula sa naturang vulkan. Julius.
8: Maraming salamat, Juan Gualvez.
9: Lupa ang bahay na tinitirahan ng isang pamilya sa Cebu City. 3 ang namatay, kabilang na ang 2 menor de edad. Live mula sa Cebu City, naa sa frontline ng balita si John Naroa ng TV5 News Visayas. John, anong update dyan?
10: Cheryl, pasado alas 5:40 ng hapon kanina, nakuha ang huling katawan. Ito sa landslide sa sitio Candarong, Pulang Bato, Cebu City. Bandang alas 12 ng tanghali kanina nang gumuho ang lupa. 2 bahay ang natabunan. 3 ang kumpirmadong namatay. Unang nakuha ang labi ng 5 years

0: Dagasian Caballero, sumunod naman na rescue ang China na si Jolly Pearl na nasa ospital ngayon at patuloy na inoobserbahan. Kalaunan ay patay na rin nang makuha ang anak ni Jolly Pearl na 5 taong gulang din na si Kaiden. Uli namang nakuha ang 60 taong gulang na nanay ni Jolly Pearl. Wala na rin siyang buhay ng matagpuan. Sa gitna naman ng paghahanap, may mga na-rescue rin ang mga otoridad ng mga alagang aso. Humuhos naman ang emosyon ng mga kaanak ng mga namatayan nang makita ang mga labi ng kanilang kaanak. Ayon sa kaanak ng mga biktima, bago pa ang landslide, ay napansin na nilang may mga nahuhulog ng maliliit na bato. Sinabi naman ng barangay na landslide prone area talaga raw ang lugar at sinabihan na rin ang mga residente na lumikas. 1 linggo na raw na halos kada hapon umuulan ng malakas sa lugar na isa sa nakikitang dahilan ng pagguho ng lupa. Nagkaroon din daw ng malaking bitak sa lugar nung lumindol sa Cebu at sinunda naman ng bagyong Tino. Share sa mga oras na ito ay maya-maya may mga pagguho ng lupa at bato sa lugar. Kaya ang mga taong nakatira dito malapit sa pinangyarihan ng landslide ay puwersahan munang pinalilikas ng mga otoridad. Cheryl.
1: Maraming salamat John Naroa ng TV5 News Visayas.
2: Weather update tayo mga kapatid. 2 low pressure area na ang binabantayan natin. Isa niyan ay nasa loob ng PAR at isa naman yung nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang nauna dyan, itong low pressure area sa labas ng PAR na huling namataan ng pag-asa sa layong 2,260 kilometers east ng southeastern Luzon. Ito ay mababa ang tsansa maging isang galapagyo in the next 24 hours. Pero nagkaroon niya ng trough o nagkaroon niya ng pagbali ng hangin. Doon sa trough nito, nagkaroon tayo ng panibagong sirkulasyon. At ito naman, yung low pressure area sa loob ng ating area of responsibility na huling namataan ng pag-asa sa layong 520 kilometers east ng Katarman, Northern Samar. Ito ay hindi natin inaasahang maging bagyo sa kasalukuyan dahil yan po ay isang shallow o mababaw na low pressure area. Pero yan po ay nagpapaulan sa ilang bahagi nating bansa, particularly sa silangang bahagi nito. At itong 2 low pressure area na ito ay nakapaloob doon sa tinatawag nating intertropical convergence zone na nagpapaulan naman sa katimugang bahagi ng ating bansa. At nanatili rin nakakapekto itong northeasterly wind flow dito naman sa ilagang bahagi ng Luzon. Dahil sa ating northeasterly wind flow, posible pa rin yung ating mga pagkakataon sa ilang bahagi ng Cagayan, Isabela at Aurora, maging dito sa area ng Apayao at extreme northern Luzon. Samantalang, yung ating low pressure area ay nagdudulot ng mataas na tsansa ng pagulan. Yung low pressure area na mas malapit sa ating bansa ay nagdudulot ng mga posibleng kalat-kalat na pagulan sa mga areas ng Bicol Region, including Masbate at Romblon, maging dito sa area ng Quezon. Ang natitirang bahagi naman ng Luzon, ngayong weekend, magpapatuloy ang maliwala sa panahon, maliban lang sa mga posibleng pulupulong pagulan o yung ating mga isolated na pagulan na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Samantalang, ang malaking bahagi ng Visayas ay naapektuhan ng intertropical convergence zone. Itong Eastern Visayas, apektado ng ating low pressure area. Meron tayong mga posibleng kalat-kalat na pagulan dyan. Ito namang Central at Western Visayas, including Negros at Cebu at Bohol. Possible yung ating mga pagulan dyan dahil naman sa epekto ng ating intertropical convergence zone. Nag-extended yung epekto ng intertropical convergence zone dito sa area ng Palawan at malaking bahagi ng Mindanao. Ingat po tayo dahil kapag meron tayong mga thunderstorms, lalong-lalo na yung mga severe thunderstorms, yan po ay posibleng magdulot ng malawakang pagulan at posibleng magdulot ng mga pagbaha, flash floods and landslides, especially sa mabubundok na lugar. Dito naman sa Metro Manila, sa may mga lakad, magandang panahon pa rin po ang sasalubong sa atin na bumaba yung ating tsansa ng pagulan dahil doon sa ating northeasterly wind flow. Pero minsan, meron din tayong mga pagulan tuwing hapon at gabi. Pero magiging maganda ang sikat ng araw at may kainitan sa tanghali. Kaya sa may mga lakad at aalis ng bahay ngayong weekend, huwag pa rin po natin kalimutan ang pagdadala ng payong. Magagamit natin yan sa matinding init ng araw sa tanghali at sa mga posibleng dagliang pagulan sa hapon naman at gabi. At kahapon nga, tinalakay natin ang kalagayan ng ating El Nino. Tayo nga ay nasa very strong o yung tinatawag nating super El Nino. Pero hanggang kailan ba ito? Sa ngayon, inaasahan natin na magpipik yung ating El Nino sa buwan ng November hanggang December. Yan po yung ating pinakamainit na temperatura sa karagatan dito nga sa gitnang Pasipiko. At sa mga susunod na buwan, inaasahan natin na bababa ng unti yung ating temperatura dyan sa gitnang Pasipiko. Ang magiging epekto sa atin yan, although malamig pa rin ang panahon nating aasahan sa December, January, February, lalong-lalo na sa gabi at madiling araw, tataas yung ating average temperature dahil mas mainit po sa tanghali kapag wala po tayong mga kaulapan at manipis yung ating mga pagulan. At sa darating naman na April, makikita natin dito magpapatuloy yung epekto ng El Nino natin o Super El Nino mula katapusan ng taon hanggang sa unang bahagi ng 2027. Pero pinapakita dito, by April, magkakaroon tayo ng 50% chance na matapos yung ating El Niño at pumasok tayo sa ating tinatawag na neutral conditions. Ito naman ay makikita natin na magkakaroon pa ng lagging effect o meron tayong carryover effect at magpapatuloy ang epekto ng El Niño. Kahit matapos na yan sa April, magpapatuloy pa yan sa May at posible pa hanggang June. Isipin natin, meron tayong pinakuluang tubig. Pag binuksan natin yung kalan, hindi agad iinit yung tubig. Kaya, bagamat may mga areas na sa ating bansa na may kakulangan sa tubig, is hindi pa nila nararamdaman masyado ang epekto ng El Niño. So may lag tayo sa pagbubukas ng init at dito naman sa bandang dulo ng ating El Niño, kapag pinatay natin yung kalan, hindi rin agad mawawala yung init ng pinakauluan nating tubig. Kaya magpapatuloy ang epekto ng El Niño kahit pumasok tayo sa neutral condition sa darating na Abril. Sana may natutunan kayo. Muli ito po ang inyong Weather Frontliner. Alvin Pura, na lagi may panahon para sa'yo.
3: Sa ibang balita, pinagpaliban muli ang arraignment ni Vice President Sara Duterte para sa kasong grave threat. Dumalungar yan si VP Sara na nag-iwan pa ng mensahe. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Arles de los Santos.
4: Pasado alas 8 ng umaga, naka-all white na dumating si Vice President Sara Duterte sa Quezon City Hall of Justice. Sinalubong siya ng kanyang mga taga-suporta. Dire-diretso ang bisi sa korte para sa kanyang arraignment o yung pagbasa ng sakdal para sa kaso niyang 3 counts ng grave threats. Wala pang isang oras, lumabas na ng Hall of Justice si VP Sara. Muli kasing ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court ang arraignment dahil sa mga nakabinbing motion sa Korte Suprema. Ang aura ni VP Sara, ibang-iba sa unang beses niyang pagharap sa korte noong September 5. Kung noon ay do not feel safe here ang linyahan niya. Ngayon naman, mahalin natin ang Pilipinas. Meron din siyang maiksing statement sa harap ng media.
5: Nagpapasalamat ako sa mga kaibigan at sa mga supporters, sa kanilang patuloy na suporta sa akin at patuloy na pagtitiwala sa akin.
4: Bago umalis ang bise, nakipagkamay pa siya sa mga taga-suporta. Hindi kinumpirma ng abogado ni VP Sara kung kailan ang rescheduled arraignment at ipinaubaya na sa QCRTC kung iaanunsyo nila ito. Nag-iingat din sila na malabag ang sub-judice rule. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Arles de los Santos, TV5 News.
6: So, Biz, eto na nga!
7: Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Biyernes. Naging emosyonal sina Jericho Rosales at Maris Racan matapos manalong Best Actor at Actress sa Gawad Urian 2026. Katay po nila sa acting category sina Carlo Aquino at Odette Khan. Narito po ang Frontline Showbiz Report.
8: Napaiyak si Jericho Rosales nang manalong Gawad Urian Best Actor para sa historical film na Quezon. Pagkatapos ng awarding, very Pinoy ang social media post ni Jericho habang nakasabit sa jeep, bit-bit ang kanyang trophy. Ang caption niya, napakasaya raw ng biyahe pa uwi. At gaya ni Echo, super happy rin ang katay niya sa Best Actor Award na si Carlo Aquino para sa Bar Boys After School. First Gawad Urian Award yan ni Carlo. It's a tie rin para sa Best Actress category. Si Odette Khan na co-actor ni Carlo, second Urian niya yan para sa movie na Bar Boys dahil Best Supporting Actress din siya noong part 1 nito. Emotional naman ang first time Urian Best Actress sa si Maris Racal para sa Sunshine.
9: Ang 2026 Gawad Urian para sa
10: ilang beses ko siya ginawang inspirasyon para pagbubusayan sa pag-aarte.
8: Best Supporting Actress naman ang co-actor ni Marisa si Jenica Garcia. Sabi ni Jenica, Mama, may urian na rin po ako. Habang Best Supporting Actor si Will Ashley ng Bar Boys After School. Hakot Awards naman ng Best Film, Best Documentary at Best Editing na Bloom Where You Are Planted. Directed by Noni Abao na siya rin Best Director. ni Direk Luis Guillen ang highest honor o ang natatag

0: Itinali sa tricycle sa kakinalagkad ng isang aso sa gitna ng highway sa Batangas. Ang pagmamaltratong yan sa full sa video. Narito ang Frontline Report.
1: Sa video na ito, makikita ang aso na tila nakasunod sa umaandar na tricycle sa highway sa Bawan, Batangas. Pero sa isa pang video, kinakaladkad pala ng tricycle ang aso na nakatali sa likod nito. Hindi huminto ang tricycle kahit hirap na ang aso. Sinubukan daw ng kumuha ng video na pahintuin ang tricycle driver, pero dead maraw ito. Hindi pa tukoy kung sino ang driver at kung nakaligtas ba ang aso. Mariing kinondena ng grupong Animal Kingdom Foundation ang insidente.
2: Sinino tayo mag-file ng kaso laban doon sa tao? Kung fa-file tayo ng kasong violation ng RA 8485 as amended, na nagbabawal ng pagmaltrato at pananakit sa mga hayop o yung tinatawag nating animal cruelty.
1: Nakipag-ugnayan ng AKF sa mga polis para maimbestigahan ang insidente.
2: Nananawagan po ako sa lahat ng ating mga kababayan, mga netizens. I think ang mga hayop, aso, pusa at kahit ano pa mga hayop, they deserve to be treated with compassion, with respect and with care. Sila po ay may buhay. Kailangan po din natin silang tulungan at proteksyonan.
1: Nagbabalita mula sa Frontline, Sailin De La Cruz, TV5 News.
3: Kalaboso ang tatlong scammers sa Valenzuela City. Modus nila, umorder ng gadget, magreklamo sa seller at ibalik ito. Pero hindi na gadget ang laman, kundi tissue. Nasa Frontline ang balitang yan, si Mobile Journal Alexis Ebue.
4: Pinadapa sa kainaresto ang tatlong lalaki niyan sa Valenzuela City. Huli sila sa entrapment operation dahil sa kanilang return to seller modus. Umuorder sila ng mga gadgets online na may cash on delivery mode of payment. Oras na makuha ang item, magre-reklamo sila kay seller na may depekto ito at ibabalik nila. Pero bago pa may balik, papalitan nila ang laman ito ng tissue at wet wipes para magbukang may laman.
5: Ay mag-o-order, then doon sa delivery, may nag-i-intercept. Then pag na-intercept, ibabalik na nila na iba na yung laman. Pinapalitan nila.
4: Na-recover sa mga sospek ang 10 nakakuhong cellphone, camera, tablet, mga hair dryer, wipes at iba pa. Ayon sa NBI, nalaman nila ang modus matapos magsumbong ang isa sa mga nabiktima nila. Naniniwala naman ang ahensya na hindi lang sa Metro Manila gumagawa ng ganitong modus ang grupo. Paalala ng NBI.
5: Yeah, dapat na mo-monitor din natin yung mga buyer kung ito ba trusted buyer ba to. Ito bang mga buyer mo hindi laging nagka-cancel? Diba? Normally, meron silang rating sa mga buyers nila eh.
4: Sa ngayon, nasa kustudiya na ng ahensya ang tatlo habang patuloy ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, TV5 News.
0: Inaangabahan ng ilang magsasaka sa Benguet ang banta ng very strong El Nino. Partikular na ang tanim nilang strawberry na nabubuhay lang sa malalamig na temperatura. Nasa Frontline ng balitang yan, si Gerard De La Peña.
6: Kung nitong mga nakaraang buwan sa Benguet, pinoproblema ng mga magsasaka ang pagkasira ng strawberry farm dahil sa epekto ng malakas at walang humpay na ulang dala ng habagat, ngayon, nangangamba naman sila sa tagtuyot dahil sa very strong El Nino. Posible kasing kulangin sa supply ng tubig na pandilig sa mga halaman. Kasabay pa naman ang peak ng El Nino, ang strawberry season, na mula November hanggang May.
7: Walang madidilig. Pagdidilig, di ano na mga parang mga stunted na yung pananim. Halimbawa kung sa bunga, kukunti na ganun. Yun nga ang kinakabahan namin kung ano yan, ang epekto.
8: Yun lang, baka wala kaming pangdilig dito. Baka madrought itong tanim namin dito. Walang pangdilig.
6: Pero sa kabila ng banta ng El Nino, tuloy pa rin sila sa pagtatanim. Sinusulit pa kasi nila ang ulan tuwing hapon, nadulot naman ng localized thunderstorm. Ang La Trinidad LGU naman, bumuo na ng El Nino Mitigation Council para paghandaan ng banta ng El Nino.
9: Nakapag-meeting din naman na po tayo. And right now, meron na rin po tayong nagawang kawakulang action. And this had already been submitted to the Sangguniang Bayan. Ang mangyayari nito, yung water rationing. Ibig sabihin yung schedule. Mag-schedule na tayo sa mga areas na.
10: Marshall, grabe si Allison. Cute kay si Allison, no? As Miss Road Philippines Iligan and Christine Lewis as Miss Island Philippines Iligan. Added to the excitement surrounding the city's expanding pageant footprint, outgoing Miss Iligan 2025 Trixie Perez Ross is also advancing her journey as she sets her sights on representing the locality at the Miss Ecoteen Philippines 2026 pageant. With deep support from the Iligan community, these remarkable women are now embarking on intensive preparations to showcase the rich culture, charm, and resilience of Iligan City and to the entire country. Yan po ang ating news update na congratulations kay si Nadine Faith McCoy. And before...
11: Sa bansay ng bata ba? Ako. Ako, pag ganyan kayo, pag-stay, mga pag-stay, yun lang. Salamat.
12: Wait lang, may gagawin ako, guys, ha? Wait lang, may gagawin ako.
10: Mga kabaw mates, ka-squad, and Cloud Kada!

naman lahat kahit sanay nakabook. Ganito lang talaga produkto mo mabenta. May kita mo sa highway nakashook. Kalmado pa ako pero tapalabas sa nobenta. Alanganin pero hindi dapat emosyon. Pairali ng isipan hindi dapat atitengka. Dating goal lang nag-30 ngayon 180.

0: Ano po ba yung mga pupwede na lang natin na pondohan given the 1.15 trillion pesos na fiscal space that we have? Kasi dito na po papasok yung halimbawa, may flood control project ka na kailangan ipagawa sa isang lugar. Dito yun huhugutin. Doon po ba yun? Or may ospital na kailangan sa isang last mile na barangay? Yun na lang po ba, in essence, yung natitirang parang budget ng pamahalaan para maipatayo yung mga kailangan ng sambayanan? And when you're managing it with what, over 7,600 islands, 90 yes. or 80 plus provinces and municipalities, it's literally going to become a budget scramble for whatever's remaining in the pie.
1: Yes, yes. Tama yun. Kasi pag sinabi natin mga mandatory allocations, yan na talaga yung wala na talagang, walang ibang choice yung pamahalaan, kundi pondohan siya taon-taon. So taon-taon, meron din tayong tinatawag na fiscal space o yung portion ng budget na hindi pa na-allocate para doon sa mga mandatory expenditures natin. So tama ka, Paolo, no? Yung mga bagay na yan, yan sana yung three broad categories. Kung ako yung tatanungin mo, tatlong broad categories yung pwedeng paggamitan ng ating fiscal space. Una, address all of the long-standing development gaps. Pangalawa, what the country needs at the moment, or dahil ito ay 2027 budget, at least in the short term for 2027. But wag nating kakalimutan yung prinsipyo ng intergenerationality pagdating sa public financial management. Ibig sabihin, a portion of our fiscal space should also be invested towards programs and projects that would benefit future generations. So ito yung tinatawag natin na economic development side ng ating budget. So dapat naman, ang mga pinupondohan natin, katulad ng, halimbawa, para sa mga commuter, di ba, problema natin yung mass transportation, mass public transportation. So yung mga bagay, yung mga investments na ganun, doon mo yun pwedeng kuhain sa fiscal space. Halimbawa, yung mga matatagal na nating problema, malnutrition and stunting, 'di ba? Ang laki-laki ng impact niyan sa learning ng ating mga estudyante pagpasok niya, lalo na sa public school system. So yung mga bagay na ganoon, sabihin din natin even agricultural productivity, even investments towards public health, or 'di ba? Parang malaking issue sa atin yung nakukuha natin from PhilHealth. Meron mga reforma na ang DOH at PhilHealth, pero kahit sila mismo, sila yung nagsasabi na hindi sapat kung ano yung nakukuha nila. So all of these things to address the development gaps that we've always had since time immemorial, dyan pwedeng kunin yon. To address the short-term needs, dyan rin pwedeng kunin yon. And most importantly, to invest in our future, lalong-lalo na competitiveness natin, nakasalalay sa human capital development ng bansa, yung mga ganong klaseng strategic programs, doon yon dapat sana sa fiscal space na napakaliit. So, in essence, ang sinasabi natin, dahil nga napakaliit ng fiscal space na to, yung pamahalaan, hindi lang yung executive branch ha, dapat consideration rin ito ng Congress. Kailangan ng consideration nila ano yung may strategic impact sa bansa natin. Kasi hindi naman pwedeng puro short-term ayuda types of programs lang yung pinupondohan ng pamahalaan year in and year out.
0: Which begs the question, Ms. Aiza. So dahil maliit ang fiscal space natin, kahit sabihin na natin nasa 1 trillion pesos yan with all the budget scramble that's possibly going to happen, mm-hmm. ang resort siguro po ng Pilipinas dito eh probably mangungutang na naman tayo. Is it something that government could do? And based on your observations, kumusta po ba ang fiscal standing ng Pilipinas? Para lang maunawaan ng taong bayan na okay, sige, maliit ang fiscal space natin. So, katulad na ordinaryong mamamayan, kapag ang lobat ka financially sa gobyerno, eh kailangan mo talaga humanap ng paraan para mapondohan yung pangangailangan ng taong bayan, which begs two separate questions. One, kumusta ang credit rating ng Pilipinas, ang standing natin pagdating sa pagbabayad ng utang? And two, with all the corruption scandals that had happened, combining it with your expertise in budget, in computations and all that, Do you think kaya pa po ba ng Pilipinas na kahit paano, meron pa ba tayong credibility, lender's credibility or borrower's credibility sa mga international financial institutions like the IMF, the World Bank, JICA, etc., etc.?
1: Well, sa ngayon kasi, pag-usapan muna natin kung ano yung hitsura ng debt ng Pilipinas. So pag pinag-uusapan natin yung debt, hindi natin yan maiaalis dun sa related na issue ng tinatawag nating budget deficit. Ano ba yung budget deficit? So yung budget deficit, yan essentially yung kakulangan sa pondo na kailangan para tustusan yung national budget. O for example, yung national budget natin 7.2 trillion pesos. Pero hindi ibig sabihin yung buong 7.2 trillion pesos na yon manggagaling sa revenue collection ng ating pamahalaan. So merong tax and non-tax revenue. So yan yung VAT, yan yung income tax, corporate income tax, yung mga kung ano-anong fees na binabayad natin sa government pag kumukuha tayo ng passport, ng birth certificate. So pag binagsama-sama mo lahat yan, kulang yan sa pangtusto sa 7.2 trillion national budget natin. So para punan yon, para makapag-allocate pa rin ng buong 7.2 trillion para sa lahat ng gastusin ng pamahalaan, kailangan mangutang ng Pilipinas. Ang problema, noong mga nakaraang taon, marami na tayong naging utang. Hindi natin sinasabing masama na mangutang, of course.
0: It's essential. Diba? And all governments in the world do that. Even the United States has a big debt ceiling.
1: Exactly. Pero dalawang bagay yung importante sa usapin ng debt, di ba? Ang una dyan, saan mo ginagamit? Kung mangungutang ka, syempre, dapat naman gagamitin mo siya para dun sa mga bagay na mayroong magiging return of investment yung pamahalaan. Pangalawa, dapat, dahil ang importanteng metric ay yung tinatawag nating debt to GDP ratio, ang importante, kailangan lumalago rin yung ekonomiya. Ang problema natin, tumataas yung budget, tumataas ang utang, tumataas ang deficit, hindi lumalago ang ekonomiya. Bakit? Kasi, well, sabi ng mga economic managers, ang ating challenge ay external, quote-unquote, external headwinds, meaning yung global crisis o global oil crisis na nangyari noong umpisa ng taon. So, kung ikukumpara mo ang Pilipinas sa ibang ASEAN neighbors natin, they were able to weather the global oil crisis. In fact, tayo yung may isa sa pinakamabagal na paglago ng ekonomiya sa gitna nung crisis. Yung Vietnam, lumago siya ng 8.something%. Tapos tayo, pababa ng pababa. So nagsimula tayo, I think 4.3, naging 3.3, naging 2.6, and then the last quarter, naging 2.3 na lang. So hindi lumalago yung ekonomiya. At yung debt to GDP ratio, dito na natin pag-uusapan yung credit worthiness ng Pilipinas. So credit worthy pa ba tayo? Well, so far wala pa namang negative credit rating sa Pilipinas, pero hindi maganda yung hitsura ng ating tinatawag ng mga economists na economic fundamentals natin. Yung inflation, kailan lang mataas, kailan lang napababa. Yun nga yung sabi ko kanina, yung ekonomiya hindi lumalago. In fact, bumabagal yung growth ng ating yung GDP growth natin, at tumataas yung debt to GDP ratio dahil doon. So, bakit ganun yung naging hitsura? At may kinalaman ito dun sa pagliit ng fiscal space. Kasi sa nakaraang taon, napakarami ng nasayang na pera dun sa flood control controversy. Ang mahirap dyan kasi, ipis na nakontrol yung paglobo ng ating deficit, ang nangyari, dagdag tayo ng dagdag ng gastos dahil doon sa ginawa ng Kongreso na pag-bloat ng tinatawag natin na unprogrammed appropriations. Na incidentally, later on we found out sa flood control rin ginamit ang marami sa kanila. So dahil essentially, meron tayong level na dapat lang pagkagastusan, lumampas tayo doon sa level ng pagkakagastusan, ano mangyayari doon? Pangungutang ka eh, di ba? So dahil nangungutang ka, na nagmamature na, papatong-patong lahat ng yan.
0: Kaya at ang ending, Ms. Zaiza, tayong taong bayan na nagbabayad, ni hindi ka pa nga, ni hindi ka pa nga pinapanganak, magkano na po bang estimate ngayon ng I think it's worth at around 200,000 pesos per person, roughly, no? Or nasa gano'n na ba tayo?
1: I haven't computed yung per capita, pero nasa 19 trillion na yung utang natin. Ah.
0: Yeah, kung almost reaching 20 na po yata, if I'm not mistaken.
1: Kung idadagdag mo pa yung nakaprogramang uutangin natin, which is about 1.6 trillion para sa 2027 budget, lalampas yan ng 20 trillion pesos. Actually, sa close ng Marcos administration, aabot yan mga 22-23 trillion. Depende kung ano yung kahinatnan nitong 2027 budget. So, yun yung consequence. Dahil marami tayong binabayaran interest sa pangungutang natin ng mga nakaraang taon na hindi naman sa productive expenditures o investments na punta, edi lumiliit yung fiscal space. Magiging cycle siya na naka-crowd out nitong mga kung ano-ano lang na mga pinopondohan at na mandatory allocations, yung mga bagay sana na pwede nating pondohan gamit ang taxpayers' money.
0: Which now goes back to the 2027 budget. Napaka-smooth nitong transition kasi kanina nagpakita si AJ Montesa ng People's Budget Coalition about yung continuing politicization or yung namameddle in politics ang infrastructure budget. You were also interviewed pretty recently by the Philippine Center for Investigative Journalism. It was a piece ni Gwen Latoza about how this is being tied to the vote to impeach the vice president. And for the longest time, Ms. Zaiza, sabi nyo nga intergenerational din po to some extent yung vendetta yung political vendetta na kapag hindi ka umanib sa kung ano man ang paang ang dikta or hindi man dikta pero parang kung ano yung thrust ng administrasyon wala kang project. So ano po ba yung mga naobserbahan ninyo when it comes to the 2027 budget? How in what ways is this super politicized?
1: So yung sa article ng PCIJ that focused on DPWH, 'di ba? Pero gusto kong dagdagan base doon sa analysis ko ng 2027 proposed budget ng president.
0: Please do, ma'am.
1: Yes. So, yun nga, 'di ba, nagsimula tayo doon sa 1.15 trillion lang na fiscal space. Pero saan ba napunta pa rin ang kalakihan ng mga 'yon? Kung titingnan natin, napakaraming budget cuts doon sa mga departments patungkol sa education, so that's DepEd, CHED, TESDA, SUCs, pati DBWH. So sinasabi ng executive branch, particularly ng DBM, ito ay dahil sa quote-unquote poor absorptive capacity ng mga ahensya. Pero kapansin-pansin na yung isang tinatawag nating special purpose funds or in layman's terms, lump sum fund, yung local government support fund, napakalaki niya. 58 billion peso siya. So parang kumbaga sa kabila ng napakaraming cuts dun sa mga agencies that could help with human capital development, education, health.
0: Basic services in general.
1: Basic services, yes. Social protection. Sama na rin natin dyan agricultural productivity, di ba? Mm-hmm. Yung mga ahensya na yan, marami ang naging cuts dyan. Pero kapansin-pansin na yung local government support fund, meron siya 58 billion pesos. So ang sabi ng executive branch, para yan sa parang support para sa mga local government units. Pero isa lang kasi yung sub-program dun sa local government support fund na merong objective basis para sa pagbibigay ng suporta sa mga 4th, 5th, 6th class municipalities.
0: Yeah.
1: Totoo, the rest of it really works like a pork barrel fund pa rin. Matatandaan kasi natin, itong local government support fund, particularly yung tinatawag na sub-program niya na financial assistance to local government units, alam mo, in the past, hindi pinapakialaman ng Kongreso yan eh. Actually, lagi nilang kinakat yan. Pero simula nung pumutok yung flood control controversy, pati nagkaroon ng case sa Supreme Court dun sa unprogram appropriations noong bicameral conference committee hearings last year. Ito yung kanilang itinaas ang budget. So ibig sabihin, nandyan yung portion ng pork. So yung hindi ma-accommodate sa DPWH budget noong isang taon, dyan nila pinasok. Inulit yan ng executive branch ipropose sa 2027 national budget. So pagdating naman sa Kongreso, syempre, nakailang buwan na rin yung deliberation sa Congress. So nagkaroon na sila nung tinatawag na budget amendments and review subcommittee. So meron ding maraming issues ang civil society dyan. Syempre sa pangunguna ng People's Budget Coalition din. Marami na namang dinagdag para sa mga ayuda types of programs katulad ng AIC sa DSWD, yung sistema ng guarantee letter na nasa MAIFIP, yung tulong dunong program ng CHED, yung TOPAD ng DOLE, yung Presidential Assistance for Fisherfolk and Farmers. So, puro ayuda yung pinondohan, tinagdagan rather na pondo ng Committee on Appropriations, especially yung tinatawag nating BARC. So yung BARC yung pumalit doon sa sinasabi nilang small committee nung panahon ni na Speaker Romualdez at Zaldico. Bukod doon, dinagdagan pa nila ng 5 billion pesos more yung LGSF. Dinagdagan nila yung DPWH budget ng 11 billion pesos. And within the DPWH budget, ang dami nilang kinat dun sa regular programs ng DPWH. Pag sinabi natin regular programs ng DPWH, ito yung para sa mga network development, asset preservation. Dun nila nilipat sa line item ng DPWH na traditionally doon nakalodge ang port. So, kung yung PCIJ article, pinag-uusapan na ni Gwen doon, ni Gwen Latosa doon, yung mga allocations, kung sino-sino yung legislators na may top allocations doon sa NEP or proposed version ng DPWH budget, asahan natin, mas lalaki pa yung mga yon kasi dinagdagan siya ng BARC. So bukod sa 11 billion na dinagdag, merong naging internal na reallocation na nangyari sa budget ng DPWH. Dinagdagan pa rin nila ng ano, tulad ng sabi ko kanina, yung local government support fund. So pakikita mo na it went from a bad to a worse budget sa totoo lang. Kasi yung proposed version ng executive branch, marami na kasing cuts doon para sa mga critical na ano eh, na programa para sa basic sectors. Pero mas malala itong version na inapprove kagabi lang ng ano, ng House of Representatives. Kasi bukod doon sa mga in-increase nila, isang dapat natin mapag-usapan rin ay paano nila ginawa yun. Kasi pagdating sa budget, hindi ka pwedeng magdagdag ng ibang mga programa hanggat hindi ka nagbabawas ng ibang programa.
0: Kasi kailangan ma-liquidate yan eh. And diba, from what I understand in government, parang hindi ka bibigyan ng bagong proyekto hanggat hindi tapos or at least a big chunk with proper documentations ang natatapos. So parang nagiging cycle siya, Ms. Liza?
1: Yes, so yung pinag-uusapan mo doon na yan sa execution phase eh. Pero dito pa lang sa legislation phase. And any budgeting exercise for that matter, 'di ba? Parang kung halimbawa sabihin natin sa isang household, sabi ni tatay at ni nanay, 10,000 pesos lang ang pwede talaga nating gastusin para sa buwan na 'to, 'di ba? Mm-hmm. Eh kaso merong nagkasakit na isang member ng family. So, kung halimbawa sabihin natin 3,000 pesos yung nagastos para sa pagpapadoktor at gamot ng ano ng kapamilya natin. Di ba dalawang bagay? Either mauutang si tatay at si nanay o pipilitin niyang pagkasyahin yung 10,000. Pero para hindi siya lumampas doon sa 10,000, meron siya mga ibang babawasan. Mababawasan niya yung baon ng mga anak niya o babawasan niya yung grocery para sa buwan na to. So ganun din sa pamahalaan. Habang may mga items ka na tinataas, ibig sabihin meron kang mga items na dinefund dinifund, diniprioritize, or you just slash them by certain amounts. Kung titingnan natin yung mga dinifund ng BARC, makikita natin na yan na naman yung mga foreign assisted projects. So yan na yung ginagawa nila for the longest time. So 5 fiscal years o simula noong 2022 budget pa nila ginagawa yan, tinatanggal yung mga funding para sa big ticket projects. Sabi ko nga kanina, 'di ba, kung meron tayong limited fiscal space, dapat yung mga bagay na strategic yung inuuna natin. So tinanggalan ng pondo yung Metro Manila Subway, yung North-South Commuter Railway, ibang foreign assisted projects pa ng DPWH, at masama 'yun kasi ibig sabihin madi-delay ang implementation yan. Pag na-delay ang implementation, whether we like it or not, we have to pay commitment fees. Sa nakaraang taon, dahil yan na ang ginagawa nila noon pa man, mga nakaisang bilyon na tayo sa nabayad na commitment fees natin. At hindi magandang signal yon para sa ating mga creditors. Kasi ibig sabihin, si Philippine government pala cannot hold up its end of the funding commitment, di ba? Kasi ano yun eh, utang yung mga foreign assisted projects, may government counterpart, pero utang pa rin yan. So kung meron kang pinapangutang, the least that government can do is to assure that it's going to be in the General Appropriations Act. Kasi wala namang project, whether that's government funded or foreign funded, na pwedeng i-implement kung wala sa General Appropriations Act. So tinanggal ng dinifund ng House of Representatives, siguro ang expectation nila gagamitin na naman yung unprogram appropriations, hindi tayo sigurado, but the point is ano magiging consequence doon? Posible na namang mas tumaas pa yung deficit. Posible rin na yung mga susunod nating pangungutang, mas mataas yung interest rates kasi risky eh, to lend to us.
0: Mm-hmm.
1: Kasi hindi natin pinapanindigan, di ba, yung mga projects na yun.
0: Yes, besides running a little out of time, pero I want to ask, the Senate is the next arbiter. Very important and very exhaustive na mapag-usapan ito to a point that the Senate even is gonna stop its impeachment proceedings just to deliberate on the budget. I believe November na babalik ang impeachment after the marathon sessions para nang pag-usapan itong budget ng bayan. Gaano po ka-importante for our senators, regardless of political color, to really look into this, i-adjust kung ano ang dapat i-adjust, kasi mahaba pa yan eh. After nyan, bicameral conference committee pa, so sabong na naman, bardagulan na naman in the Gen Z's terms. How important is it for them, no, to really prioritize the needs of the people first bago yung kung ano mang plano nila, kung ano man yung plano nila for the elections? Kasi next year, by around the same time next year, we're talking, nag-a-announce na sila ng filing of candidacy, eh, di ba, Ms. Aiza?
1: Yes. Totally agree. So actually, the ball is now, I think, in the Senate's court. And the Senate should correct these misalignments in the budget. So malaki yung magiging implikasyon nito kung hindi ayusin ng Senado yung ganitong klaseng political trade-offs na ginawa ng House of Representatives sa national budget natin. Unang-una, kailangang maging fiscally responsible tayo. Maliit na nga yung fiscal space, ilagay na natin para dun sa mga bagay na talagang kailangan ng Pilipinas para naman maiangat ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. So hindi issue yung, hindi dapat prioridad yung campaign funds para sa 2028 elections. Kasi kung hindi yan gagawin ng Senado, posibleng tumaas ulit yung deficit sa mga susunod na taon. Sa 2028, kung sino man yung susunod na administrasyon, lalong liliit yung fiscal space, lalong mahihirapan na paangatin ang buhay ng ordinaryong Pilipino kung wala na siyang pera para magamit na magagamit para sa mga ganitong klaseng investment. Ano yung pwedeng gawin ng Senado para doon? Unang-una sa lahat, keep the process open. So, we actually commend the Senate President Wingat Chalian and si Senator J.V. Hersey to kasi compared to the House of Representatives, they're a lot more open to CSOs participating at nakikinig sila kung ano yung inputs ng CSOs. They allow CSOs as well na magbantay. So importante yon, importante to keep that process until the bicameral conference committee. At hindi natatapos sa bicam yon. Huling-huli kong gustong sabihin, responsibilidad rin ito ng executive branch. Hindi ito pwedeng pabayaan ng executive branch. At the very least, kailangan mag-remind ang executive branch, especially ang presidente, na Congress should be fiscally prudent in allocating the budget. And when the time is right, the executive branch, especially the president, should veto things that are not aligned to his own development priorities. So napaka-importanting bantayan natin from now until the end of the process, meaning kung kailan mapirmahan yung General Appropriations Act.
0: What a way to end such a really good discussion. Definitely, Baba, this is not the last, Ms. Aiza. Thank you so much for joining me on the program. And napakagandang way to educate not just our fellow kababayans but the world, because we're being streamed worldwide about developments in the national budget. Tututukan natin yan ng sabay-sabay, ma'am. And thank you so much for joining us po.
1: Thank you, Paolo, for the opportunity.
0: Still to come, we speak with RCBC Chief Economist Michael Ricafort on the state of the Philippine economy. State of Affairs, we'll be right back.

0: siyang tawanan. Daytime, siyang kasiyahan.
1: Hooray!
0: Sama ng inyong nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engrande pasabog dito lang sa inyong nag-iisang May Pulugan! Uwing Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube via at Geometric Uno.
2: Having this card blocked is absolutely not a good idea.
3: How will you take care of them once na nakapaglaro na sila?
4: Day 2, day 3, all hell breaks loose.
5: Ika nga. Yung pinaka-basic ano ng gameplay, nakakaano lang. Like, why?
6: Nagkaroon sila ng at least 3 retrenchments internally. So yung malaking team nila dati, downsize nang na-downsize.
7: Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Wednesday, 8 p.m. live on Cool FM, Cool TV, Smile Online Now, and Lartai Gaming Platforms. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. News Radio Philippines. Fresh news, forward thinking.
8: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
9: Oras na para sa Salita ng Mansanas.
8: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
9: DJ Presley Paglinawan.
8: Makisaya sa kalokohan.
9: Magkaibigan na tong dalawang panig.
8: Reviews.
10: So now let's go turn off the RDS.
8: Gaming.
11: Ay, bastos, namatay pa talaga.
9: Aray. At ito po ang Salita ng Mansanas.
8: Sabado, sa bagong nitong oras, alas 8 ng gabi, pagkatapos ng GeForce Facility, mapapakinggan at mapapanood sa Smile Radio, Smile Channel, DZEX, at sa mga social media platforms ng Smile Network.
0: 3 times ang tawanan.
11: Yeah.
0: 3 times ang kasiyahan.
1: Hooray!
0: Sama ng inyong nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranding pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
1: May Pulugan!
0: Uwing Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube via at Geometric Uno.
12: Aarangkada na ang saya, ang sorpresa, ang biyahe patungo

0: Yun na nga. So as a recap, it was in September 2025 when the Reddit controversy came out. So a friend of mine, actually an ex-friend na. O, alam mo na bakit, di ba? Pero yun na nga, an ex-friend of mine called me up. Una sinend niya muna yung link. Then nung na-seen na yung message, hindi pa ako nakaka-reply, pero he called me right away. And I knew as what he was about to say kasi nga nakita ko na yung link. Sabi ko, ay okay. Kalmado naman ako. Hindi ako parang, oh my gosh, ito na. Hindi naman ganon. Kalmado ako. Sabi ko, okay. And then sabi niya, girl, nakita mo na ba? Nakita, anong nafe-feel mo? Hindi ako naniniwala dyan. And sabi ko, oo, nakita ko na. Sabi ko, kanina pa ba yan? Kailan yan pinost? And bakit mo yan nakita? And how come it was posted only on Reddit? Ano ba yung platform na yan? Because honestly, hindi ko naman alam ano ba ang ginagawa sa Reddit talaga. Dahil hindi ako Redditor, hindi din ako nagpa-participate sa mga topic or subreddit. Hindi ko nga alam yung mga term na subreddit until ako na yung pinag-uusapan doon at na-involve na yung mga Archika PH, R Bulacan, ang dami, no? Mga kung ano-anong mga subreddit. And ang alam ko lang dati, yung Pinoy Express, similar ba silang dalawa or same platform or medyo...
1: I'm not really familiar. I mean, I know Reddit, I've used it, but like, hindi ako familiar. Ang alam ko lang yan, Chika, PH, yan the usual. So yon, going back.
0: Kaya lang ako napupunta dati sa Pinoy Express. I remember, naghahanap ako ng mga cheat codes sa PlayStation. Nung nag-PS2 pa ako. Nag-ano ako, GTA. Yan. Pero nung sa Reddit, hindi ko talaga alam. Siguro pa man na, totoo bang ex ni Bea Alonzo? Yung mga ganon, di ba? Tapos lalabas doon. Pero hindi ko siya nakikita na credible. Kasi alam mo yan eh, I mean, ang training naman talaga sa media, ang hirap paniwala. So yung makita mo lang na, teka, kanino ba galing yan? Saang network ba galing yan? Eh minsan nga, kahit galing na sa istasyong kilala, talagang i-research mo pa rin, i-double check mo pa rin, i-verify mo pa rin. Eh. Kasi ang hirap maniwala sa isang claim, lalo na pag medyo controversial talaga ang claim, di ba? So, kapag nakakabasa ko sa Reddit, parang hindi, dadaan-daanan ko lang. Pero nung ako na yung laman, ay okay. Alam ko maraming mga matatalinong tao. Pero somehow, it's disappointing na isang, di ko nga matawag-tawag na balita eh, pero isang istorya, di ba, na ipinakalat
1: Rumor.
0: doon na hindi naman verified at hindi naman ito galing sa kung sinong taong kilala, eh anonymous nga rin ang sumulat, eh pinaniwalaan ng marami. So nakakalungkot because for a generation that claims to be intelligent, dahil
1: Well-read.
0: iba na yung mundo ngayon eh, di ba? Tama ka eh, nasa digital era na rin tayo, ang impormasyon, isang click mo lang tama, pero hindi ibig sabihin na sa isang click kung ano yung lumabas, tama lahat ng lumalabas. Di ba? Nandoon pa rin yung obligasyon natin as social media users na talagang beripikahin kung ito bang pinipresenta sa iyong harapan, eh totoo. Huwag tayong maging matamad, no? At the end of the day, we still have to do our part, do our homework. Hindi ibig sabihin na nandiyan si ChatGPT, ginawa mong parang sekretarya. Ganun ka ba makipag-usap sa kanya? Kasi ako ganun eh, parang, ChatGPT, I need help. Hanapin mo yung ganito. Halugugin mo yung buong internet. Ganun ako mag-utos sa kanya. Akala mo, pinapasakod ko siya kahit naka-free mode lang ako. Pero, di ba, we still have to do our job at the end of the day na i-research pa rin at i-verify pa rin. Kasi ang hirap eh. Lalo sa akin, okay lang sana kung naging rumor lang ito at nagstay na lang as a rumor. Because sometimes, you'll have to thank pa nga bad publicity dahil babalik tayo dun sa sinasabi ng mga PR na bad publicity is still publicity. Okay, thank you, pinasikat mo, di ba? Kasi parang naihanay ka na sugar baby. Teka lang, parang oo, nakaka-offend maging sugar baby, pero sa parte ng, do sa angulo na, wait lang, maganda ba ako? Maganda ba ako sa paningin nyo? Parang, sugar baby. Parang ganon, di ba? Parang, okay, sige. Pero hindi eh, kasi hindi lang siya nagstay as a rumor. Nagkaroon ito ng real impact at may implikasyon ito sa aking pagkatao na alam mo naman pagdating sa media o kahit anong trabaho naman. Maski ikaw ay nagtatrabaho as a security guard, call center agent, pero mabahira ng pangalan mo, ano na tingin ng HR sa'yo, di ba?
1: So
0: Hindi
1: now
0: ko
1: I want to
0: sinasabi
1: ask
0: na,
1: you, Alex. So now
0: sige.
1: I want to ask you definitively. I don't know if you've spoken about this or you've and as a friend also, not just as someone who hosts a program. Did you ever engage in any whatever type of romantic or platonic relationship with that?

0: politician.
1: With that politician, hindi. Oo, hindi. Although single siya, di ba? At gwapo rin siya, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Pwede rin kung sa ano, kung sa hypothetical, ay gwapo to ah. Pero di ko kasi kaedad eh. So hindi naman. Pero hindi talaga. Oo, hindi talaga. Hindi talaga.
0: And what happened after? Kasi sabi mo nagkaroon ng implication sa'yo. Diba? And thank you for trusting me with your story, by the way. Ano nangyari? Is it okay for me to ask, like, what happened? Nung pumutok yun? Were there any discussions that opened up? You can omit certain details if you want, but like, I'm curious because I've never really talked to you about this until now. Na napag-usapan
1: natin. Actually, hindi tayo nag-usap. Parang minessage mo lang yata ako na friend. And nakita ko to, I remember, I think you're one of those people na nag-message din sa akin, pero sabi ko na hindi. Nung time na yon sobrang hindi talaga ako okay. At alam mo kasi may mga time na susulpot yung galit mo na biglang mapapangunahan ka na lang ng emosyon eh. Real, raw emotions. So yung minsan sa rawness, diyan mo makita yung kung pinag-isipan mo ba ng mabuti yung mga sinabi mo. So minsan pag nagagalit ako, nagpo-post na lang ako sa FB. Alam mo yung pagmadaling araw na, gantong oras, tapos walang masyadong online, lahat ng galit ko, magmumura na lang ako. Blah, blah, blah, blah, blah. Kasi nga, tatanong mo sa akin, ano naging impact nito sa trabaho ko. Hindi ko sa sinasabing, hindi ako sinuportahan ha, ng mga istasyon na pinagtrabahuhan ko. Of course, I understand na kung sa akin meron itong implikasyon, sa kanila meron din itong magiging impact. At hindi naman pwedeng i-risk yung reputation ng organization, diba, para lang i-keep ka kasi doon makikita mo, teka lang, bias na ba sila? Pero syempre no, yung pagiging fair and just din, yun din yung sanang hiniling ko na sana na ipagkaloob din sa akin at naibigay yung benefit of the doubt. And siguro yun, yung makipag-conversation lang sa'yo na tanungin mo ko. Actually, gusto ko nga yan eh, na tinatanong mo ako ngayon. Totoo ba? Kasi diba, mas okay na sa akin na tanungin mo ko kesa mag-desisyon ka na agad without even asking me. Pero sa ngayon naman yun, okay na ako. Pero noon, hindi talaga. Like, sobra akong na-depress, sobra akong na-frustrate, sobra akong nalungkot. I thought it was gonna be the end of my career. And reading all the comments, no, tanda-tanda ako pa sa totoo lang. Yung mga komento doon, kasi no matter how hard you try to prevent, avoid, nabasahin itong mga messages na ito. Hindi eh, kasi ahalugugin ka niya, i-hunt ka niya, parang sa pagtulog mo, I wanna check it, I wanna know if nagbago na ba ang sentiment sa akin ng public, parang may urge ka lang to check it from time to time. So, binabasa ako siya, sabi ko, wala, ano kaya chika nila sa akin dito, sabi nila sa akin, ano daw ako, inuna ko pa daw magparetoke, kaysa daw bumili ng sasakyan, kung totoo daw na ang priority ko was to give myself yung comfort ng pagkakaroon ng sasakyan sa transportation, bakit daw hindi ko yun inuna kaysa magparitoke? Hello, sa media, hindi mo naman kailangan maging mapera para makapagparitoke. Diba? Maraming mga taong
0: and media
1: hindi
0: mo lang
1: nagsasabi.
0: And at the end of the day, Alex, your body is your choice. Diba? Parang
1: I
0: choice
1: know.
0: Mo yun eh.
1: Oo, tama.
0: Yun yung dapat maunawaan ng tao na kung ano man ang gusto niya ipagawa sa katawan niya, pera niya yun, and I've seen you through your journey, di ba, na parang you've undergone cosmetic surgery, di ba? And this wasn't, itong nalink sa yung issue wasn't your first time, like taking cosmetic surgery, because you've had other procedures done before, which I'm not
1: prepared yes.
0: to talk about, di ba?
1: Oo. Ikukwento ko rin naman sa'yo. Alam mo, very open ako dyan kasi before, nung I think yung mga first video ko lang sa YouTube, actually yun na lang yung mga natira kong video, talking about my experience on cosmetic surgery, sa breast augmentation, sa rhinoplasty, but that's okay. Kasi sa totoo lang, kung tatanungin, hindi ko talaga pera ginastos ko dun. Pero hindi rin pera ng taong bayan. Diba? Pera ng resources ng doktor ko. Bakit? Kasi being a media personality, ako nag-start ako as a DJ, no? Yun siguro yung ano, yung mga perks doon. Kasi nag-transition ka to hard news, diba? Pero bago kasi ako nakapag-transition, nag-light muna ako, nag-DJ muna ako. So ang eksena ko noon, may mga ex-deal ako, meron akong entitlement na, ay okay, sige, privilege ko to na pwede akong mag-ere ng pasasalamat, ng advertisement, ng announcement on board ng libre, 'di ba, na ibinibigay as a premium ng isang estasyon. And syempre yung mga kagaya niyan, 'di ba, yung mga brands natin, may mga services sila in exchange doon sa magiging AOB mo na ibibigay sa kanila. So ganoon din yung doktor ko. Nagkaroon kami ng deal nung una, parang discount yung ibinigay sa akin, then nung nagustuhan niya, ay okay ah, kasi pinost ko siya sa social media. Actually, hindi nga yung AOB ang nagustuhan niya. Yung pinost ko lang sa social media yung natuwa siya. So, I think hindi pa yata uso yung term na influencer noon, nagpagawa ako noon. So, parang ang nangyari, naging mas influencer yung dating ko sa kanya. Kaya, ay okay yan, sige, gawang pakita ng iba. Siya yung nag-offer. So, di ba, parang hindi ko talaga pera ginastos ko, kasi kung ako lang, magkano ang pera na pampagawa ng boobs? Para lang may idea yung iba, ang presyo nasa 220,000. Magkano
0: really?
1: Ang presyo papagawa ng silong, 100K. Kung ako lang talaga, eh baka alam mo talaga, isipin ko talaga, kung si Alex, yes, I know, kumikita siya ng malaki sa voiceover, yan ang sinasabi niya. Yes, si Alex, may mga programa siya, pero naalala ko ang kwento niya, maliit daw ang sahod dati. Pero hindi ba pwedeng lumalaki? Dahil nga with more experiences, eh ibig sabihin din naman, more growth. At ibig sabihin lang din naman, nun, you'll get more compensated kahit papaano, no?
0: Mm.
1: Pero syempre, kung ako rin naman ang ordinaryong tao, tapos kainitan ng issue ng flood control, tinatry ko ilagay yung sarili ko in their perspective na, oo nga, hindi ko yan magiging priority kasi pausbong pa lang ako, unahin ko talaga yung sasakyan, unahin ko yung ganito, pero ba't retoke? Eh, hindi ko rin naman yung choice eh. Binigay ko sa akin ng libre, pinagkaloob sa akin ng libre, tatanungin yung iba, eh bakit boobs? Ginagamit mo ba yung pampaakit? Ginagamit mo ba yan? Hindi mo naman yan kailangan sa news. Eh bago nga po tayo nakapag-news, tayo po ay naging radio DJ muna. At yun na nga eh, I actually don't even have to explain bakit ko kinailangan ipagawa
0: exactly
1: ang boobs ko. First, it was offered sa akin na, ah, gusto mo ganito? Kasi nakita niya, idol na idol ko ang Ivana Alawi. I mean, yun din kasi minsan, no, kung meron akong... Kung meron akong siguro mga questions lang or frustration sa pagiging isang media personality. Kapag kasi media personality ka, madalas kulong ka lang sa isang box. I'm not saying it's a wrong thing. Of course, it's one way to protect your credibility, i-protect yung iyong reputation, and not just your reputation as an individual, but also the organizations, di ba? Reputation. So, sa akin, medyo nafufrustrate ako dun sa ganun. Although I understand, na ganito eh, ganito talaga, hindi lang siya kultura, ganito yun eh, pangangalagaan mo yung pinagkaloob sa'yo.
0: Exactly.
1: Diba?
0: Mm.
1: Pero minsan naiisip ko, parang dami kong gustong gawin eh, para lang, para makahuna ko sa isang lugar lang. Like, I know, kailangan maging finesse ka, kailangan maging,
0: kumbaga
1: diba yun, makakang-credible
0: or...
1: sa paningin na iba.
0: To quote a line from Peter Jennings and Ted Koppel during their 9/11 coverage, in some ways, journalists or media workers are like robbed of the perspective to have a perspective. Kumbaga,
1: yeah.
0: Ano ka eh, kumbaga tinatanggalan ka ng lisensya na mag, to some, sometimes mag-enjoy, di ba? Kaya siguro yun yung na, hindi kasi nila naiunawaan. And I really appreciate you opening up this on what? My first 2 weeks on the pod, di ba? Parang, but like, moving forward, so yun, September 2025, pumutok na yung issue and everything. Nagulat na lang ako one day na wala ka sa ATM. So I don't know if you're at liberty to talk about it. May kinalaman ba yung nangyari?
1: Sa ATM, ano nga bang nangyari sa ATM? Hindi, wala. Kasi tandem talaga kami ni Kong Terry. Pero ang
0: Kong
1: mga racket ko noon... tapos si Kong Terry, nung umalis na rin, pansin mo, di ba, na wala na rin ako, umexit na rin ako. So yun, yung huling araw niya, if I remember it correctly, huling araw ko na rin. Na kaya lang ako naiyak. Sabi ko, hindi na ako iiyak. Kasi hindi pa naman nangyari yata yung Reddit nung nagtapos yung, stint namin ni Kong Terry noon eh. Pero walang kinalaman yun doon. At talagang nagtapos na lang. Magkukong na siya eh. So he had to focus on other things, di ba? Ako naman din noon, tapos na. Kasi kaya lang ako nandun, tandem kami, partners kami. And syempre tayo, nakita naman natin yung mga new host talaga ng ATM. Nandiyan si
0: shoutout kay Zandro Otsona at Maan Makapagal.
1: Si Zandro, diba?
0: Mga idol natin si Zandro. I worked with him many times. So.
1: Totoo yan. At mga veterano na rin talaga. So in very good... ang serbisyo dyan, serbisyo publiko at yung mga pagbabalik kita, pero tayo, ay okay, sige. Tanggap ko yung nasabi ko sa'yo na parang feeling ko. Hindi ko sasabihin na I feel like I'm too talented para maikahon sa isang lugar, no? Kasi parang ang yabang naman na di lang bangko ang binuhat mo, buong bench ng basketball, binuhat mo. Pero ang pakiramdam ko noon, ang dami ko pang gustong gawin. Na ayoko lang makahon na ay, bawal akong mag-sexy dress, bawal ako mag-ganito, malibong mag-sexy dress. Get ko naman na, alam mo yung pag-media personality ka kasi talagang at sakripisyo din siya eh. So talagang ano siya eh, para siyang ano tawag, bukasyon talaga siya, bukasyon siya.
0: And
1: kasi
0: kung baga
1: sa
0: to
1: pagpapari,
0: be...
1: may mga... Mm. May mga bagay kang kailangan isakripisyo, hindi mo na pwedeng gawin, hindi ka na pwedeng mag-asawa dahil nagpari ka. So, para lang din siyang, ano eh, para lang din siyang pag-journalist. May mga bagay na talagang tatanggapin mong kailangan mo nang iwasan na hindi mo na pwedeng magawa dahil ikaw ay journalist na. So ako, pakiramdam ko, teka lang, may gusto pa akong gawin. Ayok pang mag-asawa, ayok pang magmadre, ayok pang magbukasyon, parang ganun. Oo, so naisip ko na, eh gusto ko rin maging sexy. Like gusto ko enjoy yung katawan ko, gusto ko mag-gym, gusto ko nak-sports bra ako sa gym. It's not because inaakit mo yung mga lalaki, pero ako personally, ha, kaya medyo hindi kasi ako conservative talaga and medyo nandun ako sa daring side, diba? Minsan nga makikita mo parang may disconnect dun sa kung ano yung personality na nakikita mo yung persona ni Alex sa ATM, biglang nag-gym mamayang gabi, tapos naka-sports bra. Ano ba talaga? What are you trying to portray, di ba? Sexy star ka ba? Ba't ka ba nandyan? Pero yung sinasabi ko sa'yo, aminado naman ako dyan. Medyo nahihirapan ako na ikahon yung sarili ko na eh, gusto ko rin mag-gym sa gabi, tapos gusto ko mag-sports bra. So, alam mo yun, hindi kasalanan ng media at hindi ko rin naman kasalanan. So, sometimes, you have to make a tough decision, a tough choice na, eh, di kung hindi mo kaya, di ba, na mag-adjust for it, iwan mo na muna. Kasi, mahaba pa naman ang oras eh, at ang media, napakalawak, napakadami plataforma. At sabi ko nga sa'yo, regardless if we're talking about hard news, soft news, celebrities, politicians,
0: and then,
1: I still enjoy doing interviews. Masaya ako.
0: Bago natin pakawalan yung ano na yan. So siguro I saw you in one of the posts, no, nung na bring up yung Discord ban, yung Reddit ban. You were one of the people na parang hindi, sige, iba natin to. And I understand why. Kasi I'm on the opposite side. Ako naman kasi mas gusto ko yung ano, parang wait lang, dahan-dahan. Pero I as someone who's
1: of
0: your
1: course,
0: friend,
1: yeah.
0: As someone who's like close to you then, naintindihan ko 100%. If I was in the same shoes as you, I would have said the same thing. Pero gusto ko malaman na parang why are you in favor of like such a blanket ban, not just based in from your personal experience mo. But it is, again, lilinawin ko lang ha, hindi ito para i-put on the spot ka. I just want to I just want a piece of your mind, 'di ba?
1: Oo. Actually, yan yung mga tinutukoy ko na isa sa mga gabi na napaka-extreme ng emotions mo, bumabalik sa'yo lahat. Kumbaga kay Celine Dion, it's all coming back to me now. The feeling na napahiya ka, di ba? Dumi-DJ pa yun, no?
0: There were nights of endless pressure, hindi pleasure, di ba? There were nights of endless pressure, literal.
1: Hindi pleasure, tama, ang ganda na. Nararamdaman ko na sabi ko, ay, bumabalik sa'kin lahat. So, nagpo-post ka. Eh, na-trigger na naman ang lola mo nung nakita ko na okay ang CICC daw. Kinukompel na nila ang Reddit, Discord, and other similar platforms na kung hindi kayo, di ba, magpapakita,
0: susunod.
1: Makikipag-usap, susunod. Oo. Eh, sorry, banda kayo dito sa Philippines. So ako naman, parang, ayan! Tama ka naman eh, galit ako. Pero syempre dun sa side na isa-set aside ko yung bias ko, mali talaga ako. Talaga dapat. Right away, iban. I mean, talaga namang dapat lahat ng desisyon. Meron mo ng consolidation, di ba? Pag-uusapan niyo muna, hindi pwedeng basta gusto ko na lang pananakot ko. Pero alam mo, hindi, wala ako sa lugar para pangunahan. Siyempre, yung mga head ng CICC, ng DICT, sila USEC, bakit nila ito naging desisyon? Ito ba ay tactic na parang kumbaga sa jowa, pahabol ka, di ba? Yung parang, tatakutin mo. Break na tayo. Ayoko na. Tapusin na lang natin to. Parang ganun. So, hindi natin alam. Baka ang CICC may mga ganun eksena. Hindi ho ako spokesperson. Pero ako naman, iniisip ko lang, hindi rin naman ako pabor talaga na iban. Pero syempre, ang nauna nga sa akin nung gabi na yun na nag-post ako at dinilit ko rin later on yung galit. Pero kung isi-set aside ko ang aking biases, talagang dapat hindi iban at magkaroon muna ng consolidation. Pero ako, ang personal kong opinion dyan, baka kasi tactic yan eh. dahil alam naman nila na hindi naman papayag yung platform na maban sila dito. So, may gagawing paraan yan. Parang confident siguro yung CICC na, ay, may gagawin yung paraan. Habulin ako yan. Mahal ako. Kung ba kaya sa jowa, tinatakot mo lang na break na tayo. Gagawa naman yan paraan. Mahal ako niyan. Eksena, gumawa ng paraan yung Reddit, di ba? Pero ang pinost ko talaga nun, kasi deleted na siya. Pero ikikwento ko na rin kasi mali talaga ako. Sabi ko nga sa inyo, ewan ko doon natin sa nakaraan na i-record yun or dito. Pero sabi ko nga, at first I didn't know what Reddit was for. Like, chismis lang ang alam ko. Ang alam ko lang may mga information dyan, may forum dyan, pero yung credibility, medyo ako naniniwala, pwede nga, totoo, pwedeng hindi. At saka mga cheat code sa PlayStation. So yun lang alam ko sa kanya. So doon sa video ko, dahil galit ako, sabi ko, iba na yan, kasi wala silang physical office here in the Philippines. They should cooperate. No one should be above the law. Ganyan, galit na galit ako. Dapat iba na talaga yan. Kasi grabe, muntik na ako magpakamatay because of Reddit. Dahil hindi sila cooperative. Dahil para na lang din i-share ko, no? Meron akong active, meron akong ongoing case with CICC. Di ba siya nakasampa sa korte, no? Pero sa CICC pa lang na investigation. Marami akong circumstantial evidence regarding the Reddit controversy. Of course, kailangan ko ipaglaban yun. No? Sabihin, manahi imik na lang, lipas naman na, the more you talk about it, the more na maalala pa ng mga tao, the more na may isip ka pa nila, eh, ala ka na nga, burado ka na, sino ka ba, diba? Parang, they only remember you for the Reddit thing. But anyway, yun nga, sabi ko hindi eh, kasi accountability, nako, yan ang favorite natin ngayon, diba? Yung word na accountability. Kailangan maging accountable tayo. At syempre, kailangan maipakita rin natin, hindi lang dun sa isang taong nagkamali at nagkasala at gumawa ng masama sa akin at sumira sa akin. Pero it's also show the citizens of the Philippines na may pangil ang batas. Ang hirap kasing maghabol talaga online. And people nowadays, they see yung loophole eh, sa sistema sa online na, ay, okay lang palang gamitin ko to kasi mahirap maghabol. Wala naman nakukulong dito eh, di ba? Wala naman ditong nakukulong para gawin ko to eh. Tapos, nagsabi ako doon, alam mo yung Reddit na yan, tambayan yan ng mga taong walang ginagawang matino sa buhay. Ayun na tayo nagkamali. Sweeping generalization. So, siyempre, nilahat mo na yung mga tao na lahat sila walang magandang ginagawa. Eh, paano naman yung mga nagpo-forum talaga doon na may kapakipakinabang sa komunidad at talagang ginagamit yung plataforma? Para, alam mo yun, it sort of became a little tool to fight corruption in the Philippines. At alam mo naman na, Diyos ko, napaka-rampant yan, napaka-kailangan natin yan dahil dito ang daming mga politikong pikon, di ba? Tatakutin ka, bukas, te-text ka na, bukas, hindi mo na alam mangyari porque pinagsalitaan mo sa Facebook. Pero when you do it anonymously, somehow you have that confidence, di ba, backing you up na safe ako. Ay, sino nagsabi nun? Safe ako, oo, safe ako, di ba?
0: Sana all.
1: Na, okay din naman talaga, di ba? Kasi, oo, sana all safe, di ba? Pero safe ako. Ang kaso nga lang, oo, nagagamit siya sa maganda, pero nagagamit din kasi siya para manira talaga ng mga inosenteng tao. Kasi ako, pwede kong i-accuse ang isang tao ng harassment anytime and I won't get questioned for it. Eh. Kasi dapat nga yung burden of evidence, mag-provide ka na sa'yo. Pero minsan, maski wala namang matibay na ebidensya because nabasa ko lang on Reddit. Eh. I read it on Reddit. So, totoo yan, sis. Alam mo, nakita ko yan sa threads minsan. Uy, gano'ng katrue na ganito daw yung chismis kay ganito, kay ganyan. Nabasa ko nga sa Reddit. Alam mo yun, kailan pa naging source ng katotohanan? Kailan pa naging pambere ka ng katotohanan? Ang Reddit. Maraming totoo dyan, yes, true. Pero, yun na nga, ibabalik tayo sa napag-usapan natin kanina. At the end of the day, even though napresenta sa'yo yan,
0: you still have
1: kailangan
0: gawin
1: pa rin yung work mo.
0: Eh, may due diligence ka pa rin na magbasa, di ba?
1: Oo, assignment pa rin.
0: That was DJ Alex Baltazar. Thank you so much, my very, very good friend, for sharing your story with us tonight. The full interview will be uploaded on the News Radio Philippines YouTube channel. You can catch your signature energy on the airwaves every day on FMR 92.3 Manila. And for your weekly dose of business and innovation, be sure to tune in to our program Negosyensya on GTV and Super Radyo DZWB. Before we go, I just want a quick shout out to Maruzen of 1709 FM. I hope you are staying safe in this environment. His family was involved in one of the fires in Quezon City. And for those of you who are smileys, you can check the Smile Discord server on how to help our very good friend and affiliate, Marizen of 1709 FM. My prayers are with you. And that is our broadcast for this week. For all of us at News Radio Philippines and our affiliates worldwide, I'm Paolo Barcelon. When the headlines get louder, we cut through the noise and bring you the state of affairs. Thanks for joining us.

0: Paano?
1: Isa pa.
2: Full screen si MSA. Full screen si MSA. Yeah.

0: mas pinahaba at mas pinalalim ng gabi ng klasikong musikang Pilipino ang naghihintay sa inyo. Samahan sina Jared Moreno at Charmaine Cristobal.
1: Kapag rin po, makakasama rin yung Jared Moreno sa unang parte po.
2: Ito ang inyong lingkod ngayon, Miss Charmaine Cristobal.
0: Kasama ang ating mahuhusay na haranista, Nicolas Enriquez.

0: Suarez.
1: Subalit kiliw kay sawin kapalaran.
0: At Sally Prim.
2: Ang ligaya na magmamahal.
0: Muli natin buhayin ang tamis ng ating kultura, malumang awitin at walang kupas na haranan na tiyak na magpapatulog na may niti sa inyong mga labi. Tutok na sa
3: Kundi Man at Iba Pa.
0: Tuwing Linggo sa paugnitong oras, alas 9 hanggang alas 11 na gabi, dito lang sa Bound FM. Bound lang yan!

0: hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
1: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
2: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
1: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
3: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
1: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
4: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
3: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
4: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Bit Media Communications.

is a memory. So long, Mr. So wrong. I've been trying to get.

0: hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
1: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
2: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
1: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
3: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
1: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
4: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
3: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
4: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Beat Media Communications.
5: Non-stop allergies? Ang solusyon!
6: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Alco Plus, Alco Plus!
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sipag mag-aaral! Oh, kaya pa? Mentos muna! Study mode na ulit? Yes to fresh with Mentos!
9: Back to school traffic? Mentos muna! Kahit matagal ang biyahe, just say yes to fresh with Mentos!
10: Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako.
11: Yan si Dan at 6 AM dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subo, 100% puro at natural.
12: Galing, Dan!
11: Mag-Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap ng black coffee.
13: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
14: Nescafe. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Ang pinakamasarap na black coffee.

0: na hanggang sa dulo.
1: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: Adam Orelar po. Para sa drugstore, bumili na. Mag-TGF Drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ah, pagod at nauuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
2: Sa mainit na panahon, nauuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok. Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
1: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
2: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome for Enterprises, your quality brand company.
3: Gusto mo ba ng magandang sabon? Subukan mo na ang sabon ni Wally, ang pinakamagandang glycerin soap sa Pilipinas.

I promise. I want you to be happy. Later. I love you. Bye.

0: Ikaw ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
8: Isang mahalagang paalala, kontra fake news.
9: Mula sa Beat Media Communications.
10: Magkano kilo ng karne?
11: 500. Ano?
12: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
11: Oh. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko ng 800.
13: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po, at ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
14: Sarap magkasama!
15: All-in-one, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: Jetstar Animal Feeds, katuwang sa pag-asenso.
1: Sura Mires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Just Analo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
2: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
3: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
4: para sa Senate Manalo.
2: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
1: Cash shali na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDACFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
6: Ginebra San Miguel. Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo.

And gentlemen, the show is about to start in 10, 9, 8, 7, 6.

0: Ronic Bank Loan products are subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank Loan's terms and conditions when applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
1: May pangarap ka bang simula ng negosyo, palawakin ng pamilya, o mag-ipon para sa kinabukasan? Sa bawat hakbang mo patungo sa tagumpay, kasama mo ang tiwala at maaasahang serbisyo. I-download na ang Pinoy Bank app o bisitahin ang pinakamalapit na branch sa inyong lugar. Pinoy Bank, ang bangkong kakampi ng pamilyang Pilipino!

0: berharap kau pak. Kesobanan berita media telah tuda checklist. Harap bapak yang dapat bagian berita media jadi sampai lipidas. Check. Latest viewer at your fingertip all around the world. Check. Fan media update na talagang pagkagustuhan mo. Check. Media knowledge and trivia na lalang magpapayabong. Check. Nakakatuwa at nakakalokang funny moments sa Philippine media. Check the check. Ngayon, kumpleto na ang lahat. Pero ang tanong, saan ka ba pumunta? Ang sagot, sa Cloud Radio, sa Bawi FM, sa Radyo Kabisi, at sa Extreme Online Radio 2. At lahat ay tutok na tutok sa Media Watch. Ang programa naghahatid ng balita media naman sa ninyo. Halos 2 taon na patuloy pa rin naglilingkod para sa inyo. Samahan niyo ako si Kuya 150, kasama si Nakiam, Ray, at iba pa. Dito lang sa inyong weekend habit, hatid ang balitang media maaasahan. Ito po ang Media Watch. Every weekend po yan at 3 p.m. Mapakinggan sa Cloud Radio, Bound FM, ABM Radio Kabisi 1278, Extreme Online Radio 2 at sa ating mga partner TV cut networks tulad ng PSTV, ABM Radio 24, Reporta, TNP 24, KNT, PCBN International News at PBN 24 at various times and days.
1: Magnolia, strawberry, apple, orange, and lemon. So

0: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? Saan ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, Bes!
3: Isang paalala mula sa Beat Media Communications.
4: Champion presents Real Talk sa Laban.
5: Nay! Inaasara ako sa school. Kay tatay ba daw uniform ko kasi naninilaw?
6: Hindi dapat yan, ah!
4: Nay, wala sanang drama kung nag-Champion Blue Powder. Ito lang kasi ang may Optical Blue Brighteners. Pasado na sa kaputian, may anti-yellowing pa.
6: Champion Blue Powder? First yan ah.
4: Correct. Easy lang. Walang labadrama.
6: Champion! Tapat po sa inyo.
7: Magandang gabi sa mga estudyanteng lumalaban para sa mga kanilang mga pangarap. Sa mga pagod, puyat at naduduling nasa kakaaral para masama sa honor or dean's list. Alam ni PJ Piloso po, kayang-kayo nyo yan. Kung meron kong kayong hindi kakayanin, yan yung tiisin ang sakit ng ngipin. Yung kirot ng ngipin, damay buong ulo eh. So, paano ka makakafocus ng lecture? Wala ka naman naiintindihan. O sa exam, mali-mali na ang sagot mo. Hindi ka rin makakapag-recite yan. Mayamang pagdating sa review, hirap ka rin. Ayaw namin natin mabagsak na score. Pero turun ko yung ma-sure ball na ang gamot para dyan. Dahil dito, ito rin ang trusted ng DJ Pilosopon ninyo. Dolphinol. Bilis relief na subok that works in as fast as 15 minutes. At nire-reseta na ma-doctor. Dolphinol is the most doctor-prescribed mephenamic acid brand. Mati sa IQVIP, MDI at IAM prescription data. MAT December 2025. Kaya dapat sa unang kirot pa lang ng ngipin, para sure ball ang relief. Dolphinol. Bilis relief na subok na works as fast as 15 minutes. Mephenamic acid is a generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Dolphinol, the most prescribed mephenamic acid.
9: Tayo na

harap kau bah. Kusoban nampak hitam media, telah tuda checklist. Harap kau bah yang nak berbagam nampak hitam media jadi sampai lipidas. Check. Latest viewer at your fingertip all around the world. Check. Fan media update na talaga magagustuhan mo. Check. Media knowledge and trivia na lalang magpapayabong. Check. Nakakatuwa at nakakalokang funny moments sa Philippine media. Check the check. Ngayon, kumpleto na ang lahat. Pero ang tanong, saan ka ba pumunta? Ang sagot, sa Cloud Radio, sa Bawi FM, sa Radyo BBC, at sa Extreme Online Radio 2. At lahat ay tutok na tutok sa Media Watch. Ang programa naghahatid ng balita media na maasahan ninyo. Halos dalawang taon na patuloy pa rin naglilingkod para sa inyo. Samahan niyo ako si Kuya 150, kasama si Nakiam, Ray, at iba pa. Dito lang sa inyong weekend habit, hatid ang balitang media na maasahan. Ito po ang Media Watch. Every weekend po yan at 3 p.m. Mapakinggan sa Cloud Radio, Bound FM, ABM Radio Cavite 1278, Extreme Online Radio 2 at sa ating mga partner TV cut networks tulad ng PSTV, ABM Radio 24, Reporta, TNP 24, KNT, PCBN International News at PBN 24 at various times and days.

0: Adam Orellar po. Para sa drugstore bumili na, mag TGF Drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang grocery para sa masa.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Always Grocery, a quality grocery of Melody Mart Corporation, opening branches nationwide.
1: Ah, pagod at nauuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
2: Sa mainit na panahon, nauuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok? Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
1: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
2: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: Sa umagang on the go, kabound, Pasko na sa alas 4.
1: Honey, gising na!
0: Pasko na! Isang malaking pamaskong handog para sa inyo, mga kabound mates, mula sa aming Christmas station, Bound FM. Bound lang yan!
2: Bakit ride with ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
3: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan Rite Medicines. Kailangan RiteMed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Rite Medicines. Kailangan RiteMed.
8: Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako.
9: Yan si Dan at 6 AM. Dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subo, 100% puro at natural.
10: Galing, Dan!
9: Mag-Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap ng black coffee.
6: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
11: Nescafe. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Ang pinakamasarap na black coffee.

tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.

0: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
0: Huwag!
3: Tumawag lamang sa Hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Lagi may handa makinig. Isang paalala mula sa Cloud Media Incorporated.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: It is us.

0: Dubai. Magloyo Orange na. Magpatrap uminom ng soft drinks sa Binas. Mag-MSA Gatas para uminom ng gatas. 69 pesos lang sa iyong makasukin tindahan.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
8: Isang mahalagang paalala, contra fake news
9: mula sa Bit Media Communications.

0: Sarah Gardian po, mag-keratin plus para maligo sa keratin para sa buhok ng shampoo, tanggalin ang dumi ng buhok. Bango. Mag-keratin plus.
1: Ang keratin na may plus!
0: Keratin plus! 10 piso lang, SRP.